0: at success stories ng ating mga kababayan sa amang panig ng mundo. I-follow at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page para updated sa pinakamainit na balita at ating pagtutulungan. Tatalakayin natin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Abay, higit 1.4 million na tayo. Kaservisyo, kapamilya, kaya subscribe para sa tuloy-tuloy the live stream at updates. At kung gusto nyo magpadala ng mensahe o reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay, pwede ho kayong mag-send sa Viber number 0919-278-3000. Okay, yun. Pwede rin sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin namin yan maya-maya lamang. So 1.5 hours tayo. Ano ba ang mga pag-uusapan natin dito ngayon Linggo? Aba, eto, good news. Dahil 33 million, bagal itong 33 million na Pilipino naging benepisyaryo ng YAKA program ng PhilHealth at first Pinoy gambling blocker app inilunsad para makatulong sa pagkontrol ng online gambling. At para sa ating mga trabaho ngayon, syempre, meron tayong libreng workshop sa paggamit nito. Nako, interesting to. Artificial intelligence sa trabaho, gaganapin sa darating na May 30. Okay, siksik ang ating kwento ang obrero dahil makasama natin ang award-winning Pinoy nurse sa Italy at alamin ang kanyang advokasya sa pagtulong ng kapwa Pinoy nurse. At meron din tayong feature dito, Pinoy architect naman sa Qatar na gumawa ng modern sungka. Aba, interesting yan . Yan ang inyong mga abangan sa ating kwentuhan ngayon dito sa Aprubyan. Okay, bago tayo magpunta sa ating unang interview, ay bigyan lang natin ng konting announcement to dahil sa Martes, di ba? Yan ho ang normal na pagtataas or pagbabago dyan sa presyo ng mga petroleum products. Aarangkada ho ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo dyan sa Martes, May 19. Taas presyo ang asahan sa diesel, 2.90 hanggang 3 Gs. So 2.90 to 3.10 kada litro ang itataas dyan sa diesel. At 1 Gs hanggang 1.30 naman sa gasolina. Medyo mababa sa gasolina pero at least pa rin yan, pagtataas. Pero may rollback naman ho ng 1.50 hanggang 1.70 sa kerosene. Okay? So, ang dagdag bawas ay bunsod pa rin ng tensyon sa Middle East. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin natatapos itong tensyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin, di ba, wala pa. Meron pa rin, hindi pa rin nakabukas yung Strait of Hormuz. Tapos, itong may mga violation pa ng mga ceasefire agreement between ito sa Israel at saka yung Hamas, 'di ba? So, time check muna tayo. Ang oras 8:08 in the morning.
1: Oras hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
0: Okay, at hinihintay lang natin una nating guest kasi ang gusto nating talakayin muna ay yung dito. Alam ko yung mga lalo na senior citizens, sikat na sikat ito ngayong YAKA program nila na parang umabot na ho sa 33 million Pilipinos ang nakakapag-avail. So nasa linya na ho siya ng telepono, walang iba kundi ang spokesperson ng PhilHealth at saka Senior Vice President for Health. Walang iba kundi si Dr. Israel Francis Paragas. Dr. Is, si Danny Buenafeo sa programang Aprubyan.
2: Pawas ay bunsod pa rin ng tension sa Middle East. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin natatapos itong tension.
0: Teka, medyo nag-ano yung ano natin, audio. Dr. Is, naririnig niyo ako?
3: Hello, good morning.
0: Good morning, Dr. Ish. Gusto.
3: Medyo mahina lang po.
0: Okay. Nasaan ba kayo ngayon? Nandiyan lang sa bahay?
3: Nasa bahay lang ako, Sir Danny. Magandang umaga. Medyo mahina, parang hindi nakabukas yung speaker.
0: Teka, inaayos lang natin yung audio. Kanina kasi pinapacheck ko rin yung audio system. So, ngayon ho, naririnig niyo na ako, Dr. H?
3: Ayan, ako.
0: Okay
3: ako,
0: na?
3: Medyo malakas na po.
0: Okay. Kasi in connection with this sa PhilHealth ninyo, yung YAKA program nyo, eh ba 33 million Filipinos na ho ang nakakapag-avail nito? Eh ako mismo, senior, nako, nakita ko yung benefit nito sa aming mga senior citizen.
3: Well, sa ngayon po, we have around 33 million members na nakaregister na po. Mm-hmm. At yan po ay nakakapagpa-kuha na or makakakuha na ng benepisyo sa PhilHealth.
0: Mm-hmm.
3: Nung natapos po yung 2025, we have around 25 million. Ngayon po, nasa 33 million na. Actually, ang atin pong target at the end of the year ay sana ay makakalahati tayo or maka 50 million ng ating mga miyembro or PhilHealth mga Pilipino na makapag-register na po.
0: Maganda 'yon, na 50 million target at the end of 2026. Para lang dun sa mga hindi pa aware dito sa programang ito, ano ho ba yung mga specific na mga benefits na kanila makukuha? Kunwari, PhilHealth member sila tapos nagpa-enroll pa sila sa YAKAP.
3: Well, unang-una po, ito ay mayroong libreng konsulta or check-up or konsultasyon na pwede pong gawin ng ating mga miyembro doon sa kanilang napili na YAKAP clinic kung saan sila nagpa-register.
0: Mm-hmm.
3: After po ng ating check-up or konsultasyon, kung merong kakailanganin na laboratorio, ay meron din po itong libreng 13 laboratorio. Kasama po dito ang mga examination sa dugo, cholesterol, blood sugar, ganun din po mga ECG at saka po mga X-ray.
0: Mm-hmm.
3: Pagkatapos po, kung matapos sa ating mga laboratorio, ay meron din pong libreng gamot na ibinibigay ang ating YAKAP.
0: Mm-hmm.
3: At ito po ay kasama sa serbisyo. Mm-hmm. Sa ngayon po, meron tayong around 75 drugs na kasama sa YAKAP. At libre po itong makukuha ng ating mga miyembro. Ganun din, Sir Danny, we expanded already our benefit service pagdating sa YAKAP. Kasama na po ngayon yung libreng screening para po doon sa apat na cancer, rectal, colorectal cancer, liver cancer, lung cancer, and of course, breast cancer.
0: Ah, okay. Ulitin nyo nga yun. Yung ibig sabihin, for now, 75 drugs ang under YAKAP. Ano yung mga, ano to, gamot sa lung cancer? Yung mga iba sinasabi nyo?
3: Hindi po.
0: Oo.
3: Yun pong 75 drugs na makukuha natin.
0: Oo.
3: Yan po yung mga primary care drugs. So,
0: okay.
3: Kasama po dyan ang mga antibiotiko, gamot sa diabetes, gamot po sa hypertension, even po doon sa mga allergies, sa pag-uubo, ay kasama din po dyan sa 75 drugs. So, ito po yung ating kalimitang mga maintenance drugs or yung mga outpatient drugs na ibinibigay or inire-reseta sa atin kapag hindi naman tayo kailangang ma-confine.
0: Mm-hmm.
3: Yun naman pong para sa cancer, ang covered po natin ngayon doon sa ating YAKAP ay yung pong libreng screening. Katulad po halimbawa sa breast cancer, meron pong libreng mammography at saka breast ultrasound na makukuha sa ating mga kasama ng mga laboratorio or ospital.
0: Mm-hmm.
3: Halimbawa naman po ay kung lung cancer, meron pong libre na low-dose test CT scan. At kung ito naman po ay colorectal cancer, ay yun pong libreng colonoscopy exam or diagnostic colonoscopy. At kung sa ito naman po ay sa liver cancer, ay yun pong examination sa dugo para sa alpha-fetoprotein.
0: Ah, okay. So yung mga lab, 'di ba? Test for those mga serious na mga diseases, no, katulad ng
3: yes. Yes po, laboratories and diagnostics.
0: Diagnostics.
3: Including po radiation na examination kasi meron po tayong low dose chest CT scan para sa lung cancer.
0: Kasi kung wala yung ganitong YAKAP, kung talagang dadaan ka sa normal process, itong mga diagnostics, saka lab exam for this pang particular, yung breast cancer, mga, di ba, sa colonoscopy, napakamahal nito, di ba, Dr. H?
3: Opo, medyo mahal din po yan. Katulad na lang po doon sa colorectal cancer. Yun pong kasama na libre dito is the diagnostic colonoscopy. Yun pong colonoscopy ay ginagawa sa OR or minor OR kasi procedure po yan. So, medyo mahal po yan. Pero ito po ay libre nating makukuha as long as kapag kayo ay nakita ng ating doktor sa isang YAKAP clinic at kayo ay pasok doon sa indicators para sa isang libreng screening para po sa ating colorectal cancer or in any of those four, ay kayo po ay bibigyan ng prescription ng ating mga yakap clinic doctors.
0: Bali, para malinaw lang, Dr. Ish, ito bang yakap program nyo is only open to senior citizens o meron pa mga ibang sektor na pwedeng makinabang nito?
3: No, Sir Danny. Oo. Ang ating pong yakap program ay para sa lahat ng Pilipino.
0: Okay.
3: Dahil under the Universal Healthcare Act, ang lahat ng Pilipino po ay miyembro ng PhilHealth. So ito po ay para sa lahat ng miyembro, sa lahat ng Pilipino. Ang kinakailangan lang po talaga ay magpa-register sila sa kanilang yakap clinic of choice. Sa ngayon, Sir Danny, meron tayong around 4,200 plus
0: na mga clinics.
3: Accredited clinics nationwide. Yes. Ito po ay private and public.
0: Oh, napakagandang balita yan. So, ibig sabihin, regardless kung anong social class kayo, kahit na AB kayo, basta meron kayong medical o yung PhilHealth card, you can avail of this. Diba? Parang ganon.
3: Yes po. Oo. Yes po. Ang pinaka-importante lang, Sir Danny, meron kayo nung tinatawag na PhilHealth number or yung pong PhilHealth identification number kasi yun po ang unang-unang ihahanapin sa inyo para po patunay na kayo ay PhilHealth member. Tapos, ang maganda ngayon, Sir Danny, during registration, kinukuhanan na rin natin ng mga picture ang ating mga member para po masigurado natin na yun mismong tao na yon ang nagpaparegister at pag bumalik siya for check-up, ay alam din po natin na siya yon at walang gumagamit na iba. Tayo po ay nakakonect na rin to validate with the PSA para po dun sa PhilSys o yung pong National ID. Tayo po ay nakakonect sa kanila para talagang nache-check natin na yung nagpapa-check up ay yun din mismong tao na nakaregister.
0: Ang malaking tulong nito, alam mo, Dr. Ish, bawat pamilya kasi at least meron ng stable or reliable na health support system na ibig sabihin, bago dumating yung malala na sakit, meron ng early detection dahil libre naman eh. Di ba yung mga lab test at saka yung mga maintenance medicine? Diba, Dr. Yes. A? So, malaking bagay ito, diba? Kasi yung iba na napopobia na magpa-check up dahil sa gastos ngayon with this health program na yakap, ito pwede na, libre yung mga lab test eh, para at least matitiktikan na kaagad kung meron silang masabang karamdaman.
3: Yes, Sir Danny, at ang talaga naman pong objective nito ay para po ang bawat miyembro or bawat Pilipino ay mapalayo sa sakit. At ang maganda po nito, Sir Danny, ang benepisyo is per individual. So, kung ikaw ay, kayo ay lima sa pamilya, lahat po kayo makakakuha ng kanya-kanyang benepisyo. Hindi po siya pang pamilya lang or isang pamilya may isang benepisyo, kundi para sa bawat isang miyembro. Katulad halimbawa, Sir Danny, nung gamot. Yung gamot po, meron tayong 54 drugs na may maximum na 20,000 per year. Pero yun is per member. Hindi per family.
0: Per member.
3: So, kung meron pong ama na gumagamit halimbawa ng maintenance for hypertension, yung nanay ay may maintenance for diabetes, magkahiwalay po yung 20,000 per year at hiwalay pa rin yung para sa mga anak. At bawat isang miyembro ay may 20,000 allotment per year.
0: Yung ako, ganda yung ganun, no? At least merong 20,000 ka na pwede magamit for your maintenance. For that particular na, let's say, sa mga gamot, na for each, di ba, na member na yakap? Di ba,
3: yes, Dr. H? Yes, per person po yon. Ganun din po, Sir Danny, yung mga laboratorio, ha? Hindi po nag-share ang bawat family sa isang benepisyo. May kanya-kanya pa rin po benepisyo ang bawat isang miyembro.
0: Oo. Dr. Rich, itong 4,287, bali spread out na to, no? Nationwide.
3: Nationwide
0: so,
3: po
0: so
3: yan.
0: So, represented. So, ibig sabihin, kahit sa Visayas ka, Mindanao ka, kahit sa rural area ka, there should be at least one or two accredited clinic ng yakap na pwedeng tumingin sa health condition mo. Diba?
3: Yes po. Yes po. At ang maganda dito ay lumalaki na rin ang partisipasyon ng ating mga private clinics. Out of that 4,200, mga around a little less than 1,000 na po ang ating mga private clinics who are actually part of those of the program. At ito po ay mga clinics. Meron din po dito mga clinic ng mga ospital na miyembro din po or kasama na pwedeng pagpilian ng ating mga miyembro kung saan sila mas convenient magpaalaga.
0: So meron talagang private hospital din na member or accredited?
3: Yes po, meron din
0: may
3: po.
0: May choice sila.
3: Actually po, yung sa hospital ay clinic ng hospital, ng private hospital. Kasi outpatient po ito eh. So meron po mga hospital accredited for yakap. At merong mga talagang private clinics at saka po mga private organizations and government, of course, government facilities.
0: Okay, so for now ba, masasabi natin, Dr. Ish, so target nyo is sana umabot ng 50 million by the end of this year, dito, yung mag-avail nitong yakap. Wala naman tayo magiging problema, let's say, in terms of budget o allocation din sa mga clinics na accredited.
3: Well, hindi naman po siguro tayo magkakaproblema kasi yan naman po ay binabudget natin at pre-project every year. Katulad po sa ngayon po, para po doon sa kabuoang programa ng yakap, ang naibayad na po natin sa buong sa kabuoang programa natin ay simula na nagsimula tayo ng yakap is around 24 billion pesos, 22 billion pesos already. For this year alone, for 2026, meron na po tayong naunang naipabayad na mahigit na 2 bilyong piso at ito po ay patuloy tayong makakapagbayad. Siyempre po, tatulong na rin ng ating kontribusyon at sa tulong na rin po ng mga subsidiya na galing sa gobyerno, ay sana po ay masustain natin itong programang ito. Katulad, Sir Danny, nung huling nangyari, yung pagbabalik ng 60 billion pesos sa amin sa na galing sa gobyerno, it will surely support and sustain the program.
0: For now ba, yung mga, let's say, mga kawani natin dyan sa mga accredited clinics, in terms of manpower, wala naman tayong let's say baka at least maapektuhan pag mga nalilipat sila o nag-a-abroad yung mga health mga nurses natin kasama dito sa programa.
3: Part po ng ating accreditation requirement ay yun pong human resource complement ng ating mga clinic. So dapat po palagian na kompleto yun pong mga human resource nila, otherwise hindi po sila makakapagbigay ng ating serbisyo. At kung may ganun pong mga pangyayari, ay baka po maputol or mawala or masuspinde ang kanilang accreditation because patuloy po tayo nagbabayad. Pero kung hindi naman po naibibigay ang serbisyo sa ating mga miyembro, ay medyo mahirap po yon.
0: Katulad nito, Dr. Rich, bago kita bitawan, pag mga katulad ng mga flu vaccination na minsan nire-require or... kunwari member ka ng yakap, di ba? Ikaw ba pwede rin maka-avail kahit na discounted rate, mga ganon?
3: Sa ngayon po, ang mga vaccine program po kasi is under the Department of Health.
0: Okay.
3: Sila po ang nagpapaprograma niyan at yun pong mga pagbibigay niyan ay binibigay sa mga rural health centers.
0: Health center.
3: The vaccination is a program of the Department of Health together with the local government unit. Pero siguro po, tama kayo, magandang tingnan din na kung pwedeng magamit ang yakap clinic sa pagbibigay ng mga vaccination na yan, ay isa na lamang yung pupuntahan ng ating mga miyembro or ng bawat Pilipino. Pero sa ngayon po, the program is being handled by the Department of Health.
0: So it is something na we can explore later on, di ba?
3: Yes,
0: para at least one-stop shop sila. Kasi minsan limited ang kanilang ospital or clinic sa lugar eh. Gusto
3: yes
0: nila magpabakuna na rin kung mga bata. Oo.
3: Yes. Opo, at saka tama rin kayo, pwede rin po nating pag-aralan kung pwedeng makover ng PhilHealth ang vaccination para maituloy-tuloy
0: yung
3: pagkakaroon lagi ng supply, yung pagkakaroon lagi ng pamimigay sa ating mga miyembro. So it's an area of exploration. Anyway, kami naman po ay attached agency to the Department of Health. Ang aming co-chair of the board is the secretary.
0: Oh, sige. Nako, maraming salamat, Doc, sa inyong oras.
3: Maraming salamat po, Sir Danny, sa pagkakataon.
0: Okay.
3: Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Okay, good morning. At yan ho, si Dr. Israel Francis Pargas, Dr. Isha, Spokesperson and Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Okay, meron lang tayo papasok na report. Carlos Palanca Awards, formal nang binuksan ang kompetisyon ngayong taon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, go!
4: Dani, sinimula na ng Carlos Palanca Foundation Incorporation ang pagtatanggap ng entries para sa mga para sa 76th na Carlos Palanca Memorial Award for Literature o mas kilala bilang Palanca Award. Bukas ang Pating Palak para sa lahat ng Pilipino o dating Filipino citizens, maging sila man ay naninirahan sa abroad o sa bansa. Maaaring magsumite ng tig-isang entry kada kategorya kabilang ang nobela, maikling kwento, sanay, tula o sanaysay, tula, dula at iba pang akdang pampanitikan sa Ingles, Filipino at ilang regional language gaya ng Cebuano, Iligaynon at Ilocano. Kabilang din sa binuksang kategorya ang Kabataan Division para sa mga manunulat na edad 18 pababa. Tema ngayon taon para sa Kabataan Essay at Kabataan Sanaysay ang pagsusulong ng pagkakaunawaan, mapayapang pakikipamuhay at pagkakaisa sa gitna ng magkakaibang paniniwala at pananaw sa lipunan. Maaring isumite ang mga nailatahala, hindi pa nailalatahala o hindi pa na ipoproduce sa akda, depende sa kategorya. Online lamang tatanggap ng entry sa pamamagitan ng official na website ang Palanca Awards at hindi tatanggap ng printed o email submissions ang foundation. Ang deadline ng pagsusumite ng entries ay sa Hunyo 30, 2026. Para sa kompletong rules at iba pang detalye, maaaring bisahin ang Palanca Awards website o ang CPMA Facebook page. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, ECMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Ang oras, 8:26 in the morning.
1: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
5: Oh, si magpapalik- Danny Buena Fe, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprobyan sa DZMM. Aprobyan!
0: Magbe-break lang ho kami, wag ko kayong alis, magpapatuloy ang Aprobyan.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
7: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
8: Kaya ko pa.
6: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang pinaka-aabangang paglilinis, magsisimula na. Aharapin, sasagutin, mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Trabaho ba hanap mo? Job opportunities, local man o abroad, ihahatid sa Trabaho!
5: Trabaho!
12: Ngayon!
0: Oh, nagbabalik ho ang programang Aprubyan at sa puntong ito ay meron na tayong kasamang studio guest. Ako, lagi ho tating guest ho dito sa studio to, no? Ang CEO ng APX PH. Ah, walang iba kundi si Philip Soriano. Philip, welcome back dito sa studio natin sa DZMM Teleradio Aprubyan.
10: Thank you for having me again, sir.
0: Okay, thank you. At alam niyo ho, meron ho silang kasi ongoing lagi yung kanilang workshop diyan ginagawa sa North SM pa rin, di ba?
10: Yes,
0: so,
10: sir.
0: So, this coming May 30, meron ho silang libreng workshop para doon sa mga interested sa paggamit ng artificial intelligence para diyan sa trabaho. Naku, ang laking bagay ho pag natutuho kayo ng AI, no? AI equipped yung inyong sa pagtatrabaho nyo, marireduce ang trabaho ng halos napaka ilang oras na lang. So bigyan mo na lang kami ng konting ano ba yung mga benefits that they will get if they attend this libreng workshop, Philip?
10: Okay, Sir Danny. So the main goal naman and purpose of this workshop is to empower career shifters or people who are interested in improving their skill set to empower them with AI.
0: Yeah.
10: So we're going to teach them the basics and the general idea of how they can use AI in their workplace. Or, for example, last session po, meron po kaming mga OFW na pumunta sa workshop namin.
0: Yun, huh?
10: Retired na po sila, but there were a few like engineers na sabi ko, they could consult and they could use AI to empower their consultancy services as a retired OFW.
0: Doing it at home.
10: Exactly.
0: Yes. Hindi ka kailangan pumunta sa workplace kasi physically, karamihan dito, mga seniors na rin na, di ba, they would rather stay and be with the family.
10: Exactly. Diba? And this applies for everyone else, especially yung mga currently working. So for example, people in government, people in corporations, people in anywhere, in any field, they could come, they could bring their laptop or tablet, and we could teach them the general idea and the basics of how to use AI and incorporate it in their current work and status. So, right now, syempre, people are going to think, wow, AI yan. Baka mahirap yan, intindihin.
0: Oh, hindi. No, na-intimidate ka agad.
10: Yes.
0: Di ba ganun? Yung parang feeling, ako, hindi ko kaya yan.
10: Yes.
0: So, siguro, this is something that they should explore. Na? Just attend nung May 30.
10: They should. And also, one more thing, hindi dapat sila ma-intimidate because the way we train it is, we're really teaching
0: basic,
10: it.
0: Basic, no?
10: Hindi lang basic, sir. Kasi we actually empower them and show them the easiest way how they could improve their workflows with AI.
0: Mm-hmm.
10: Yeah, so we try to uncomplicate the process.
0: Mm-hmm.
10: And that's why yung mga previous na nag-attend na retired, right now, they're using AI. And we're happy about yung outcome talaga kasi maganda talaga yung outcome nangyari.
0: Pero kung beginner ka, pero marunong ka naman siguro ng basic computer.
10: Yes.
0: Let's say, sa May 30, in one session, matututunan mo na?
10: Yes, sir.
0: Ha? Kaya?
10: Yes, sir. Kayang-kaya. Kasi in our previous
0: sabi
10: session.
0: Sabi mo, session is 2 to 4. So, 2 hours lang yan. So, if you spend time for this, talaga malaking investment for you. Diba?
10: Very. Ha? Very big investment. And, sir, the one good thing about it, libre siya.
0: Libre nga eh.
10: And then once you know the general information and the basics, you could go out yourself. Ikaw na mismo mag-research paano maging advanced in that field.
0: Mm-hmm.
10: You know. And if syempre marami yung tatanong, paano yung mga iba-ibang, for example, nasa ibang industry?
0: Mm-hmm.
10: AI right now is dominating all industries.
0: Mm-hmm.
10: And eventually, baka it might replace a lot of employees.
0: Kaya nga eh.
10: Which is in the next 3 to 5 years. But that's why it's important na ma-empower mo yung sarili mo with the knowledge of AI so that pwede ka mag-evolve and advance into what's coming next. Kasi eventually, ang daming mawawala talaga ng trabaho because of AI. Pero ang hindi mawawalan is yung mga tao na gumagamit ng AI. Yeah,
0: so malaking bagay na you stay relevant, no? Dahil kahit na senior ka or whatever na naiwanan ka na ng panahon at retired ka na, you can still, di ba, take advantage of this, no?
10: Yes.
0: So, bali, sabi mo, one session, kaya yan, di ba?
10: Yes.
0: For now, gusto ko malaman, kasi based on the advice sa akin dito, kung kunyari, 10 hours na ginugugol mo sa oras ng trabaho, pwede mo ma-reduce into 1 hour if you are knowledgeable of the AI. Tama ba? How will this work? Paano?
10: So, it's really simple. If you want to try to, in any skill, if you want to study any skill, sir, and you do it yourself, it may take you 10 to 12 hours. But if you have experts teaching you the method and the yung tamang proseso at tamang steps, eventually, in an hour, you could learn a lot. Kasi we will guide you all throughout the process.
0: Mm-hmm.
10: And then, syempre, with AI, since bago siya, like I said, everyone's intimidated. Pero, last session, ang daming seniors na pumunta. Ang daming retired
0: mga OFWs,
10: na pumunta.
0: Mga
10: OFWs, mga nag-retired, or yung iba, hindi naman nag-OFW, pero retired bank manager, retired accountant, and they were thinking, how can we use this? Sabi ko, it's easy. You can start consulting accounting firms or banks with the use of AI. Yeah, with the knowledge of AI. And then, you could use your expertise and your experience for the last 10 years and use AI to enhance what you could offer as a consultant, a consultant. So, madami natuwa. Ang dami nag-evolve into, even imagine retired, mga 60 plus. Right now, they're doing very well. They have jobs as a consultant. Hindi naman necessarily full-time.
0: Yun ang gusto ko itanong. So, what prompted din itong mga, let's say, retired na, meron naman itong stable na income na siguro sa mga tinatanggap nila yung sa retirement nila. Pero ibig sabihin, they are also hired as consultants, di ba?
10: Yes.
0: So, ibig sabihin, this will be of big help sa kanila. If ever they have this technology behind them, at least this will help them, di ba, na i-further ang kanilang expertise na at least more income. Tama? Yes. Consultancy work.
10: Yes. And flexible time as well.
0: Yeah. At your convenient time.
10: Yes.
0: Kasi parang ang feeling kasi ng iba, parang yung AI lagi ginagamit lang sa mga social media, you rant, you do, di ba? Parang gusto mo lang maging relevant. Pero ito, talagang for trabaho, di ba?
10: For trabaho, for your career. Kung balak nyo mag-shift. Or not even shift, pero kung balak nyo i-enhance yung experience and knowledge mo about any industry or any type of skill, you enhance it with AI.
0: Kasi minsan, pag may AI daw na technical know-how, di ba? Yung fear na baka i-abuse to, gamitin for illegal ways, di ba? Illegal means. Di ba narinig mo yung mga ganun, di ba? Naku, AI yan, di ba? Ginamit sa social media, mali ang pagka-apply. Yung ba, may mga ano ba? May mga, let's say, guide din na kailangan natin sundin or kailangan we have this presumption of regularity when we apply this?
10: Well, if you think about it, when you think about it, without AI, the internet is full of information. The internet is full of opportunities to create good and bad together. AI just magnifies it. So kung talagang yung purpose mo or your intention mo is to do bad things, you could do a lot of bad things with AI. But the same thing, if you want to do good to with AI, it will magnify it 10 times also. So we have no control, nobody...
0: Kung saan nila gustong gamitin.
10: Yes, talaga. So it's really up to you as a person on how you use it naman. So dito naman, of course, we're going to teach you how to use it properly to improve your career path. Yeah, and
0: Ano ang kailangan nilang, let's say, dadalhin? Pag kunwari ako interesado at may nanonood sa atin yung gusto nilang pumunta, ano yung mga basic na kailangan nilang dalhin doon na kailangan? Do they have to carry a laptop pumunta doon?
10: If possible, yes. Kung wala po kayong laptop, kahit tablet lang. But if wala rin kayong tablet, kahit phone lang. Pero we highly recommend magdala kayo ng tablet or laptop at least. Kasi marami pong, we're going to teach you how to create.
0: Step by step, parang ganun.
10: Yes. And so for example, if we want to create your resume, diba? You can create your resume using AI. It will get all the information for you, from you actually. And then the AI is going to create your resume the way it should be created. It's going to put the relevant information. It's going to structure it properly. So pag sinambit mo yung resume na yon, well structured siya. High percentage of being hired, matatanggap ka talaga.
0: Tsaka malaking bagay ito, di ba? Dahil ikaw napaka-active mo rin sa mga pag-hire ng mga virtual assistants, di ba? Wherever they are, they can be employed, di ba? Mga foreign companies, di ba? Pwedeng mag-hire ng mga virtual assistant. So itong mga virtual assistants ato, they will really benefit if kung matutunan din nila itong AI.
10: Yes,
0: diba?
10: Yes, because right now they're already
0: yung mga time zone kasi importante sa kanila na, 'di ba? For at least hindi sila masyadong na pressure ng time zone issue.
10: Yes, yes. And sanay na sila pag for specifically for virtual assistants, since alam na nila yung workflow, AI will empower them more. At mas magiging successful sila with AI.
0: Itong mga magtuturo dito sa May 30, ano to? Mga talagang, ano yung specific expertise talaga? Yung parang ano nila, track record?
10: Yes. So,
0: para at least sa mga nakikinig at gusto nilang malaman sino ba yung mag-conduct ng ano, di ba, ng workshop.
10: Yeah. So, ang partner ko dito, Sir Danny, is si Ma'am Andrea Pios and Arnel Pios. Sila mag-asawa. They own Pios Solutions. Mm-hmm. And then they've been training virtual assistants for the past 10 years now. So she's the she's the regional director of, actually country director of one big company from the UK. Mm-hmm. And then now she opened up her own company to train virtual assistants and other industries as well, hindi lang virtual assistants.
0: Ay, so, di ba dati muna rin niya si Andre Pios? Naalala
10: yes,
0: mo?
10: Yes, Andrea, Miss Andrea Pios.
0: Diba?
10: Yes.
0: Naalala ko siya yung nag-lecture, di ba?
10: Yes.
0: One of those mga workshops.
10: Yes. Oh. Right now, yung training niya, nag-evolve din. So, kung anong nakita niyo last time, nag-iba na.
0: Nag-upgrade. Siyempre, kasi nag-iiba. Bilis ng technology, di ba?
10: Sobra.
0: Teka, after May 30, can we expect na may susunod-sunod pa? Kasi baka yung iba hindi maka-attend ng May 30. Meron pa ba tayo mga upcoming activities similar to this?
10: Meron po. So we do this every month, free of, wala siyang bayad, free
0: libre,
10: po siya.
0: Libre, yun ang malaking bagay eh.
10: Yes, oh. So usually it's every end of the month.
0: Uh-huh.
10: And then we held this in SM North.
0: Uh-huh.
10: SM North, the Block Tower 1, from 2 p.m. to 4 p.m. po.
0: Oo.
10: Yes.
0: So siguro, bilang panghuli, i-invite mo sila at explain mo briefly kung ano yung mga makukuha nilang benefits if they attend itong May 30.
10: Sure. So sa mga interesado mag-attend ng workshop namin, this workshop is specifically to empower you with AI and how to use AI and to get the general knowledge of how to use AI in your career path. So sa mga gustong mag-career shift, or yung mga gusto mag-enhance ng experience nila and skills nila, you're welcome to join. We have our Facebook page. Just search for yun. Apex Philippines or apex.ph at hanapin nyo yung AI workshop. At andun po, pwede kayo mag-register. And by the way, hindi lang to in person, we're conducting this online as well. So kung hindi kayo makarating,
0: paano sila pag online? Ano yung mga ano yung kanilang yung website na kailangan i-access?
10: Yeah, mag-register lang po kayo and then we'll email you the link to our free workshop session.
0: Ayun. Yes. Sige, nako, napaka-helpful niyan. Thank you. Pero yung nakaraan mo ba maraming umattend? Sabi mo may mga OFWs, mga seniors?
10: Yes, maraming nang umattend na retired.
0: Okay.
10: Yes. So para miyan sa nila OFW. Yes.
0: Parang nainganyo mo ako tuloy umattend ulit diyan sa May 30 niyan.
10: You're welcome anytime, sir.
0: Okay, maraming salamat sa pagpunta mo rito sa studio and at least announce this on May 30. Salamat. Okay. Yan ho si Philip Soriano, studio guest natin ha, dito mismo sa DZMM Teleradio. Huwag niyo kalimutan, May 30, itong libreng pagbigay nila ng workshop sa paggamit ng AI. Okay, magagap lang ho kami, huwag ho kayong alis. Babalik ho ang programang Aprubyan.
11: Walang day off ang serbisyo publiko sa Aprubyan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
11: DZMM, numero uno sa aksyon.
13: Kapag nanay, kailangan magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Balita tungkol sa paggawa at empleo. Talakayan sa isyu ng manggagawa. Alamin ang latest dito sa Trabalita. Trabalita.
0: Nagbabalik ko ang programa ng Aprubyan at meron tayong makakausap. Ito naman ay tungkol sa online gambling at alamin natin dahil meron tayong guest. Founder ho siya at trustee ng Recovering Gamblers of the Philippines. Walang iba kundi si Reagan Praferosa. Reagan, via Zoom, good morning. Si Danny Buenafe sa Aprubyan.
16: Good morning!
17: Good morning po, Sir Danny. Maganda umaga po sa mga nanonood at mga nakikinig.
0: Okay, maraming salamat. So, bigyan mo nga kami ng konting idea. So, alam ko, medyo hinihigpitan na ito, ha? Itong mga online gambling. Pero for now, meron na tayong halos 32 million na mga Filipino adults participating in some form of online betting. Ano ba ito? And how are they being screened? Wala naman siguro minors na nasasama rito.
17: Ma'am, actually, nandito po ako para introduce yung first Filipino gambling blocker app. Ito okay. Po yung makakatulong sa ating mga nalulong sa sugal na makaiwas na po sa sugal.
0: Ah, okay. Sige, paliwanag mo. Ano itong app na to at how will this help para doon sa mga, let's say, interested, di ba?
17: Sir Danny, ang Bantay Pusta po ay ginawa naming app para po i-block lahat po ng gambling site.
0: Ah, okay.
17: At ito ay meron din pong recovery modules para po ma-enhance nila yung pagbabago nila.
0: Okay. So, how will this work? Ibig sabihin, how can they block yung mga, let's say, yun nga, di ba, marami mga illegal sites na alala ko noon na pati naapektuhan tuloy ang pagkor. Di ba, Reagan?
17: Yes po, Sir Danny. Ito pong app po natin, it is a total abstinence app wherein once na na-download niya po to at nag-sign up po sila, meron po tayong technology na iba-block po nito lahat ng sugal para po maprotektahan yung cellphone nung nag-download.
0: Ah, okay. At least, kaya nga gusto ko malaman from a, let's say, ordinary person na ibig sabihin, gusto mong masawata eh, di ba? Yung mga, marami pa ba ngayon talaga, Reagan, ang mga illegal sites na involved dito sa online gambling?
17: Yes po, marami po. Usually they hide as a advertisement and tsaka sa mga comment section. Mm-hmm. Ito pong app po natin, it's a community driven also wherein pwede rin po sila mag-input ng mga gambling site na nakikita na nila na harmful para sa mga tao.
0: Mm-hmm. And how do you call that, Reagan? Itong gambling blocker app?
17: We call it Bantay Pusta, Sir Danny.
0: Ah, Bantay Pusta. Okay. Ito, pero may close coordination din kayo sa mga, let's say, law enforcement agencies kung meron kayong namomonitor ng mga, let's say, mga sites na hindi dapat nandoon?
17: Sir, actually, talaga pong ang ating technology, araw-araw po, nagdadagdag po siya ng mga gambling site na harmful doon po sa subscribers. So even though meron pong mga listing from our ahensya na nagbablock dito, dinadagdag po namin ito doon.
0: Ah, okay. Kasi gusto ko lang malaman how does it work, no? Ibig sabihin, kayo ang tumutulong para at least mamonitor itong mga illegal sites. Hindi ibig sabihin, ini-encourage nyo ang online gambling para malinaw lang sa mga viewers natin, Regan.
17: Sir, hindi po kami nag-encourage ng gambling. Ito po ay total blocking ng mga gambling site para po dun sa may-ari ng telepono.
0: Okay. Oo. So, ito, ibig sabihin, tumutulong kayo sa mga let's say, mga tao or mga agencies na maglagay, mag-access nitong app na to sa mga telepono nila para at least makatulong din sa pag-monitor ng mga online, mga illegal gambling?
17: Sa ngayon po, available pa lang po kami sa Google Play,
0: okay,
17: sa mga Android. By 2 weeks po, ma-open na po kami sa iOS. Ang layunin po talaga nito is protektahan yung taong namumblema sa sugal at yung pamilya na meron pong kamag-anak na lulong po sa sugal,
0: yun,
17: na hindi na po sila makapagsugal.

0: sila ng mga harmful apps na pwede po namin i-block sa kanila using the DNS technology and VPN.
1: Ah, eh kung meron kayong actual monitoring na, what is your next step? Kunwari nakita nyo sa app nyo na talagang ito may nagbabiolate, ano ang gagawin nyo, susunod na step?
0: Iba-block po namin doon sa mga subscribers namin globally yung app na yon.
1: Okay.
0: Meron po kasi tayong local, dito lang po sa telepono nila, pero pag nakita namin na this is really harmful, iba-block na po namin yan globally.
1: Ah, okay. Malaking bagay yan, ha, Regan, ha, para at least ma-monitor na nga natin. For now ba, meron na kayong na-block? Marami na?
0: Actually, sir, 52,000 na po ang na-block namin.
1: Wow.
0: For 7 days pa lang na operation.
1: Ilang araw?
0: So,
1: oh.
0: Yes po, ganun na po karami agad yung na-block namin.
1: 55,000 ang na-block nyo na since the app na launch? 52,000 since na-launch to when?
0: 7 days ago po.
1: 1 week pa lang?
0: One week pa lang po.
1: Okay, so kung na-block yan, hindi ba may way tayo, na, ano lang yun, no? Parang at least just to have them veer away from that practice or hindi naman sila kakasuhan?
0: Ay, hindi po. Part po ng Privacy Act po nila yon na i-block yon dito sa telepono po nila. So, sumusunod po tayo sa data privacy rules na we are only empowering the person to block the site in their own telephone.
1: Okay, so ang mangyayari, Regan, ganito, no? Kung meron ka talagang online gambling site na ginagawa mo, ibig sabihin, i-call out ka nitong gambling app na to, di ba? Yun sinasabi mo, para at least alam na meron nagmo-monitor sa gambling activities mo na illegal. Diba?
0: Sir, hindi po kami nagko-cross dun sa business nung gambling nila. Nag-empower lang kami dun sa mga taong nag-subscribe sa atin, yung nag-download ng app natin. Yun lang po ang talagang poprotektahan natin kasi tinangkilik po nila yung app natin.
1: Ah, okay. Marami ba ang nagpa-subscribe sa inyo, Regan?
0: As of the moment, sir, meron na po kaming 300 na free trial. Tapos meron na rin po tayong at least mga, kasi 7 weeks, 7 days pa lang po kami and our free trial is 7 days. So malalaman po namin this Monday kung magtutuloy po sila sa subscription na 99 pesos per month.
1: Ah, so may subscription fee na 99 pesos per month?
0: Yes po.
1: Okay. And the benefit that you get, you're able to ma-block whatever, no? Yung mga engage dito sa mga bantay pusta. Tama ba?
0: Yes po. Lahat po ng mga nilalaro nila, pwede po namin i-block within their cellphone.
1: Okay.
0: At the same time, meron din po tayong recovery or parang mobile rehab wherein they can enhance themselves na magtuloy-tuloy na po na wag na po malulong o maging addict.
1: Oo. Kaya nga, kung naka-ano ka dyan, naka-subscribe ka na dyan, kahit anong attempt na, let's say, mga scammer na makapasok dyan sa smartphone mo, hindi na po pwede dahil you have that bantay pusta block, di ba, na app, di ba?
0: Yes po.
1: Yun ang benefit, di ba? Oo.
0: Yun po ang pinaka-benefit po, yung paunang lunas para ma-block po sila na mag-attempt maglaro.
1: Yun.
0: Pina-block po namin yung site.
1: Oo. So, kunwari, ako naman eh, hindi naman ako engaged yan. Ba't pa ako magpapa-subscribe ng gambling blocker app, di ba? Yun yung ano doon, ang principle. Ang nakikita ko lang, Regan, di ba?
0: Pero pwede nyo po kaming i-refer sa mga kamag-anak natin na nalululong po sa sugal. Para meron po kasi itong features wherein pag natitrigger po yung isang tao magsugal, nino-notify nitong app natin yung kamag-anak nila na ito pong adik ay nag-a-attempt magsugal, you need to intervene with their gambling. Kasi po, lagi pong patago ang pagsusugal ng mga sugarol . Kaya ito pong app na to, nino-notify yung kamag-anak na nag-a-attempt po sila na magsugal ulit.
1: So malaking bagay dito yung mga kamag-anak na alam na ito, anak ko, engaged sa ganitong gambling activities online. So, i-refer ko to. Palagyan siya ng gambling blocker app. Ganon ang magiging, principle. Tama, Regan?
0: Yan po. Salamat po, sir, kung ganun po talagang gagawin nila.
1: Oo, oo. Kasi, syempre,

0: Eh, parang katulad din niya ng mga ano sa drugs eh, di ba? Kung anak mo nagda-drugs, so i-refer mo sa mga law enforcement, eh, itong anak ko medyo sana mailagay, ma-rehab, di ba? So, bagong mangyari yung, let's say, malulung na nga sa masamang bisyo ng pagsusugal ng online, eh ito na yung tutulong sa kanila na magpa-subscribe or paano nila ipipilit yun? Doon sa tao naman na ayaw magpalagay ng gambling blocker app?
1: Sir, usually naman sir, mas alam ng kamag-anak nila na namumblema na tong tao na to sa sugal eh.
0: Oo.
1: So, since they are part of the family, kesa magkaroon pa sila ng hangover sa magiging
0: problema
1: epekto
0: pa.
1: Pag lalong nalulung tong tao, mas maganda protektahan na nila. Oo. Downloadan na nila ito.
0: Okay, kasi nagulat ako sa figure mo, 52,000 na pala yung block. So, ibig sabihin, ganun ka-serious, ha? Isang linggo pa lang kayo nag-ooperate. So, how much more? So, ibig sabihin, with magkano ba yun, sabi mo, na babayaran lang for subscription fee?
1: Sir, parang lumalabas lang po na 3 piso sa isang araw. Protektado na po yung loved ones natin sa epekto ng sugal.
0: Mm-hmm. Malaki. Malaking bagay. Meron, nakikita nyo ba, meron kayong datos? Anong klase yung mga pagsusugal? Mga sabong ba o kasino? Ano yung parang maraming ganung problema?
1: Sir, 80% na po ngayon ay online. Wala na po, ano, kukunti na lang po yung mga traditional na pupunta sa
0: kasino,
1: mga physical
0: casino. Kasino, oo, sa sabungan, di ba? Puro online.
1: Yes po. Mm-hmm. Puro online na po ngayon.
0: So ano to, karamihan at casino, ganun? Or sa sabong, meron din, wala na bang online sabong? For now, can you say that?
1: Meron pa po, pero mostly mga base po sa ibang bansa eh, yung mga cockfights nila. Ang masakit po ngayon yung mga slot machine model ang ginagawa nila, tsaka yung parang mobile peria na sa tingin nila konti lang ang damage kasi papiso-piso, pero sa araw-araw po at kung kayo po ay napipiko magsugal, mapapatayarin po kayo ng malaki.
0: Pero based on your 1 week na operation, itong gambling blocker app na to, marami pa rin ang, let's say, nangi-scam, iniinganyo ang ating mga kababayan na nakakatakot din for the minors na pwede sila maka-access sa smartphone nila, di ba? So, nakikita nyo ba na marami pa rin yung mga sindikato na involved dyan?
1: Sir, hindi po matitigil yun kasi marami po silang access through text, through comment, through advertisement sa mga social media platforms natin. So, once na na-click nyo yun at na-curious kayo, madali na po makakapanloko yung mga apps na ganun.
0: Okay. Nako, marami salamat, Regan, ha. At makikibalita kami. Hopefully, sana ano, masawata na nga natin itong mga illegal gambling site on online na, di ba? Gambling. Thank you, Regan.
1: Sir, marami salamat po.
0: Yon, akyan si Regan Praferosa. Siya ho ang founder, trustee, Recovering Gamblers of the Philippines. Okay, magano na tayo? News break na ba tayo? Okay, mag-news break lang ho kami. Huwag ho kayong alis, pero hindi pa ho tapos ang programang Aprubyan.
2: Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan! Aprubyan!

0: kapamilya, mananatiling maayos ang supply ng kuryente sa Luzon at Mindanao ngayong araw. Ayon po yan sa National Grid Corporation of the Philippines. Sa Luzon, may sapat na reserba na higit 2,300 megawatts. Habang sa Mindanao ay halos 1,000 megawatts ang available na margin. Gayunpaman, manipis ang reserba sa Visayas Grid na may natitirang 235 megawatts lamang. Patuloy ang paalala ng NGCP sa publikong magtipid sa kuryente, lalo na sa oras na mataas na demand. Sa ibang balita naman, nakapagtala ang VVOX ng 351 rockfall at mahigit 20 volcanic earthquake sa Bulkan Mayon sa nakalipas ng 24 na oras. May na-monitor ding 5 paracastic density current o uson sa Bulkan at 15 volcanic tremors na tumagal ng 2 hanggang 21 minuto. Naitala rin ang panakanakang mahihinang pagsabog o strombolian activity na indikasyon ng patuloy ng paggalaw ng magma. Patuloy na binabantay ng motoridad ang sitwasyon at nananawagan sa publikong manatiling alerto at sumunod sa mga pinatutupad na safety measures.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
3: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang oras, 9:04 in the morning.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
3: Walang day off ang serbisyo publiko sa Aprobyan sa DZMM.

0: At ngayon ay punta muna tayo sa ating yung mga kwentong obrero, yung mga inspiring success story ng ating mga kapwa Pilipino. Nandiyan naman ang pag-uusapan natin ay isang Pinoy nurse sa Italy. At alamin natin ang kanyang buhay, at ito ay awardee actually, at magaling talaga ang mga nurses natin all over the world. Walang iba, via Zoom, si Eddie Cipres. Eddie, good morning. Si Danny Buenave sa programang Apruvian. Eddie? Hello? Eddie? Narinig mo ako, Eddie? Siya ho ay isang Pinoy nurse sa Italy. Naka-base sa Padova. At siya ay taga Batangas. Okay, tinatawagan lang uli natin si Eddie Cipres mula dyan sa Italy. Kasi alam ko, madaling araw ngayon dyan sa Eddie, alam ko, yung Italy, napaka-aga pa ngayon. 6 or 7 hours yata difference for now. Baka mga 3 o'clock in the morning ngayon dyan. Okay, ready na siya. Eddie, good morning sa programang Apruvian. Danny Buenafe.
1: Hello po, magandang umaga po, Sir Danny Buenafe.
0: Oo, thank you very much.
1: 3 a.m. po dito sa Italy.
0: Ayun, yun ang sinasabi ko. Kaya siguro baka natutulog ka pa eh. Pero maraming salamat sa pagpapaunlak mo ha. Okay, so ngayon ay tama ba? Taga Mabini, Batangas ka, and now you are based in Padova?
1: Hindi po. Calacab, Batangas po ako. Tubong Calacab, Batangas po ako.
0: Kaya nga,
1: pero
0: Batangas.
1: Yung bahay ko pong nabili dyan sa Pilipinas sa Lipa. So Lipeño na po ako.
0: Okay.
1: Tapos so, ngayon po naka-base po ako sa Milan. Pero nung unang dating ko po sa Italy, Padova po ako.
0: So for now nandiyan ka na sa Milan. Tama ba?
1: Yes po, dito po ako nagwo-work sa Milan.
0: Okay, so sa Milan ikaw ay isang nurse. Since when?
1: Yes po.
0: Since when ka napunta ng Italy?
1: 22. Dumating po ako sa Italy 2011. Mm-hmm. Tapos naging nurse po ako 2020.
0: Okay, so
1: during pandemic.
0: Pero when you were still in Batangas, nurse ka rin ba dito sa atin?
1: Hindi po, pagka ano ko po kasi ng board exam, pumunta na agad ako dito sa Italy. Nag-apply po ako sa natanggap po ako. Yung parang yung apply ko po dito as DH po noong 2011. Ayun po yung kahuli-hulihang decreto of losing na nag-aalaw po ang Italy na tumanggap ng mga domestic helper at saka mga caregivers from the Philippines po.
0: Oh, okay. So para at least malinaw sa mga nakikinig sa atin, kasi syempre interested sila sa naging journey mo, no? Noong 2011, yes, you applied for a DH work, domestic worker na trabaho, and paano ka na nakuha? Sino ang nag-sponsor sa'yo na DH dyan?
1: Yung isang Italiano po na tumulong sa akin para ko makarating dito sa Italy. And then wala po akong relatives dito that time. So hindi po ako marunong magsalita ng Italiano. English at saka Tagalog lang po.
0: Okay, so merong isang employer mo 2011 na sa Padova ka muna. Paano mo nakilala employer, sa Maynila?
1: Hindi po, actually.
0: Online?
1: Yes,
0: online?
1: Online. Okay. Online po. And then bumaba po ako sa Vicenza, and then mahaba po yung story kung iisa-isahin po natin.
0: Hindi, pero at least yung the pathway to Italy, para malinaw lang sa mga viewers. So ibig sabihin, ang original na plano mo talaga is domestic worker, and then paano ka nag-grow yung iyong career path na naging nurse ka? So nag-aral ka? Paano? Na-employ ka sa isang ospital at natuto ka maging nurse?
1: Ganito po kayo, sir. Nung first year ko po dito sa Italy, So caregiver po at saka DH yung naging
0: work
1: ko.
0: Caregiver ka, okay.
1: Yes po, pero that time, yung goal ko po talaga dito, magamit yung pinag-aralan ko, yung 4 years na pinag-aralan ko yun sa Pilipinas.
0: Which
1: so,
0: is?
1: Napakahirap po kasi dito.
0: Which is?
1: Which
0: is
1: yung maging nurse po in the near future. So ang journey ko po noon, hindi po biro kasi maging nurse dito sa Italy. Madami, mabusisi po, madami po yung pagdadaanan. Mm-hmm. So, 2 beses ka mag-exam. Kailangan, sa Ministry of Health dito, kailangan masabi nila na marunong ka makipag-usap sa mga Italiano kasi mga patients dito, mga Italians.
0: Mm-hmm.
1: So, for yung first 9 years ko po dito sa Italy, nag-work po ako as Zumba instructor, wedding singer, kasi kumakanta rin po ako that time. Yes po, habang piniprepare ko po yung sarili ko na maging nurse dito, so mag-exam talaga. Pero noong 2018 po, parang sabi ko parang malabo ako maging nurse dito kasi sobrang hirap po. I took the first examination po way back 2014, if I'm not mistaken. Na ang dami po namin nag-exam noon, siguro mga 200 po kami mga foreign nurses, not only from the Philippines, pati po sa mga India, iba't ibang bansa po. So, tatlo lang yung pumapasa. Sabi ko, ang hirap naman nun. So, dalawang taon pa lang ako sa Italy nun, hindi pa ako ganun kagaling magsalita ng Italiano. Nakapasa ako ng written exam, and then yung sa practical, parang ang dami din lang commissioner doon na parang babatuhin ka ng mga questions para malaman kung capable ka ba sa na maging nurse dito sa Italy. So, lumipat po ako sa Germany.
0: Ah, nag-Germany
1: Hamburg.
0: Ka?
1: Yes po, 2018. Kasi po, naghanap po yung anak ng Prinsipe von Bismarck po ng Germany. And then naging nurse po ako ng Prince Ferdinand von Bismarck.
0: Saan lugar? Saan sa Germany?
1: Hamburg.
0: Hamburg, Hamburg po. Okay.
1: Yes po. And then after 6 months, sabi ko parang mas okay sa Italy kasi yung first eight or nine years ko dito, parang culturally integrated na ako, marunong na ako magsalita, balik na lang ako sa Italy. Though, mas masarap yung, mas maganda o mas mataas yung salary sa Germany, iba pa rin dito sa Italy kasi may mga friends ako na dito.
0: Tama.
1: Marunong na ako magsalita na Italiano, yung food, and then the religion, the culture, lahat. Parang pareho na rin, parang nasasanay na ako.
0: Yeah.
1: And then, nung bumalik po ako dito sa Italy, sabi ko, ang in-applyan ko naman po nun, flight attendant, kasi hindi po ako, parang sabi ko, mag-exam pa ako, parang malabo naman pumasa, kasi ang dami nag-exam ng that time, tatlo lang yung pumasa, parang sumusuot ka lang sa butas ng karayom. Nung pupunta na po ako sa Madrid for training kasi nakapasa po ako sa recruitment ng as flight attendant po na isang airline company dito.
0: Nakapasa ka rin sa flight attendant?
1: Yes po.
0: Aba, galing
1: yes po. Ng isang airline company po. April 2020, dapat pupunta na po ako ng Madrid for training. Tapos nag-pandemic po siya ng March 2020. Sabi ko, parang hindi ako nakadestino talaga sa pagiging flight attendant. So parang ang sabi ko that time, ano bang gagawin ko? Hanggang sa lumabas po yung balita, kasi wala, nawawala, kulang na po yung mga nurses that time. Yung mga lisensya sa Pilipinas o lisensya sa ibang bansa, basta meron silang tinatawag na Dichiarazione Valore in Loco na dinideclare dyan sa Italian Embassy o sinesertify na ikaw isang lisensyadong nurse, na ikaw ay pinresent mo yung mga documents mo, PCRCID, diploma mo nung college, pwede ka mag-work as nurse. Sabi ko, baka ito na, parang hindi ako mag-exam, pero pwede ako mag-work. March 2020 po yun, nagkaroon sila ng batas dito, ng rules na pwede kami mag-work. So, ang ginawa ko po from Padua, ang first experience ko po sa Como, Italy, nursing home po yun. So, parang sabi ko, since wala po akong experience sa hospital, sabi ko parang mas magandang magsimula sa nursing home. Mga matanda, and then more on gamot-gamot. That time, pag from Padua, pumunta po ako ng Como. Sa Como po, sa isang nursing home na to, nilagay po ako sa COVID ward. So lahat ng mga matatanda may mga COVID na parang, tapos para akong astronaut, parang sabi ko, oh my God, ito na ba yun? Ito na ba yung, ito ba yung gusto ko talagang gawin sa buhay? Na parang sabi ko, matagal kong hiniling maging nurse dito sa Italy, ito na, yakap-yakap ko na.
0: Yeah,
1: sabi ko, dapat ba akong magpasalamat dahil pandemic that time? Kasi yun lang yung way para magamit ko yung pinag-aralan ko. So yung first six months ko po during pandemic, talagang inalam ko, inaral ko po lahat-lahat. Lahat ng kailangan ko matutunan, kailangan ko agad matutunan. Kasi ang goal ko, sabi ko, kukuha ko ng experience dito pag alam ko na yung mga gamot. Kasi ibang-iba po sa Philippines at saka sa Italy. Though meron po kami mga OJT dyan sa Pilipinas. So may away din po ako sa mga hospital setting dyan. Makikita ko na parang, mahirap nga pala sa Italy. Kasi ang hawak mo, mga Italian citizen eh.
0: Pero Eddie,
1: Sige,
0: nakakapos tayo sa oras.
1: Po.
0: Pero ibig sabihin, napakaganda ng diskarte mo. Mula Zumba ka pa, para sa hirap mo dyan sa Italy.
1: Yes,
0: tapos napunta ka pa ng Hamburg, Germany. Di ba? Na-reinvent mo yung sarili mo eh. Di ba? Tapos naging flight attendant ka pa dyan. Napunta ka pa ng Madrid. Pero for all this mga hard work mo, nakita mo somehow, di ba, naging, pero yung, kasi alam ko, nakaka-relate ako sa'yo, matagal ako na-assign sa Euro, pero talaga sa Italy, maraming Pilipino eh. So, nandyan yung mga kaibigan mo. So, for now, okay ka naman na ngayon dyan, sa Italy ka na mag-stay na dahil, yun na nga, nagamit mo na yung pinag-aralan mo bilang nurse.
1: Yes po, yes po. Mm. And then as of now po, nag-work ako sa emergency room dito sa Italy, sa Milan.
0: Uh-oh.
1: And okay naman po, parang feeling ko stable na yung career ko kasi lalo po at last year po, naparangalan po ako dito sa Italy na isa sa pinakamagaling na nurse.
0: Wow.
1: Yes po. Sa Senate po dito, in-invite po ako ng isang association, nurses association po dito sa Italy.
0: Uh-oh.
1: Well-known po na pinarangalan po ako sa Senate dito sa Rome.
0: Okay.
1: Kasi nga po, na isa sa pinakamagaling na nurses dito po.
0: Ngayon, inspiring kasi ng istorya mo, Eddie, no? At least yung mga...
1: Sobra nga po.
0: Oo, kasi yung mga kinuwento mo nga lang, yung parang journey mo, ang hirap, no? At least, ang magandang bagay sa Italy, marunong ka na nung lingwahe nila, no? Wala nang barrier,
1: yes,
0: no?
1: Po.
0: At
1: ayun naman po talaga kasi yung pinaka-importante.
0: Oh.
1: In fact, nag-organize po ako ng refresher course kasama po yung katrabaho ko po na si Marlo para tulungan po yung mga Filipino nurses na nandito sa Italy, nasa Milan. Yung refresher course ko po na yun for free kasi alam ko po yung mga pinaghihirapan ng mga Filipino nurses dito sa buong Italy kasi yung marami pong Filipino nurses po dito na nag-work lang gamit po yung tinatawag na deroga, yung batas na pwede lang sila mag-work till 2029. Ibig sabihin, may mga lisensya sila sa atin, authenticated at saka legalized sa Italian Embassy, na nag-work po sila. Wala pa po silang lisensya talaga na gaya ko na nag-exam po ako ng 2022 na nakapasa po ako. So nag-work po sila, salamat sa batas na ng Italy na pwede sila mag-work till 2029. See.
0: Okay.
1: So itong mga Filipino nurses po na to, ginaday ko po sila para i-prepare sila sa hospital setting kasi mostly nag-work sila sa nursing home. So ako po at saka si Marlo, every Thursday for our intensive po course na yun, tinutulungan po namin sila in all in Italian language po para i-prepare sila at maging confident na pagdating ng panahon nasa hospital kasi ang goal ko po at saka ni Marlo, yung kasama ko po, matulad ang Italy sa UK at saka sa US na pag nakita nila sa labas, ay Filipino, ay nurse yan. Yung parang masarap po makita
0: mataas
1: yung mga kababayan natin.
0: Oo.
1: Yes po. Kaya kahit po galing kaming night shift, kaming dalawa, diretso na po kami sa refresher course para tulungan po yung mga Filipino nurses na nagtatrabaho na gusto nilang pumasok sa hospital setting.
0: Sige.
1: At sana po mapansin din ng government or ng Ministry of Health na sana na mabigyan ng pagkakataon itong mga Filipino nurses na nandito na sa Italy. Opo.
0: Oh, nako, sorry ha, Eddie, kasi medyo kapos na tayo sa oras.
1: Okay lang po.
0: Marami,
1: pero inano ko lang.
0: Yeah, thank you very much kasi napaka-inspiring story mo. Very very entertaining at saka very informative, lalo na helpful 'yan sa mga gusto mag-abroad. Pero
1: yes,
0: maraming salamat sa ibinahagi mo. Thank you, Eddie.
1: Thank you rin po. Maraming salamat po sa inyo dyan at magandang umaga po ulit sa inyo dyan sa Pilipinas.
0: Okay, happy Sunday. Yan ho si Eddie Cipres, Pinoy nurse sa Italy. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating programa. Makakausap po natin sa linya ng telepono ang Secretary ng Department of Migrant Workers, si Secretary Hans Leo Cagdac. Secretary, good morning ho. Si Danny Buenafe sa programang Apruvian.
2: Yeah, good morning, Sir Danny. Ten yung mga tagapakinig, tagapanood.
0: Okay, maraming salamat. At makiki-update lang kami sa inyo. Kamusta ho? Yung mga naparipat ho, umaabot na yata ng halos 10,000 ba, Secretary Hans?
2: Yes, mga 9,722 and counting. May dalawa pa tayong padating from Dubai and Kuwait. But but kahapon, Biyernes, dumating kami ni Admin PY Kauna ng OWA on board a Kuwait Airways flight, special flight ito. 320 ang kasama namin from Kuwait na OFWs.
0: Okay.
2: So, patuloy lang itong effort. So, galing kami sa Kuwait ni Admin PY. At may mga, well, syempre, nakipag-meeting kami sa mga Filipino community members. But also, nag-distribute kami ng financial assistance for 250 workers whose work has been affected by the current crisis.
0: Mm-hmm.
2: Sa ngayon, ang grand total natin sa financial assistance, Sir Danny, is 25,835 na bigyan natin ng US $200 na na financial
0: ano
2: assistance.
0: Ano itong 25,825 yun na bigyan na? Na yes. Pera yes. To per each?
2: Pera yan. O, US $200 $25,835 of which 12,000 of which 13,455 yun yung mga nakauwi yung mga nandoon pa na naapektuhan yung trabaho at yung 12,380 yung mga nakauwi na binigyan natin financial assistance sa kanilang pagpapauwi.
0: Oh,
2: pero so, total is 25,835.
0: So for now, sabi nyo, 9,372. So more or less, mga ilan pa ba ina-expect natin? Marami pa ho ba ang may mga intensyon na bumalik pa sa bansa because of the Middle East crisis?
2: Meron pa rin eh. Meron pa rin mga nagnanais umuwi, bagamat humupa na ang sitwasyon.
0: Mm-hmm.
2: Merong mga... usually mga 2,200 ganyan 2,000 ang mga
0: inexpect pa
2: umuwi. Uh-huh. but bumaba na ng mga 1,500 mga ganyan ang mga nasa pending pa natin. Bumaba na ang mga nagnanais umuwi but definitely we will still continue kasi nandyan pa rin yung mga uncertainties no mga hindi pa rin tiyak na
0: conclusion
2: nitong itong sitwasyon kaya at tapos meron pa rin mga apektado talaga in terms of yung kanilang trabaho.
0: Mm-hmm.
2: Kaya patuloy natin tinutulungan yung mga nag-anay sa trabaho na umuwi Sir Danny lalo na yung mga naapektuhan sa trabaho.
0: Secretary Hans, yung sa bilang na binigay nyo mostly are they coming from Kuwait? Bakit Kuwait yung pinakamarami na gustong umuwi?
2: Pinakamarami is UAE.
0: UAE, pinakamarami
2: UAE,
0: pa rin.
2: UAE ang pinakamarami pa rin with the most number of OFWs. Higit kumulang sa UAE, aabot na ng 4,000.
0: Okay, of that number na almost...
2: sa Kuwait, 2,500. Pangalawang Kuwait.
0: Okay. Pero ibig sabihin, normal na ba, Secretary Hans, ang ating mga airspace for now? Biyahe?
2: Normal na rin sa UAE in the sense that ang national carriers nila Etihad and Emirates are flying pero hindi pa rin yung ibang airlines katulad ng PAL. Ganun din sa Qatar. And then Bahrain and Kuwait meron na rin flights yung national carriers nila katulad nga itong Kuwait Airways from Kuwait pero very limited pa rin na dati kasi alimbawa araw-araw ang Kuwait pero sa ngayon 3 times a week pa lang.
0: Mm-hmm. Pero yung
2: Strait of Hormuz fully normalized.
0: Pero sec yung Strait of Hormuz, 'di ba, sarado pa rin. Meron ba tayo mga let's say mga seafarers na apektado pa rin doon ng mga nakasakay doon sa mga oil tankers?
2: Yes.
0: Are we monitoring? Kamusta ho sila?
2: Meron pa ring 1,500 na ang nakalabas.
0: Mm-hmm.
2: Out of the Strait of Hormuz. Mm-hmm. Higit kumulang may 3,000 pang seafarers na nando doon.
0: Okay.
2: So kasi yung mga ships nila nando doon pa. Hindi naman sila nahinto ng trabaho. So it's not
0: wala
2: like
0: namang risk, no? Walang risk so far for them.
2: They continue to work. Hindi lang talaga makalabas. They continue to receive their salaries and entitlements and their families also. Diba? May allotments yan eh.
0: So yung security lang naman yung concern natin. Pasana.
2: Yun lang talaga. Hindi makalabas. Wala namang direct threat sa mga barko. Wala namang ina-attacking barko to be fair.
0: Okay.
2: Pero yun lang, hindi lang talaga sila makalabas. And food and water supplies continue to be delivered.
0: Sige po. Secretary Hans, at congratulations on taas ng trust rating mo itong huling survey. One of those cabinet men na talagang very much in action. Salamat po, at saka congrats.
2: Maraming salamat, Danny.
0: Okay, yan ho si... thank you. Yan ho si Secretary Hans Leo Caktac, Secretary ng Department of Migrant Workers. O, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating kwentong obrero. Meron pa tayo isang i-feature dito. Ito naman ay isang Pinoy architect sa Qatar, si Architect Stephen Amoyo. Good morning, Stephen. Architect, si Danny Buenafeo sa programang Apruvian.
3: Morning, Sir Danny.
0: Okay, maraming salamat. So, nandiyan ka ngayon sa Doha ka ba? Nakabase?
3: Opo, Doha po.
0: Okay, so madaling araw din dyan. Doha, tama ba?
3: Opo, alas 4 po.
0: Oh, nako eh, talaga naman sorry at na ano ka namin, na istorbo. For now, eh, dahil gulat ako at nagandahan din ako doon sa istorya mo. Dahil ikaw naman, yung special interest mo, itong, di ba taga UST ka? Graduate ka ng UST? Tama ba?
3: Opo, sir. UST Architecture po.
0: Okay, so ngayon, gaano katagal ka na pala dyan sa Qatar? Sa Doha?
3: Mga 4 years na po ako dito sa Qatar.
0: 4 years, okay. So, you have your family there? Bale?
3: Opo.
0: Architect? Okay.
3: Opo.
0: Okay, so ngayon, yung sabi nila, eh, yung special interest mo, yung dahil dito sa pinupush mo itong version ng Indigenous Filipino Board na game na sungka. O, bakit ito ang naging ano mo, parang somehow eh, pinupush mo at... di ba medyo ano yan, laro yan ng mga bata lalo na sa probinsya. Ano mga nag-ano sa iyo, nag-trigger at naging interesado ka diyan sa larong yan?
3: Bale, yung story po nito sir is last year po nag-usap po kami ng family tapos bale nag-ano lang kami nag-usap about childhood namin sa Bulacan ganyan. Tapos kung ano yung mga ginagawa namin. Tapos randomly napag-usapan po namin yung sungka.
0: Mm-hmm.
3: Tapos at that time po parang naglilipad din kami ng bahay. Tapos parang maganda, ayos kung may touch of Filipino design sa bahay. Tapos ayun, na-research ko po yung sungka. Tapos sa research ko po na yun, natutunan ko na yung sungka pala hindi lang siya indigenous sa Pilipinas, nanggaling din siya sa Middle East, sa Africa,
0: ganun ba?
3: Saka sa ibang part ng Southeast Asia.
0: So ibig sabihin hindi lang pala ano yan, ha? Original na sa Pilipinas galing sa Middle East. So when you ano na assign na diyan sa Doha, nakita mo kasi parang iba eh, dahil kasi tayo doon sa kahoy eh, no, na normal, no, pero diyan pala parang may mga iba-ibang disenyo rin eh, no.
3: Opo, bale, yung sungka po tatawag po nila dito is mangkala.
0: Mangkala.
3: Most of the time kahoy din siya, pero iba-iba po yung strategy na ginagawa natin sa laro nila.
0: Pero ganun din ang principle. Yung ganun, parang kakainan eh, di ba? Kinakain yung mga, ano ba, yung mga bato? Tama ba? Yung shell?
3: Opo, tama po.
0: Opo. Okay. So, ano, marami rin kasi, alam ko dyan sa Qatar, maraming Pilipino, no? So, kahit kayo during pastime, eh talagang ginagawa niya, naglalaro kayo dyan. Yan, nakikita namin sa video.
3: Opo. So, yung sungka po, isang drive din po sa akin is to promote yung face-to-face interaction ng mga tao, lalo na ng mga bata.
0: Oo.
3: Kasi sa panahon po natin ngayon, may ano na, puro social media na, tapos nalagdagan pa siya ng AI. So, maganda din po na i-promote natin yung kulturang Pilipino at saka kung paano tayo nag-interact traditionally.
0: Oo. Malaking bagay, no? Kasi natuto tayo yung mga ganyan, tumbang preso, yung mga taguan, no? Na physical games. Pero ito, at least, eh, ano lang, eh, parang board game lang to, eh, diba? Sa harap lang, na carved wood na sungka. Eh, ano ba, among Filipinos din, so, ibig sabihin, pinopromote mo, eh, nagiging popular ba naman? Diyan sa Doha?
3: Opo, madami naman pong Filipino na nakaka-acknowledge ng gawa ko. Tapos recently po, na-display din po siya sa Milan Design Week.
0: Wow, galing ah. Pero Architect Stephen, ano ka ngayon dyan? You are by profession, anong trabaho mo dyan sa Doha?
3: Architect po ako ngayon dito sa Doha.
0: Ah, okay. And you have been there for 4 years. Kamusta naman ang experience mo, let's say in terms of work benefits? Okay naman?
3: Okay naman po.
0: Uh-huh.
3: Nag-start po ako dito as junior architect. Tapos, bali dito na din po ako nag-take ng board exam.
0: Oh.
3: Tapos, ayun po, ngayon po, architect po.
0: Ah, so pinasa mo yung exam. Tama?
3: Opo, sir.
0: Okay. So, dun sa pinagtatrabahoan mo, marami rin Pilipino? Nakasama ka?
3: Opo. Sa office po namin, dalawa po kaming Pinoy na architect.
0: Uh-huh.
3: Tapos, okay naman po siya.
0: Mm-hmm. Taga Bulacan ka ba sa atin?
3: Opo sir, Bulacan po.
0: Okay. So, since the 4 years na na-assign ka na dyan, you've never been back to the Philippines? So, ano, nakakapasyal ka rin dito?
3: Nakapasyal na po sa Pilipinas.
0: Oo.
3: Opo.
0: Pero for now ba, Stephen, kamusta naman ang kasi? Alam ko, Qatar, eh, naipit din niya sa nangyari, yung mga initial na mga bombing dyan sa, di ba, labanan ng Iran tsaka Amerika. Kamusta naman ang ano nyo dyan, security nyo dyan sa Doha?
3: Ngayon po, sir, okay na po kami. Nung mga panahon po na may mga attacks, meron ding mga alerts. So, kami naman, nakaka-receive kami ng alerts on time. Tapos, sinasabihan din kami na mag-ready lang ng mga damit, ng mga gamit na pwedeng dalhin. Tapos, ngayon, okay naman na po siya. Although,
0: na.
3: Siyempre, naka-ready pa din kami. Pero, wala na po kaming alerts na nakukuha ngayon.
0: Okay. Kasi alam ko may US base diyan kaya talaga naging target ng attack din ng Iran no for a while.
3: Opo.
0: Pero for kinonsider mo ba at that time na umuwi ng Pilipinas magpa-repatriate o talagang okay naman feeling mo secured kayo as family?
3: May mga moments po na
0: inisip niyo.
3: Pag-usapan din namin. Magpa-repatriate. Pero pag lumilipas naman ako parang feeling na po namin, safe kami.
0: Okay. Sige, Architect, maraming salamat at kapusta tayo sa oras. Ha? At dako, very inspiring yung ginagawa mo, lalo na dyan sa game ng sungka na dapat i-promote natin. Ha? Huwag masyado sa social media. Thank you, ha, Architect.
3: Thank you po, sir. Good morning po.
0: Good morning. At pwede ka na magpahinga dahil medyo madaling araw dyan. No? Salamat sa oras. Yan ho si Architect Stephen Amoyo, isang Pinoy architect sa Qatar. Pinopromote niya itong ano eh, 'di ba, yung laro ng mga bata lalo sa probinsya itong sungka. Okay, ako po si Danny Buenafe, magbabalik ko next week dito sa programa ng Aprubyan, pero wag ko kayong alis dahil susunod na ho Panalong Diskarte, sina Salve Ibanez at Miss May Valle Zeniza. Bye-bye, see you next week.
4: Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan! Kita, kabuhayan at positibong pananaw. Yan ang hatid ni na Salve Ibanez at May Valle Zeniza sa Panalong Diskarte! Panalong Diskarte! Susunod na!

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita at maglilikod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 32 minutes makalipas ang alas 9 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Gustong umasenso sa pagnenegosyo? Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang Hahasain ng Galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Valle-Ceniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte.

0: woohoo! Isang masaganang araw mga kapamilya. Ako po si Mayvalia Ceniza. Ito po ang programang tumutulong para turuan kayong palaguin ang mga iniipon at ang inyong mga iniipon at gabay ninyo para tuparin ang inyong mga pangarap. Kailangan po pagtibayin natin ang ating mga kaalaman sa pagmamanage ng mga perang iniipon at pinaghihirapan natin. Dahil dito, pag-uusapan natin ang mga paraan kung papaano yan lalago at para hindi rin tayo ma-scam at maisahan. At syempre, sa anumang pagpaplano, kailangan natin ng push, pagpupursige, unawa, savings at hangarin. Yes, Beshi?
1: Happy Sunday, everyone! And it is Panalong Discard today. Panatili natin maligayang ating mga heart at langing ibandera ang ating mga smile. Shake, shake, shake it off ang mga bad vibes and nega sa buhay dahil ang tenga ko ay hindi gumagana. Don't worry, everything will be alright. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial Beshi ng bayan, Salve Ibanez, nang gumagawa pa ng tenga niya.
0: Yes, mga kapamilya! Salamat, salamat, salamat po sa mga patuloy na tumututok sa amin sa DZMM Radio Patrol sa 630 na napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo naman sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Napapanood din po tayo sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook, kaya mag-like at mag-subscribe na.
1: Microphone! Welcome po dito ang inyong mga tanong at mensahe tungkol sa ating mga pag-uusapan ngayong linggo. Hindi ko lang alam kung gising na ang mami ko. Mami, are you awake?
0: Mami Marcy! Mami Marcy, wake up!
1: Sabi ko kanina, hala, usually hanggang kay Tito Danny gising pa siya pagdating sa akin tulog. Kanina pagbaba ko kay Tito Danny tulog na.
0: Kasi maaga siyang gumigising, tapos napapat idlip ulit.
1: Yes, alam mo naman tayo, kahit ako nga eh. Ang energy ko hindi na umaabot hanggang hapon. Pero ang ngiti natin, umaabot hanggang panalong diskarte.
0: Tao lang na lolobat din, di ba?
1: Correctional. Okay, kaya ngayong linggo, maaari po kayo mag-send ng inyong mensahe o tanong sa DZMM Viber number. Subukan mo nga mag-text sa Viber natin.
0: Oo.
1: Dapat pala nakasave din to sa telepono ko, di ba? 0919, panantaya sa loto, 278,000.
0: Sa letra.
1: At babasahin natin yan. Bye. Maya-maya lamang.
0: Okay. At syempre, ito, kailangan po mag-participate po kayo at gustong-gusto po namin malaman kung paano mga diskarte nyo sa buhay dito sa ating segment na may say ka dito. Ang ating tanong for the day ay ano ang diskarte nyo para mapagkasya ang budget ng pamilya? Okay. Whether siguro may pamilya kang sarili o pamilya mo na nanay at tatay, di ba? Mga magkakapatid, minsan talagang kailangan nagtutulungan ng pamilya para magkasya ang kaperahan, lalo na pag tumataas ang mga bilihin dahil tumataas ang krudo at ang sweldo na may hindi ba? Okay. Ay, bago tayo magpatuloy at before we make tawid na to our next gap,
1: sa make tawid. At sabagay, pagka ganun, feeling mayaman, kaya okay.
0: Oo, kailangan
1: na
0: medyo
1: gusto
0: feeling.
1: Gusto natin i-imbibe ang pagkayaman.
0: Okay, diba? Sige. Kapag kapuskawa, masyadong pahalata. Sometimes it's so bad, but it's reality. Na minsan, people treat you like how they see you. Hindi ka naman nila kilala.
1: Ay, naku, irita ako,
0: diba,
1: sa mga taong ganyan.
0: Yung mga judgmental. Pero
1: judger.
0: Dapat naman, umayos.
1: Oo, pero ka kasalanan din natin pag hindi
0: minsan
1: tayo.
0: Minsan mukha ka namang,
1: hindi naman natin kasalanan.
0: Hindi, you have to look. Yeah.
1: Hindi, ako Ate May, parang napapansin ko din, pag nakaayos ako, medyo you feel good about life.
0: Yes.
1: And then you, parang you're more open to new possibilities.
0: Yeah.
1: You open to new people, new network. Ang network po natin, dyan nagsisimula ang kaperahan.
0: True. Oo.
1: Kahit nakapila ka lang ba?
0: Oo.
1: Pag nakipagchika ka sa tabi mo,
0: tapos maayos
1: mo
0: ka, di ba? Hindi kailangan mamahalin. Matino, malinis, well-groomed ka.
1: Excited nga ako pag sa diba? Skincare mo, dun ka lang sa drugstore bumibili, hindi yung mga yayamanin.
0: Hindi,
1: tinuturo.
0: Kailangan, oh, kailangan maayos ka lang talagang humaharap din sa tao. Para Truth. Maayos din ang pakikitungo sa'yo.
1: Yes.
0: Kasi minsan, whether we like it or not, judgmental ang ano karamihan.
1: It's sabihin more nila, of the aura nga, so dugyot,
0: eh. So ano, mga
1: grabe, nasa dugyot.
0: Ay, dugyot, baka ano, ganon, di ba? Hindi, ako kasi, hindi naman mayaman ang I'm not rich, okay?
1: Ako, you try to dress lang. Sangiti lang talaga.
0: How you paano mo dalhin ang sarili mo?
1: Exactly. Diba? Sangiti, so, sa mata.
0: Action.
1: Nakatingin ka ng friendly, ganun.
0: Yes.
1: Laking bagay na talaga ganun. At walang cost yun.
0: Oo. Oh, oh.
1: Well, toothbrush. Ang cost
0: at
1: lang
0: supply
1: ay isang
0: naman.
1: Toothbrush at oh, supply.
0: Oh,
1: okay.
0: Supply. Diba? Huwag madumi ang kuko, madumi ang paa.
1: Nakatingin tuloy ako sa... Malinis naman po yung kuko ko.
0: Ako malinis, pero medyo hindi halata, nabikbak na ang mga
1: ay, oo.
0: Mga nail polish.
1: Ang mahal kasi,
0: okay,
1: ng mani ped. Okay,
0: okay.
1: Right.
0: So, yan ho, ha, kailangan natin sagutin. Gusto namin na hingin sa inyo yung tanong na ano ang mga diskarte nyo para mapagkasya ang budget nyo para sa pamilya.
1: Number
0: okay.
1: One answer, smile.
0: Smile and be friendly. Oo. Huwag masyadong mataray.
1: Kasi mas nabibigyan ka ng ulam pag ano, friendly ka kaysa yung masungit ka sa kapitbahay mo, diba?
0: Parang na mabola ka, pero huwag naman ano, yung mabolang parang scammer.
1: Oh,
0: ha? O, exage.
1: Napaparinig po ako sa mga kapitbahay namin. Matagap po kami ng ulam.
0: Bakit? Share your blessings kung marami
1: why
0: sila, diba?
1: Why not? Joke na. Imbes na masira. Mainit pa naman ang panahon ngayon.
0: Daling mapanis.
1: Madaling mapanis.
0: Gusto ko ng tendon. Bumili ako. Naglaga ako kaagad. Oh, pero tapos, gusto ko lutuin. Nakalimutan ko.
1: Ilagay sa ref.
0: Aha.
1: Ano nangyari?
0: Muntik na.
1: Lumapot.
0: Masinasin na. Eh, ang mahal ng tendon. Minsan ka lang makakita nun eh.
1: Correct.
0: Kaya lang gusto ko. Kasi mahal pag in-order mo sa restaurant. Sabi ko, gagawa ko na marami.
1: Yan ang ayaw na ayaw ko sa pagbabudget. Yung nag-budget na budget ka na nga, nasira pa.
0: Oh, oh.
1: Kasi hindi mo naalagaan. Oh, pinaparinggan ko pa. Uy, ikaw ulit.
0: Ako ulit. Eh, nagkukuripot pa naman ang panahon ngayon. Ano? Ayan. So, budgeting, kailangan natin malaman at i-share ang ating mga kaalaman dun sa mga medyo hindi nakakaisip kung paano.
1: Oo. Okay. Pagdala nyo na yan sa Viber number natin at pag-uusapan natin yan. Pwede rin sana open-minded kayo. Oo, krayan namin yan mamaya.
0: Oh, okay.
1: Para masaya ang kwentuhan. Wala pong pikon dito. Ah. Mm-hmm. Mahilig kami mga okray ni Ate May.
0: Okay.
1: Out of love and oh, support.
0: Oh, oh. Yes. Mm. And before we, baka makalimutan ko eh. Happy birthday, Doctora Luisa, tomorrow!
1: Happy birthday!
2: Happy birthday!
0: O, yan ang nagbabirthday na nagpapapiging ng mahaba, isang linggo.
1: Nagpapapiging ng isang linggo. Isang dinner kada araw.
0: Oh, at lahat ng shifts.
1: For one whole week.
0: Lahat ng shifts, may pa-party pa. Okay, and welcome to our new production technical crew.
1: Wow.
0: And did you meet Carlo?
1: Oh, pakimension Carlo. Ng pangalan.
0: Carlo Martinez.
1: Carlo Martinez.
0: Hi!
1: Ano pa?
0: Hindi. Mga lumang tao na yung mga yan.
1: Si AC.
0: Luma na for me.
1: Ang sakit naman.
0: Si AC Nagit
1: tao.
0: At saka si Ellen. Ellen, nakalimutan ko ang apelido mo. Grabe siya.
1: Sana all lumang tao.
0: Okay, commercial na raw tayo. Magbabalik ang Panalong Diskarte.
3: Ito ang diskarteng malupet.
4: Malupet.
3: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Ang pinaka-aabangang paglilitis magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Usapang pera, kita at mga latest sa mundo ng pagninegosyo. What's in?
7: What's in?
3: What's hot?
7: What's hot?
1: Alright, nagbabalik ang panalong diskarte sa pinakabagong datos. Mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mas bumilis ang pagtaas ng porsyento ng mga Pilipinong nangungutang sa bank lending sa ating bansa. Pero ano nga ba ang mga bank nga to? Hindi lang bank, may financing and lending companies also.
0: Oo, kaya lang yun yung mga raming scams. Kung bank
1: merong
0: ba?
1: Merong scam, merong good players.
0: May good players.
1: So, ano nga ba ang dahilan kung bakit mas maraming umaasa sa lending at anong epekto nito sa buhay ng mga karaniwang Pilipino? Para pag-usapan po yan, makakasama po natin ngayon si David Isaiah Angway, Registered Financial Planner. Welcome to Panalong Diskarte, David.
0: Hi, David.
8: Hello, good morning. And good morning to all your televiewers,
1: yes.
8: Of course.
1: Okay, diba? Sarap ng umaga natin.
8: Yes.
1: Kung naalala ko yung huling punta mo dito, pinag-usapan natin yung kotse.
8: Chikot.
1: Diba? Chikot. Grabe, 80s na 80s ang chikot natin. Pero ngayon, ito ang katotohanan. Na-interview ko din ito sa ANC sa kabila, Ate May. No, na nakakaranas talaga, not just banks, financing and lending companies, actually sila ang mas maraming datos na lumalaki. Kasi pag banko, medyo kailangan may relationship ka na sa kanila.
0: Oo, medyo nakikita nila kung magkano ang pera mo, kung paano yung movement ng pera in and out. Yes.
1: Medyo matagal ang processing.
0: Processing, oo.
1: Pero pagdating sa finance and lending companies, puro online na lang yan. In five minutes, you have the money in your phone. You don't even have to go to the office. Some of them are good players. Some of them are very good players. Some of them are global players. Some of them are scammers. So magiging na tayo. Pero, ano ba ang ibig sabihin nito, David? Paint us a picture of bakit dumadami ang mga kababayan natin na nangangailangan ng pwedeng bridge financing sa negosyo nila or worse, talagang pangdagdag sa grocery. At bakit bad yun?
8: Well, number one na datos natin is yung ating mga kapwa Pilipino or mga kapamilya natin, they are currently nasa survival level right now. So kung nasa survival ka, talagang hindi kinakaya ng sahod mo. Ang mismong pantawid na gastusin araw-araw or kanina nag-uusap kayo mga ulam, di ba? So ngayon, pinang-rotate nila yan every single day. That's why marami sa mga bangko kumikita through the credit cards at the end of the day and yung kanilang mga loans, number one products nila yan, kaya tumaas.
0: Kaya nasasabi nga na dumami ang mga bank lenders. Pero hindi lang lenders, sabi nga ni Salve, hindi lang sa bank lending sila nagre-resort to pag nangangailangan. Kasi alam mo, napansin ko, meron ako nakausap na isang bata na bagong pasok pa lang, cum laude ha, so nakahanap siya ng job, pero ngayon pala ang restaurant yung work niya, kapag konti ang ano, ang customers, pinapauwi sila. So hindi siya paid for the day. So talaga mawawalan pa rin kasi hindi pa regulars kasi per, on the day, per day basis ang sweldo. So ngayon, nagtitipid yung kumpanya. So syempre kakapusin nga naman.
8: That's why nasa survival level parati.
0: Yes, yung sinabi mo.
1: At ang rason bakit tayo nasa survival level, obviously mataas ang presyo ng bilihin dahil inflation rate went up dahil sa conflict in the Middle East. No? Are there other reasons bakit sikip ang bulsa ng mga Pilipino? Hindi yung sikip sa dami ng pera, no? Mas sikip
0: wish
1: kasi
0: nila,
1: ang
0: ganun,
1: daming
0: diba?
1: Kailangan bilhin. Oh, oh. Kulang ang pera.
8: Actually, naging lifestyle and mindset na kasi. Okay, yan ang
0: pangungutang.
8: Nangyari. Yes, that's correct. Kaya marami sa atin, di ba, nagkaroon ng mga apps right now. Di ba? Online lending apps na pwedeng makautang ka right away. Dahil ang feeling ng ating mga kababayan right now is, meron naman akong sahod. Eh, what if? Nawala
0: ka ng trabaho.
8: Retrenchment. Yes, that's correct. Or di kaya,
0: nabawasan ng araw ng
8: so,
0: trabaho.
8: So, isa yun sa nagiging rason kung bakit tayo ay nasisikipan right now. Yung pantalon mo, sobrang sikip na yung belt mo. Ngayon, di ba? Pero ngayon, ang tawag nito, dahil sa mindset na kada sahod, kinsenas katapusan, eh kailangan ko mangutang dahil hindi lang ako kakapusin, kailangan ko din i-maintain yung mismong social media lifestyle ko. Di ba? Nakikita nyo regularly na parating travel ng travel. Di ba? Party ng party. Pero ang ending is, hindi nyo, maganda sa social media, pero yun nga yung peer pressure at the end of the day. Kaso kaya nagkakaroon tayo ng malaking gap in terms of the income and then the debt itself. Di ba?
0: So, dun sa mga nangungutang naman, yung mga syempre wala ng choice, ano naman yung common mistakes na mga nangungutang kaya nalulubog?
8: Well, hindi nagbabasa ng fine print. Yung ibig sabihin, di ba, may mga agreement yan, di ba?
0: Nakakaloka naman yung fine print, lalo na pag bangko, ay, ilang pages.
8: Yes. Sobrang liit.
0: Kailangan mag-magnifying glass.
8: Exactly. Oh. Pangalawa, hindi nila kinocompute kung ano yung magiging future na impact nito sa kanilang mga salary, sa buhay nila. Eh, syempre, kapag nangutang ka, required ka magbayad. Okay, palatandaan lang natin yan sa ating mga...
0: That's a must.
8: Kababayan. Alright? Diba? At saka, pangatlo,

0: reveal na rin yung mga information mo. Diba? So, Data Privacy Act. Ika nga.
1: Ewan ko, ako daw, David and Ate May, nakikita ko naman din to. Nakikita ko yung mga tipong mahilig mag FOMO, travel is life, ganyan. Mm-hmm. Kahit na, hindi ka naman nagja-judge, ano? Pero nagja-judge na siguro. Yung tipong
2: slide,
1: parang,
2: slide.
1: Hindi ka lang muna, parang mm-hmm. may ipon kaya to. Ang sama ko, no? Sobrang bad naman yun, iniisip ko. Pero as a financial advisor, you have to do that talaga eh. As
2: you have a little bit. To remind kung, them somehow. Oh, okay.
1: Pero it's not my place naman kung hindi naman kami magkakilala. But, having said that, I'm also in the development sector eh. Meron akong napansin, I don't know if it was last week, a friend told me, sabi nung kaibigan ko, analyst ito nawala ng trabaho dahil sa AI. Analyst, mahalang sweldo nun. Mm-hmm, mm-hmm. Hindi yun nasa ibaba ng value chain.
2: Oh, explain mo bakit anong kinalaman ni AI sa pagkawalan niya ng
1: AI
2: trabaho.
1: AI mas mabilis gumawa, mas malinis, ang ganda pa ng dokumento.
2: Okay.
1: Eh, di ba kung human ka tayo, basta tayo ng maraming dokumento, iisipin natin yung analysis natin, ipapagawa mo pa sa artist yung report mo. Si AI,
2: maipa-prompt
1: lang ng maayos, in 5 minutes, complete staff work.
2: Mm-hmm.
1: Tapos, meron pang magandang dokumento, naka-layout na, may kulay pa, di ba?
0: That's correct.
1: Yung font size niya, naayos niya lahat.
2: Oh, I mean, okay.
0: Maganda yung structure.
2: Kaya yung mga graphic artists, medyo nanganganib.
1: Isang buong departamento na wala ng trabaho. That's one. And I expect, dadami pa yung ganito.
0: Yes.
1: Siyempre, pagkakausap natin ng gobyerno, sasabihin, no, the AI will not result in a lot of jobs.
2: Hindi naman nila kontrolado yun.
1: Meron na nga yung nangyayari na
2: yes.
1: siya. Number one, ano pa kaya no yung nasa ibaba ng value chain na medyo encoder lang, hindi ko naman nilalang-lang yon, pero understand natin na madali lang gawin yun. Anybody can do that. So
2: yes,
1: wala kang
2: yes,
1: special.
2: Yes.
1: So what more yung mga nawawala ng trabaho? That's numero uno. Hindi naman sila magastos.
2: Mm-hmm.
1: Hindi naman sila FOMO. Hindi naman sila pa-post-post. Pero gipit.
0: Yeah.
1: Tapos ang inflation, kung umabot ng double digit dahil hindi pa tapos yung Middle East crisis, kami nga ni Ate May, nagtitipid na kami ngayon eh, di ba?
2: Dati na tayo nagtitipid.
0: Matitipid talaga kayo.
1: All the more ordinary Filipinos who have already felt the pinch before, ngayon, parang ibang level talaga yung kailangan na na kagipitan. And sometimes, umuutang na.
0: Yeah.
1: Kasi lalo na kung katulad ng pinag-usapan natin kanina, nag-aalaga ka na maliliit na bata, may nanay ka pa or may tatay ka na inaalagaan. Hindi joke yun.
0: Yeah, that's correct.
1: And I've reached a point in time where it's a necessity. As a financial advisor, para dun sa kababayan natin na makapamilya natin na nakikinig sa atin ngayon, na hindi naman magastos pero talagang hindi makaiwas sa utang, ano ang pwede nilang gawin?
0: Meron tayong tatlong options for that. Pero, unahin natin yung upskilling. Okay,
2: your skills and knowledge.
0: Okay? Kasi, this is what we believe. Skills can pay your bills.
2: Mm-hmm.
0: All the time. Skills can pay your bills. So, upskilling ka. Learn something new. Okay? Or di kaya, upgrade ka ng skills mo right now. Kung writer ka right now, okay, at medyo mayayari yung mismong trabaho mo dahil
2: sa AI,
0: then do something na AI writer ka.
2: Think
0: with another upgrade na
2: upgrade
0: AI.
2: Na hindi masyadong maapektuhan ng AI.
0: That's correct,
2: na skill.
0: Diba?
1: Or learn how to use AI.
0: Exactly. Uh-huh. So, iba yung writer plus AI. User, no? So, that's why ang AI ay hindi kalaban.
2: Mm-hmm.
0: Ika nga. It's a tool. Leverage nga natin yan eh. Okay. Kumbaga parang pera din yan. Kailangan mong matutunan kung paano trabahuhin.
2: Oh, at saka pumapayag ng mga schools ngayon na gumamit ka ng AI. Kasi alam nila, it's inevitable.
0: So, upskilling, reskilling. Kung ano ba yung mga pwede mo pang gawin right now? Baka pwede mong i-combine yung mga apps, mga natutunan mong learn, yung mga learn, mga lessons mo a couple of years ago. So, yun. Upskilling, reskilling, and lastly, upskilling din yung pagsisave. And invest along the way.
2: Investing.
0: Okay.
2: Pero dapat meron yan due diligence.
0: Yes, that's correct.
2: Hindi yung para maniniwala ka rin sa mga online investment schemes,
0: okay.
2: Diba?
0: And lastly, ito yung usually hindi sinasabi ng mga financial advisors natin

0: na sumama ka sa mga magagandang community, mga savers, mga investors, yeah, yung mga walang mga, let's say for example, may mga kautangan ka right now with a credit card.
1: Huwag ka sumama sa mga matindi mang utang.
0: Yes,
1: na,
0: exactly.
1: Wala namang kapasidad utang lang na utang.
2: Naalala ko, sino ba to anak ni, anak ng beauty queen? I forgot, I interviewed her on stage. Mm-hmm. Yun na, anak ng beauty queen na ito. At sorry, hindi ko maalala talaga. Gloria Diaz. Gloria anak Diaz. Ni Gloria Diaz.
0: Isabel.
2: Si Belle Daza.
1: Okay.
2: Sabi niya sa akin, may group chat daw sila. Tapos mm-hmm. sabay, okay, Bangkok 2026. Sabi niya, out na muna ako sa grupo na to. Iba-iba, ganun,
0: yes,
2: diba?
0: Yes, yes.
2: Na,
0: that's correct.
2: It's a group chat. Everybody's going. You feel mm-hmm. pressured. But you know, if that's not your priority, learn how to say no.
1: Okay.
0: Well, Salve, meron din akong alam na group chat na binook ka na ni May. Okay, sa Bangkok.
1: My friend,
0: and then bayaran ganyan mo na lang daw siya. Di ba?
1: Para siguradong kasama ka na.
0: Exactly.
1: Di ba?
0: Kasi that's how friendships are for. Di ba? So, ganun yung nangyari.
1: Sabi, pero ako na magbabayad. Ako na muna.
2: Pero yun na nga yung sinasabi ko. Hindi naman sila ma-FOMO. Hindi sila yung type ng tao na ganun. Pero minsan talaga may pressure. Mm-mm. But when you need to say no and you need to borrow, saan yung mas magandang sources ng if you need extra cash.
1: Uutangan.
2: No judgment na tayo. Okay. Okay. Assume na natin na hindi yan lifestyle.
0: Mm-hmm.
2: Saan mas okay? Para saan hindi mas masyadong okay? Masira oo yung kanila.
1: Saan mas okay? Nahirapan ka ba sa question ni Sal?
0: Well, meron
2: or
0: kasing
2: ano ang ibang pivot na pwedeng gawin? Ako, I usually say, magbenta ka muna ng gamit mm-hmm. bago ka mag-isip umutang. Hindi oo utang yung number one option.
1: So mag-declutter ka pagkapirahan mo kung anong meron ka.
2: Sinasabi, declutter. Favorite namin yan ni Ate May, mag-declutter.
1: Declutter and make it money.
2: Kasi minsan yung clutter ko pinapadala ko sa kanya. Yung clutter niya, pinapadala niya sa akin.
0: Ang ganda ng exchange gift niya.
2: We love the gifts because, you know, it declutters me and it gives her something to use. I mean, look for friends like that. Ay, usually natin sinasabi, declutter or i-rent out mo yung brain mo ng 1 hour on a Saturday. Like, I do something really well.
1: Uh-huh.
2: I look for friends. Do you need this? Okay, you can pay me this much.
0: Yeah.
2: So, extra hustle.
0: Oo.
2: Yeah, but aside from that, baka meron ka pang mas
1: para maganda. Parang you sell your own skill, diba?
2: Oh, sell your own
0: skill. The side hustle is actually really good. If and when, okay, you are fortunate, ha? Okay, na ang si daddy, si mommy is doing pretty well pa. At meron pang, alam mo yun, funds pa. Then, probably, you can go ahead and borrow. Di ba? Pwede, ma pa.
1: Bakit may fallback? Ang parents ang fallback.
0: Utang
1: sa parents.
0: As an option, as a tawag nito.
2: Pero naman, laban ng Pilipino dyan yung hiyaan.
0: Yes, that's
1: pero huwag mo niya maubusin, ha? Yung savings ng parents, ha?
0: And kung ikaw ay isang parent right now, make sure, before mo pa utangin ang anak mo, okay, at adult na yan, maggumawa kayo ng kasulatan kasi at the end of the day
1: baka hindi magbayad
0: pero
1: parents ko naman to tayo. Diba?
0: Exactly. So,
2: okay lang ba mag-offer ng 1% interest ganun?
0: Pwede.
1: Para naman kumita ang pera ni mommy ti daddy. Diba?
2: So that it becomes a business transaction instead of a dole out.
0: Dapat maka-notarize yung yung mismong loan agreement.
2: Mahal yung notaryo. Baka 15 million utangin.
1: Pero David, kailangan may kasulatan na kung ako siguro masama ako manggulang ba kung humingi ako ng nak, pwede mag-collateral ka?
0: Di ba?
2: Shameless plug ang utang manual namin na ginawa. Merong ganun. May format.
0: Yes.
2: Kopyahin mo na lang, papirmahin mo. It's like a one page. Very easy.
1: At pag hindi nakabayad, hahabla mo?
0: Di ba?
2: Di naman siguro, pero that's a
1: pero well,
0: that shows intention. You can ask for a restructure. Especially in pangungutang. Please lang, kung magpapautang ka sa kaibigan mo, let's say for example, Salve, uutang si May. For example lang, okay.
2: Ako yung uutang sa kanya.
0: Kunwari, makikiswipe ka raw sa kanya.
1: Actually, baliktad yan si Salve.
0: Yan, okay. So kunwari lang, isa sa inyo mangungutang with each other, medyo malaki-laki, swipe mo na muna. Okay, ganito, for example lang, kung medyo malaki-laki na yan, 100, 150,000, make sure dapat isa ka dun sa beneficiary. okay, nung mismong pinagkaka or yung nangutang sa'yo, dapat meron siyang life insurance in case something happens to him. You know why?
2: Because pwede pala yun, real life isama yun. Yung tao na hindi mo
1: kaano-ano. Papayag ba insurance?
0: Yes.
2: Hindi mo kaano-ano. Yes, usually pa, family lang
0: pwede. Nila. Pwede. Oh, hindi. We called it insurable interest. Dahil nangutang, for example lang, si May, okay, kay Salve, definitely, may written agreement kasi may nangyari yan eh. Marami akong kakilala na
1: siguro may ano, parang may nakasim addendum or ano, yes, diba? Yes, dun, yes. Sa policy, insurance. Sa insurance, yes, policy. So, para payagan.
0: Make
1: diba?
0: Sure.
2: F, tapos na yung oras natin.
1: Nakakabitin, diba? Oo, pero sana makabalik ulit si David. Yeah. Oo,
2: thank you so much, David. Maraming salamat.
1: Maganda yung ano point of view niya.
2: Insurable interest.
1: Correct.
2: Tatandaan natin yan.
1: Okay, thank you so much, David.
0: Thank you so much as well.
1: Yes, ipagpapatuloy po natin na usapan mamaya at magbabahagi rin tayo ng kaalaman sa negosyo, sa pagninegosyo at pagbibigay ng mga tips kung papaano mapapalago at mai-improve ang kanyang mga negosyo. Dito lamang yan sa Panalong Diskarte.
0: Alright, there you go.
3: Ito ang diskarteng malupit.
4: Malupit!
3: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Ngayon, noon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita at maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, 11 tripulante ang nasagip matapos tumaob ang kanilang motor bangka sa Baguio City, Negros Occidental noong 15 na Mayo. Ayon sa Philippine Coast Guard, tumaob ang bangka habang patungo ang bangka sa Guimaras. Dulot ng malalakas na alon at masamang kondisyon ng dagat na sangkop ng Barangay Kalumangan sa Baguio City. Agad responde ang mga otoridad at ligtas na nasagip ang mga tripulante na dinala sa ospital para sa pagsusuri. Wala namang naiulat na nasawi o malubhang nasugatan sa insidente. Sa ibang balita naman, para sa ilang eksperto, hindi agad mauuwi sa constitutional crisis. Ang sinasabing pagtanggi ng Senado na ibigay mga dokumentong hinihingi ng ombudsman bilang bahagi ng investigasyon sa shooting incident noong Miyerkules. Kahapon, sinabi ng ombudsman Jesus Crispin Remulla na ayaw tanggapin ng Senado mga dokumento kabilang sa pina para sa CCTV footage at records ng insidente at a preventive suspension order para kay Acting Senate Sergeant Arms Mau Aplasca. Gayun ni constitutional law expert Attorney Domingo Cayosa, nasa mandato ato ng ombudsman na imbestigahan ang sinumang pampublikong opisyal kabilang na umaopisyal ng Senado. Sakaling ayaw kilalanin ng liderato ng Senado ang suspension order kay Pasca, posibe anya silang masampahan ng kasong obstruction of justice.
4: If you knowingly impede, frustrate, or delay the investigation, prosecution ng isang akusado or suspect, then that may be considered obstruction of justice. So, pwede rin ho silang managot sa iba pang mga batas tungkol sa paghahanda ng ebidensya. Hindi ho naman kaagad-agad o yung constitutional crisis.
3: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nag-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
9: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Oras, 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Ito ang diskarteng malupet.
0: Malupet.
2: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
0: Okay. Oh, bago tayo letter sender. Yan. Okay. Meron tayong say ni Salve. Mula kay Kim. Magandang araw po sa inyo. Isa po ako sa mga viewers at umaasa po ako na mababasa nyo ito. Kaka-resign ko lang po sa trabaho ko at ngayon gusto ko po sanang subukan ang pagninegosyo. Pangarap ko po ito na magtayo ng isang maliit na tindahan para magkaroon ng sariling pagkakakitaan at mas makatulong din sa pamilya. Pero sa totoo lang po, marami akong takot at pangamba. Ang dami kong what ifs sa isip ko. Paano pa po kung walang bumibili? Papaano kung malugi ako? At papaano po kung maubos lang ang naipon kong pera? Ang natitira ko pong savings ang bala kong gamitin bilang puhunan, pero natatakot po akong i-risk ito. Iniisip ko, kapag hindi maging maganda ang resulta ng negosyo, papaano na ako magsisimula ulit kung gusto ko po talagang subukan. Pero may mga araw na talagang pinanghihinaan ako ng loob at nahihirapan akong magdesisyon. Dagdag pa po ang sabi sa akin ni Mama na mag-apply na lang ako ng ibang trabaho. Ano po ba ang dapat kong gawin? Dapat po ba akong mag-take ng risk at simulan ng negosyo kahit may takot at pagdududa? O mas mabuti po na maghintay muna hanggang maging handa na ako? Sana po mapagbigyan nyo ako ng payo. Maraming salamat po. Kim.
8: Thank you so much, Ate May! Ang makabagbag dami nating pagbabasa ng okay. Letter ni Kim. Pero medyo dagdagan mo ng smiley ng laughter itong aking unang feedback. Si Mama talaga hindi supportive. Hindi naman sa ganon. Pero alam mo, gets natin yan. Karamihan ng ating mga magulang ay mas merong confidence sa salary kaysa sa pagnenegosyo. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo. Sa 30 years ko as financial advisor, pag tinitingnan ko kung sino ang mayayaman, hindi sila salaried po. Hindi yung mga tao na umaasa ng swelduhan kada buwan. Kasi yun may limitasyon. Sa entrepreneurship, pag nagtayo ka ng sarili mong negosyo, yung kita mo, minsan, hindi all the time, hindi ko ginagarantee na 100% lahat ng nagnenegosyo ay kumikita ng malaki. Pero sky's the limit ka. Kung maayos yung negosyo mo, maayos ang produkto, maayos ang serbisyo mo, maayos ang finances mo, maayos ang lahat ng yan, minsan sky's the limit ka. Wala kang iniisip na swelduhan ka lang kada buwan. So, ang ibig kong sabihin dito ay, there are 3 F's. Tama ba 3? 1, 2, 3. 3? Ano, 3? Hala siya!
0: Financial busy! Hindi, alam mo,
8: busy. I don't know how to count. 1, 2, 3.
0: Kasi you count in thousands and millions.
8: I love it!
0: Oh, manifest
8: love
0: yan.
8: It,
0: manifest
8: love
0: mo.
8: It, love it. Okay. Ano yung tatlong F's at merong pang nakakatawa na pang apat na F? Unang-una, failure. You should not be afraid to fail. At kasama dyan yung commitment. Alam mo, dahil pinalaki tayo na garantisado dapat ang lahat ng bagay, takot na takot tayong tumalon. Pero ang negosyante, ang daming uncertainties niyan. Yung iniisip mo kanina, paano kung walang bumili? Paano kung walang kumuha ng servisyo ko? Paano kung walang pumansin sa akin? Paano kung kulang ang kapital ko? Mayaman tayo sa mga what ifs, hindi mauubos yan. Pero kung ang commitment mo, and your commitment is there because you're not afraid to fail, mas may fighting chance tayong kumita sa ating negosyo. Hindi pa natin pinag-uusapan kung ano yung negosyo na isip mo. Tindahan lang ba yan? Or
0: tindahan. Mm-hmm.
8: Okay. Yung second F. Marunong na kung magkano. 1, 2. Yung second F, focus. Natutunan ko to kay Bill Gates. Ang negosyante, nakalat-kalat ang isip, kalat-kalat din ang mangyayari sa iyong negosyo.
0: Ay,
8: so, kailangan focused ka. Ang unang-unang execution ng focus na alam ko, Besh, ganito. Dapat meron kang listahan ng mga kliyente nang bibili ng produkto mo. At araw-araw,
0: alukin mo rin muna, diba?
8: Pagising mo, babalikan mo yun isa-isa. Ganun level ng focus ang pagnenegosyo. Kasi kung naghihintay ka lang na may bibili sa'yo, ay maghanap ka na lang ng trabaho mo. Pero kung ganun katindi yung focus mo, kasi ang dugo ng isang negosyo ay cash. Alam mo to, ikaw ay isang negosyante. Kung wala kang benta, wala kang cash.
0: Wala.
8: Therefore, ergo, numero uno, kailangan mo sa negosyo ay may mabentahan ka ng iyong service or yung produkto. So, ganong klaseng focus ang kailangan ko. Pangatlo, ang laging nakakalimutan, finance. Kung hindi mo natatrack yung kita, natatrack yung expenses, mag-time deposit na lang po tayo. Kung meron namang 5% dun sa 5% na kita or 6% na kita dun sa capital mo, mag-time deposit ka na lang, di ba?
0: Mm-hmm.
8: Kesa mawala pa. Pero kung kaya
0: kung
8: mo yung first
0: kasi,
8: and second and third, mami-make sure mo na ang kita mo ay 50%, 100% nung capital na nilagay mo at naka-focus ka doon, natatrack mo yon. Ayun, go ka lang sa negosyo mo. Ang pang-afat na F.
0: Kala ko tatlo lang.
8: Sabi ko may afang-afat na nakakatawa. Alam mo ko yung ano yung fang-afat na F? Product.
0: Kainit.
8: Ah, diba? Kasi it all depends on
0: product knowledge.
8: A product.
0: Okay.
8: It all depends on kung ang bibili ba sa'yo ay tatawid ng kalsada para bumili sa'yo kesa dun sa nasa tabi niya na, malaki ang potential mo sa negosyo. So it has to be something that people will go cross the street for.
0: Okay. Even so, location is key pa rin sa negosyo mo?
8: No, not the location. I meant,
0: the product.
8: It should be the kind of product
0: that's in demand.
8: Lalango yun nila hanggang dulo ng mundo.
0: Gusto nila.
8: Para kanilang bilhin dahil ikaw lang ang makaka-offer niyan. You know, you will have a very good business. So, doon mo analyze yung sarili mo kasi hindi tayo magkaharap. Kung magkaharap tayo, mas maganda sana yung kwentuhan natin. Pero, ito ay isang segment lang sa ating panalong diskarte. So, you measure yourself. Kung okay ka dun sa apat na yun, magnegosyo ka. Kung hindi ka okay sa apat na yun, maghanap ka ng trabaho.
0: Kailangan yung apat na yun?
8: Yes.
0: So pag yun,
8: yung yes
0: pa. May F din?
8: Okay. Oh, diba?
0: Okay. So hindi lang yung tatlo, kailangan yung apat na yun.
8: Pansin
0: yun
8: na masaya ko today.
0: Oh, yes. Why are you so happy today? Because your mom's still sleeping?
8: Yes. Gising na yun. Gising na, Mami Marcy. Ko yung boses ko para gumising na siya. Thank you so much kung kailangan ninyo ng payo.
0: Teka muna, may tanong siya. Sabi na nanay niya, hindi, magtanabangan ko na lang. Pwede ba pagsabayin?
8: Kailangan,
0: mas maganda ba kung sabay?
8: Check ka dun sa apat. Kailangan apat. Hindi pwedeng
0: hindi, mahirap. Mahirap yung focus pag ano, sabay.
8: Mahirap mag-focus kung wala kang product.
0: Oo.
8: Okay. Hindi ka makaka-focus kung takot ka sa failure. At kung lahat ng yun ay nagawa mo at hindi ka marunong mag-ayos ng iyong finance, fail tayo, Besh. Yan. At sinasagot ko na.
0: You will not succeed.
8: Alright.
0: Okay.
8: Kung kailangan po ninyo ng payo sa inyong mga negosyo, lalo na sa mga nagpaplano pa lamang o kaya naman may mga katanungan kayo sa Usaping Pinansyal, ipadala na yan sa DCMM Teleradio Viber Line. Mas gusto ko pa nga kung live or kaya phone patch, di ba mas masaya? On the spot ang lola nyo. Sasagot sa mga katanungan. Call us 0919-278-3000 at babasahin or sasagutin natin yan lahat. Ako po ang inyong financial beshi ng bayan, Salve Ibañez, para sa Sini Salve.
0: Woohoo! Ay nako, totoo yan. O yan ha, yung apat na F. Hindi, yung tatlo naging apat na F. Okay?
8: Ah, ulit.
0: Failure, focus, and financial.
8: Oh,
0: o finance.
8: Ano yung pang-afat?
0: Product.
8: You're so good.
0: Okay, huwag niyo kakalimutan yan. Alam mo, kanina yung pinag-uusapan natin. Gusto ko maging topic tayo nila, Doktora Luisa,
8: yes.
0: Na dapat pagtanda. Isang topic yan.
8: Sa next week.
0: Susunod.
8: Next week.
0: Dapat,
8: Fred,
0: yung mga ano tayo, tumatanda
8: si
0: tayo
8: Doktora
0: lahat.
8: Guest natin si Luisa next week.
0: At para rin sa guest natin, dahil kayo nagnanegosyo, so dapat pinaglalaanan nyo na rin ng savings sa pagtanda para hindi maging pabigat sa ating mga anak. Okay? Sa ating pagbabalik, mga fresh business ideas na pwede rin ninyong simulan at mga tips kung paano ito mapapalago.
8: Wait lang, Ate May, bago ang lahat, mag-hello muna tayo, Tita Nona, Tita Lina.
0: Ay, oo.
8: Nag-ADHD ako eh, kaya singit ko na muna to bago sila mawala pa. Buddy, Alinas, at si Julius Bangalando, of course, always
0: nandyan. Of course, yes. And always, my friends, Olive and Bobby Zamora dyan sa Alabang. At lagi nakatutok. At syempre, my friends in LA na lagi namang, minsan na kahit nagpa-party, nakatutok. Minsan nagre-react after na. Sorry, hindi ko nababasa. Okay, Jean and Neng and Joanne and Carrie and Kylie and Carla. O, diba? Ayan. At mga manatili kayo pong nakatutok sa inyong mga paboritong financial literacy at livelihood program. At mamaya, babasahin na natin ng pasada ito para meron pang chance na humabol yung iba, yung ano ang mga diskarte ninyo para pagkasay ng budget ng pamilya. Okay, correct. Magbabalik pa po ang
8: Panalong Diskarte!
0: Susunod na ang Maikita Rito.
2: Ito ang diskarteng malupet!
10: Malupet!
2: May Valle Seriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong-bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. At pinakaaabangang paglilitis, magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan. Bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: 21 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: May kita rito!
0: Ito na nga ba? Kayo ba ay mahiling mag-picture-picture?
8: Ikaw, selfie-selfie?
0: Ako, at may selfie stick pa ako. Mas maganda naman pala ito, may bago tayong matutuklasan.
8: Yes.
0: Kaya lang, para paano ko bibit-bitin yan? Okay.
8: May taga-bit-bit ka, madam.
0: Meron akong PA na dala. Pakipato. PA. Pakilagay. Okay na yan. Okay. Gusto nyo malaman kung ano ito? Yung mga mirror photo booth. Okay, ngayong araw mapapakinggan po natin ang kwento ng kabataang matapang. Kabataan, kwento ng kabataan, tapang at diskarte sa negosyo. Sino mag-aakala na nagsimula ang kanilang negosyo from scratch na na-scam din ng higit kalahating milyon at mga tanging hawak lang ay pangarap bilang kabataan. Pero sa halip na sumuko, pinili nilang bumangon at ngayon ay isa na sa lumalagong supplier ng mirror photo booth sa Pilipinas. Oh, hindi lang pala sila nagano, supplier na sila. Para mas makilala pa natin, matulungan ang kanilang negosyo, mga kasama natin ang...
8: Ano kaya si?
0: Ang mga owners ng Malaon Moments Mirror Photo Booth na sina Mervin Malaon. Santos and Amina Santos.
8: Woohoo! Palakpakan! Woohoo! Good morning!
0: Partners, husband and wife.
10: Yes po.
0: Okay. Wow, kasi yun, pwede naman magkapatid. Magkamukha, di ba? Magkahawig na.
8: Asaway ganun siya. Okay. Amina and Mervin, ang cute. Welcome to Panalong Discarded.
10: Yes. Hello po. Good morning po.
0: Oo, pero nabigla ako. Na-scam kayo ng half a million?
8: Diretso na tayo dun sa scam.
10: Yes.
8: Pag-usapan natin po. Yan.
0: Oo. Bakit? Paano nangyari? What happened? Anyari?
12: And po yung mga, ano eh, parang...
0: Lapit ka sa mic,
12: Dark. Parang yung mga invest po. Tapos, parang dun kami nag... noong una po, siya po yung nakapag-try.
0: Okay.
12: So, may na-receive siya na weekly na payout.
0: Mm-hmm. O, di pinadama ka. Mga magkano investment mo noon?
12: Una, 3.5 lang po eh.
0: 3.5 lang?
10: Yes. Tapos parang, hindi pa, parang triple pa po yung bumalik.
0: Kaya,
10: na-enganyo.
0: Dagdag. Dagdag natin. Sabi mo kay
12: lahat
0: Mervin.
12: Lahat po namin, lahat ng pera namin. Tapos pinasok rin po namin yung mga family and friends namin.
8: Yes. Ano yun yung kalahating million? Lahat ng naipasok nyo o lahat ng dapat nakuha ninyo?
10: Yung sa, lahat ng nalabas namin po.
8: Lahat ng nalabas. Yes. Supposedly, ang kita nyo mga 3 million, gano'n.
10: Yes po. Yes.
0: Alam po. Bilis lang.
10: Ang dami po doon.
0: 1, 2, 3, hindi mo mabilang.
8: Tama, million kasi yun, kaya gets ko.
0: Na. Sabi ko sa'yo, million kasi magbilang ka, hindi na yung 1, 2, 3 lang.
8: I love you. Pero, okay. Dahil doon, ang nakikita ko yung resilience, yung focus, correct. And hindi ka natatakot mag-fail. So, you lost money already while setting up this business or before?
10: Wala pa. Before, yes.
8: So, ngayon, paano dumating ang opportunity na to? At paano
0: naisip?
8: Natakasan nyo yung escape velocity? Ito, wow! Escape velocity na yun. Parang takot na takot ka na mawalan ka ulit ng kalahating million. Pero, go lang.
10: Well, pares naman po kasi kami talagang risk taker. Yun talaga. So, siya nag-work siya sa isang BPO company. Tapos ako po sa freelance social media manager. Mm-hmm. So, gusto talaga namin mag-business because of time and financial freedom. Mm-hmm. Yun talaga. So, sabi
0: namin...
10: You
0: were both not employed. Hindi kayo employed sa any company.
10: Siya po before we start photo booth po namin.
12: Unang galing yung pampuhunan
10: na. Yes.
0: Diba? Pinagpaguran talaga.
10: Dito po.
8: Sa kabilang scam.
12: Pambili po ng
8: mirror. Pambili ng mirror, saan nyo kinuha yung pera?
12: Sa
10: trabaho na trabaho po na.
0: Trabaho sila.
10: Opo.
0: At sa dami naman ng negosyo bubuksan, bakit itong naisip ninyo?
10: Actually, nakita ko po kasi ito, nagsuscroll ako, sabi ko, parang trending siya kasi yung mga traditional photo booth before, laptop. Camera lang, laptop, ganyan. So, nung nakita ko siya, parang ilan pa lang yung may ganito. Parang in demand pa siya that time nag-start kami 2022 po eh.
0: Oo.
8: COVID pa yun.
10: Opo, kakaano lang na, fresh pa talaga.
8: Kaka-open lang ng economy. So,
10: yes, opo.
8: You were hoping na yung dumaming events will
10: yes, papatok po siya. Sabi ko, baka kaya naman to. Sagad-sagarin na natin.
0: So, labas na naman kayo ng puhunan, di ba?
10: Yes,
0: yung pinaghirapan nyo.
8: Magkano yung initial puhunan?
10: 87. 87,000
8: po. Ano yung kasama dun sa 87,000?
12: Ito lang po.
10: Ito po.
12: Sakto po, may camera po si yung mother ko. So, yun po yung ginamit namin.
8: Pahira mo na, mami.
10: Opo.
8: Hindi renta. Pahira, mami.
10: Opo.
8: Thank you, mami. Nanonood ka ngayon.
0: Yan ang maganda, di ba, sa mga parents na supportive, yung hindi agad kumukon. Sige anak, sige na.
8: Gusto ko magnegosyo, magtrabaho ka na lang.
0: Sa letter sender. Huwag ka na magnegosyo, magtrabaho ka na lang. Siguradong buwan-buwan meron ka. So kayo, nung nagsimula kayo, nag-resign na kayo? Totally?
10: Yes.
0: O hindi muna? Pinakiramdaman nyo muna?
10: 1 week pa lang
12: After 1 week po nung nakita namin kasi na in demand siya, maraming nagtatanong po kasi kung available daw po ba sa amin to yung gantong uh-huh. unit. So nag-resign ako after 1 week. Sabi ko laban mm-hmm. na to. Mm-hmm.
0: Kasi so naging supplier na kayo. Oh. Una yes. bumili lang kayo ng isa. Yes, ginamit nyo, pinarentahan nyo.
12: Bale yung isang unit namin naging demo unit po siya. Mm-hmm. Kasi may mga nag-ocular visit po sa amin para ma-check yung actual unit para alam nila kung ano yung mare-receive nilang unit.
8: Kasi bago kapag kayo
12: nag-pre-order po sila sa
8: amin. Yes.
12: Pero before, ang plan po talaga namin pang event.
10: Yes. Oh,
12: oh. So, marami po kasi nagtatanong sa amin, bilhin.
0: Oh, oh.
12: So, ayun po yung so, in-offer namin sa market.
0: Ay, magbenta na lang tayo. Oh, po. Honey.
10: Oh. Yes.
8: Oh, easy diba? Money.
12: Pinagsabay po namin. Wow. Bale, events.
0: And rent. Rental and selling.
10: Selling, yes.
8: Oh, so, tatlo pala, pinagsabay-sabay nyo yung tatlo.
12: Opo. Mm-hmm.
10: Mm-hmm.
8: Yes, go ahead.
10: Eh wala, yun lang po. Bali, nag-start kami neto. Ang dami na nga po nagtatanong. So, hinawakan ko yung Facebook namin and TikTok. Sa TikTok kami talaga po pumutok. Mm-hmm. So, isang video namin nagulat kami pag gising. Hala, 300,000 views na, 500,000.
0: Sobrang dami na pong... Tapos marami ng inquiries, how
10: yes,
0: much?
10: Yes.
0: HM.
8: Opo, hindi. Before tayo mag-continue, ang TikTok nakakatawa.
0: Diba?
8: Walang formula.
12: Oh.
8: Merong iba, it has all the elements of a trending video, mm-hmm. pero wale.
10: Mm-hmm.
8: Pero yung mga iba, bigla ka na lang magugulat, ganyan. Pag isip mo yes. na, umagahan, kalahating million.
0: So, dun sa mga interested, magkano yan? From the beginning na presyo niyo, tumaas na ba siya?
12: Same pa rin.
10: Actually, same pa rin naman din po ngayon yung presyo namin. Yung all-in package po namin na bestseller, which is this one po nasa likod namin, is 170,000.
8: Sige, that's... benta mo nga. Anong meron paano, dyan? Bakit siya 170,000?
0: Ayun. Worth it ba na bumili ako ng 170,000?
8: Para pagkabibihis lang siya sa umaga.
0: Ang tanong ko nga kanina, para daw po itong ano eh, instead na nagsa-selfie ka sa cellphone, parang ito, mirror bigger sa harap screen. Mo, bigger screen. Sabi ko, ano yun? Popose ako tapos aabutin kong ganon? Hindi pala.
10: Yes.
0: May timer. So nga lang, diba?
8: Di naman. Okay lang. Baguhan lang.
0: Ano lang ako,
8: but it's so
0: naive,
8: nice for group selfies kasi. Mm-hmm. Kasi, alam mo, iba din ang mukha mo pag nakikita mo.
0: Oo, kita mo na yung full shot.
10: Yes,
0: full body shot.
10: Yes.
8: Okay, oh, so, 170, what are the features?
12: Ayun po, yung 170,000 po na yun, all-in package na po siya. So, ready-to-start package na po siya.
0: Mm-hmm.
12: So, kumbaga, yung mga mag-i-start mag-business, wala na silang dapat isipin, i-ooperate na lang po nila.
8: Uh-huh.
12: Yung 170,000 na rin po na yun, included na rin po doon yung full marketing guide,
8: uh-huh.
12: yung basic mga troubleshooting,
10: camera, printer, backdrop. Then
12: carpet,
10: may mga red carpet, props, yan.
8: Kasama na yun.
0: Kasama yung red carpet. Gaano kahabang red carpet to?
10: 2 meters?
12: 2 by 3 meters.
10: Ayun, sakto by 3 lang. Meters.
8: Gusto mo naman kasi yung loro para
0: para pag doon sa mga magpapakasal, doon pa lang sa pintuan ng dugtungan nyo na lang. Dugtungan nyo na lang.
8: Si father. Pero ibig sabihin, ang camera niya nandun sa likod nung, yes, ano, nung bilog.
10: Yes, okay.
0: Ah, okay.
8: Nasa likod ng bilog.
0: At meron na siyang built-in na LED.
10: Yes.
0: Na hindi ka na kailangan
8: wala ba kayong buy one, take one? Bili na mamaya.
0: Bili tayo, Salve. Sa buy one, take one kami ni Salve.
8: Pero, pagka nasira, paano yung after sales?
12: Ayun po. Sa after sales service naman po namin, libre naman po pinapalitan yung parts. Basta under warranty po.
8: 1 year.
12: One year po.
10: 1 year
12: then warranty. After 1 year, kapag nagka-problem, kami pa rin po yung kukontakin nila. So, ang in-offer po kasi namin, kaya most of the clients, kami yung kinukuha ang supplier. First, kami lang yung nag-offer ng 24/7 na customer service.
8: Wala kayong tulong.
10: Okay.
12: Palitan po. Palitan.
10: Palitan.
8: Kayo, wala kayong sa iBags.
0: Wala kayong technical staff na
12: meron naman
0: troubleshoot.
12: So, okay. Yung mga staff namin, saluhan lang po. Mm-hmm. Kung baga kung sino yung available sumagot, sila na po. May group chat naman po kami.
8: And then kino-coordinate naman kasi po. Kung yung events, no, hanggang hating gabi, gano'n.
10: Yes.
8: Tapos pag nagka-problema, di magagalit na sa'yo. Pupunta kayo.
12: Hindi po. Bale, pwede naman po siyang ma-remote.
8: Uh-huh.
12: Kahit, kaya yung mga clients namin, kahit yung ibang bansa, yung mga taga
8: may ibang bansa.
0: Siniship nyo yan?
8: Yes.
0: Oh.
8: Saan na nakarating?
10: Ano, Canada, bandang USA ang ano, yan, tsaka UAE po.
8: Napakaraming bubble wrap siguro.
0: Oh, oh, oh, I know, di ba?
10: Naka-wooden crate naman.
0: Naka-wooden crate. Oh, kanina nakita, pinakita sa video yung, oh, yung ba yung
10: yes,
0: shipping?
10: Po.
8: Eh, magano yung
0: packaging
8: shipping cost
0: nyo? Oh, oh.
10: It will depend rin po kasi sa location po.
8: Okay. Mm-hmm.
10: So, kung by sea naman, ano? Yes po, additional charges.
0: At saka may insurance siguro yan kasi breakable, yes, di ba?
10: Of course. Yes po, fragile kasi siya kahit oh, paano oh po.
0: Okay. Masyadong malaki, di ba? Hmm. Kung halimbawa, ako magninegosyo ng photo studio, pwede na itong ano, on the side. Or halimbawa, mobile or events ano organizer ako. Kasama na yan sa package. No? Magandang isama na nila yan sa package.
10: Yes, sa actually, marami na rin po kami nagiging clients na gano'n. Yung mga nasa event industry na rin, mga host or may mga events place sila. So, para at least nakakabuo sila ng mga package nila. As, of course, additional marketing strategy rin sa kanila na, ah, okay, dito ka mag-book kasi meron na rin kasama kaming photo booth souvenir. So, yun yung mga pwede po talaga nating i-tie up sa photo booth natin.
0: Paano kung sa ibang bansa, 220 or ano naman to, auto-vault na. Auto-vault na ito. Kung, kasi sa America, 110.
8: Kasi sinabi mo auto-vault, naisip ko, voltage pipe? Teka lang. Scheider?
0: Oo. Diba? Kasi 110 doon. Diba? 220 or whatever.
10: Ay, yung mga volt.
0: Voltage. Oh. Oo. Kasi, diba, baka sumabog.
12: Ano lang naman po siya, mababa lang yung consumption niya ng kuryente. Same as computer lang
0: pa
12: po siya.
0: Yes.
12: So, yung Windows po kasi siya. So, yung function niya, or tsaka yung consume niya ng kuryente. Same
8: so,
12: as computer.
8: So, may computer
12: lang
8: sa likod.
12: Computer
8: yes
12: po.
8: Kasama yun sa 170.
10: Yes, built-in PC po
8: not
10: siya.
8: Not so, built-in PC.
10: Yes. So, kaya pwede siya kayo mag-TikTok, ma'am.
8: Kaya may ano, teka diba? Na may bentahan na yata ako. Mag-ingat ka tayo, nagbabadget tayo.
0: Oo, tama. O hindi, pero maraming silbi eh, di ba? You can use it for, lalo na yung mga vloggers.
10: Yes.
8: Diba? Oo, true. Diba? The content creation industry, pwede, no? How's
12: flexible
8: the quality of the video?
10: Bali, ang gamit naman po natin sa package is a DSLR camera po. Yes, kaya maganda po talaga yung pinaka-quality niya. To be specific kasi ang gamit po namin is Canon 1.5D na camera.
8: Pero so, pag nasira yun, na replaceable. You can just buy a new cam?
10: Yes po.
0: Oo, pwede.
10: Sa yes Canon store.
12: Sa Canon naman po, yung warranty naman ng Canon is, tawag dito, 1 year. Tapos extendable naman siya ng up to 3 years.
8: May insurance.
12: Doon lang po sa box, kailangan lang nila mag-register.
8: Ah.
12: Para ma-extend yung, ano, yung warranty po.
8: Good. So ngayon, ang market nyo so far, sino yung mga bumibili?
10: Well, kung sa retail namin, sa pagbebenta po, halo-halo po kasi eh. Meron kami mga students, yung mga sinusuportahan ng mga magulang. Meron kaming naging client, mga
8: ganun
10: 16
8: ba
10: years old. Yes po.
8: Grabe.
0: Grabe itong mga 16
8: teka
0: years old.
8: Teka lang muna, parang bumagsak yung jawline ko.
10: Yan, so meron din kaming mga employees
8: for
10: na...
8: For them lang yun or nagne-negosyo sila as content creator?
10: Nagne-negosyo din po sila.
0: Yes po. Mga bago, mga batang negosyante.
10: Yes.
0: Nagsisimula. Magandang negosyo to ha.
10: Oh,
8: no, actually, I would say it's not. Hindi, kung magaling ka talaga, yung top 1% ng content creators, you make a lot of money. But if you're starting now pa lang,
0: hindi, I mean, if you're young lang, and you're techie and you want to start, baka naman pwedeng, at capable naman si parent na, sige, ano, suportahan mo baka sakaling spark yung
8: basta huwag nakakalimutan ng midterm exams at final exams. Ano? Pero again, if they're doing it as like you, social media manager, tapos you're working with content creators or parang content creator team kayo ng isang malaking kumpanya, maganda siya, no?
10: Yes po, marami din naman po kasi aside from for events po talaga siya na minamarket namin. Pwede rin kasi siyang for advertising rin po. So pwede kasi siyang mag-display ng mga, for example, catalog din ng mga companies.
8: Ah, ganun.
10: Yes po, MP4, it can also play video. So marami po talaga siyang function.
8: Walang glare. Pag
10: wala.
8: Wala.
0: Eh, kung merong, kasi yung light na nasa taas, di ba
8: pero
0: parang yung mga ring light?
8: Maganda,
0: Hindi ko nakikita sa takpan. Ah,
8: ganyan
0: okay.
8: Yung itsura niya. Oh, okay, gets.
0: Kasi 'di ba minsan pag lalo na nung nag-zoom pa tayo on cam, yung ring light kita.
10: Yes.
0: Diyan hindi.
8: Diyan ka na mag-zoom, besh. Iba ka rin talaga. Diba? Pumili ako na 170,000 kaya, para sa
0: kaya
8: zoom.
0: Kaya Mara, payagan mo na kami mag-zoom.
8: Diba? Dito na ito po na, kami
0: bibili na, diba?
8: Ayaw niya po kasi umalis sa Alabang pag Linggo.
0: Minsan lang. Okay.
8: Also, mentoring portion.
0: Mentoring na tayo.
8: These things are very trendy.
10: Yes.
8: Pero mabilis din maubos ang interest for certain things. Like you said, nung nagsistart kayo, parang trending to. Ride kayo sa bandwagon. Yes. What happens when people are sawa na and they're getting ready for new things? Anong balak niyo gawin?
12: Ang ginagawa po kasi namin para hindi kami naiiwan sa trend. Ang ginagawa po namin para hindi po kami naiiwan sa trend. Or hindi na iiwan yung business namin sa trend. Every time na may bagong lalabas sa market, ina-adapt po namin agad.
8: Mm.
12: So
8: like,
12: yung, yung mga high angle yeah. photo booth po, yung mga nasa market, yung mga matataas po.
8: Ano high angle photo booth?
10: Yung, parang naka-look up po kayo.
8: Ah,
10: tapos mataas, sa taas yung shot mo, niya.
8: Bago nga yan, di ko pa alam. Eh, lagi ako nasa
0: Waka event. Waka pwede na rin, bawa may microphone na naka, ano tawag doon? Yung miss, gano'n. Tumihawakan
8: kasi
0: sa mga
8: iba pa yung
0: shooting.
8: Umiikot, diba?
12: Okay. Yes.
8: Meron din kayo noon, yung
12: 360. Po, kompleto po.
8: Lahat na ganun meron.
12: Lahat ng pang-events, photo booth, smart TVs.
0: Ah, hindi lang itong mirror photo booth. Okay.
12: May woodworks din po
10: may
12: kami.
10: May malaki pa po yan. Isa din po
0: may bigger
10: pa?
0: Bigger version?
10: Yes, and close photo booth naman po siya. So, it's a collapsible photo booth po na perfect for pop-ups sa mga bazaars, sa mga malls. Mm-hmm. Yan po. Kasi mataas ang profit margin po.
0: Oh, at saka yung mga sumasayaw, yung, di ba gusto nila yung mahabang ano, mirror na ganyan. Mm-hmm. Tapos nandun na rin yung video, hindi ka na mag-set up. Yan na mismo.
8: Oh, may i-flex lang ako na mataas ang profit margin. Kasi hindi mo masasabi yan kung hindi mo alam ang margin. Ang margin mo and margin ng industry. So, sino sa inyong dalawa ang finance person?
12: Ako po.
8: Ikaw. So, yung margin ninyo, higher than industry. Ilang percent higher?
10: Rough.
12: Sobrang mataas po kasi talaga. Depende po sa iba, ibibigay nyo pong price eh. Kasi ang costing lang po talaga per print, kasi yun lang naman po yung consumables natin, is 10 pesos lang.
8: Mm.
12: So, ang nasa market ngayon, per picture is around 150 pinaka-lowest, 300 yung pinaka-highest.
8: Oh, ang laki nga. Ang laki. Per print yun. Opo, per print. Pwede pang magdalawa.
0: Anong print ito? Yung 150 na yan.
8: Yung photo.
12: Yung ano po
0: gano siya? Kalaki?
12: 4R.
0: 4R? 150 na? Di na kasi ako nagpapaprint.
8: Pero, hindi yun yung nilalagay sa ref?
12: Opo.
8: Oo, di ba? Magnetic. Magnetic.
12: Bukod pa po yun kapag
8: pero
12: magnetic.
8: Ang cost nyo 10 lang.
12: 10 lang po.
8: And then kung renta lang, talagang mataas ang margin kasi it's basically you bring the same gadget everywhere and then people pay for use and then pay for the
10: print.
0: The prints. Oh, the print out.
8: Very good. I'm very impressed.
0: Very good.
8: Okay. Bakit ko
0: mag-asawang ito?
8: I know someone na nag-mentor nung original owner ng idea ng photo booth.
10: Mm-hmm.
8: Ayaw niya mag-innovate. At nagagalit siya na ginagaya siya ng mga tao. Anong comment niyo sa ganong klase?
12: Ayun po mentality? Kapag ka ganun, kami, marami pong gumagaya sa amin.
0: I know. Yes.
12: Lahat ng inclusions namin, kulang na lang catalog na namin yung ibenta nila. Nire-revise nila pa konti-konti, pero sobrang minimal ng revisions. Then, lahat yon ginagaya nila. Kami, ang tingin namin doon is, masaya kami na may gumagaya sa amin.
10: Yes.
12: So, ibig sabihin,
10: tinitingnan nila kami as ay maganda to.
0: Okay.
10: Makakakuha kami ng idea sa kanila.
12: Gaya nila kami pero ayun, wala namang problem kung gayahin nila kami.
10: Mm-hmm.
12: Pero yun nga, basta sa quality ng service.
8: Kayo pa din ang pinaka
10: yes. Kasi kami lang din po ang supplier na may 24/7 at the same customer time may marketing guide po. So since yung profession ko, we're willing to help na matulungan sila. Syempre mga startup, wala mga idea, ganyan. Tapos may mga some technical pa to. So yung mga ganung bagay, talagang binibigay na namin sa kanila para mabilis yung ROI din po nila.
8: Ngayon, yung 24/7 tsaka yung marketing guide, that's also replicable.
0: Yun
8: pwede
0: nga,
8: din
0: kasi
8: kayong gayahin doon. Ano pa yung pwede nyo i-offer na mukhang hindi madaling gayahin?
10: Mm-hmm. Mm-hmm. Well, yung sa ginagawa po namin right now, we are building a community para sa mga lahat ng mga nagiging clients namin. We're in exclusive silang may mga makukuha sa amin ng mga ideas. Since kami as a supplier, yun yung pinaka-role namin. Mag-innovate, makita lahat ng mga possible trend. Yan. So, yun po yung mga binibigay din namin sa mga clients namin. Mm-hmm. In exchange, nagtiwala sila sa amin as their supplier.
0: Mm-hmm. Right. So, you're saying may competition na kayo in supplying these kinds of mirror booths.
10: Yes, marami opo.
0: Na. So, how do you compete in terms of pricing? Siyempre, sabihin nila, sa amin mas mababa. Marketing, mm-hmm. you know?
12: Kami po, hindi kami nagbababa ng price.
0: Oh, kasi
12: hindi kami nakikipag-compete po sa kanila. Kasi alam po namin na quality po yung service namin. Uh-huh. And yun po yung mas binabayaran ng tao. Kasi kung okay nga po, mababa nga po yung price nyo, pero wala namang support, hindi naman quality service, paano po pag nagka-problem? So sila yung masisira sa client nila. So kami, hindi po namin yan inaalaw na mangyari po sa kanila.
0: So parang considered pioneer sila sa ganitong business ng mirror booth.
10: Po. Parang dalawa or tatlo pa lang po ata nung pumasok kami as a supplier.
0: So you started 2020?
10: 2022 po sa... August ba?
0: 2022, after yung medyo lumuluwag na after the pandemic.
8: Teka pa, screenshot nga nito. Nakikita nyo na ang mga susunod na bilyonaryo ng Pilipinas. Pero,
0: hindi nawalan ng pag-asa.
8: Lahat ng negosyo, parang may yan. Yung parang pag nagpapapayat ka, tapos kahit anong exercise mo, hindi ka na pumapayat, nagpa-plateau na.
10: Yes.
8: Saang point sa tingin nyo dadating? I'm going to challenge your brain, ha? Kasi kailangan i-push para isipin. What's the worst possible thing that can happen? Kailan ako magpa-plateau at ano ang kailangan kong gawin para mag-breakthrough ako doon? Sige, pwede na 5 minutes. Joke lang.
0: Napag-isipan nyo na ba yon?
10: Well, umabot rin naman po talaga kami sa point na sinasabi ko sa kanya, kaya pa ba? Meron pa, next year ba? May bibili pa ba sa atin? Gumano na rin po kami. Paano kapag wala na, umalis ka na sa work, ganyan. So, hirap na rin bumalik sa akin. So, I think nandun din kasi yung commitment namin. And at the same time, sinabi nyo po yung focus din sa goals din namin. So, sinabi namin na hindi naman din natin ma-achieve yung mga yun kung hahayaan natin na maging stagnant lang yung business natin. That's why, pinush rin namin yung sarili namin. We look for mentors na baka makatulong sa amin na ano pa ba yung mga possible na pwede namin idagdag, pwede namin i-improve. Kasi ibabot na rin kami na minsan meron kaming buwan na, di ba, nagsisimula tayo, wala na tayong, wala nang order, wala nang bento. Parang hindi na ata kami patok, ganyan.
8: Yan ang una-unang gising ng negosyante. Pag-ising mo umaga, nagpa-migraine ko na, wala pang bento.
0: Wala pang order.
12: Kasi kami pwede umistop .
10: Yes.
12: Kasi halos karamihan ng pinsan ko, sa amin na po nag-work. So kapag nag-stop po kami sa
0: pag-business, sila sa inyo.
12: Yes. So paano na po sila ganun? Ayun po yung namin. So kaya kailangan tuloy-tuloy kami sa pag-expand. So habang nag-expand po kami, kinukuha namin sila ng kinukuha.
0: Ayun, nakakatuwa yan, you help your relatives, you employ. Kaya lang minsan hindi rin maganda, pero nakakatuwa na tinutulungan mo yung kamag-anak mo muna.
10: Yes, opo.
8: Matindi ang leadership issues pag kamag-anak mo ang empleyado. It's not good, it's not bad, it depends on people.
0: Yeah.
8: People skills talaga. Yan.
0: Dapat siguro yung malinaw lang ang
8: boundaries. Yes. Mahirap, pwede ka mag-fire ng tao, pero hindi ka pwede mag-fire
0: na
8: unrelative.
0: Hindi yung diba? Unfriend lang. Oh, diba? Simple lang.
8: Diba? Okay. Yung tinatanong ko na breakthrough, pag dumating yung point na nakita nyo na wala na talagang pupuntahan, ano ang pwede nyong gawin para maka-breakthrough pa? Like, are you going to change products? Are you going to expand to other markets? Mag-trade shows na kayo sa ibang bansa para to bring your product there, diba? There are things that ordinary entrepreneurs don't yet know when it comes to scalability and sustainability. Yun yung sasagutin nyo sa susunod nyong episode. Okay,
0: papanoorin
8: natin sila ulit.
0: Susubaybayan namin ang paglaki ninyo.
8: Siguro every 6 months, dali natin sila dito. Baby ng panalong discarte.
0: Kumusta na ang mirror booth nyo? Ganon.
8: Every 6 months, magre-report kayo.
0: Kasi kung... Dito kasi medyo
8: ang goal natin, 1 billion. 1 billion in net
12: net
8: income. In net income in ilang taon?
10: In 1 year lang dapat.
8: Oo!
0: One billion.
10: Imposible, hindi po ba?
8: 1 billion net
0: iba
8: income.
0: Iba yung drive.
12: Pagkatapos po nito, may orders spirit na mamaya, 1,000 pieces.
0: Oo, oh, di ba? Kaya right. Mervin, ikaw ang nasa finance
8: ikaw
0: ng negosyo.
8: Ikaw
12: mag-monitor.
8: Hindi na yung top line revenues, ha? Hindi ito yung binayad sa inyo. Mm-hmm. Ito yung awas na yung capital and lahat ng net operating expense and lahat ng cost of goods.
0: Ang challenge? 1 billion, ha? 1 billion.
8: Masakit daw sa ulo. Sige, pag-isipan nyo yan. But that's the challenge. Sana po yung mga nakikinig sa atin sa Maykita rito, na-excite din, di ba? Kaya pag-guest kayo dito para mabigyan din namin kayo ng on the spot goal.
0: Oo, parang thesis ito, no?
8: Pero nag-enjoy ba kayong dalawa?
10: Yes, ano naman po.
0: At yun, syempre, dapat na matatandaan yun yung tatlong Fs with another F.
8: with the
0: pero mukhang hindi sila takot sa failure, eh.
8: Ah, hindi.
0: Mukhang meron focus din sila, di ba?
8: May focus, check. At
0: finance.
8: Check. Yung product
0: check pa rin.
8: Kailangan mag-i-innovate.
0: Kailangan, lagi. For all now, right. Check pa rin. So.
8: Ang hirap kasi nung market, eh. Hindi ko malagyan ng F.
0: Farket?
8: Doesn't
0: sound right.
8: Okay. Thank you so much.
0: Thank you so much.
8: Salamat.
0: Yan po ang isang business idea. Kung gusto nila mag-order, how do they order or rent out your photo booth?
8: Ipo-post ko yan na. Sorry, yes, ipo-post ko yan na. Susunod ang next billionaire ng Pilipinas.
10: Thank you.
0: Panindigan nyo yan. Maraming aabang.
8: Okay, go ahead.
10: Yes po, they can reach us po sa aming Facebook page or TikTok account, Malaon Moments Mirror Photo Booth. Then we also have our new photo studio, Malaon Self Photo Studio, located in Marikina. And also, we just recently launched our new business rin po, Malaon Woodworks, where we fabricate po gamit yung mga woods din po.
0: Ba, very nice. Naman,
8: thank
0: talaga.
8: You so much. May fabrication na pala kasi.
0: Oo.
8: Good job.
0: Very good. Galing mga entrepreneurs. Gusto ko malaman, ilang taon na kayo?
10: I'm 23 years old po.
0: Oh! And you, Mervin?
8: Ng award tong dalawang
0: 26 and 23. Si Mervin, 26.
8: Bago
0: si mag-30
8: tong dalawang to, billionaryo na to.
0: 23.
8: Okay.
0: Ingit ako talaga.
8: Excited.
0: Kaya ng mga anak na ganito. Siguro, I'm sure their parents are so proud of
8: them. Thank you. Thank you so much.
0: Thank you so Amina, much po. Amina Santos and Mervin Santos, owners ng Malaon Moments Mirror Photo Booth. Magbabalik pa po ang Panalong Discarded. Babasahin na namin ang inyo mga sagot sa ating ano mga diskarte nyo para mapagkasya ang budget ng pamilya. Mag-text pa rin. We'll be back.
2: Ito ang diskarteng malupit.
0: Malupit.
2: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang pinaka-aabangang paglilitis, magsisimula na. Aharapin, sasagutin, mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Tatamaan po tayo ng presyo.
14: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
13: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
14: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
13: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
14: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
2: DZ!

0: Radyo Patrol Report, Quezon City LGU, formal nang inumpisahan ang Laloma Lechon Festival. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Tom Garner. John Garner.
1: Leia Salve, nagsimula na ang selebrasyon ng Lechon Festival ngayon paon. Dito yan sa Lechon Capital of the Philippines, ang Laloma. Pinangunahan ni Quezon City Vice Mayor Gian Soto ang selebrasyon sa seremonyal na pagtatagtag ng Lechon kasama ang iba pang opisyal at stakeholders ng Lechon industry sa Laloma. Tatuloy umano ang koordinasyon ng CCLGU sa mga lechonero sa Laloma para mas mapaunlad pa ang industriya ng lechon sa lugar.
2: So what we do is we continue to keep in touch with everyone and make sure natin na alam natin yung nangyayari sa bawat bawat participant nagpa-participate dito sa industry na ito. And we have constant communications with them. We have our also City Health Department na nakikipagtulungan, binabantayan din po yung mga stores natin dito, and we just continue to maintain dialogues sa mga owners natin dito sa Laloma industry lechon.
1: Kasabay naman ang pagdiriwang ng Lechon Festival, ang paglulunsad ng gastronomic map sa Laloma para mas mapadali ang paghahanap ng masarap na kainan sa lugar.
3: Marami kasing hindi nakakaalam kung nasaan itong mga lechon establishments dito sa Laloma. So we come up with a gastronomic map to serve as guide for our visitors and our citizens na rin na pupunta dito sa Laloma kung saan sila makakabili ng kanilang mga paboritong lechon.
1: Bukod dyan, may mangyayaring karada ng lechon at ang pinakaaabangan naman ng lahat, ang Budel Fight. Tampok ang pinagmamalaking lechon ng Laloma. Ayon sa CCLGU, aabot sa 40 baboy ang eleksyon para sa Budel Fight na inaasahang pagsasaluhan ng 2,000 hanggang 3,000 tao. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito,
0: John,
1: ang Radyo Patrol.
0: Patikin. Yes?
1: Sige, magdadala po tayo dyan maya-maya.
0: Nagutom si Salve.
1: Magdadala po tayo dyan mamaya-maya.
4: Promise mo yan, ha? Hindi ako aalis ng studio. Ang sarap tingnan, grabe.
5: Ano ba yan? Libre pa?
0: Libreng lechon yan para sa lahat ng mga taga-Laloma, yung mga malapit dyan sa 40 lechon na yan.
1: Ayon kay ayon sa DCLGU, bukas ito sa lahat ng publiko, maging sa mga non-Quezon citizens.
0: Wow.
1: So pwede pumunta dyan kahit mga hindi taga Quezon City, no? Dahil malawak naman yung mga inilatag nilang mga table para nga sa Gagore Community Budel Fight, 2,000
0: wow.
1: to 3,000 people ang pwedeng ang serving yan.
0: Okay, pero hindi libre.
1: Libre. Oh, libre yan sa lahat.
0: Naku, Diyos ko, baka mamaya dumami ng tao dyan sa Laloma. Okay, John.
1: Yan yung isa sa mga main point nitong festival ay para maging tourism tourist spot ito sa Kiki.
0: Okay, thank you so much, John.
1: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
7: Praktikal na usapang solusyon ng hatid.
8: Solusyon ng hatid.
7: Push mo yan!
8: Push mo yan.
0: Okay, para sa ating push mo yan, side hustle, taas ng bed. Side hustle at extra income, papaano madadagdagan ang kita sa panahon ngayon na parami ng parami ang gastusin, marami sa atin ang naghahanap ng paraan para madagdagan ang kita. Pero paano nga ba makakahanap ng side hustle or extra income na akma sa ating skills, oras at budget? Ito na ang ating mga tips. Tip 1. Gamitin ang skills na meron ka. Kung marunong kang magluto, mag-design, mag-edit ng videos, mag-tutor, o magbenta, pwede mo itong gawing extra source of income. Hindi mo kailangang magsimula ng malaki. Simulan mo lang kung ano ang kaya mo ngayon. Okay? And tip number 2, ako na muna. Sige, Salve.
4: Ikaw na muna!
0: Okay, ako na muna. Tapusin mo yung kausap mo. Simulan ang maliit na online business. Pwede kang magbenta ng social media tulad ng sa Facebook, Instagram, or TikTok.

0: tulad ng ating guest niya, 'di ba? Sumikat sa TikTok ang kanilang photo booth. Maaring food, pre-loved items or customized products, maliit man ang puhunan, ang mahalaga ay consistency at tamang pagmamarket.
1: And last but not the least, huwag ubusin ng extra kita, i-reinvest ito. Ito ang favorite ko. Kasi usually, pag kumikita na tayo, ginagastos natin ito.
0: Parang feeling mong yaman-yaman mo.
1: Pero
0: na.
1: Pero that's when compounding happens in a business, pagka ang kinita natin ay kumikita ulit at yung kita ay pinapakita ulit, nagiging magical ang result ng pagnenegosyo. Kapag may kinita ka sa side hustle, huwag agad gastusin. Mas maganda kung may bahagi na mapupunta sa ipon o pampalago ng negosyo para mas lumaki pa ang income sa mga susunod na panahon.
0: Yan! Sang-ayon ba kayo dyan, mga kapamilya? Yan ang ating practical tips na makakatulong sa pagbabudget para makaiwas sa stress.
1: Ano
0: at di tayo ma-depress. Correct. Kaya mga kadiskarte, ano naman ang inyong effective budget tips? I-share na yan at i-feature namin yan dito sa ating Push Mo Yan. Next, ang ating mga sagot ang sumagot sa ating...
1: Okay, pabilisan ng salita ito. Lori May, ako po ang ginagawa ko. Nakalista lahat ng mga gastusin sa isang buwan. O di, mas matangkad pa sa akin yun. Naka-itemize sa columnar notebook monthly, nakalagay magkano sa kuryente, tubig, internet, pagkain. Ang problema ko sa nililista lang, I mean, this is good because yeah, you understand where correct. Your money is going. Mm-hmm. Ang problem ko lang dito, kung after the fact na hindi mo na ma-direct kung saan pupunta yung pera kasi nilista mo lang pagkatapos mong bayaran. Mm. Kailangan may limit ka na bago ka pa maglista.
0: Okay.
1: Andrew,
0: kung ano lang po ang importante, yun lang ang bilibili. Kapag hindi priority, hindi bibilhin.
1: Ay,
0: correct,
1: naku,
0: Andrew.
1: Easier said than done, but better done. Julius Bangalando, happy Sunday. Ako, diskarte ko para makapag... Kasha ang pera, unahin ang needs kesa wants. Salamat po, listening from Camarin, North Caloocan City. Again, easier said than done, but better done.
0: Oh, better done. Pero ito naman si Sorna Pimentel. Ano ba tanong ito? Paano po makapagbabudget kung kulang ang budget?
1: Totoo talaga, alam mo. Ito, napakagandang comment ito. Ha. Wala ka naman talagang ibabudget kung wala kang pera. Mong gagawin ay maghanap ng pera.
0: Correct.
1: So, magbanat ng buto at alam ko lahat kayo pagod na pero kailangan lang natin talagang tuloy lang.
0: Mm-hmm. Sipagan
1: laban
0: pa
1: lang,
0: ng konti. Okay.
1: Ako po, 50-30-20 principle, 50% pangunahing pangailangan, bayad sa utilities, pagkain, renta, yung mga hindi na essential na gastos out dun sa 50-30%, transport budget, pambaon ng mga bata, 20%, emergency fund, kahit ano mangyari, di ko ginagastos.
0: Very good, Lena! Hey, thank you so much!
1: Thank you so much!
0: Ako. Sana hoy marami kayong maraming salamat po sa inyong lahat at sana'y marami kayong natutunan sa aming episode ngayong araw na ito at lagi niyong tandaan, ikaw ako tayong lahat ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap, dapat po may kusang paano?
1: Uy,
0: dapat may action at dapat hindi lang basta kumita ang isipin. Dapat naman i-share natin ang mga ating pagpapalang natatanggap. Ako po ang inyong kapamilya, Mayvalia Siniza.
1: Ang practical momshi, kasama ang makulit na beshi. Sa bawat beshi
0: ng bayan.
1: Alamin ko ano ang tama at mabuti at sa pagnenegosyo, dapat paging pinaghahandaan at dapat pag-aralan at sinasayawan. At yes, syempre, yes. Dapat laging nananalangin. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez, nagsasabing ganyan dapat. Laban lang sa hamon ng buhay. Dahil tayo mga Pilipino ay may
2: panalong diskarte.
0: Susunod na ang birthday girl, Dr. Luisa sa Iwas Sakit, Iwas Gastos.
1: See you next week.
0: See you next week. Bye!
3: Ito ang diskarteng malupit. May Valye Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. May iniindang sakit? Ikonsulta na yan kay Doc Luisa para iwas sakit, iwas gastos. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras natin. 11:01 na po ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya hiniling ng Office of the Solicitor General na i-deny ng Korte Suprema ang mga motion ng kapo ni Senator Ronald De La Rosa kontra sa implementasyon ng arrest warrant ng International Criminal Court. Ayon sa OSG, ang mga inihain ng motion ay malinaw na walang merito kaya hindi dapat pagbigyan ng Korte Suprema. Kasabay nito, iginit ng OSG na dapat payagan lamang anumang kahilingan na ayon sa batas at makatarungan sa ilalim ng umiiral na proseso. Matatanda ang muling iginiit ng kampo ni De La Rosa ang kanilang hiling para sa temporary restraining order para pigilan ang pagpapatubad ng arrest warrant mula sa ICC. Samantala, posibleng humantong sa loss of trust o pagkawala ng tiwala ng publiko kung magpapatuloy yung mga issue sa Senado. Ayon sa isang political analyst at profesor mula sa University of the Philippines na si Dr. Maria Fe Villamejor Mendoza, bumabagsak ang tiwala ng publiko sa Senado dahil sa pagbabago-bago ng mga panig ng mga senador at tila paggamit na nasabing institusyon bilang shield o panangga para sa mga pansariling interes. Hindi rin kumbinsido si Mendoza na hindi para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dahilan ng naging balasahan sa Senado. Balita sa labas ng himpilan, misa para sa good governance, isasagawa sa EDSA Shrine mamayang tanghali. Balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
4: Di magsasagawa ng misa ang clergy for good governance sa National Shrine of Mary, Queen of the Peace. Sa EDSA Shrine, ngayong alas 12 ng tanghali, pangungunahan ni Father Teodoro Bacani Jr. ang misang tinawag na Mass for Peace and Accountability. Bago nito, nagsasagawa ng protesta ang iba't ibang grupo tulad ng Dimdig Pilipinas sa tapat ng EDSA Shrine. Panawagan ng kanilang grupo, ituloy ng Senado ang pagkonvene nito bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte at panagutin si Senador Ronald De La Rosa sa International Criminal Court kaugnay ng madugong war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
5: Ipanawagan po natin sa mayorya, starting from a very low floor po yung kumpiyansa ng taong bayan sa kanila dahil yung mga miyembro nito may iba't ibang mga kontrobersyang kinasasangkutan at lalo nang bumaba yung kumpiyansa ng taong bayan dahil sa mga nangyari noong Miyerkules. Pero gayon pa man, tungkulin nila na simulan agad-agad yung impeachment.
4: Inaasahan naman na dadalo sa nasabing misa para sa kapayapaan at pananagutan ng ilang miyembro ng House Prosecution Team. Una nang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na matutuloy ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa paglilitis ng ikalawang pangulo bukas
5: May 8.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, Jom Garner. At yan po mga balita, basta't may nangyari, nag-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.

0: Magastos magkasakit. Ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan. Narito ang ating kaagapay sa kalusugan,
1: Doktora Luisa.
0: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging handa, maging maalam para iwas sakit, iwas gastos sa DZMM.

May 17, 2026. Isang araw po bago ako mag 51. Tanda na, no? Ang tanda-tanda ko na po. Gusto ko lang pong sabihin, nandito po ako sa ABS-CBN, sa DZMM Teleradio, since ako po ay 35 years old. Ito na po ang aking ika-16th year na nag-broadcast. Ako po ay nagpapasalamat na ako po ay binibigyan ho ng Panginoon ng another year. Talaga po ang ating pong buhay is a gift. Kaya ho, hindi ho natin na alam kung kailan ho tayo kukunin. Ayun po yung aking malaking natutunan sa aking pong pagiging isang doktor. Life is not forever. No? So talagang every day, you should live it like it's your last day. So sa mga taong mahal mo, sabihin mo, I love you, kahit di ka mahal. Kahit galit sa'yo. Kahit nagagalit sa akin yung anak ko minsan, sinasabi ko pa rin, I love you. Tapos sabi niya, you're weird because we're fighting. Sabi ko, but I love you. No? So, hindi niyo ho alam kung kailan ho yung huling segundo ng buhay mo. Diba? Kaya, well, ang susi po dyan, nasa inyo po. Kung gusto niyo pong humaba ang inyong buhay, ay talagang iwas sakit, iwas gastos po tayo. Diba? Hindi lang iwas gastos, iwas sakit, iwas kamatayan. No? Mapapatagal nyo po ang inyong buhay. Depende po sa inyo pong commitment na pahabain po inyong buhay. Kayo po ang magpapahaba niyan. So, nandyan po yung pagkain ng tama, pag-exercise, pag-iwas po sa mga masasamang bisyo na maari pong makasama sa ating katawan. Okay, so ngayon pong episode na ito ay maganda po ang ating pag-uusapan. No? Ito po ay tungkol po sa isang sakit na natatamaan mga bata at matatanda. Subalit, alam nyo po, ako ho kasi nung COVID, no? Kasi hindi ho tayo makaselebrate. For the last COVID years, every year ay sineselebrate ko po ito sa National Children's Hospital. At sa National Children's Hospital, doon ko po nakilala yung mga batang may sakit na thalassemia. Yung thalassemia, nakakaawa ho sila kasi sila po ay every 4 months, ganyan, no? Na madalas po silang nangangailangan ng blood transfusion. Sabi ko, anong buhay yun? Diba na iba blood transfuse sila panghabang buhay. So merong problema pala sa kanilang hemoglobin, kung tawagin, no? Ito pong hemoglobin, ito po yung nagdadala ng oxygen sa ating katawan, no? So para ho maintindihan nyo, yung hemoglobin lagi natin naririnig pag tayo po ay nagpapa-blood test. Ang hemoglobin pala ay parang isang gagamba o isang sasakyan, no? Nasa gitna nitong sasakyan, yung driver ay yung iron ring. Yun po yung iron na naririnig natin. Tapos meron siyang apat na upuan. Doon sa apat na upuan ay oxygen, oxygen, oxygen, oxygen. So yung hemoglobin ay isang protina sa ating dugo. Napaka-importante niya. Dala-dala niya yung oxygen sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. At kapag ho, mababa ang hemoglobin, then may problema po tayo. Ang ating pong mga kapamilya ay magiging maputla, mahina, sakitin, at lagi pong parang hirap huminga, no? O hinahapo. Yun po yung mga simptomas ng mga batang nakilala ko po dyan sa National Children's Hospital. At nakakaawa rin yung mga magulang na nag-share sa amin na talagang lahat na huyata ng gobernador, politiko, nilalapitan nila buwan-buwan in advance, no? Dahil nga inaabangan nila na magbablood transfusion po ulit ang kanilang mga anak. Okay, so napakaganda po nito. Panoodin po natin ang ating pong episode for today. This is my birthday episode. So, our gift, no, sa ating pong Panginoon. At sa lahat ng batang may thalassemia at matatandang may thalassemia, makakasama po natin isang nanay na siya pong parent at advocate for thalassemia. Makakasama rin po natin ang isa pong hematologist na siya pong, siya po ay ang head, are you the head? O kasali, head.
miyembro ng Thalassemia Action Network ng Philippine Society of Hematology and Blood Transfusion. Okay, so sali po kayo sa aming huntahan. Ha? Tingnan nyo po ito ha, na may mga taong gantong nabubuhay para ma-appreciate nyo po ang inyo pong buhay. Diba, sabi ko nga, anuman problema sa buhay nyo, wala yun kumpara dun sa mga pinagdadaanan na ibang tao. So ito po yung ating mga kababayang may sakit na thalassemia. Okay, so kahapon po, gusto ko lang magpasalamat no, sa Philippine Medical Association. Alam mo, Fred, sasabihin ko lang, Fred, tumatawag po ang guard dito sa gate. Nandiyan na po daw yung pagkain. Inaantay nila pakikuha. Mag-celebrate. Ano? Okay, so maraming salamat po sa Philippine Medical Association. Kahapon po, I think the past week, ay naganap po ang 119th ng Philippine Medical Association Annual Convention and Scientific Meeting. So doon din po ay naganap ang Dr. Jose Rizal Memorial Award. Ito po ay ibinigay, ito pong award na ito ay binigay sa mga iba't ibang doktor. Tayo pala sa Pilipinas ay mayroon mga 130,000 na manggagamot sa buong bansa. At out of those 130,000 ay iba't ibang doktor po ang siya pong pinarangalan sa iba't ibang kategorya. At ito kasali po dyan ang mga doktor na siya pong nire-recognize sa kanilang community leadership, sa clinical practice, sa government service, sa research at sa academe. Oh, so congratulations po sa inyong lahat. Sa bawat category, sila po ay ninominate ng kanila pong mga society at ang merong tatlong finalists na pinili na siya pong nabigyan na ng nitong medal. At pero isa lang dun sa out of three, isa lang po ang siya pong ni-recognize na Dr. Jose Rizal Memorial Awardee, no, for the year. Oo. So siya naman ay may statue ni Jose Rizal at meron din ng medal nito. But nevertheless, lahat po naman ng finalists ay panalo, no? At hindi lang po finalists, lahat po ng manggagamot ay isang Jose Rizal. Dahil po napakahirap po maging isang doktor. Ang isa pong doktor ay pinili ang profession na ito hindi para magpayaman, kundi po talagang maglingkod at tumulong sa ating pong mga kababayang may sakit, no? So lahat po, ito po ay, so ang inyo pong lingkod, ako po ay naging finalist for the Dr. Jose Rizal Memorial Award for the Community Leadership category. At ang mga iba pang finalists ay si Dr. Mila Borabien of Borabien Foundation, isa po siyang pediatrician, at si Dr. Maria Cristina Ignacio Alberto, siya po ay taga Bacoor, Cavite, isa rin po siyang pediatrician at siya po ay siya po ang founder ng Hope in Me Club Incorporated. So siya po ang ating pong naging Dr. Jose Rizal Memorial Awardee para po sa community leadership. So but congratulations po sa lahat po ng nanalo at mga naging finalists. At congratulations po sa lahat po ng ating pong mga manggagamot. Talagang mga Jose Rizal po, no? So isa po itong malaking honor. At sana po magsilbi po ito pong award na ito, maging inspirasyon sa iba pang manggagamot at iba po ng nating mga kapamilya na siya pong maglingkod sa bayan ng buong katapatan, ng may malasakit at pagmamahal sa ating pong bayan. Alam niyo po ang prayer ko, tuwing na lang malapit na ho ang election in 2 years, parang wala tayong pwedeng pagpilian, no? So parang nakakaawa naman ng Pilipinas, pare-parehong tao ang nandiyan at pare-pareho rin silang gumagawa ng mali, no? At nababalik ho sa kanila pong pwesto. Ang prayer ko, sana po may mga Jose Rizal na siya pong uupo at siya pong buong pagmamahal na maglilingkod sa bayan, no? Yun po yung aking prayer. So yun. So congratulations po sa Philippine Medical Association at very

0: pinakamalakas na boses ay kay Titus Almonte. Ang aming pong researcher sa Connect Ka Dyan.
1: Ang list natin si Titus.
0: So maraming maraming salamat po ito sa ating pong sa ating pong cake, no? At sa maraming salamat po sa team ng Iwas Sakit, Iwas Gastos. Ito po silang lahat sa likod ko. So, kasali po sila sa ating pong Jose Rizal Award. Finalist award, no? At tayo po ay nagpapasalamat dun sa recognition kasi ini-inspire pa po kaming gumawa po more, 'di ba? More public service po para po sa ating pong bayan. So, maraming maraming salamat po. Mag-wish na ako. Wish ko nga, anong wish ko? Sana may Jose Rizal, puro Jose Rizal, ang mga susunod na mamumuno sa ating bansa. Dapat mga taong may malasakit, pagmamahal, at talagang iniisip nila yung kapakanan ng bawat Pilipino. Yun ang wish ko. So, yun po. Thank you.
2: Happy birthday!
0: Okay, so tayo po muna naman magko-commercial sa ating pong pagbabalik. Pag-uusapan po natin ang sakit na thalassemia. So dyan lang po kayo magbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos.
3: Si Dr. Luisa, Dr. Luisa, ating kaagapay sa kalusugan.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ka! Kaya ba ganyan?
7: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
8: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
9: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
8: ikaw ang liwanag sa lili.
9: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM. At pinaka-aabangang paglilinis, magsisimula na. Aharapin, sasagutin, mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 na hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa Estreta. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras po natin, 11:20 na po ng umaga.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: Alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
0: Nagbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos. Sa pinag-uusapan nga po natin today, pag-uusapan po natin today ay thalassemia. Isa pong blood disorder na akala mo hindi ordinary. Actually, madami-dami. Madami-dami na akong nakitang may talasemia. And mostly mga bata nga dyan sa National Children's Hospital. Kasi lagi sila dyan dahil patuloy ang kanilang pagba-blood transfuse. Pero bago ang lahat, gusto kong batiin ang magulang ng ating guest. At pakilala muna natin ang ating guest. Ang makakasama po natin today ay si Dr. Lorraine Item. Isa po siyang hematologist mula po sa Talasemia Action Network ng Philippine Society of Hematology and Blood Transfusion. Magandang umaga po sa inyo, Doc.
2: Magandang umagat po, Doktora. And double congratulations for the
0: thank you.
2: Birthday niyo po pala si Mother Teresa.
0: Ah, yes. At si Pope John Paul. Ay, ka-birthday ko siya. May 18. Oo, bukas. Oo, pero babatiin ko muna ang mommy mo at ang daddy mo, si Tita Rosita at si Tito Dodi. Item nanonood sa kanilang anak na si Doktora Lorraine. Alam niyo po, kaming mga doktor, ang talagang proud na proud sa amin ay aming mga magulang, diba? Ang nanonood sa akin, walang sawa for the last 16 years ang nanay at tatay ko. So, binabati ko rin po sila, ma, para sa itong nakuha kong Jose Rizal Award kahit finalist. Happy po akong na-recognize. Mama, Papa, thank you for raising us well. No? Tinuruan tayong magmahal sa bayan. Yan po yung tinuturo, diba? Maglingkod, maging doktor. Doktor, di ba? Hindi naman lahat pera, di ba? So, yon. So, Lorraine, ay napakaganda nitong ating topic tungkol sa talasemia. Oo, nakwento ko nga kanina na pag-birthday ko nung COVID, no, for 4 years, pumupunta ako siyan sa National Children's Hospital. Niikot ko yung Hema-Onco Ward. So, binibigyan ko sila ng mga laruan. Natutuwa ako kasi parang pagod na yung mga batang nagba-blood transfuse. Oo, so, paliwanag ba natin sa ating mga kababayan, ano ba itong sakit na talasemia?
2: So, yung talasemia po ay problema po siya o kondisyon po sa dugo. Particular na po sa pulang dugo. So, kung tayo po ay nagpapa-CBC, katulad po ng sabi po ni Dr. Luisa kanina, makikita natin sa CBC natin o complete blood count, may 3 pong major parts doon o elemento ang dugo natin. Yun pong platelet, yun po yung nag-aampat ng pagdudugo. Pangalawa, yung WBC o yung white blood cell, yan po yung mga sundalo sa dugo natin. At huli na po, yung hemoglobin hematocrit, yan po ang nagre-represent ng ating pulang dugo. Kapag sinabing talasemia po, bumababa po ang pulang dugo po ng mga bata o matandang may talasemia. So may anemia po sila. So ang nangyayari po, hindi po siya yung anemia na dahil lang po sa nutrisyon, kulang sa iron. Hindi din po siya dahil sa merong blood loss. Ang talasemia po ay sakit na namamana galing sa ating mga magulang. So sila po ay may problema sa isang protina doon po sa pulang dugo natin na tinatawag na globin. So, depende po kung alin po doon ang naapektuhan. Marami po kasing klase ng talasemia. May alpha na tinatawag, may beta talasemia na tinatawag. So, depende po doon sa may problema o kulang o hindi sapat, yun po ang tawag sa sakit nila, alpha or beta talasemia.
0: Mm-mm. Okay, so yung talasemia ay may defect sa hemoglobin. So kanina nabanggit nga natin, ang hemoglobin parang sasakyan, dala-dala niya, apat ang upuan niya, meron iron sa gitna, siya yung driver, yung iron, tapos oxygen. So nagkaroon ng defect doon sa protina siya, may defect doon sa protina niya. So because of that is, hindi siya, mas madali siyang namamatay, tama?
2: Premature.
0: Is your microphone on?
2: Tama po kayo. So, ang nangyayari po, dahil po kulang sa globin ang may thalassemia, na-detect po siya ng katawan natin na sira o hindi normal. So, ang katawan natin magaling po siya eh. Kung mayroon pong abnormal sa dugo, pinapatay o sinisira niya yun agad. So, kunyari, ang itsura po ng red blood cells o ng pulang dugo natin ay hindi normal, sinisira niya po yun bago pa po ang takdang panahon ng pagsira niya. Kaya po, mas mabilis pong bumababa ang hemoglobin o ang red blood cells o ang pulang dugo ng taong may talasemia.
0: Okay. So, to clarify that again, kasi ang hemoglobin, no? Ang hemoglobin nga ang nagki-carry ng oxygen, kaya mapula ang red blood cell, 'di ba? Siya ang nagdadala, kailangan ng oxygen ng cells at nutrition. Dahil kung hindi, mamamatay yung cell, mamamatay yung tissue, yung organ, mamamatay, 'di ba? So very important ito. Ngayon, yung normal na buhay ng isang red blood cell ay gaano katagal, doktora?
2: 120
0: You don't have to turn it on and off. Just leave it on. Sige,
2: 120 days po, normally, ang tinatagal na buhay ng pulang dugo natin. Mm-hmm. Kapag sinabing may thalassemia, dahil abnormal po ang itsura nila, abnormal po ang composition, kulang po sila, maaga po namamatay ang dugo. Nasisira po ng katawan po natin.
0: Mm-mm. Pero yung production, kasi di ba ang ating pong dugong pula, ang ating dugong puti, at platelet ay gawa sa ating bone marrow.
2: Yes,
0: di ba? Doon sa spine, di ba? Okay. Sa ating spinal, ano, doon ay pinoproduce itong mga, sa bone marrow.
2: Ang tawag po natin yan sa Tagalog ay bulalo.
0: Oo, yung bulalo. Okay, so ginagawa. So tama yung production.
2: Ah, nag-a-adjust po. Kapag po may thalassemia, nag-a-adjust po ng production kung bumababa po ang hemoglobin.
0: Mm-hmm.
2: So, mayroon po tinatawag na ineffective. Mm-hmm. Hindi po sapat na paggawa
0: ang napoproduce ng pulang dugo. Okay. So, ang nangyayari ay, ang mga pasyenteng meron nito, syempre mababa ang dugong pula, ay yun na nga, ano sila, putla. No? Pero hindi ibig sabihin mababa ang iron.
2: Yes, diba? Hindi po ibig sabihin mababa ang iron. Karamihan pa nga po sa may mga thalassemia, dahil nagsasalin po ng dugo, regular na nagsasalin ng dugo, na meron pong iron. Mas mataas pa po ang iron level po nila.
0: Oh, nakaka-transfuse, ano?
2: Yes po, kaka-transfuse. So, ang thalassemia po, iba po siya. Malaki ang kinaibahan niya sa iron deficiency anemia.
0: Oo. Okay, so, ang presentation nga ng isang mga bata at matandang may thalassemia ay maputla, kasi nga mababa yung red blood cell. Mahina, pwedeng prone magkasakit, diba? At saka parang hirap huminga. Tama, Doc?
2: Tama po.
0: Yun ang presentation. Okay, so at what age usually nagpapakita itong thalassemia?
2: Ngayon po ang kagandahan sa Pilipinas, meron na po tayong tinatawag na expanded newborn screening. So kapag po sa expanded newborn screening, nakikita na po doon kung positive po for thalassemia. Kung may mga magulang po na nanganak, o may mga batang nang ipinanganak mula May 2019 hanggang ngayon, mandatory na po yung expanded newborn screening. So nasi-screen po sila, yung tinatawag na hemoglobinopathies. Pagka nag-positive po sila doon sa hemoglobinopathies, automatic po yun. Tinatawagan po sila ng newborn screening referral center. At binibigyan po sila ng counseling, at kung may kailangan po na additional test, automatic din po yun na ginagawa, and automatic din po na nire-refer po sila sa hematologist o espesyalista po sa dugo.
0: Okay, so good news yun, no? Kasali na siya sa newborn screening. Ibig sabihin, pag bagong panganak, tinetest na kung
2: yes.
0: Meron. Kasi bakit mahirap makita, doktora?
2: Dahil po, iba-iba po ang klase, may mga trait, o yun pong sinasabing wala naman pong simptomas, incidental finding lang po nakikita sa CBC, yung pong mga moderate o severe, yun po yung mga meron pong pamumutla kadalasan, hindi hinang maglaro, hindi ganun po ka-playful, o yun po talagang bumabagsak po ang hemoglobin level.
0: Oo. So, okay, so kanina ay nabanggit natin, ang ating pong red blood cells ay, tama ba yun, mamamatay? Tama ba yung word? Mamamatay? Opo, o mawawala?
2: Sisirain po.
0: So mamamatay ating pong pulang dugo every 120 days. Ganun lang kahaba ang buhay niya. Pero sa thalassemia ay mas maikli ang
2: mas
0: kanyang buhay. Namamatay ka agad. So yung mga taong may thalassemia, kailangan mag-blood transfuse. No? Mm-hmm. So depende sa severity, kung malala, sabi mo doktora, ay pwedeng every
2: 4 weeks. May
0: every
2: mga
0: month.
2: Every month.
0: Oo, tapos ang daming bags na, doktora.
2: Yes po. Depende po yun sa timbang ng tao o hemoglobin level po.
0: Oo, so mga usually, mga anong level ng hemoglobin sa bata or sa matanda bago i-transfuse ng
2: dugo? Sa bata, pag below 90 na po ang hemoglobin, sinasalina na po.
0: 90.
2: Kasi po, lumalaki po sila, humahaba ang buto, mas yung demand ng katawan para po lumaki ang brain at ang bones, mas ano po ang pangangailangan po nila.
0: Okay, sa matatanda, sa bata po. Ay, matatanda po.
2: Sa matatanda, almost the same din po yun, dahil mas marami pong comorbidities.
0: Kaya imagine yung buhay ng anak mo na kailangan mag-blood transfuse every month o every 4 months. Kawawa, di ba? Doktora, ito is a lifetime lifestyle, no? Ito mangyayari sa kanila, no?
2: Dahil po nasa dugo, nasa genes po ang problema, lifetime transfusion po ang kailangan nila. May pangangailangan sa dugo. Kaya po, kailangan din i-monitor yung mga complications po ng regular na transfusion.
0: Oo. Alam mo, talagang awang-awa ako. Kaya nga ho, kung nakikinig ho kayo sa aming episode at gusto nyo hong gumawa ng mabuti, dalawin nyo po yung mga ating mga kabataan sa mga hema-onco ward sa ating po mga government hospital. Isa na po dyan ang National Children's Hospital. Naawa ako kasi yung mga bata, every month or every 4 months, ay na-admit para mag-transfuse ng dugo. Kundi sila ay mamamatay eh, diba? Yes. Pag hindi sila masalina ng dugo. At kaya, magkakakilala na doktor yung mga bata, magkakaibigan sila mula bata pa sila, friends na sila, may support group na sa kanila yung mga magulang, at sila po ay galing pa sa mga probinsya, ang lalayong lugar, dahil kailangan nilang masalina ng dugo, kundi mamamatay sila. Okay. Diba? Sabi ko nga noon eh, parang alam mo yun, napakahirap ng buhay, no? Na lagi ka, nangangailangan ka lagi ng dugo. Pero dapat ho maintindihan nyo bakit ho nila kailangan ng tulong, no? Dahil one is libre ho ang dugo, hindi po ba? 'Di ba pag nag-donate kayo, libre po ang dugo. Pero doc, ano po ang hindi libre?
2: Yun po processing ng dugo. Meron pong tinatawag na testing for transmitted infections. Yun ang transmit sa dugo. Ini-screen po 'yan bago isalin sa bata. Kung compatible po ang dugo, kailangan din pong i-test. So yun pong processing, 'yan po yung hindi libre.
0: Oo, so yun, libre ho yung dugo. So balit, hindi ho yan isasalin sa bata. So ito po napapanood natin sa video, no? Isang bata pong sasalina ng dugo. At na maaring every month or every 4 months, but forever kailangan siya salina ng dugo, depending dun sa pagkabaksak ng kanyang red blood count, no? So ang red blood cell, yung dugo ay libre, subalit hindi isasalin kung hindi ipapatest. Baka ho may infeksyon, out of responsibility ng ospital. Kunyari, kukunin sa Red Cross yung bag. Hindi ho yan isasalin sa bata, ganun-ganun, o kahit sa matanda. Yan po ay ipapatest muna. Dok, magkano usually yung pagtetest ng isang bag ng dugo sa government versus sa private hospital po?
2: Ang range po niyan, kasama po ang government and private hospitals, 1,500 to 3,000. Although may mga nahihingan po ng tulong, minsan wala po namang enough na money ang mga magulang po natin. Sa mga government hospitals, nasasagot po yan ng mga tunong pinansyal na galing po sa social service natin. But then again, dahil po regular po ito, for a lifetime po ito, and kadalasan yung iba naman po ay sa private hospitals po nagsasalin ng dugo, ang pangangailangan po ay never ending, lifetime po.
0: Oo, so again, magkano yung range from 1,000?
2: To 3,000 pesos.
0: 1,000 to 3,000 pesos per bag?
2: Yes po.
0: Usually, ang isang bata, ilang bag ang kailangan?
2: 1 to 2 units po ang kailangan.
0: 1 to 2 units, can you imagine that? So parang 5,000 kada buwan o every 4 months, gagastos po kayo para po ipa-assess yung dugo, no? So ngayon, doktora, makakasama po natin si Michelle Aniceto Taeza siya po ay isang Taeza. Okay, si Michelle Aniceto Taeza, isa po siyang magulang at advocate po for thalassemia. Magandang umaga po sa inyo, Mami Michelle. Diyan na ba siya? Mami Michelle? Oo, so yun pa, ipapa-share natin sa kanila yung kanilang buhay, no? Kawawa, no?
2: Yes.
0: Saka napakagaso, sabi nga ng mga nanay, doktora, bata pa ho kami. Bata pa ho yung anak namin, talagang nilalapit na namin sa mga mayor, governor, nakapila na sila eh. Oo, na makakatulong. Okay, nandiyan na po daw si Mami Michelle Aniceto Taeza, ang ating pong parent and advocate for thalassemia. Magandang umaga po sa inyo. Oo, parang mahina. Mami Michelle? Oo. Walang audio, Fred? Oo, tinitest na. Okay, wala eh. Wala? Okay, so ano muna natin? Doktora, okay, so yun yung pangangailangan nila. Okay, so I believe, like ito pong inyong Thalassemia Action Network, Philippine Society of Hematology and Blood Transfusion, ano po ang mga, ano nyo po, ginagawa para makatulong sa ating mga kapamilyang may thalassemia?
2: Ang PSHBT po, lalo na po ang Thalassemia Action Network, kami po ang society kung saan ang advocacy ay nang tungkol sa mga iba't ibang kondisyon sa dugo. Kami po ang nagpo-promote, nag-educate sa mga doctors at sa mga kababayan nating may mga ganitong uri po ng sakit. So, kasama na po dito yung mga iba't ibang activities. Noong May 8 ay Thalassemia Day. Mm-hmm. So, we tried to, for social awareness po, yun po tinatawag Bring Thal to Light. So, lahat po ng hospitals halos nagpapula po ng kanilang mga institutions para lang po magbigay ng awareness po dun sa thalassemia.
0: Oh, buti pala naka-red ako. It's thalassemia, yung pula pala ang ano. So, May 8 is Thalassemia Day.
2: Yes
0: po. So, Thalassemia Month ang Mayo.
2: Yes po.
0: Okay. So, nandiyan na po si Mami Michelle Aniceto Taiza, ang ating pong parent and advocate for thalassemia. Magandang umaga po sa inyo, Mami.
16: Hello po. Good morning po.
0: So, ano to? Phone patch lang? Phone patch. Okay, so, Michelle, kwento mo ang tungkol sa anak mo. Ilang taon yung anak mong may thalassemia?
16: Actually po, Doc, ngayon po, siya po ay 11 years old. Pero siya po ay na-diagnose ng may thalassemia noong pong 2019. 4 years old po siya noon. Na-diagnose po siya.
0: Okay, so anong nakita mong ano? Anong mga simptomas ang nagpakita sa anak mo?
16: Noong time po na pabalik-balik po kami sa pedya niya sa Chinese din, maputla po siya. Actually, hindi ko po napansin yon yung pagkaputla niya. Akala ko dala lang, kasi nagkaroon po siya noon ng infection, then nagamot siya. Then after 2 weeks, bumalik na naman ulit kami. Ganun pa rin yung ano niya nilalagnat. Tapos maputla po yung labi niya. Parang papel na yung kulay. So, inisip ko po, baka anemic siya. Kaya pinainom ko po siya ng iron supplement noong time na yon. Pero as the days goes by, hindi nagbabago po yung kulay niya until such time na yung tibok ng puso niya po is sobrang bilis na parang tunog ng ano ng kabayo po, naririnig ko po yun. So doon na po ako natakot kasi bakit ko naririnig yung pagtibok, yung lakas ng tibok ng puso niya na napakabilis.
0: Mm-mm. Doktor, ano yung sabihin nun, yung symptom na yun? Ano pong nangyayari sa kanya? Sabi daw napakabilis ng tibok ng puso.
2: Dahil po mababa po ang pulang dugo, nagko-compensate o nag-a-adjust na po yung katawan natin. So ang ginagawa po ng puso natin para po ma-pump o mabigyan po ng dugo ang katawan natin, pinabibilis niya po ang tibok ng puso.
0: Okay, Doc. So, para lang, kasi ang kinukwento po ni Nanay Michelle, nung maputla yung anak niya, feeling niya kulang sa iron. So, binigyan niya ng iron. Okay? So, pero hindi ho ito ang problema. Tama po, right? Hindi iron ang kakulangan. Nagbigay ng hindi niya alam na kulang, na kung kulang o hindi. Okay? So, bakit po natin ina-emphasize to? Kasi, Doc, alam ko, ang epekto ng laging nagtatransfuse ay dumadami ang iron. Hindi po ba? Sa katawan. So, meron din silang pinagdadaanan. Anong tawag po sa na procedure po yun para bawasan ng iron sa katawan?
2: Iron chelation therapy.
0: Sige, ano po yan?
2: So, nagbibigay po tayo ng mga gamot para mabawasan yung mga nadedeposit o napupuntang iron sa mga vital organs katulad po ng puso, ng liver. So, nagbibigay po tayo ng mga gamot para mapababa ang iron o yung mga epekto ng transfusion po sa mga bata o tao po na may regular transfusion ng dugo.
0: Ano ba ho ang effect pag masyadong madaming iron sa katawan, Doc?
2: Kung masyadong marami ang iron sa katawan, pumupunta po yan sa puso. So, lumalaki po ang puso natin. Yung iba po, pumupunta po sa spleen and liver. So, lumalaki din po ang spleen and liver po nila.
0: Oo. So, ayun po ay paalala sa ating po mga nanay, no? So, dapat i-check, pa-check talaga sa isang pediatrician, yes, hematologist, para alamin kulang ba talaga o hindi. Kasi baka naman na-overdose mo ng iron, ayun po ang mga consequence, no? Yung mga, yes, nabanggit po ninyo. Okay. So, balik tayo kay Mommy Michelle. Mami Michelle, so anong ginawa mo pagkatapos mong nakita na iba na to, masyadong mabilis ang tibok ng kanyang puso? Sabi mo nga parang kabayo na tumatakbo, no? Malakas yung tibok. Anong ginawa mo?
16: Opo. Bali po, bumalik po ulit kami sa pedya niya po. Tapos po, pinag-CBC test po kami. Tapos dun po nakita na sobrang baba na po yung hemoglobin niya. At ni-refer na po kami sa hematologist po kami pumunta. Kaya doon po kami nakapunta sa National Children's Hospital po.
0: Okay, so anong sinabi sa iyo? Anong na-diagnose? Anong mga tests ang ginawa para ma-test kung siya ay may thalassemia?
16: Nung nag-ER po kami noon, ang isa po sa naging ano namin findings is thalassemia na. Pero since na wala pa po yung talagang test kung thalassemic yung anak ko, until nung first ano po namin check up, ayun po, kami electroporesis po.
0: Oo.
16: Isa po yung test kung nalalaman na may thalassemia po yung anak niya.
0: Doktor, ano po yung electrophoresis na test na ginagawa?
2: Ang hemoglobin electrophoresis po, kung hindi po siya nakaabot sa expanded newborn screening, yun po ay confirmatory test for thalassemia. So makikita po doon kung ano po ang level ng adult hemoglobin or kung meron pa po siyang fetal hemoglobin na tinatawag na dapat ay wala na sa mga more than 1-year-old.
0: Mm-mm. Okay, so kamusta na mommy ang anak mo? So ilang tuwing kailan siya dinadala sa National Children's Hospital for blood transfusion?
16: Nagba-blood transfusion po siya every 2 months po. Pero kung halimbawa po, bigla po siyang nagkaroon ng sakit, mabilis pong bumaba yung hemoglobin niya. So nagta-transfuse po kami kahit 1 month or 1.5, ganun po. Depende po kasi sa pagbaba ng hemoglobin po niya, Dok.
0: Mm-hmm. Pero yung regular niya sa every 2 months, ilang bags po ang sinasalin po sa kanya?
16: Ano po, isa po.
0: Isa. Oh, magkano naman ang ginagastos natin, mami, pag doon sa pagsalin? Hindi lang pagsalin kasi yung ano nga, yung isa pa yung plasma pheresis naman, no? Sorry. Anong test?
2: Processing po.
0: To remove the too much iron.
2: Coloration po, oral lang po naman na gamot. Minsan po pwede po yan sa parenteral po.
0: Okay. So, Dok, magkano ho ang ginagastos natin, Mommy Michelle?
16: Swerte po kapag halimbawa meron pong available na dugo sa blood bank. Na po.
0: That's
16: kung
0: one,
16: halimbawa
0: no?
16: Po wala, walang available na ka-type niya, maghahanap po ako ng ka-type niya na dugo, na donor.
0: Uh-oh. Ano kung bang type ng anak mo?
16: A positive po.
0: Nako, di ang hirap din, no? Oo, okay, go.
16: Kung wala po talagang bibili na po sa Red Cross.
0: Hindi mali ho yung salitang bibili kasi libre ang dugo, no? So, ang binabayaran doon yung
2: processing fee po.
0: Yung processing, ibig sabihin yung pag-check na wala tong HIV, walang hepatitis, o ibang sakit, o malaria, yun po. So, kasi ang blood is not for sale. Binibigay ho yan ng ating po mga volunteers. Pero dito, may emphasize natin, Doc, gano'ng kahalaga ang pag-volunteer sa go ahead, Doc.
2: Thank you for letting me encourage our mga kababayan because napaka-importante po ng regular voluntary blood donation. So, marami pong natutulungan sa isang blood donation dahil po ang isang blood donation, pwede po yan makatulong ng 3 hanggang 5 mga bata. Pwede yan isalin sa ganun karaming mga bata. And pwede din po yan isalin sa 1 hanggang 3 mga matatanda. So, ang blood donation po ay pwede pong gawin regularly. Nasiscreen naman po.
0: Regularly is every when can
2: every
0: you donate?
2: Every 3 months pwede po
0: you
2: mag-donate.
0: You can donate every 3 months. Oh. Mm-hmm. Sino lang, Doc, ang mga hindi pwedeng mag-donate? Oh.
2: Marami lang po na mayroon lang po tayong mga temporary deferral po.
0: Ah.
2: So, ini-screen naman po ang mga taong gustong mag-donate.
0: Mm-hmm.
2: And kapag po naman nakapasa doon sa screening, makakapagsalin po regularly ng dugo.
0: Oo. Okay, so may mga taong may diabetes, hypertension, pwede ba silang mag-donate?
2: Hypertension
0: yung mga tanong,
2: po at diabetes ay deferral po.
0: So hindi pwede? Oo. So yung dalawang sakit, kung meron ka nito?
2: Opo.
0: Oo. So usually kung bata ka, no, pwede ka palang mag-donate every
2: 3 months.
0: No? Mm-hmm. Laking tulong, no? Ang daming taong naghahanap ng dugo. Ito ang ating mga kapamilyang may sakit na thalassemia. Okay, so Michelle, ang hirap ano, isa lang ba siyang anak mo?
16: Hindi po, 3 po sila. Siya po yung bunso ko.
0: Oo, pero hindi ka, of course, motherly love, no? Hindi tayo hihinto.
16: Opo.
0: Oo, kamusta yung anak mo, Michelle? Po. Kamusta? Kamusta naman yung anak mo? Okay naman siya? Pumapasok ba siya sa eskwela?
16: Yes po.
0: Ano ba ang buhay na isang batang may thalassemia?
16: Actually po yung buhay ng bata may talasimya, mahirap din po, no? Although ang anak ko po ay pumapasok siya everyday face-to-face, ang mga nagiging problema lang namin is yung pag-a-absent siya kasi kinakailangan niyang pumunta palagi sa ospital para sa blood transfusion, para sa mga laboratories. Minsan po, dahil sa madalas na pagkuha sa kanila ng dugo, minsan numinipis na rin po, nagsisipagputukan na rin yung mga ugat-ugat nila. So, isa rin yun sa mga... yung masakit na nakikita mo sa anak mo.
0: Mm-mm.
16: Yun po.
0: Michelle, anong mga panawagan mo sa ating gobyerno na maaring makatulong sa mga magulang katulad mo na may mga anak na may talasimya? Kasi forever sila may talasimya. Forever yes, sila magba-blood transfusion. Anong mga pangangailangan ninyo?
16: Pinili ko po maging isang advocate sa sakit na talasimya po para po magkaroon po ng awareness ang ibang tao na meron pong sakit na kagaya nito. Isa pa po yung sinabi po ni doktor na maghikayat para sa mga blood donors na mag-donate, since na ang blood ang pinakapangunahing pangangailangan ng mga may talasimya in order to survive. At saka po syempre magbigay din ng pag-asa para sa iba pang mga pamilya na meron pong talasimya.
0: Oo. Michelle, ikaw ba ay humihingi ng tulong para dun sa mga ating mga kapamilyang meron ding inaalagang anak may talasimya? Saan ka lumalapit para tulungan ka? Kasi magastos eh, di ba?
16: Oh, yes po, magastos po. Humihingi po kami ng tulong sa DSWD po. Tapos po, humihingi rin po kami ng mga guarantee letters para sa gamot, sa senador, sa mga party list. Then sa Office of the President din po, at saka sa mga congressman po ng mga local government, maski sa mga mayor din po, humihingi po kami ng guarantee letter.
0: Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na paghingi, no, Michelle? Walang katapusan.
16: Yes, opo. Pero pagka humingi ko po sa kanila, after 3 months po, ulit bago ka makahingi ulit po ng tulong.
0: Okay, so tayo po muna ay magko-commercial, no? Sana po sa mga ating mga kababayang may mabuting puso, no, na nanonood at nakikinig po sa atin sa Pilipinas at sa buong mundo. Madami ho tayong mga kabataan may talasimya, may matatanda ding may talasimya, na umaasa sila po ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagta-transfuse ng dugo panghabang buhay. Ito po ay talagang napakahirap dalhin, no? So, kung gusto niyo hong tumulong, no, yung mga donations po ninyo, mamaya ay tatanungin natin si Doc. Actually, Doc, answer that now before we go on a break. Where can they give donations? May foundation ba ho ang ating pong Philippine Society of Hematology and Blood Transfusion?
2: Kung saan po malapit na hospital na may blood bank, pwedeng-pwede po kayong mag-donate.
0: Oo. So, ng dugo.
2: Money,
0: pera, para dun sa testing. Saan ho kaya pwede silang mag-donate?
2: Sa testing and processing, I think po dun po sa mga hospitals din po na may foundation para po safely and surely maano po yung fund na ibibigay nila.
0: Oo. Pero ako nga sabi ko sa inyo, you wanna do something good? Ako, nung COVID for 4 years, basta birthday ko, nandiyan ako sa National Children's. Kaya talagang natapat na talasimya ating topic today, no? Punta ka lang dun eh. Mamimit mo na yung nanay eh. Kahit na hindi mo bigay yung pera eh, bayaran mo yung pag-process, pag-check dun sa dugo na sasalin sa kanya. Kasi may bayad po yun. Hindi po libre. From 1,500 nga to 3,000, no? So hindi po libre yun. Plus yung pag-stay pa sa ospital, no? Kung lalo na kung sa private, di ba? Okay, so dyan lang po tayo. Tayo po muna ay magkakaroon ng break, no? Sa ating pong pagbabalik ay sasagutin na po natin ang question ng ating pong mga listeners. So dyan lang po kayo magbabalik po, ang iwas sakit, iwas gastos.
3: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kaagapay sa kalusugan.
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
18: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
19: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
21: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
22: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
23: Food's here, guys.
22: And feel the vibe.
24: Best concert ever!
22: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
26: DZ!
25: Naghahanap.

0: Para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
1: Nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos at pinag-uusapan po na natin ito pong genetic disorder sa dugo na tinatawag po nating thalassemia. Kasama po natin si Dr. Lorraine Item, isa pong hematologist at mula po sa Thalassemia Action Network ng Philippine Society of Hematology and
2: Blood Transfusion.
1: Naputol na kasi sa screen ko, hindi ko basa. Doktora, okay. Ano ho ang mga programa ng gobyerno para matulungan na ating mga kapamilyang may thalassemia from PhilHealth to DOH? Sige po.
2: Unang-una po, I think para sa akin po, maganda po yung ginagawa ng newborn screening po natin. Mula noong 2014 actually, na-start na po, na-umpisahan na ang optional po na expanded newborn screening. So ginawa po mandatory ng 2019. And once na ma-screen po ang bata na may thalassemia, sila mismo automatic tumatawag sa parents para ma-inform ang parents na positive ang test, na mayroon pong karagdagang test na kailangan gawin, na free po na ginagawa ng newborn screening. And sila din po ang nagka-counseling sa mga magulang. Pagka-counsel, inire-refer po nila iyon, yung mga bata, sa mga hematologists para po ma-monitor.
1: At mabantayan
2: habang lumalaki. Mm-mm. So yun po yung isa sa mga pinakamaganda po na ginagawa natin
1: ng ating government.
2: Yes po.
1: Okay, so Mommy Michelle, ano ang message mo sa ating mga nanay na katulad mo na nag-aalaga ng mga batang may thalassemia?
3: Sa mga parent po na may anak na thalassemia o sa mga adult na may thalassemia, ang laban po natin ay laban ng ating sarili, laban ng ating mga anak. So, huwag po tayong mawawala ng pag-asa, huwag tayong mawawala ng pananampalataya dahil ang ating pag-asa ay laging nagmumula sa ating Panginoon. At lagi rin tayong magpasalamat sa mga tao na tumutulong sa atin, lalo na yung mga blood donors natin, dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi madudugtungan ang buhay ng mga bata.
1: Oo. Michelle, nakikita mo ba ang Panginoon sa iyong journey sa pag-alaga ng iyong anak?
3: Yes po.
1: Oo. Nakikita mo yung kanyang blessing, ano, na hindi ho kayo pinapabayaan?
3: Yes po.
1: Kasi syempre, ang worry ng bawat ina, paano na pag nawalan to ng magulang, no? Yung paano siya mabubuhay, no? So, anong mga i-impart mo doon, Michelle, tungkol sa iyong journey, yung faith na everything will be okay? Kasi from 4 years old, ngayon 11 na siya, diba?
3: Yung ano ko po kasi, lagi kong sinasabi sa sarili ko na it is just a testing of faith, kahit na mahirap bilang magulang na meron kang ganitong anak at panghabang buhay pa. Pero I thank God because meron siyang mga taong ipinapadala sa amin para tumulong, mga kaibigan, mga blood donors, mga partners namin, mga foundation na tumutulong sa mga batang may sakit na thalassemia. So, yun lang po. Isa lang blessing yun na kahit na may ganyang sakit, meron pa rin pong tumutulong sa amin. Kasi hindi po to biro. Lalo na pagdating sa gamutan nila kasi napakamahal po. So, ayun po. Pasensya na po.
1: Okay lang. No, we feel you, Mommy Michelle, no? So, para po sa mga ating mga kababayan nga na nanonood at nakikinig, sana ay supportahan po natin ating pong mga kababayang may thalassemia. So, thank you po, Mommy Michelle. Yan po si Mommy Michelle Aniceto Taiza sa pong magulang at advocate po ng thalassemia. Doktora, ikaw naman, anong mga tingin mong paano pa mapapaganda ang pangangalaga natin sa ating mga kababayang may thalassemia dito sa ating bansa?
2: Akala kasi natin ang thalassemia ay foreign po na sakit dati. So nung makita natin sa newborn screening, ang dami pala natin na carrier or may bahid na thalassemia. So para lang po tayo ay ma-diagnose ng mas maaga, mabigyan ng gamot na mas maaga, ma-manage ng mas maaga. Kung po may nararamdaman na or may nakita na po kayo sa CBC, magkonsulta po agad sa pinakamalapit na doktor o hematologist para po kayo ay matulungan.

0: At kung mga may kakayanan po na magkaroon na mag-donate ng blood o mag-donate po ng financial, marami po na nakabukas na pwede po kayong lumapit para matulungan po sila.
1: Okay, Doc, mabilis lang because we have 3 minutes to go. May question tayo kay Ma'am Lina ho. Normal ang hemoglobin at iron ko, pero bakit nilalabasan ako ng maliliit na pasa sa hita at braso ko? Family history ba ang aplastic anemia?
0: Iba po ang talasemia at aplastic anemia. So kapag po sinabi talasemia, pulang dugo po ang may problema. Ang pasa-pasa o maliliit po na pasa-pasa, ang pangunahin pong tinitingnan doon ay ang platelet count. Kung may aplastic anemia po si ma'am, ang problema po ay doon po sa kakayanan po ng bone marrow na mag-produce o gumawa ng mga cells, hindi lang po ng pulang dugo, kundi po puti at ang platelet po niya.
1: Okay. Si Juro naman, sabi niya, FIHJ. Okay, iwasan po ang pagpupuyat para hindi tumaas o bumaba ang presyon ng dugo. Now taking phenyl iron supplement and Vastatin for 3 months para maging okay ako ulit. Okay ka doon, Doc?
0: Iba po yung presyon po ha, yun pong blood pressure at iba po yung hemoglobin po.
1: Okay, mula kay Ilyin, also pwede po kaya ako mag-donate ng blood kahit marami akong maintenance?
0: Depende po sa sakit. So again, may screening po na ginagawa ang ating mga blood bank bago po kayo mag-donate.
1: Okay, my last question to you, Dr. Michelle. Bakit mo pinili mag-alaga ng mga
0: Lorraine.
1: Okay. Sorry, nalito na ako. Oo nga, Lorraine. Kasi tinitingnan ko si Michelle sa taas. Dr. Lorraine, ano ang bakit mo pinili ang mag-alaga ng mga batang may mga cancer sa dugo at cancer? Napaka ano to, heavy ha? Oo, na piliing specialty. Why?
0: Alam niyo po, parang yung ito po yung mga sakit nito, parang dahil lifetime, terminal, nakamamatay, pwedeng nakamamatay. Akala po natin hopeless. Pero kapag po na-meet niyo sila, nakausap niyo sila, nabantayan niyo po sila na alagaan, yun yung makikita niyo po na doon may pinakamaraming hope.
1: Mm-hmm.
0: Doon may pinakamaraming pag-asa.
1: Yun ang learning mo, no? Yes. With your field, no?
0: Yes.
1: My hope. May Panginoon,
0: yes,
1: no? Na siyang miracles can happen, no?
0: Yes.
1: Doktora. O yan. So thank you.
0: Thank you.
1: And continue your advocacy, no? Na mag-alaga sa mga batang may cancer sa dugo at may cancer. And more power sa iyo, Dr. Lorraine Item. Ang ating pong hematologist mula sa Talasemia Action Network ng Philippine Society of Hematology and Blood Transfusion. I'm sure proud na proud si Mommy Rosita at Papa Dodi Item sa kanilang anak na si Dr. Lorraine. So maraming salamat po sa pagsali po sa aming huntahan for today. Ito po yung nagko, Dr. Luisa, yung pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Talaradyo, Radyo 630. Abangan nyo po ako mamaya sa Connect Ka Dyan from 1:30 to 3 p.m. Makakasama po natin ating po mga kapamilya from Baguio. Pag-uusapan po natin. Update po tayo sa kanila pong declaration of state of calamity. Dahil sila po ay on an economic crisis dahil po sa ating pong crisis sa gasolina, diba? At sa krudo. So maraming salamat po. Bye! Susunod po si Mama Jai Ho sa Bongga Ka Jai.
2: Si Doktora Luisa,
3: Doktora Luisa,
2: ating kaagapay sa kalusugan. Maging updated sa mga showbiz happenings kasama ang beshi ng bayan, DJ Jai Ho sa Bongga Ka Jai! Bongga Ka Jai! Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 2 minuto makalipas ang alas 12.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, naniniwala ng ilang eksperto na lumabas ang tunay na pagkataon ng ilang senador matapos ang shooting incident sa Senado noong Miyerkules na sinundan ng pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa. Sinabi sa DZMM ni Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa na kahiyahiyaan nangyari dahil napaghalataang mas nangingibabaw ang personal at political na interes ng mga senador sa halip na sumunod sa batas. Gayt ni Cayosa, malinaw na nakasaad sa batas na hindi kailangan ng court order para may patupad arrest warrant na International Criminal Court kay De La Rosa at hindi ito pwedeng dagdagan ng kondisyon.
4: Well, kahiya-hiya ko yung nangyari. It reveals the character of the senators at mababatas mga ito, sila dapat ang nangungunang sumunod sa batas. Huwag mo sana na i-twist yung batas. Pag sinabing protective custody, ang kinukustodiya mo yung tao, hindi yung Senado.
3: Sa ibang balita, konektado ang daming insidente ng sunog sa heat index ayon sa Bureau of Fire Protection. Ayon kay BFP spokesperson Chief Fire Superintendent Anthony Arroyo, may direktang ugnay ng average heat index o yung damang init sa mga insidente ng sunog base sa kanyang obserbasyon. Anya, tumaas na mahigit 30% ang daming naita ng sunog sa buong bansa simula Abril kung saan naitala ang matataas na heat index. Mas madali anyang mag-overheat ang mga electrical appliance at tuyong materyales kapag mataas ang temperatura na nagiging sanhi ng sunog.
5: Napapansin kami, no, na nagbabiral, may mga sunog ay binibidyohan muna at ini-expect doon sa pagla-live ay makarating kami agad. So wag naman, no, dapat tawag ay tumawag muna sa 911 bago mag-live ng live video or kung gustong mag-record ng video.
3: Payan ng BFP, i-unplug ang mga appliance kapag hindi ginagamit, iwasan ang octopus connection at ipahinga ang mga dekoryeteng gamit para maiwasan ang pag-overheat.
6: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Everbest from Everest.
3: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril.
2: DZMM Balita Ngayon!
7: Bongga!
8: Bongga!
9: Bongga!
10: Bongga!
11: Bongga!
12: Bongga ka jay! Mga maiinit na showbiz balita.
13: Bongga ka jay!
12: Walang palalampasing inside story.
13: Bongga ka jay!
12: Face off, face off. Kasama ang mga trending personalities.
13: Bongga ka jay!
12: Makinig,
14: makinig,
12: manood,
15: manood.
12: Now na!

0: Isang magandang magandang tanghali po sa inyong lahat mga kapamilya Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng mga nakatutok sa atin all over the world via the Filipino channel. Kasama niyo na nga po, Kapiling Kabonding, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho. May 17, 2026, Sunday. Opo, diba syempre naman, pagdating ng pananghalian po ninyo, talagang ito nga po ang inyong number one na pinaka-pinakikinggan via your Sky Cable Channel 26, 183 local cable channels nationwide. At syempre naman sa inyong mga YouTube channel, opo, ako po ay inyong napapanood dyan ngayon. Pasensya na po kayo, hindi ako nakapag-prepare today. Huh? Hindi pa ako nakapag-prepare nito, paano na lang kapag nakapag-prepare pa ako, diba? Syempre naman, hindi ko po pwedeng kalimutan, ikaw, Kuya Driver, ikaw na nagmamaneho ngayon kasama ang iyong buong pamilya, ikaw na nasa gitna ng kalsada, talaga namang init na init dito sa may Metro and Mega Manila, habang ikaw ay naghahanap ng pwede mong kainan na karinderya na nakatutok din syempre sa 630 kHz sa inyong mga transistor radio. Maraming salamat po sa pakikinig dito po sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta. Oras natin 12:10 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Bitawan na natin ang mga balitang showbiz na inyo pong inabangan. Simulan natin mula syempre sa unang balita, mga kaserbisyo at kapamilya. Charo Santos Concho at Christopher De Leon bibida sa horror film. Bibida nga po sina Charo Santos Concho at Christopher De Leon sa upcoming horror film directed by Direct Gerald Taro. Kabilang din po sa cast ng pelikulang Knock 3 Times sina Julia Barreto at Tony Labrusca. Tampok nga sa pelikulang kwento ng babaeng galing sa rehab pero natuklasang na-impluensya ng ina ng lumang salamin. Sa ngayon, wala pang anunsyo sa iba pang cast ng pelikula gayon din sa production timeline. Bukod nga sa Bayaniverse Films, kilala rin po si Sir Gerald Tarog sa pagdidirek ng mga episode kagaya na lamang ng Shake, Rattle and Roll at 2011 horror film na Aswang. Tara ni Ma'am Charo, no? Gagawa ng pelikula with Ding Dong Dantes, with Tita Boots, Anson Roa, kasama sila, sino nga itong kasama niya na young star? Barbie Fortesa, di ba? Yes. Tapos ngayon naman, Christopher De Leon. Parang kumbaga, yung mga bagay na siguro parang hindi pa niya na-check sa bucket, pero nagawa niya na yun lahat dati, for sure. Pero yung mga bagay na hindi niya na-check sa bucket list niya, sige, gawin natin ngayon 2026, dire-diretso. Oo, why not? Baka nga yung iba dyan, ginawa na niya ng 2025, 2024, tapos ngayon lang pinalabas, diba? May mga ganung ano eh, pelikula na na-shoot na, natapos na, yes, ngayon ipapalabas, ganun. Ito naman, mainit na balita, 12-11, Kim Domingo, pinabulaana ng isyong nag-uugnay sa kanya sa isang politiko. Ay! Nagsalita na po ang batang Quiapo actress na si Kim Domingo matapos kumalat ang issue na iniuugnay siya sa isang politiko. Sa isang mahabang post sa social media, diretsahan ngang itinanggi ni Kim ang allegation at ibinunyag ang isang matagal ng sikreto na mayroon na pala siyang Thai boyfriend. At sa katunayan, 3 years na silang steady. Anya, sinadya niyang ilayo sa publiko ang kanyang love life matapos ang kontrobersyal niyang nakaraang relasyon. Pero dahil sa mga kumakalat na balita, napilitan na umano siyang umamin bilang respeto sa kanyang partner at sa pamilya nito. Sa kabila nga po ng mga intriga ni Kim, iginiit po niya na masaya at kontento siya ngayon kasama ang kanyang nobyo, pamilya at malalapit na kaibigan. Eh, kasi may mga naglabasan, di ba? Merong ano, video na kita silang parang sweet-sweetan. So, ngayon, parang nagsalita itong sikat na ano, na pambansang Marites na si Cian Gazad. Ay, pinangalanan ko talaga, di ba? Oh. Hindi kasi diba siya naman, di ba? Huwag nating lokohin ang taong bayan. I'm sure nababasa naman ang taong bayan yan, di ba? So, parang pinangalanan na Kesyo Di Umano daw, kaya daw maluho, kaya daw nakikitang marangya ang buhay, ay maaaring Di Umano. Dahil daw po doon sa isang politiko na nauugnay kay Kim. Kaya agad-agad itong pinabulaanan at pinos yung kanyang picture kasama yung boyfriend. Alam mo yun, ang hirap, di ba? Ang hirap-hirap talaga sa show. Actually, nasa Batang Quiapo siya. So parang you cannot invalidate or kaya yung magandang buhay na natatamasa niya. Hindi mo pwedeng sabihin na just because nakita mo siyang spotted with someone na may magandang estado or mataas na estado sa buhay, eh doon na nang galing yung kanyang kaperahan, di ba? May mga bagay naman na iba yung pinapakita mo ng showbiz or iba yung pinapakita mong facade of your personality sa tunay na ikaw, di ba? Like for example, may mga kilala ko na parang they're very, very outspoken. He's very fragile. Introverted talaga siya. Hindi talaga yung pinapakita niya. But just because of the pressure of the society. Wow! Society! Hindi ka na mag-society ngayon. Di ba? Delta 14 na ate. Ito na muna, syempre. Ayan, ang taring nito. Handa yung mga balita ng showbiz. Pero yung mga ano ko lang, ano. Parang yung mga ibinibigay natin balita, yung mga hindi ko pa nabasa nitong mga nakaraang linggo. O ito, para maganda naman ang balita natin, na teaser ng bagong game show na Too Big Handle, Ipinasili. Inilunsad nga po ng ABS-CBN ang teaser ng bagong game show na Too Big to Handle, na tampok ang matitinding water obstacles at nakakaaliw na challenges mula Camarines Sur. Pinangungunahan ito ni Yassi Pressman bilang Too Big Serena kasama ang kanyang Too Big Barkada. Mapapanood ang pinakabagong summer game show sa May 23 at 24 na regular na i-ere tuwing Sabado at Linggo sa iba't ibang platform. Taray ha, parang ano, dinistribute ng ABS-CBN kasi bago ko pa yung binalita, I first saw that teaser, parang wala pang final kung saan i-ere. Parang ang alam ko lang, ito ay ipapalabas online. Pero ngayon, dito nga sa balita natin, ito ay mapapanood na natin sa Kapamilya Channel, syempre sa ABS-CBN. Ay, may pagbabago ha, parang wala dati yung ano, yung mga MOS, yung mga man on the street interviews, tapos parang siguro dinagdagan nila kasi nga dahil nga may TV purposes na siya. Congratulations! Batiin muna natin, nakatutok sa atin ang mga taga Aduang Tete. Tama, Aduang Tete. Nakipiesta tayo dyan, tama ba? Nakipiesta tayo dyan before, yung last week Monday. Kaya wala ako nung Sunday eh. Hindi, charing. Oo nga pala. Oo, na-miss ko pala kayo. Wala pala ako nung Sunday. Tama ba, Kuya Fred? Wala ako nung Sunday. Oo, kasi nga nung May 10, Mother's Day, ako po ay nakifiesta dyan sa Aduang Tete, sa may Apalit, sa Makabebe, Pampanga. Hello kay na Tita Francia. Magandang tanghali po. Hello kay King. Hi, Bebe Boy. Syempre kay Tara, kay Prince. At saka syempre kay Tita Carmelita Pangilinan. And of course, kaila Justin at sa kanyang ate. Hello sa inyo dyan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At yung mga tindahan sa paligid nyo, di ba? Mga tindahan sa paligid. Di ba, ang saya kaya sa mga probinsya, di ba, sa mga, oo, tabi-tabi, yung mga tindahan. Tapos ang gaganda ng mga palinda nila, yung hindi mo na mabibili dito sa Maynila, nandun yung mga laruan na nabibili mo before nung bata ka. Yes, kumbaga parang nung moment nandun ako, parang feeling ko, hashtag healing my inner child. Wow. Dahil sa tindahan, masasarap ang pagkain ng mga Kapampangan. I so miss ngayong Sunday lunch pa man din. Namimiss ko ang menudo. Namimiss ko rin ang pampano na nilagyan ng something inside. Okay. Merong mga ano, nilagyan ng herbs and spices. Man. Parang hindi, kamatis lang naman yung nilagay. Oh, hello din sa mga friends natin na nanonood sa Dubai, sina Kuya RJ, si Loji, syempre si Kuya KB na nasa loob ng kampo kasi syempre siya ay isang ano, local Emirati. Emirati, ganon. Syempre sa mga binivertigo ngayong tanghali, oo, inom-inom tayo ng gamot, di ba JB? Huwag kayong parang... Ang hila pala ng vertigo, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Parang umiikot pala yung buong ano. Experience. Hindi ko pa na-experience and ayoko namang ma-experience. Pero may friend ako na parang nakita ko talaga namumutla siya. So kung ganun po, alam mo agad-agad, consult your doctor. Kasi like ako, diba, isa sa pinaka-natutunan ko talaga, if meron tayong nararamdaman sa sarili natin, agad-agad, idiretso natin sa pinakamalapit na doctor o kaya emergency room. Parang ano, it's better to be ano, tawag dito, ay ang taray, ang dami natin bisita, diba? Ay, ang Bini! Bini ba to? Si Charlene! Tama ba?
1: Ano, hindi.
0: Ano ba yan? DNA! Akala ko Bini. O, yung DNA, mga pamangkin ni, ano, ni Mr. Gene Velasquez. Pasensya na kayo, hindi po kasi nakikita talaga dito. Eh, pink yung buhok niya. Akala ko si Stacy. Diba? Oo, ayan. Ayan, andito yung mga DNA. Hi, Joe! Yung mga friends natin sa BGC. Ang tara yung mga friends natin, no? All over the world talaga naman. O, 12:18 na po ang oras natin. Ate Kimmy, ayan, nanonood sila sa atin. Eto na, makakasama natin. Siyempre, alam mo, I'm super duper excited and I just can't hide it. Kanta. Hindi, di ba? Ay, hindi. Meron nga pala akong sasabihin. Sobra akong nalulungkot pala. I will grab this chance. May isang minuto pa ako. I grab this chance. Nalulungkot ako kagabi. Nakita ko yung mga post ng aking number one senator, Senator Bam Aquino, na parang he was replaced sa kanyang position sa Senate. Di ba? He's the head of education. So, oo, yan nagagalit yung mga taong bayan, di ba? Oo, napalitan siya at tinanggal siya dun sa kanyang pwesto. So parang ako po, the last time that I've had a meeting with Senator Bam Aquino, just para makakuha ng update what he's doing, kung ano yung mga nagawa niya. Parang ano, nakita ko po na na-fulfill yung kanyang, sa budget ng mga inallocate sa kanya, nagampanan po niya at ginawa po niya. Pero syempre, di ba, let's see, life goes on, ano kaya ang mangyayari. Basta tanging sinasabi ko lang paulit-ulit, ano man po ang nangyayari po sa paligid natin, ipagdasal po natin ang magkaroon ng maayos na samahan mula po sa kanila diyan. Kasi syempre, paano naman tayo mga nasa laylayan? Papayag nilang ba tayo na lagi nilang tayong resilient, di ba? Yung resilience is the best policy. Tignan ba yun? Honesty yun, di ba? I'm just breaking the ice. Pero syempre, di ba? But seriously speaking, hindi nakakatuwa yung nangyayari talaga. It's very, very important na sana naman po, opo, dun tayo sa kung ano ang ikabubuti ng mas nakararami. Ayan, di ba? Anyway, sakto, 12:20 mga kapamilya, hinga-hinga malalim tayo. I'm sure lahat tayo may mga pinagdadaanan sa life. Pero pasisiyahin naman po tayo, syempre, ng ating mga special guest ngayong Sunday afternoon. Unahin na natin, makakasama po natin live na live sa studio. Eto na! Alam nyo, kilalang-kilala nyo siya. Alam mo, love na love ko yung kanyang role na si Miss... Hindi ko pwedeng sabihin ata sa air yun eh. Miss Tina! Miss Tina! Yung apelido, hindi ko pa ata pwedeng sabihin. Oo, kasi nung pandemic days, pwede kong sabihin because it's online. Yeah. Yeah. And everyone is talking about it because of yung kanilang series na talagang nag-trending ng bonggam-bongga. BL series ni JC Alcantara at ni Tony Labrusca. Hello, stranger. Oo, hello, stranger. Nandito po si Miss Tina. Nakapilido po ni Miss Pia. Yes! Yun na lang. Guess nyo na po yun, di ba? Si Pia Moran po. Ayan! Si Pia Moran po ang ating body language dancer na ayun po kapit din Miss Tina. It's a character. But syempre, she's a very, very good actress. Actually, super husay po nito. Love ko yung mga tipo niyang actress kasi kahit saan mo siya ilagay talaga, yung character niya talaga is hindi pwedeng makompleto ang isang scenario, isang palabas. Totoo, di ba? Yun ang importante sa isang ano series or pelikula or even sa theater din, napapanood ko talaga siya pag nagpipeta ako, nanonood ako sa peta kasi lagi, di ba? I-welcome po natin mula sa Ang Babae sa Septic Tank 4. Oh, shoot! It's live sa Chatter, Miss Mean Espinosa. Hello po, paklik na lang po, Miss Mean.
2: Hi! Good afternoon.
0: I'm so
2: afternoon na, di ba?
0: Yes, opo. Alam niyo po ba, di ba ang ASAP, hindi na po namin katapat ang ASAP. Kasi syempre, parang ang pressure ko po talaga lagi kapag Sunday, ang katapat ko ay ASAP. Alas 5 na ang ASAP.
2: Oh, sorry. Nag-move. Ikaw nandito ka pa rin.
0: Hindi. Tinanong ko yan kay Ate Darla. Sabi ko, ate, what's the reason behind the, yung pag-revamp, yung pag-change ng schedule ng ASAP?
2: Mm-hmm.
0: Yes, ng time slot. Kasi diba nakasanayan natin na it's a Sunday variety show every tanghali, lunchtime. Yeah. Sabi ng Ate Darla, bilang head writer siya dyan. Si Ate Darla, mga kaibigan natin sa production, head writer, and mataas na yung position ni Ate Darla. Sabi niya, diba te, kapag concert experience ang ino-offer mo, dapat talaga sa ganong oras siya.
2: Actually.
0: Eh, diba nung nag-revamp sila, parang yung last week na napanood natin, lahat ay ginanap sa Big Dome, sa Araneta Coliseum. Diba? Doon ginanap. Parang yung susunod nila, may Cebu, may Victorias. Oh. Kumbaga talagang, it's a concert experience for live audience and at the same time, napapanood din sa television yung mga naging ganap doon.
2: Ayan. That's wise, no? So, parang meron talaga silang live audience.
0: Yes.
2: And then, ang ganda.
0: Oh, diba? Ayun. Anyway, natuwa ako, sabi ko, hindi, natuwa ako sa fact na parang, okay, nakabawas ng ano, ng
2: pressure,
0: ng pressure sa ratings. Ah, sa ratings talaga. Hindi, pero totoo naman. Kasi di ba at least tayo ang pinakikinggan sa Teleradyo kapag pumatak ng 12 noon, 12:30. Pero, Miss Mean, it's nice to see you again personally and of course, live na live. How are you po? Kamusta po?
2: I'm good. I also want to tell you first before we proceed.
0: Opo.
2: Na whenever, kasi I'm really anxious pag nagkakaroon ng mga promotional runs, especially pag film, pag medyo showbiz na siya.
0: Opo, opo.
2: But whenever you're around, I feel so relaxed and safe. So, I just wanted to tell you that. So,
0: thank you po, Ms. Mean. Ako po excited ako ngayong araw ng Sunday. Kasi nga, ito na nga, totoo po yung sinabi ko, hindi po siya showbiz, hindi po etchos. Alam nyo po yan, di ba? Na parang isa, siguro nakakaintindi nito yung ano nothing against, pero hindi, di ba? Kasi ngayon, di ba, usong-uso yung fanbase. Di ba, nung sa mga artista, ganyan, yes. Usong-uso siya. Pero di ba, kapag yung craft mo talaga is yung about dun sa arts na meron, yung pag-acting, yung pagpe-present ng storya ng pelikula, not all about you, the person who's involved doon, di ba? Kayo pong mga mahusay na character actresses talaga is yung nag-uplift doon sa bida, yung doon sa isang scene. At remarkable po yung mga ginagawa niyong scene.
2: Oh, thank you.
0: Opo, gusto, totoo po yun. Oo.
2: Maraming salamat, Jai. And I also enjoy it that people actually remember the characters and not me. Parang it's fine na hindi niyo na ako maalala, so I can also keep my anonymity in a way.
0: Ay, bongga yung anonymity. Anonymity, ano yun?
2: Basta yun.
0: Oo, yeah, totoo. Yeah. Parang kumbaga there's surprise in every characters na ginagawa niya. Yes.
2: Correct.
0: Opo. Pero di ba po, as far as I can remember, talagang kayo, parang ang dami niyo nang nagawa mula noon hanggang sa moment na to. Hindi kayo nababakante. Kumbaga, isa kayo sa pinaka-in-demand na actress.
2: I'm grateful. I'm super grateful. Siguro rin, naswerte ako na nung nagkaroon ng pandemic, I could say yes to a lot of film and TV projects. Kasi like now, I couldn't really say yes to a lot of film and TV projects because of theater.
0: Yes.
2: So, pero nung pandemic talaga, that's why you saw me in Hello Stranger.
0: Actually, hindi lang dun eh. Marami pang mga pelikula at mga teleserye na napapanood ko po kayo. Pero sa akin kasi markang marka dahil yung tutok ka. Kasi diba sa trabaho naman natin, aminin nyo po, hindi natin napapanood ng sakto kung kailan umi-ere yung mga palabas natin. Kasi habang umi-ere, nasa taping ka, nasa shoot camera. Pero nabanggit nyo po na ngayon po you're back into more theater projects. Ganun pa rin po ba? Kasi di ba dati po, natatandaan ko, pag sinabing teatro, ang sabi daw, ang pinakabayad mo lang na makukuha doon, huwag mong iasahan yung money.
2: Yeah.
0: Ang pinakabayad mo lang talaga doon is yung ikaw na nagagawa mo yung fire and passion sa puso mo when it comes to performing. At kapag ang tao ay nagpalakpakan na kapag kayo ay natapos sa isang production, yun ang pinakabayad.
2: Walang katulad.
0: Hanggang ngayon po, ganun pa rin po ba?
2: Absolutely.
0: Kumbaga, hindi pa rin ganun kalaki ang...
2: I mean, hindi mo talaga siya mako-compare sa film and TV. So you also make adjustments, parang okay, this season of my life I'm gonna do mostly theater, so yung iba kong mga luho hindi ko managagawin because ito lang yung kikitain ko. But ganun pa man, sobra talaga kasing saya eh. Iba yung saya when you do a live performance. Ayun, tapos you get instant feedback from the audience, so you know when it's actually working, when you know
0: the reaction,
2: you know when they're actually having fun. So, yun, masaya. Iba talaga. Ibang experience yung...
0: Pero nagawa nyo rin po nung pandemic na ang mga audience nyo ay online, digital.
2: Yeah.
0: How's the experience po? Siyempre, diba, growing up in theater po, na parang hindi natin nakikita yung mga tao. Parang ang nakita natin, thumbs up, emoji, diba
2: po? May ibang fulfillment din doing film and television. Iba rin yung fulfillment niya. Iba din yung skills na hinihingi sa'yo. So, it's nice, as an actor, it's nice to discover different ways of expressing yourself and different ways of connecting to your co-actors. Mm-hmm. Kasi sa theater, di ba talagang magkaharap kayo? Minsan sa film, especially sa Hello Stranger, yes, kunwari lang yung kausap ko. Wala naman talaga akong kausap Zoom in front of me. No, actually, because my internet was so slow, I had to film myself on my own and just pretend that I'm talking to JC and Tony.
0: Oh,
2: so that was the extra challenge nung time na yon. So, yun, parang ang saya lang din na ma-challenge ka differently, doing different medium.
0: Additional learnings din yun sa inyo as a person.
2: As a performer.
0: Correct. Pero let's ano po, kahit Sunday ngayon, let's trip down memory lane.
2: Sure. Right?
0: Oo, diba? Okay. Paano po kayo nagsimula sa larangan ng pag-arte?
2: Ooh.
0: Yan.
2: Ooh. Okay. I actually started wanting to be an actor nung ako ay 8 years old.
0: Ah, sobrang bata.
2: Oo, kasi ano... sobra akong tahimik, sobra akong introverted,
0: mm-hmm,
2: and medyo in a way bullied ako kasi nga parang sobrang tahimik ko sa classroom. So ang tangi kong paraan ng pag-release ng lahat ng mga nararamdaman ko noon ay nagkukunwari akong nagpa-perform.
0: Oh.
2: Tapos, ang kasamahan namin sa bahay, lagi siya nakikinig kay Yoyoy.
0: Villame. Yung kumanta ng Butchike?
2: Oo. So, yung buong album na yon pinakikinggan niya yon everyday. Oo. Tapos, dahil storyteller si Yoyoy. So, ini-imagine ko na nandun ako sa eksena ng bawat kantang yon. Tapos, inaarte-arte ko sa sala namin.
0: So, very comical.
2: Oo, yeah.
0: Diba?
2: Oh, yeah. Yun, so, that's when it started. And then, dun sa tinitirahan ko, may nagbigay ng free workshop.
0: Wow.
2: So, sa time na yon, grade 2 ako, nung summer, may nagbigay ng free workshop sa community namin. And then, umattend ako. Tapos yun, sobra ko na siyang na-enjoy. Mm-hmm. And then, ang
0: at
2: role
0: the age of 8 po nun. Ha?
2: Oo, at ang mga kakasamahan ko nun, mga high school students, ang role ko nun, upuan.
0: Ganda.
2: So, inuupan ako ng mga mas matatanda sa akin. So, pagtayo ko, hilong-hilo ako. Pero, man, sobra kong saya.
0: Kasi
2: yung community, tapos
0: iba.
2: Yung
0: acceptance dun sa inside, sa loob ng community. Okay. Alam mo, nag-theater ako sa tanghalan bating ako ng Lyceum of the Philippines University.
2: Oh my God.
0: Ang unang role ko is Yossi.
2: Paano?
0: Kalenda. Ano, yung, di ba sa theater naman? Yes. Okay. Tapos kamay lang. Tapos parang kang, ano, mime, human, di ba yung ganun, yung white, yung face.
2: Oh my God, ang funny.
0: Ang funny talaga. Tapos wala akong script. Kasi Yossi ka lang kung magagaganong-ganong ka lang talaga. Para, di ba gano'n naman sa teatro talaga? Pero alam mo yun yung para sabi ko, alam mo nung time na yun, siguro ilang taon ako yun, mga, pag college ba ilang taon ka yun?
2: 17, 18.
0: Mga gano'n, 17, 18. Nung edad ko na yun, parang nasa isip ko talaga, ay gano'n talaga, magsisimula ka talaga sa mababa. Kasi unti-unti kang aangat, magiging lead role ka. Kasi pag in-MMK yung buhay ko, dati... Di ba ganun, ganun yung mga generation before mag-isip ng mga bagay-bagay, hindi mo siya iisipin ng, dahil hindi ka lead role, hindi mo iisipin na, oh my God, hindi ako nakuha. Pero you audition for lahat, nag-audition ka talaga para dun sa isang bagay.
2: Shit, gusto ko mapanood yon yung eksena ng...
0: At ito ang nakakatawa. Ate Mayan, para ang nakakatawa, di ba? Yossi ako, pero dahil araw-araw akong masipag mag-rehearse. Kasi ganun sa teatro.
2: Yeah.
0: Diba? Kahit ano yung role mo, mag-rehearse ka talaga. Dapat maaga ka sa call time and everything.
2: Mm-hmm.
0: Memorize ko yung script ng lahat ng characters na lead role.
2: Okay.
0: So ngayon, dahil memorize ko yung character niya, yung
2: nililip
0: naging
2: mo.
0: Super funny yung eksena. Dahil nga, inaano ko, okay, dinadab ko yung bahat yung sinasabi na. So, natutuwa yung nanonood na parang, ayan, taray, memorize niya. So, naging parang character siya na parang, di ba ikaw yung Yossi? Masatandaan ako kaya sa sa mga pangalan nila.
2: Gano. I'm sorry.
0: Di ba, parang katulad na lamang halimbawa sa pagiging isang upuan. Di ba? Na inupuan ka, pero yung happiness sa pag-uwi mo, wala ka namang ginawa as in yung hindi ka naman kumilos at umarte, yeah, di ba? Oo.
2: But it's really the, yeah, the camaraderie.
0: And everything. And then, nagsunod-sunod po, anong sumunod na nangyari?
2: So, right after that, I decided sa school ko, sa St. Mary's College, dito lang, sa Panay, I decided to join the drama club na. Tapos yun.
0: Shala, drama club.
2: Tapos yun, nag-ano na ako, best in drama na ako every year.
0: Talaga?
2: Sa klase ko, sa batch ko. Tapos, high school, unfortunately, sa science high school ako nag-enroll. So, wala, hindi masyadong uso ang drama-drama.
0: Kasi brainy-brainyhan.
2: Oo.
0: Yes.
2: So, walang acting clubs dito. Walang drama clubs dito. So, okay, fine. So, pag may mga palabas na lang tuwing buwan ng wika, dyan na lang ako nagdedirect ng mga kaklase ko.
0: Sabay ang pagbigkas. Oo, yan.
2: And then, nung college, gusto ko talagang kunin theater arts. Kasi decidido na ako, 8 years old pa lang ako, na gusto ko talagang umarte. But unfortunately, my parents were against it. So, ibang hilig ko na lang yung pinursu ko, which is history. So, nag-social science na lang ako. And then, right after college, nung nagtatrabaho na ako and I earned my own money na, yun, nag-enroll ako sa PETA workshop. And that's how it started.
0: The rest is history.
2: Yeah.
0: Pero di ba yung sa kwento po niya, kung narinig niyo po mga kapamilya at mga kaservisyo, di ba parang from humble beginning, parang everything started sa talaga sa pagiging, sa curiosity.
2: Yeah.
0: At saka hindi mo akalain, di ba, na introvert yung isang tao, pero yun ang gusto niya, yung nasa performing arts siya, di ba?
2: Yeah.
0: Kaya hindi pwedeng i-judge talaga yun na porque tahimik or something. Kasi minsan, kailangan mo lang humanap ng source. Ngayon po, tama po ba? Correct me if I'm wrong. Isa na po kayo sa mga teacher?
2: Yeah.
0: Senior artist teacher sa PETA po?
2: Yes, yes.
0: Wow. Oh. Ang galing-galing nyo naman. At director din po kayo.
2: I direct sometimes.
0: May mga artista na po kayong dinirehe? Di ba po kasi itong mga nakaraan, usong-uso yung mga artista na nagsisipagganap sa PETA. May tabing ilog na mga pinapalabas na rin sa ABS-CBN. Yeah. Diba?
2: Parang wala pa. Acting coach, yes.
0: Totoo? O di ba? Hindi porke hindi nyo nakikita sa harap ng camera. Nga. Di ba? Kasi ang daming pwedeng gawin po ng mga katulad ni Miss Mae na mahuhusay. Yeah. Yes. Oh,
2: grabe naman.
0: Yes. O sandali lang, 12:35. So, may senyas na ang aking mga alaga. Ang aking mga alaga. Diba? O, mag-ano muna tayo. Pause for a break po muna tayo, mga kapamilya at mga kaserbiso. Napapasarap ang ating chikahan dito po sa Bongga Kajay. Sa oras na 12:35, magbabalik tayo, mga kapamilya.
3: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa Fanzone! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ang pinaka-aabangang paglilinis, magsisimula na. Aharapin, sasagutin, mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Araw-araw, sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Oras natin mga kapamilya, 12:38 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas.
7: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
8: Bongga ka Jai!
9: Bongga ka Jai!
0: We are back! Eto na nga po, nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho. Sa oras na 12:38 po, kasama pa rin natin si Miss Mean Espinosa. Siyempre naman, siya po ay nandirito para ibalita sa atin na simula June, July at sa August, ayan, meron na pong kasi alam ko nakita ng mga tao na nagkaroon ng parang run, pero parang pambungad.
2: Patikim.
0: Ng ang babae sa septic tank for, shoot! Oo, pero hindi po talaga yun yung ano po talaga siya, alam niyo na po yun. Oo, diba? It's live sa chatter. Ayan, ikwento niyo po sa amin, Miss Mean, ayan. Paano nag-come up ang production ninyo, yung kabuuan po, diba? Na gawin na ito talaga in theater, na 'di ba kasi syempre aminin natin yung mga dating episode, dating mga napanood po namin, na subaybayan po namin, lahat talaga sa screen po namin nakita, pero bago namin nakita sa screen, parang naging award-winning na muna sa iba't ibang bansa, 'di ba po? Ngayon naman sa theater na.
2: I'm not so sure about this ha, but I think it was the artistic director of PETA who approached the team of Direk Marlon, Sir Chris and Uge if they'd be open to do a version of Ang Babae sa Septic Tank sa theater. And then I suppose Chris and Marlon thought na oo nga golden age ng theater ngayon. So why not, since ang septic tank naman has always been there to, you know, give criticism on what's the mainstream genre or art form, diba, at the time. So ngayon, dahil nasa golden age of theater tayo, bakit hindi theater yung bigyan natin ng pansin at pagtatanong. Tapos, ang maganda pa nito, all three of them, ang roots talaga nila ay theater. So, siguro that really excited them. Kaya, andito tayo ngayon. We're doing the fourth iteration of Ang Babae sa Septic Tank.
0: Miss Mean, gusto ko pong malaman, and I'm sure yung mga listeners, yung mga listeners din po natin, syempre, parang meron din silang curious question, like, pagdating, di ba, sa pelikula po, sabi ko nga kayo na off-air, di ba, yung mga fanbase, tamba, off-air ko ba sinabi? Hindi ata, parang on-air. Di ba nga fanbase ng minsan yun yung nagiging bida o yung napapasama sa isang project, dito po kasi, di ba, parang hindi nagmamatter kung ikaw ay talagang marami kang YouTube shares, likes, ganyan, opo. Sa inyo po, may mga audition pa rin po ba? Or even sa theater, may mga handpicked din po na actors and actresses na magsipaganap? Kasi syempre, si Direk Uge, na ginagampanan ni Eugene Domingo as herself.
2: Yeah.
0: Yung sa mga iba pong mga ensembles. Di ba ensembles na yung tawag pag sa theater?
2: Because Chris had to write the other characters na rin along with Ate Uge.
0: Mm-hmm.
2: Nag-isip sila, sino ba yung mga pwede nating isama? Na pwedeng kakunsyaba ni Direk Uge sa plano niyang bonggang-bonggang imamount na play.
0: Wow.
2: So, di kami sila Andoy, Marlon, Melvin, JC, medyo handpicked na kami because yun nga kailangan nang isulat yung mga yung kasi kailangan nang isulat yung script basis sa kung ano yung relationship namin kay Miss Uge, pati rin kung ano yung ginagawa namin sa industriya.
0: Mm-hmm.
2: But all the other actors, because we have 10 ensemble, I think 11 ensemble members, they had to audition.
0: Talaga?
2: Uh-oh.
0: Eh, kasi ang dami na rin mga bago eh, mga bagets na mga magagaling na mga theater actors and actresses talaga. Mm-hmm. Kumuha rin po kayo ng mga nag-artista na?
2: Sa ibang prods.
0: Oh.
2: Yes.
0: Pero dito po?
2: Dito mainly theater people talaga. So, aside from the main actors, meron din yung mga ensemble natin ay all from PETA. So, iba't ibang generations of PETA members. May mga mas matatanda pa sa akin at merong mga bagong salta lang. So, there are applicants, ang tawag namin sa kanila. So, they just joined the company last year.
0: Mm-hmm.
2: So, yun.
0: Paano do, ayan o, diba? Mm-hmm. Naging ano, interesado sila. Mm-hmm. As what you've mentioned, ang sabi po nga po natin, golden age of theater.
2: Yeah.
0: Which, diba, who would have thought na ang tagal, actually ang tagal na, diba, it's like a circle of life talaga, cycle, diba, of life talaga. Kasi diba dati, bago naman yung mga big screen, bago yung pinilakang tabing talaga.
2: It all started in
0: the theater. Started yung mga as a kartel-kartel, yung mga nasa, yung kalesa, tapos magka-perform sila, yung mga ganyan. Teatro, ganyan. Tapos ngayon, diba, parang nagbalik na ang tao ay mas gusto nila yung live na, na panunood. Live na mga acting, concerts, ganyan. Diba, kaya nga parang naghihingalo ang ating sinehan, Philippine movie industry, diba?
2: So true. Oo. So sad, but yeah, unfortunately, parang ganon.
0: Correct. Paano po sa mga interesado na gusto pong maging part ng PETA or sila ay nagtateatro na sa mga universities nila, gusto nilang subukan sa PETA, may mga audition po ba?
2: Absolutely. Most of the time, open auditions ang hinuhold namin for our productions. All they have to do is just make sure to follow the social media pages of all the theater companies in the metro.
0: Oh, yes.
2: And usually nag-a-announce doon ng mga auditions. Also, kung gusto niyo talagang maalala kayo, because yun nga, ang dami nag-audition, di ba? And minsan mahirap nang mamarkahan ka kung ang dami-dami niyong nag-audition.
0: Tama.
2: It would also help if you join a workshop.
0: Tama.
2: So, PETA also offers workshops.
0: Mahal.
2: Not just in summer. Relatively, kami ang isa sa pinakamura.
0: Oh.
2: Because of the number of hours na binibigay namin per session. Yun.
0: Ah, parang bet ko.
2: Game!
0: Diba?
2: Let's go.
0: Na-miss ko. Alam mo, na-miss ko kasi.
2: Game.
0: Yeah. Sana may time, no?
2: Oo, yun lang.
0: Anong
2: busy
0: oras,
2: eh.
0: Anong oras talaga yun?
2: So, the good thing...
0: Wow, nagtanungan talaga dito.
2: Mami. Sige. Pero, ayun.
0: Hindi kasi, I'm sure, merong nakikinig sa kanilang mga sasakyan or sa bahay. O kaya yung mga nanay at tatay na kasamang pamilya pauwi galing sa simbahan, nagsimba sila.
2: Mm-mm.
0: Na parang, ikaw, tamad-tamad mo, bakasyon ngayon kasi June 8 pampasukan.
2: Oh.
0: Oh, ito, magtingin ka dyan. Oh, mag-audition.
2: Diba, that's where I started sa workshop.
0: Opo.
2: So, hindi mangyayari itong theater career ko
0: lahat
2: kung hindi ako nag-umpisa sa workshop.
0: Nag-take ng risk na join ako dyan.
2: Oh, and just really, you know, give your all, enjoy yourself, just take the plunge.
0: Opo.
2: Kasi nandun ka na rin naman. Ang maganda sa PETA, meron kaming tinatawag na weekend workshops din. If you cannot commit to an every other day workshop,
0: May weekend
2: lang kami. Oh, just to make sure that everybody, kasi ang dami rin na nasa corporate. No, na parang ako gusto ko talaga, pero ang traffic pumunta ng QZ. So, okay po, gagawa po tayo ng workshop na madali lang for you.
0: Oh.
2: So, sa weekends, you can also go. As a matter of fact, I'm also gonna be teaching.
0: Yes.
2: Right after we open, June 22, I'll be teaching acting for screen naman. Because I have screen experience.
0: Yes, yes.
2: So,
0: kumbaga practitioner kayo sa screen.
2: Yeah.
0: Dahil iba-iba po ang arte sa teatro. Kasi sa teatro, natatandaan ko kung ganun pa rin ba ngayon. Parang isa sa itinuro sa amin yung pagiging malaki ang galaw.
2: Yeah.
0: Kasi nga, ano...
2: Kailangan hanggang pinakadulo, kita ka, mami.
0: At yung bosses. Mm-hmm. Ako nga, hindi ko nga na-experience sa malaking theater scene yung may yung lapel-lapel eh. Kasi talagang boses yung kasama sa acting yung boses kasi yeah. Dati nandun sa dulo yung pinaka-dire-director. Ewan ko kung ngayon gano'n. Pero ngayon di ba uso na yung may ganyan?
2: Yeah, oo.
0: Oh, pero okay lang din naman, di ba? Tapos sa screen naman, syempre dahil nga nakatapat naman sa'yo ang camera, ibang acting sa pelikula, ibang acting sa TV.
2: Yeah.
0: Workshop. Hindi mag-workshop
2: ngayon. Endgame.
0: Oo, di ba? Hindi mag-workshop.
2: Sample.
0: Hindi pwede. Wag tayo Sorry. Pero ito na po, nung una po itong pinalabas, yung Patikim, na nakita na po natin sa ibang mga balita, sa mga vlogs and everything, ganyan. Ngayon po ang dahil pang nangyari, di ba, sa ating political arena.
2: Yeah. Yan.
0: May mga makakasama po ba dito na mga, syempre di ba, ang pag sinabi nating septic tank, at pag sabi natin theater, kadalasan po malayang pamamahayag din ng kung ano yung nangyari sa kapaligiran.
2: Yeah.
0: Especially, ito po the concept of this, ang babae sa septic tank 4, is may meta-comedy na merong satire na mga eksena po.
2: Yeah. Yun. So, we are actually going to be doing in the play parang snippets of Kahapon Ngayon at Bukas, which is a seditious play.
0: Oh.
2: So, nagkaroon kami ng ED session about the importance of that play, bakit siya mahalaga nung panahon na una siyang pinalabas nung panahon ng mga Amerikano, diba? So, now that we're doing this again because we want to ask ourselves and also the community at large, why do we do theaters nga
0: yes.
2: ba? Why do we do theater nga ba? And yun yung gusto naming ibato. At yun din gusto naming itanong sa sarili namin. Ngayon na na-enjoy natin itong golden age nga na kung tawagin. You would also ask, is it really golden age? Because it's just really in NCR. But when you go to the regions, hindi rin naman ganun kalakas ang
0: mga teatro.
2: Because of funding also. Syempre, uunahin ng mga taong kumain kaysa magpalabas.
0: Magbayad ng pakamahal na kuryente.
2: Totoo. So,
0: at gasolina.
2: Ayun. So, yun yung mga gusto nating tanungin. And also, when we do as parang a representation of a little community, it's a microcosm of what's happening in the Philippine society rin naman, di ba? So, yun yung gusto naming isalamin. Paano natin itatanong, paano rin pa ito sumasalamin sa buhay ko outside of theater?
0: Mm-hmm.
2: Kung as an audience, what does this represent sa community at large? Yun, so yun yung mga gusto naming itanong. But of course, aside from those asking and questionings, ang gusto rin namin is for people to laugh. Because more than anything, ang babae sa septic tank is really a comedy.
0: Yes.
2: And mukhang sa panahon ngayon, kailangan nating tumawa because of how difficult everything is. Hindi lang sa Pilipinas, pero sa buong mundo.
0: Totoo.
2: Diba? So,
0: tama yan. Kasi diba, alam mo sa totoo lang, ako talaga, ang lakas ng... Diba even the doctors, sinabi nila talaga na laughter is really the best medicine.
2: Oh, yeah.
0: Diba? Totoo. Parang, makikita mo talaga na kapag happy hormones ka, ganyan, happy, may happy pill ka, ganyan.
2: Yeah.
0: Diba? Ang ganda ng... Hindi ka bihira ka magkasakit.
2: Yeah. Oh, 'di ba? So tatawa ka na but at the same time uuwi ka rin na nag-iisip.
0: At may laman ang utak mo, hindi yung hangin ng laman ng jutak, hey, 'di ba? Hindi yung 80-80 tayo, 'di ba? Yung ganoon, no. Grabe, nakita ko po yung dates of schedules ng mga runs ng ang babae sa septic tank 4. Ano po ito? Ito po ay open din for show buyer. Kasi natatandaan ko po, di ba? Yung mga, ano nga yung napanood ko?
2: One More Chance?
0: Care Divas.
2: Oh my God.
0: Yes.
2: Oh. Ang tagal na nun.
0: Rock of Ages. Mm. Napakaraming beses ko napanood pa. Tsaka, basta ang dami ko na napapanood din eh.
2: Uh-huh.
0: Yung kina Alexa Ilacad.
2: Walang Aray.
0: Walang Aray. Yan, opo, di ba? Yung kay Yen Constantino, ako si Josephine.
2: Ang tagal na no.
0: Yan yung mga ganun po talaga, di ba, na mga palabas.
2: Ganun. So amazing.
0: Ito rin po ba ay open din for show buyers? Hi, Miss Audie, ang ating The Filipino Channel head sa UAE. Nakatutok. Hello.
2: Hello, Miss Audie. Actually, puno na.
0: Ito na to?
2: Yeah, oo.
0: Wow.
2: Kasi, correct me if I'm wrong, but I think we had like 1,000 plus inquiries last year pa lang.
0: Oh my God.
2: Last year pa lang. Ngayon puno na talaga. What they can do if they really want to support the show is buy tickets. or they can buy in bulk. Kunwari, they can parang give it away to their family.

0: ka, 3-5, di ba?
1: Or kung gusto mong maranasan yung maaring matalsikan.
0: Yan, ng mga nasa, kung anumang mga effects ang ano, di ba?
1: Correct.
0: Yan, VIP ka niyan, di ba?
1: Para kompleto yung experience mo, di ba?
0: Totoo, may orchestra din po na nasa center, may balcony center din po, 2-8, mm-hmm. Ayan. Yeah. May orchestra side, sa side po naman, 2,500. Ayan.
1: Yes.
0: Tari no, taga-peta, ticket net. Ticket sales pala. Ticket World. Oh, di wala akong naitama. Ticket World po tayo nakakabili ng ating mga tickets. Di ba? Siyempre naman. Naku, imbitahan na po natin, Miss Mea, ng ating mga kapamilya at mga kaservisyong nakatutok. Sana po ay supportahan nila ang babae sa septic tank 4. Ayan, dito po ang camera nyo.
1: Yeah.
0: Siyempre, narinig tayo all over the world. Ayan.
1: Hello, everyone. Hopefully, you could really support our show. We run from June 19 to August 16, we'll be performing a total of 50 shows. Sa lahat po ng palabas na yon, wala po kayong ibang mapapanood kundi si Miss Eugene Domingo. At kung gusto nyong ma-experience ang kanyang comedic genius at ang kanyang acting prowess, and also with the rest of her co-stars, kaming mga co-actors niya, I'm sure, I promise you that you're gonna have a great time at the theater. So sana po, manood po kayo ng Ang Babae sa Septic Tank 4. Oh, shoot! It's live sa Chatter.
0: Oo. Totoo. Nako, may kasama tayo, may kasama tayo nga, they're from the production of Ang Babae sa Septic Tank 4. Hawak ko nga po ang beat. Hindi to beat. Hawak ko po ang ayan ang merch. Ayan, ipasok natin sila, ma'am, para ma-explain nila yung mga merch natin ng very, very live. Ayan.
1: Okay.
0: Kasi nandito naman na din sila, di ba?
1: Yes.
0: So, nasan yung ganito nyo para ma-explain
1: natin?
0: Dito
1: si Luella and si Benj. They're from our marketing
0: promo team.
1: Yes.
0: Ayan. O, i-explain nyo na dun kayo sa microphone. Tapos ito yung camera. Ayan. Itong merch na ito ay mabibili saan?
2: We're still trying po na maging available itong tote bag. So, ito pong mga tote bag na ito
0: Naging available po siya. Check the yellow basket.
2: Naging available po ito nung press ko namin. It's actually a giveaway. But for the run, we're gonna try to sell merch then. Dahil for sure, everyone wants to take home something from the show. Kaya po, ayun po, we're really gonna try to have.
3: Yes. We're also going to try to develop new designs for the stickers also. If not, most likely, ganito din po yung ibebenta po namin.
1: So, sa front of house lang.
2: Yes.
1: They just go to PETA during the show dates and they can buy those merch.
0: Ay, meron ganito. Yung parang pinaka-play deal. Tama ba?
2: Brochure lang po yan. For the press.
0: Pinaganda ko na.
2: Yes.
0: Pero diba kasi may ganun talaga yung parang book-book na ano.
2: Magkakaroon po tayo nun sa shows.
3: Official label available during the shows.
0: Diba? So, hindi ko mapakita yung iba kasi hindi ko siya ini... Hindi ba, products na siya, di ba? Pero ito maganda to. Ito yung pampatanggal ng ano. May umbongga nyo, ha? Galing Japan to.
2: Galing Japan.
0: Sorry, di ba? Yung pampatanggal ng pula sa mata. Salamat naman. Pero ito, alam mo ito, nakikita ko to. Alam mo, kunyari, yung ano ka, fan ka naman, chatter-chatter.
1: Yeah.
0: Didikit mo sa laptop mo, sa iPad
1: journal.
0: Mo. Yes, journal mo na parang, hello, I'm there, nung pinalabas yan, di ba? Yung bonggang-bongga. Naku, maraming salamat sa inyo,
2: Thank you.
0: At syempre, na-invite na po ni Miss Mean ng mga kapamilya natin kaservisyo. Nawa po, supportahan nyo June 20, 21, 27, 28.
1: June 19?
0: Oh, talaga?
1: To August 16, yeah.
0: Oh, June 19 na?
1: Oo.
0: Oh, bongga, nadagdagan?
2: Yes.
0: Tara, to August
2: 16. Dahil sa era natin ngayon, nadagdagan.
0: Oo, hindi. Diba? Ay, naku, 12:56, mamaya may makakasama pa tayong bisita. Syempre, Miss Mean, maraming salamat. Salamat.
1: Super
0: thank you. Ayan. Baka ano, gusto nyo magpa-follow sa Instagram nyo.
1: Yeah.
2: At PETA Theater na lang po. Yan. Please follow para updated po kayo sa mga shows namin.
0: Totoo. Yes. Nag-show din kayo?
2: We're staff from PR.
3: Yes, we're PR staff. So, si Luella po in charge sa mga in-house shows. So, Septic Tank po yung sa kanya. For those naman interested sa workshops po, you can follow us on Instagram at PETA Workshops.
0: Yeah. Yeah.
3: Lalo na if gusto nyo maging fussy, si Ate Mel.
1: Wow, but Benj also performs. Yeah, she's also an actor.
0: Ay, ang bongga, diba?
1: Multifaceted.
0: That's how you do it. That's my God. Bring it on.
1: Yeah.
0: Miss Mean, maraming salamat.
1: Thank you.
0: Ako, alam mo, meron pa akong ibang mga programa. Pwede kitang i-guess pa doon para pag-usap.
1: Mag-chikahan
0: pa tayo. Lalo pag with you're within there. Kasi syempre nakakatuwa dahil naman din, nami-miss ko rin mag-theater. Theater, di ko na nagawa talaga ang pag-theater, di ba? Pero syempre, 12

0: 7:57 ng oras. Magpo-pause muna tayo. So, gabalik natin. Makakasama natin ang DNA. Ito na nga sila. Grabe. Makakasama po natin ang three Metro sisters. Ayan. Sina Ezri, Julia, at si Tasha. Dito lang, syempre, sa Bongga Kajay. Manood tayo, ha? Opo. Manood po tayo ng Ang Babae sa Septic Tank 4. Mag-check na kayo sa Ticket World ng inyong mga tickets dahil baka magkaubusan. Nakala nyo matagal pa, ha? Pero ilang tulog na lang yan, dai. Mamaya pagdating ng araw, eh, maghahanap kayo na may ticket pa po. Ganon, diba? Mahihirapan tayo. Dapat lagi tayo maagap. As early as now, ganon, diba? So, eto na po, 12:58. Yan ang oras sa Bongga Kapulan ng Pilipinas. Magbabalik pa ang Bongga Kajay. Bongga Kajay! Bongga
1: Kajay! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita at maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 1 minuto makalipas ang alauna.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Balita muna sa labas ng bansa, kapamilya, nagdeklara ang World Health Organization ng Public Health Emergency of International Concern dahil sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Ayon sa WHO, nasa 80 na ang iniulat na nasawi at daan-daang kaso na itala, kabilang ang ilang kumpirmadong impeksyon. Nagmula ang outbreak sa Bundibugyo strain ng Ebola virus na kumalat na rin sa ibang lugar dahil sa pagbiyahe ng mga apektado individual. Bagaman hindi pa ito itinuturing na pandemya, nakababahala ang pagkalat nito. Kaya pinaigting ang pagbabantay at pagtugon ng mga health authorities. Samantala, pumalo na sa higit 7,700 OFW ang nai-repatriate mula Middle East dahil sa gulo roon. Sinabi sa DZMM ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na kabilang dito ang higit 300 Pilipinong nakauwi ng Pilipinas galing Kuwait noong Biyernes. Bukod dito, umabot na sa higit 25,800 OFW ang nakatanggap ng $200 na tulong pinansyal. Ayon kay Kakdak, bumababa na ang bilang ng mga Pilipinong nais mag-repatriate mula Middle East dahil sa paghupa ng sitwasyon.
4: Bumababa na ng mga 1,500, mga ganyan, ang mga nasa pending pa natin. But definitely, we will still continue kasi nandyan pa rin yung mga uncertainties. No? Kaya, at tapos meron pa rin mga apektado talaga in terms of yung kanilang trabaho.
5: Mm-hmm.
4: Kaya patuloy natin tinutulungan yung mga nag-anay sa trabaho na umuwi.
3: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon!
0: Oras natin, 1:04.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
6: Oh.
8: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
2: DZMM!
9: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Ang pinakaaabangang paglilinis magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan. Bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Mayo 18, alas 2 na hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras natin, 6 na minuto ang nakalipas sa alauna.
5: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really the best dishes.

0: will know. Ate, bakit ganyan sila? Yung boses ninyo, ang galing, walang auto-auto tune, pero live na, ang galing.
1: Magkala
0: ko pa tayo, hindi ganun yun sa inyo. Yung sa kanya, ang ganda din.
2: Thank you pa.
0: Live na lang. Hindi pa kayo nag-voice lesson yan, ha? Talaga, walang training yan?
2: Ngayon lang po.
3: Ngayon lang po talaga.
0: Hello? Alam mo, kulang na kulang ang oras natin. 1:30 na, hanggang 1:30 lang ako. Susunod na po ang Koneka dyan sa DZMM Teleradio Cable at DZMM Teleradio YouTube channel at ang With Due Respect naman sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Kita-kits tayo next Sunday at Monday to Friday, 9 to 10pm po ako dito sa Alam Na This with my partner, Papa Awopas. So, syempre, ayoko po ng ako lang at kami-kami lang dito sa studio. Ang bongga, gusto ko ikaw, tayong lahat dapat sa sabay-sabay. Bongga ka, Jai! Bye! Thank you, DNA!
2: Thank you po!
0: Salamat! Ang ganda ng boses niya!
2: Thank you po!
4: Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita!
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
4: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.

0: Marilena din?
1: Huwag ka ba?
0: Hot Marilena, hakahaka kayo. Magandang hapon, Team Pinas! Welcome back ulit sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at pag-imay sa mga isyo sa bansa. Ako po ang hingal na hingal ngayon, si Cliff Arguelles.
1: Kapati sa mga kamaris na gumana, nadamay ako, ha? Salamat sa isang kalahating salamat sa tuloy pagtuto sa isang kalahating pagdidipay at pag-vibe check sa mga issue sa bansa. Ako po si Atty. Gina De Leon.
2: Eto na nga, kahit naka-heels ako, nagpatakbo ako. Kaya paipunin na ang mga roleta at yung transistor radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM, Teleradio 630 at sa PRTV, Prime Media at sa FMR Regional Stations. Available din tayo sa Signal Channel 31. Ako po, si Cheska Porcia.
3: Alam niyo na kung saan tayo naka-livestream, ha? Kaya lahat po yan. Ako po si Carlo Flores. Lahat po yan. Kasama ng pagtakbo namin at paghanap sa bato, mapapanood niyo sa
4: With Due Respect!
1: Bakit edition?
5: Fighting corruption, it's systemic corruption.
6: Carlo Flores.
3: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
6: Cliff Arguelles.
7: Seryoso, sincero, at yung buong...
6: Dino De Leon.
1: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
6: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
8: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
6: At Cheska Persia.
9: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarir.
6: Bawal ang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect.
0: Hindi, akala ko kasi kaya tayo tumatakbo kasi tatakbo ko. Tatakbo ba?
9: Si Dino?
0: Hindi naman tumatakbo.
1: Si Bato de la Rosa.
3: Okay. Akala ko ikaw yung tatakbo eh.
9: Akala ko si Atty. Nino tatakbo eh.
0: Hindi, kasi lagi natin pinapaalalaan dito si Mayor Lenny na ikonsideran tumakbo sa 2020.
1: Yeah. Mahirap pala.
0: Mahirap pala. Kaya naman pala hindi pa siya nakakapag-decide. Pero kabilang po sa mga pag-uusapan natin ngayon, ang survey kung saan nanguna ang tambalan ni Nanaga City Mayor Lenny Robredo at Senador Rafi Tulfo. Mga ayaw tumakbo, ha? Sa mga posibleng kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo sa 2028 elections.
1: Hindi pa rin tayo nakaka-recover sa akyat na kagdanayan. Kalakahin din natin ang mga nangyari mula noong maupong Senate President itong si Senador Alan Peter Cayetano. Senador Alan Peter Cayetano, ano nga ba ang naging ugat ng rigodon at insidente ng pamamaril sa Senado?
9: Ayan na nga, bubusisiin din natin ang sagutan ni na Senator Kiko Pangilinan at Robin Padilla sa inyong palagay. Dapat bang umabot pa sa ethics complaint ang sigawan sa plenaryo ng Senado?
3: Hindi ko alam kung bakit hinihingal itong mga kasama ko. Kung naman, parang di nahirap.
9: Wow!
3: Cardio-cardio din. Ihimayin din natin ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Uusad ba ang reklamo matapos palitan ng liderato sa Senado?
0: Yan, kaya naman, mawalang galang lang po. At kung hindi kayo nagtatakbo dyan, pwede po kayong sumabay sa para maramdaman nyo ang hingal namin. Pero ngayon muna, sisimulan na natin ang
4: Vibe Check!
6: Survey results? Pulso ng bayan? Simplihan natin sa Vibe Check!
0: Yan. Simulan natin ang ating talakayan sa survey kung saan nanguna na nga ang tambalan ni Nanaga City Mayor Lenny Robredo at Senator Rafi Tulfo sa posibleng tandem sa 2028 elections. Survey ito ng Okta Research Group noong Marso. Lumalabas na 40% ng mga Pilipino ang pabor na iboto ang tambalang Robredo at Tulfo. Ganda pakinggan, ha?
1: Yes. 44%.
9: Tama ka, Tulfo.
0: Robredo, Tulfo.
9: Yes, Robredo, Tulfo. Tama ka, John Cleven, Atty. Dino. Naungusan na nga ng tambalang Robredo Tulfo ang posibleng tambalan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Aimee Marcos.
0: Naku po!
9: Na nakakuha lang ng 40%! Lamang sina Tulfo at Robredo sa Metro Manila, Luzon at Visayas, habang ang hawak lang ni na Duterte at Marcos ay Mindanao lang.
3: Kaya nga, Cheska, mistulang lumalapit na ang ibang kandidato kay VP Sara kapag head-to-head ang labanan o ilan lang ang pagpipilian. Lumabas nga sa naunang survey na nanguna na si Tulfo sa mga posibleng kandidato sa pagkapangulo. habang lumapit na rin si Robredo sa numero ni VP Sara.
1: Pero Carlo, narindigan na si Tulfo na hindi siya tatakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 at muli na lang siyang tatakbo bilang senador. Sinabi na rin ni Robredo na hindi siya tatakbo sa national position sa 2028. Kaya naman, kung kayo ang tatanungin, makakatulong ba ang mga survey para magbago pa ang isip nila Robredo at Tulfo?
3: Oh, naku, nabawi niyo ng mga hiano niyo. Ang breath ninyo.
0: Dahil naranasan natin mismo na mahirap tumakbo. Sa tingin niyo, magbabago ba yung pagtingin ni Robredo Tulfo na, dahil sa survey ng mga, sunod-sunod ang survey, ilang linggo na nating inilalabas dito sa With Due Respect.
3: Bago kayo sumunod, gusto ko lang i-konteksto na itong survey ginanap noong March 19 to 20.
0: Okay.
3: Bago pa lumabas yung critical na impormasyon, lumabas yung issue ng bilyon piso sa transaksyon at yung mga iba pang detalye doon sa impeachment.
0: So Carlo, likely na mas mababa pa ngayon yan. Kung ginawa yung survey ngayon yan, I think it's just safe to expect na mas mababa pa sa 40% yung makukuha ng Duterte Marcos stand. Eh, lalo na yung si Senator Amy Marcos, nag-livestream yan habang nagbabarilan sa Senado po, di ba? So,
1: malay mo naman. Malay mo naman, yun yung tumataas. Pag gusto-gusto, pagka-action star ka, baka naman yun yung gusto ng mga Pilipino. Hindi kayo...
0: pag maganda ang kwento, parang maraming butas sa script eh.
1: parang hindi maayos yung pagkagawa ng pagkakamada ng
0: diba? Ikaw, Cheska, you think mako-convince sila na magbagong isip because of this new good survey?
9: Eh, nakikita na nga natin, di ba, ang baseline ng ating demokrasya, mga tao ang namumuno sa atin, ang masa. So, ibig sabihin, yung masa yung nagka-clamor na gusto namin tumakbo si Robredo at si Tulfo. Meanwhile, itong kabilang tandem, sila lang naman ang gusto tumakbo para sa kanilang mga sarili. At makikita natin sa breakdown ng latest survey ng Okta Research na mula Luzon, Visayas at Metro Manila, ang nanalo dito ay tambalan ni Robredo at Tulfo. Isang island lang ang hawak ng Duterte at Marcos. Mm. So dito natin makikita na habang sila nagde-declare at gusto nilang tumakbo pababa ng pababa ang kanilang survey. Meanwhile, itong dalawa na nag-withhold ng kanilang announcement or ng kanilang decision, yung mga tao yung nagka-clamor na tumakbo na kayo dahil susuportahan namin.
1: Alam mo, interesting
0: sa akin. Ang tagal na nagdeklara ni VP Sara, tapos si Senator Amy Marcos, matagal na ding nag-audition. Gustong mag-audition niya na VP ni Sara, di ba? Pero bago yung sasabihin ni Dino, ang gusto kong tanong dahil sa sinabi ni Cheska, di ba? Ang ganda, sabi niya, Luzon, Visayas, Metro Manila. Robredo Tulfo.
9: Yes.
0: Ibig sabihin ba, itinakwil na din ng mga Ilocano?
1: Ayun na nga, isa sa
0: Ilocano. Wala namang amor ang mga Ilocano kay Amy?
1: Yung interesting sa akin, no, na nakita ko yung Mindanao, at yung sa Mindanao, by the way, ha, ang dami ko nakakausap na parabang sinabi ko na rin nakaraan na hindi naman okay yung mga Duterte sa Mindanao. Mm. Hindi naman umunlad yung Mindanao. At ang dami na rin ayaw sa mga Duterte sa Mindanao. So, ina-expect ko na baba at baba pa yan. Lalong-lalo na nakikita nila kung gano'ng kaganid, gano'ng kalaking magdanakaw nitong mga Duterte. No? Mm. Pero yung mga Ilocano, alam mo sa amin kasi, loyal kami.
0: Okay.
1: Loyal kami. Yan, alam mo, ayaw ng mga Ilocano ng mga traidor. Siguro, dahil nga si Amy ay traidor, sinisuka na rin talaga ng mga Ilocano. Ang dami nagsasabi, from Ilocos Sur, Ilocos Norte, ang dami kong mga kapwa Ilocano na sinasabi, haanin, hatakayat deta, talagang ayaw na namin yan, hindi na, madi deta, dakis deta, sabi nga nila, ang sama daw talaga.
3: Ay, ano ibig sabihin nun?
1: Dakis talaga, luklukan ng kasamaan yan. Hindi na pwede talaga.
0: Ilocano si ba si Alan Peter Cayetano? Hindi.
1: So ako, tingin ko rin talaga, hindi porke Marcos ito, mas ingrained sa aming mga values sa mga Ilocano kasi, no, na ayaw namin ng traidor.
0: Mm.
1: At dahil traidor niya yung kaibigan niya, tinatraidor niya yung sarili niyang bansa, di ba, isa siyang senador, traidor niya yung pamilya niya, kapamilya nga ba talaga? Oh. Nakita niyo ba yung
9: Mother's Day
1: greeting si PBBM ba? No? Happy Mother's Day. Pinakita yung mga, si Imelda, si Irene,
3: si
1: Lisa,
3: First Lady.
1: Wala si Amy Marcos.
0: Mm.
1: Bakit? Kasi yung mga Marcos lang daw talaga na nanay yun. No? di ba? Ang sinasabi, Marcos nga ba talaga ito? No? Hindi natin talaga alam. So, I doubt na hindi yan basang-basa ng mga Ilocano. Ayaw ng mga Ilocano ng mga traidor. Dakis deta.
0: Ako, let me just wear my political scientist hat a bit, no? Meron din akong mga katanungan dun sa survey na to, diba? So I think meron akong two reasons bakit sinasabi ko na baka mamaya nag-over-expect tayo ha sa survey na to, diba? Kasi una, hindi naman tayo bumoboto ng magka-tandem, diba?
9: Yeah.
0: Isa tayo dun sa mga bansa sa buong mundo na very rare meron tayong practice na binoboto natin na magkahiwala yung presidente at vice president. Alam niyo po, sa ibang bansa, magkasama yan. Tandem yan, diba? Kaya hindi natin sure din kung ganyan ba talaga yung magiging boto sa araw ng eleksyon, no? Ikalawa din ay may mahaba tayong mga karanasan na madalas ang gusto ng mga Pilipino, binoboto nila yung mga president, vice president, magkaibang partido.
3: Pambalanse ba?
0: Oo, di ba? Pambalanse. Exception na dyan yung 2022, si Bongbong Sara at saka nung 2004, Gloria at saka Noli de Castro, no? Pero having said that, I think meron ding ilang mga batayan kung bakit tayo optimistic, no, o maganda yung pagtingin natin sa survey na to. Una, sa mahabang panahon ngayon lang na napakaaga na naghahanda yung oposisyon, di ba? Ngayon pa lang pinag-uusapan na anong magandang tandem, anong pwedeng pagsasama-sama at lumalabas Robredo Tulfo tandem, napakamainam, maganda sa panlasa ng mga kapwa nating Pilipino. Pangalawa, mathematically mahusay po yung tandem na yan kasi I think, observing lang yung mga vote patterns, walang pathway to opposition victory nang kapag magwawatak-watak yung Luzon at Metro Manila. Yes. Because the bulk of votes are in Luzon and Metro Manila. Tandaan natin, noong 2016, hindi naman nanalo si Rodrigo Duterte kung hindi nawatak yung boto ni Mar Rojas at saka ni Grace Poe, okay. Diba? So, yung napagsama-sama yung boto, malakas at malaking bagay yan. At pangatlo, hindi lang mathematically but also culturally, no? Parang tingin ko nababalance or complementing si Mayor Lenny at saka si Senator Raffy Tulfo. Mapag-alaga, matapang, di ba? May magandang ino-offer, no? Yung ganitong klaseng tandem. Whereas, no, yung tandem ni Duterte Marcos, madami silang mga issue, pero tingin ko din culturally mahirap ibenta, lalo na si Senator Amy Marcos. Sabi nga ni Attorney Dino na tinatakwil na siya ng mga Ilocano. Pero yung simple din kasing idea sa mga kababayan natin na hindi mo dapat tinatalikuran ng pamilya mo, hindi ka trahidor dapat. Naku, talagang hahabulin yan si Senator Amy Marcos hanggang sa 2020.
3: Yung tatlong taon na nga daw silang hindi nag-uusap, di ba?
0: Oo.
3: Yun ang napabalita.
0: Diba? Kaya Mayor Lenny, Senator Raffy, baka naman.
1: baka naman,
0: di ba? Sabi kasi ng kapatid ni Senator Raffy, Senator Erwin Tulfo, di ba?
3: Anong sabi?
0: Mukhang handa naman umatras ang ibang mga may balak tumakbo sa 2028. Kung tatakbo si Mayor Lenny. At yes. Tingin ko senyalis din yun na maaaring bukas naman si Senator Raffy Tulfo na maging vice president candidate.
1: Ako lang, di ba? Lingkod bayan naman ito mga ito. Ang tingin ko lang is, dapat pakinggan ninyo ang taong bayan. Yun lang naman, huling-huli, di ba? Nagsisilbi kayo. Ultimately, it's gonna be the decision of the people. Pero kung ganyan kalaki ang mga naniniwala sa inyo, sa aking palagay lang, obligasyon natin na i-offer ang ating sarili. Kung sakasakaling ganyang katasa na ang tatlotoong nananawagan na tuwakbo sila.
0: Yan, para hindi kung sino-sino nagtatakbo sa mga hagdan.
3: Ay, nagtatakbo habang live sa Facebook. Ayun.
0: Ayan, syempre, ano kayang tingin nyo dyan sa mga nanonood ng With Due Respect kung maiengganyo ba nating mapatakbo si Mayor Lenny at Senator Raffy Tulfo? Maaari po kayong makisali sa aming huntahan. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Cleave It.
1: Hi po sa 1,100 live viewers sa kasisimula pa lang.
3: Wow! Parang gusto ka nila nakikinig tumakbo!
9: 1,300.
1: Pag-usapan natin ang insidente ng pamamaril. Oh yeah, yung 1,100 viewers na yan, pakinggan nyo to. Yung insidente ng pamamaril at rigodon sa Senado. Dito lang yan sa
4: With Due Respect!
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
11: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects, sige lang.
13: Kaya ko pa.
11: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
14: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
15: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
16: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
14: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
17: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
14: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.

0: pa rin po kayo, so with due respect, kasama ang Team Pinas. Now, let's take a deep dive sa mga nangyari sa Senado mula ng maupong Senate President si Alan Peter Cayetano. Simula Lunes, lumutang na sa Senado si Senator Ronald De La Rosa para sa botohan kung saan pinalitan ni Cayetano si dating Senate President Tito Soto at nabuo ang bagong majority at minority bloc.
1: Tama ka, Cheska, nung binababoy ni Alan Peter ang Senado. Ay, sorry. Tama ka, Cheska, pero bago pa makarating ng plenaryo si Senator Bato, nagkaroon muna ng habulan dahil sa tangkang pag-aresto sa kanya ng NBI. Nakunan pa ng CCTV habang hinahabol ng mga tauhan ng NBI si De La Rosa na nasugatan ang dalire, ang dalawang dalire, matapos madapa sa hangdan.
2: Liliit ko.
3: Kaya nga, Dino, tumindi pa ang sitwasyon ng Miyerkules kung saan nagkaroon ng insidente ng barilan sa loob ng Senado. Kamusta naman dyan, Direct Senate President Alan Peter Cayetano? Wow. Naninindigan si Cayetano na inatake ang Senado with matching We are under attack! Nilanggirin stage o planado ang nangyaring pamamaril.
4: Sure ako, Cliff, mas magaling yung isang direktor, yung totoong direktor na
0: Cayetano.
4: Oh. Pero sa ilang oras...
1: Yung matinong kapatid.
4: Yung matinong kapatid na totoong direktor.
1: Okay.
4: Pero ilang oras matapos ang putukan, ito nga nakakagigil, na kumpirmang nakaalis na ng Senado si Senator Bato kasama ang isa pang Senador Bato, Robin Padilla. Iginiit ni Cayetano na maling sabihin na tumakas si De La Rosa dahil wala pa itong arrest warrant kahit merong nilabas yung ICC. Na isinapubliko na nga ng ICC ang warrant of arrest laban sa Senador. Kaya nga ang tanong, pinatakas ba ng liderato na pinangungunahan ni Alan Peter Cayetano si De La Rosa?
1: Tinatakas ba ng Ambassador of Jesus Christ, si De La Rosa? Lahat ng yan, tatalakayin natin dito sa Deep Dive!
5: Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive!
3: Ito na yung last segment nito.
4: Di tayo kagaya na sa Senado, hindi tayo magaling sumunod sa script eh. Hindi nyo sinusunod eh.
1: Gigil tayo dito mga to eh. Unahin muna natin yung pagtatakbo ni Bato de la Rosa. Di ba nagkaroon ng Senate coup? Di ba? So sabi niya, biglang itong si Bato de la Rosa, pag-usapan ng trabaho, absent. Pagtatalakayin natin, paano kaya maiibsan ang pagtaas ng presyo? Paano kaya natin susolusyonan ang pagtaas ng petrolyo? Absent. Pero nung politikahan na, present.
3: Okay.
1: Tapos, syempre, macho-macho itong si Bato de la Rosa. Macho-macho, kala ba yun? Siga-siga.
4: Yan, kita-kita sa mga nanonood.
1: Pero ayan, nagtatatakbo. Nagtatatakbo. Na parang, tapos, pagpasok doon sa ayan na, meron pa yan.
4: Tatakbo na lang. Ito na yung magic moment. Nalabas ba?
1: Tapos, hindi mo alam kung sino
4: ba. Pati sa pagtakbo pa. Pulpul pa din.
1: Tatakbo ka na nga lang, pulpul pa. Tapos, tinan mo ha, pagkatapos ng pagdating, di-wrestling daw. Di-wrestling ako. Tinan nyo yung hindiliit ko. Wawabi. Wawabi. Yung hindiliit ko.
0: Ayan na.
1: Yun naman pala, nadapa lang. Tapos, alam mo ba anong pinapakita? Ang account ng mga ating mga kaibigan, ha? Ang nag-serve pala sa kanya ng warrant, dalawang babae. At hindi totoong ni-wrestling niya, tinulak niya rin yung mga babae na nagtatatakbot kumaripas.
3: Yes.
1: Na nagmamadali. Kaya nasugatan yung hindiliit niya. Ikaw ba ito, De La Rosa? Iyakin ka na pinapakita mo na sugatan yung hindiliit mo, wawa ka naman, lahat ng mga pinatay mo sa gera ng droga. Yung lahat ng pinatay mo sa gera ng droga, anong pinagagawa mo, ha? Lahat sila, sinabi mo, they don't deserve due process, papalabasin mo pa ng nanlaban, no? Tapos ikaw, ito lang, sineservant ka pa

0: pinagarahan niya yung mga staff niya. Ganun ba isang leader? Iiwanan mo yung mga empleyada mo sa labas na tinutulungan ka lang?
1: Para nga magbukang sila yung mga NBI. Tingin mo, NBI, the National Bureau of Investigation, with all the experience in the world. Tingin mo ba, hindi mahahabol yung bugoy na yun?
2: Oh.
1: Yung bonjing na yun? Di ba, mahahabol ko gusto silang habulin talaga? Kaya nga, yung mga nasa fire escape, mga staff niya lang, di ba, may dadala pa baleta? Oh. Di ba, may NBI, nakabaleta ba yung Bacardo Paris mo? Oh. Ano ba naman talaga kalokohan itong si Bato de la Rosa?
3: Paano na yung next episode? Yung Senate daw, we are under attack.
1: Oh, hindi, bago yun.
0: Bago yun.
1: Di bumoto, nagpalit ng liderato.
4: Nagkakudeta.
1: Oh, nagkakudeta.
4: Oh, shout out po sa
1: 1.8. You were under attack. Oh, nagkakudeta. Nagkakudeta. Tapos, nung nagkakudeta, di ba, edi bumoto to si Bato de la Rosa. Eh, andyan na yung warrant of Pares. Dumating si Trillanes. Di ba? Isiserve daw yung warrant of Pares. Sabi niya, go ahead, make my day. Di ba? Nag-make my day ba? Wala. Sabi na naman ni Bato de la Rosa, wawa ako. Hoy.
4: May bandage na
1: siya. Wawa ako. Si Trillanes. Paano si Trillanes? Wawa ako.
0: Ba't sila nandito sa loob?
1: Isa ka talagang napakalaking duwag. Wawa ako si Trillanes. Wawa talaga. Pinapalaban siya sa yung biktima. Tanda natin ha. Si Bato de la Rosa, hindi siya ang biktima dito. Itong si Bato de la Rosa, ang perpetrator ng mass murder, ng pinaka-heinous crime na crimes against humanity. Hindi siya biktima, hindi siya kawawa, at lalong-lalo na, ang alam lang natin, bugoy siya. Diba? Na nagtatatakbo, nagkukumamaripas. At saka hindi mo na pinaghalagahan yung dignidad ng Senado. No? Para lamang makapolitika kayo, binababoy ninyo yung August Chamber of the Senate. No? O ano na yung susunod?
0: Ano
4: episode 2 sa mini-series ni Alan Peter Cayetano.
1: Badly directed.
3: Oh, ayun na nga. Meron daw, sila daw ay inatake, no? At pinagbabaril sa Senado.
1: Yeah.
3: Yan ang script ni Alan Peter, di ba?
1: Oh. Ano pero naiwas sila lahat, yung majority. Nagko-focus, kumakain, picture taking.
4: May catering pa nga
1: doon,
4: di ba?
0: At attorney, linawin natin, kasi pinagbibintangan nila yung minority block. Bakit wala kayo dito? Siguro alam nyo na magkakabarilan dito. Linawin natin kung ba't wala na doon yung mga ibang senador na katulad ni Senator Kiko, Senator Bob. Kasi po, tapos na ang trabaho. Walang drama-drama, tapos na ang trabaho. Kaya sila umuwi sa kanila mga pamilya. At kaya si Senator Kiko Pangalinan, nag-prepare pa siya to go to the Kalayaan Island Group. Dahil tutulong siya sa ating mga kababayan sa Palawan.
1: Ito nga, tapos na yung session. Yes. Ang tanong, bakit parang alam ninyo kung ano mangyayari?
3: Oh, diba?
1: Diba? At saka tandaan natin ha, ito yung sinasabi, 2.2K viewers na tayo.
0: Wow.
1: Ito yung sinasabi ha, sinasabi ninyo ha. Ang nag-apoy sa bagong Senate Sergeant at Arms, si Alan Peter Cayetano na take over siya.
3: Oo, pero kaya, di ba? Kasamahan niya ni Bato.
1: Mista ni Bato de la Rosa.
0: Oh.
1: Okay? Tapos, siya ang una nagpapatok ng baril. Papatok daw ng baril. Bati sa investigation na, tinatanong niya lang sa mga NBI, ando rin NBI. Bakit kayo may dalang baril? Ibaba niyo yung mga baril niyo. Kung ikaw may NBI, Meron nagsasabi sa ibabaan yung baril nyo, yes, boss. Bababa ko na po, lahat ng mga huliin ko, yes, boss. Ibababa ko na ba? Sino ka, ha? Sino ka? Sergeant at Arms ka lang, ha? Sino ka para sabihan ng isang law enforcement agency na ibaba yung baril? Tapos, nag-warning shot. Diba? Ano yun? Bigla na lang nag-warning shot, pinapaputokan mo ng baril yung mga law enforcement agencies. Diba? Tapos, ang sasabihin nitong si Alan Peter Cayetano, you are the ones that are under attack. Ang sasabihin ninyo, ha, na alam noong minority kung ano mangyayari, kayo nag-appoint dyan, ha. Kayo nagpaputok ng warning shot, ha. Tapos, sisisihin nyo naman yung minority. Tapos, sasabihin nitong si Alan Peter Cayetano, gigil ako dito kay Alan Peter Cayetano, ambassador of Jesus Christ, na kinukul talaga ang Biblia, na titingin ang diretso sa mata sa'yo. Sa sobrang sinungaling ni Alan Peter Cayetano, pati sarili niya nakukumbinsin niya.
3: Oh.
1: Diba? Ganun siya kagaling magsinungaling.
4: Kamusta naman yung 10K? Si nabigay na ba?
0: Asan ba yung 10K natin? Diba? Asan ba yan?
4: Sabi, follow-up lang.
1: Alan Peter Cayetano, the Senate is under attack.
3: Oh.
1: Sabi nga namin.
4: So sabi nung matching the bug.
1: The Senate is under attack. Hampas-hampas. Oh. Diba? Sabi nga nila, if your case is weak on the law, pound on the facts. If the case is weak on the facts, pound on the law. If it's weak on both, pound on the table. Yan si Alan.
4: Magdabog-dabog
1: ka na lang, di ba?
3: Oh.
1: Tapos siya under attack. Tapos ang sinabi niya pa, ano, mas importante sa inyo, yung Senate Presidency, kayong mga taga-minority, loko-loko pala to eh. Hindot na to eh, di ba? Loko-loko eh. Paano nangyari mas importante sa minority, yung Senate Presidency, siya ang nagpapasok kay Bato de la

0: Rosa. Diba siya nagpapasok kay Bato de la Rosa eh. Tapos sasabihin niya, siya nag-take over ng Senate. Tapos sasabihin niya, mas importante sa inyo Senate Presidency. Correct. Sino ba nag-take over ng Senado? Diba?
1: Oh. Tsaka ako naniniwala ko sa usapin ng command responsibility.
2: Mm. Yes.
1: Ikaw nang tagapangulo ng Senado.
0: Mm.
1: Lahat yan ay nasa jurisdiction mo. Lahat yan nasa supervision pangangalaga mo. Huwag mo sabihin na bisisisihin kang iba. You let this happen under your purported leadership.
3: Ako, ano eh. Ako naniniwala ako that the Senate is under attack.
1: Oh, in what sense?
3: Pero ang Senado po natin, ang Senado ng Pilipinas ay under attack by no less than Alan Peter Cayetano. Siya ang numero uno na sumisira sa integridad at dignidad ng Senado ng ating bansa. Alam niyo po, the Senate is under attack. Kapag kayong pagpapalit ng liderato dyan ay ginagawa nyo dahil gusto nyong protektahan, ikanlong kupkupin ang isang pugante mula sa batas, sa hustisya, si Senator De La Rosa, eh ang Senado po natin ay under attack. No?
2: Tama.
3: Kapag kayo po ay magpapalit ng liderato dyan, maglalagay ng bagong Senate President, dahil kinakatakutan nyo na magkakaroon ng isang patas na paglilitis kay Vice President Sara Duterte, dahil tinataguan nyo yung mga kaso nyo, nakasangkot kayo sa mga maanumalyang flood control projects, dahil takot kayo sa pananagutan, eh, the Senate is really under attack. Pero hindi sa imagination ni Senate President Alan Peter Cayetano na mga taga-labas, mga taga-NBI o sino pa mang imagination niya yung umaatake sa institusyon ng Senado. Siya po at ang kasama niya sa majority ang sumisira sa integridad at dignidad ng buong Senado. Kapag ang gusto nila ay ang Senado ay hindi natin ginagalang, hindi natin pinagkakatiwalaan, yan po ang definition na the Senate is under attack. Kaya po yung mga kasama niya dyan sa Senado, eh magiging kahiya-hiya po kayo kung hindi nyo papalitan sa lalong madaling panahon yung inyong Senate President.
2: Tama.
3: He doesn't inspire confidence, he doesn't inspire trust among Filipinos. Huling-huli na po yan si Alan Peter Cayetano. Sabi nga ng maraming kong kakilala sa Senado, mismo mga kasama niya sa Senado, no? Kung may 10 bagay na sasabihin si Senate President Alan Peter Cayetano, 11 doon kasinungalingan.
2: Tama.
4: Yes.
2: Tama.
4: At ang masasabi ko lang, sa mga presscon, dapat bang nagwawala? Nandyan ka para i-clarify, para pakalmahin yung mga tao, to give them facts and to give them answers. Bakit kailangan mong mag-pound on the table? Ba't kailangan mong sigawan ng mga tao nagtatanong lang, ang ating mga journalists na nakaranas ng trauma during those shootouts? Ang masasabi ko lang, that does not represent a leader, especially of the highest institution here in our country. A leader should embody calm. A leader should embody clarity. A leader should embody compassion. So, makikita natin sa ibang press con naman ng ibang mga government of officials natin, pag tinanong mo sila, sasagot lang sila ng tanong. O kaya lalo na pagdating sa mga bagay na to that involves violence, that involves probable assault to other people, sasabihin nila, pasensya na po kayo dahil may nangyaring ganito. Eh, ginagawa po namin lahat na makakaya namin to find out all the facts kung bakit ito nangyari, and for it to not happen again, we will answer all your questions. Ganun dapat ang isang
2: Correct.
4: Senate President. Bakit nagwawala ka at nagtatantrums dyan? Hindi ka binabayaran ng sambayanan para magwala dyan sa press con.
3: Eh, Chesna, kasi ba't naman iniisip mong hinahanap niya yung facts? Hindi nga kasi, gumagawa nga ng kwento.
1: Kaya
3: saka dapat ireklamo yan ni Senator Robin Padilla, di ba? Ayaw niyang nasisigawan.
1: Sumisigaw.
3: O ito, sigawan. President niya, nagsisigaw sa publiko.
1: Gusto ko lang ipaalala sa taong bayan na itong, alam naman natin na aligned sa Duterte Block itong liderato ngayon ng Senado. Paalala lang natin, ito na naman yung uri ng pamumuno, nagstilo ng mga Duterte. Above the law. No? Sila yung laging ginagamit ang dahas, ingay at misdirection. No, so patikim lang 'yan, no. Kaya paalala lang din sa atin na ganyan ang pamamalakad ng mga taong sumusuporta, no, sa estilong Duterte.
3: At wala talagang respeto sa institusyon eh. Yuyurakan kahit ano, yuyurakan dignidad, integridad ng Senado kagaya ng ginawa nila sa loob ng 6 na taon ni President Rodrigo Duterte.
2: Tama.
3: Walang kongreso, walang rule of law, walang saligang batas. Maprotektahan lang ang mga isa't isa nila, no, sa loob ng mga Duterte family na 'yan.
2: Tama.
0: Gusto ko lang sabihin ah, huli na, yung sa Senate Sergeant at Arms na kamista, itong si Bato de la Rosa na inappoint ni Alan Peter Cayetano, the facts are clear, ha? Pumunta si Bato de la Rosa, naglabas ng resolusyon ang mga Senado, ang Senado
1: protective
0: na protective custody, nagkabarilan, afterwards, lakad lang si Bato de la Rosa at umalis, no? After gumawa ng palabas. The facts are very clear. Kailangan makasuhan itong si Senate Sergeant at Arms na baka attempted murder kung nagpapatok talaga siya. Kailangan at marami pang mga pwedeng kaso diyan katulad ng ano pangalan dito? Grave coercion pwede na 'yan, di ba? At napakarami
3: obstruction
0: pang,
3: of justice
0: 'yung hinahanap ko. Kailangan kasuhan ng obstruction of justice itong Sergeant at Arms. At saka pwede rin kasuhan 'yung mga senador na bumoto para bigawing protected under their protective custody itong si Bato de la Rosa. Obstruction of justice 'yan at violation rin 'yan under the Rome Statute, no? At na-affirm lang 'yung jurisdiction talaga ng ICC dahilan sa pinapakita ng mga institusyon ng Pilipinas na nagko-cooperate para patakasin 'yung mga pugante.
3: Umpisahan nila 'yan kay Senator Robin Padilla, 'di ba? Dapat maimbestigahan kasi hindi naman nakatakas, pinatakas, itinakas ng mga kasama niya sa dito. Magkakaiba po 'yan, ha? Kaya minsan ilelekturan tayo ni Senate President Alan Peter Cayetano ng diksyonaryo na keso, hindi daw tamang gamitin 'yung word na escape. Hindi talaga, because ang tama po ay itinakas nyo sa Senado si Senator Bato de la Rosa para hindi ma-serve 'yung arrest warrant.
1: Ah, itatakas 'yung segue na 'to dahil sa aming pagbabalik. Samahan niyo kami sa meryendang puno ng bangaya. Dito lang yan sa
2: With Due Respect!
1: Kaya kasama natin sa
0: murder.
5: Lamig!
6: Teka, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
5: Aww.
7: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
8: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
9: Nagpagas na ba ang lahat?
8: Ano man ang opinion mo?
10: Kalma, kalma.
8: Pag-usapan natin yan.
10: Tignan natin, anong kanilang salo-in dyan?
8: Kasama sina Sandro Ochona.
9: Isi ka naman
8: at dyan. Maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
11: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
12: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
13: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
11: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
14: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
11: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
3: Yung mga kasama natin ngayon, 3,000 na daw sila sa live stream, ha? Meron pa kayo sa mga merienda, makimerienda kayo sa amin, ha? Pero di nyo nakita yung mga kasasali lang po, ha, na nagtatakbo kami kanina, hinahabol namin si Senator Bato. Ha? Balikan nyo na lang mamaya. Kaya welcome po sa inyong lahat. Nagbabalik ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, kami po ay magmumukbang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comment sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang aming napakasarap na menu for the day. Dito lang yan sa
2: Mukbangayan!
3: Kain na tayo?
1: Puan na kayo ng
8: sopa. Matamis? Maasim? Mabait? Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan!
3: Uy, sarap naman ng lumpia.
1: Sarap. Alam niyo yung pag may handaan sa Pilipinas, hindi pa nag-opening prayer yung ano, may kumukuha na ng lumpia. Oh. Ito yung mga binabante yan. Ito yung unang nauubos eh.
3: Ikaw yan eh, no, Carlo?
1: Okay, tinamuha,
3: nagbabalot ka na agad.
1: Nagbabalot na ako. Diba, nagbabalot ka na nga. Ibabalot mo pa yung mga kasama mo sa bahay.
3: Oh, ang okay. Tawag dyan ay?
1: Pagsasharon.
4: Pagsasharon.
0: Pagsasharon, alam niyo ba?
1: Oo, syempre, nabutan ko yan.
0: Kasi?
1: Eh, di ba nga balutin mo ako?
0: Bilutin mo.
1: Ano? Wala ba kakanta, di ba? So, nabutan ko kasi yan nung comics pa.
3: Oh.
1: Di pa yan pelikula ni Sharon at ni
3: Nino. Ay naku, hindi ko kayo kapanahunan. Huwag mo ako idamay dyan, Carlo.
0: Pero sabi ng netizen doon sa away nitong si ano?
3: Kasi si Sharon, ano eh, di ba? The ex and the current.
1: Ano ba lang?
3: The ex si and the current. May iba nga yan sa Senado eh. Kaya, tama ba?
1: Yung asawa ni the one and only megastar Sharon Cuneta.
3: Yes, oo. Kanyang
1: si
3: asawa,
1: Senator
3: Kiko Pangilinan at sa kanyang nakaraan, si Senator Robin Padilla.
1: Di ba? Ang tawag dyan, character development. Di ba? Upgrade ang tawag dyan.
3: Oo.
4: O pag-usapan na nga natin yung sigawan umano. Nireplay ko naman ng nireplay. Parang wala namang sumigaw.
0: Kaya nga, no?
4: Di ba objective lang yun? Di naman yung sigaw?
1: Ang serye ng mga pangyayari, bati sa pagkakaalala ko ay hawak ni Senator Kiko ang floor.
3: Mm.
1: Di ba sa Senado, ina-acknowledge ang isang Senador.
3: Kailangan humingi ng permiso.
1: Oo, na ikaw, pag nasa iyo ang stage, parang hawak mo ang beat. Ikaw lang ang pwedeng magsalita. Mm. At may mga limitadong pagkakataon lang kung saan pwede kang interrupt. Di ba? At dinideclare yun, bahagi ng tinatawag na parliamentary procedure.
3: Yes.
4: Tama.
1: So syempre, kapag ikaw ay senador, ikaw ay nagsasalita, at biglang may nagsasalita, may gustong sumabat, ay pambabastos naman yun, di ba, na matuturingin. At talagang tama. Agresibo yung action. Na hindi ka magugulat. At syempre, para tumigil yung isang tao, dahil hindi mo masabi yung sinasabi mo, lalakasan mo ang iyong boses para marinig ka. Diba?
4: Tama,
0: passionate
4: tama.
0: Lang naman ang nakita ko, hindi naman nanigaw. Passionately exclaimed, I still have the floor.
3: Yeah.
0: Walang pambabastos doon, no? At saka sabi ko nga, kung ganyan pala ka balat sibuyas itong si Robin Padilla, eh wag siya magsenador.
3: Oh.
0: Baka kung narinig niya yung mga talumpati nila Miriam Defensor Santiago, nila Jovito Salonga, nila Wigberto Tatanyada, nila Kapepe Jokdo, nila Raul Rocco, eh baka naihi siya sa kanyang salawal.
3: Mm.
0: No? Kung ganyan siya ka balat sibuyas, eh baka kumublin lang siya doon at nag-iiyak sa ilalim ng lamesa niya, no? Normal ang mga passionate exclamation sa Senado, sa floor, pero regardless, dahil mga six statesman yung mga yan, kahit na nagkakataasan sila ng boses minsan, they shake hands afterwards. Ganyan na importante. Ano nangyari? Nagpa-call tong si President Pro Tempore Loren Legarda nung siya nagpa-break, 'di ba?
3: Oh.
0: Inabot ni Kiko Pangilinan yung kanyang kamay dito kay
1: Robin Hood
0: Padilla. Ito naman si Robin Hood Padilla dahil balat sibuyas, pikon, hindi naiintindihan kung paano dapat umasa sa Kongreso, eh hindi dalawang beses ha, inoffer o tatlong beses pa nga yata. At ang sinabi niya, hindi mo pinapalamon, subukan mo kung hawakan, makikita mo. Yun ang threat.
3: Yes.
0: Yun ang kabastusan. No, yun ang hindi sports. Kung nasabihan ka lang na I still have the floor at galit ka na, eh talagang wala kang kwentang senador. Anong sabi ng asawa?
4: Ano? Sabi?
0: Ni Mariel. Hindi naman masamang tao yung aking asawa. Hindi naman yung demonyo. Sabi ganoon, hindi naman yung usapan. Ang usapan dito eh, yung asawa mo incompetent. Yung asawa mo walang alam. Yung asawa mo hindi bagay na senador. Wala naman nasasabing masama siyang tao. Pero the mere fact na pinagpipilitan niya na marunong siya sa rules of the Senate at bagay siyang senador, eh yun ang problema. So, wag ako Mariel, wag niyo nang patakbuhin yung asawa mo, 'di ba? Kasi pikon eh, kasi hindi kaya eh, kasi hindi matalino eh, kasi hindi magaling eh, no? At ang kailangan namin mga Pilipino magagaling at matatalinong senador.
3: Pero ang naisip ko pa nga, hindi ba part lang din ito, isa na namang episode, no?
1: Oh,
3: doon sa The Cayetano, Alan Peter Cayetano Senate Attack Series, di ba? Hindi kasi parang hindi kailangan na masyadong mapaglaro yung isipan mo para makita mo na simula Lunes hanggang sa kasalukuyan, eh napakasandaling panahon pa lang po na siya ay yung bagong Senate President at yung buong bagong liderato ng Senado, napakaraming drama masyado.
4: Yes.
3: Eh ano bang pinagtatakpan nila? Ano bang ayaw nilang mapag-usapan? Eh ang nakabinbin naman dyan, di ba, yung nung nagkaroon sila ng kudeta, barilan, sigawan at kung ano paman, at nagre-reklamo itong si Senator Robin Padilla, ang nakabinbin dyan ay dalawang bagay lang naman. Arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa,
4: tama.
3: Tapos yung overwhelming na impeachment ni Vice President Sara Duterte, di ba? Na
4: tama.
3: Dapat magbukas sila ng paglilitis sa Senado. Hindi kaya ploy na naman ito, hindi kaya part na naman ito ng script para pagtakpan yung mga kasama nila, 'di ba? Pero isang bagay pa, ang naisip ko lang din ha, na alam mo, totoo naman na tingin ko dapat yung mga senador natin may respeto sa isa't isa, no?
0: Mm.
3: Pero feeling ko dapat ang totoong respeto na dapat meron ng mga senador ay yung respeto sa kanilang institusyon,
4: mm-hmm.
3: yung respeto sa pag-iral ng batas, ng rule of law. Kaya kung may issue si Senator Robin Padilla sa respeto, eh bakit niyo po itinaka mm-hmm. si Senator Bato de la Rosa?
4: Tama.
3: Dapat po yan ang respetuhin nyo. Respetuhin yung batas, respetuhin yung hustisya, yung proseso ng pananagutan. Eh kayo po yung talagang questionable kung meron kayong pagrespeto. Dahil sa mga liliit na mga bagay, eh kayo po ay nagmamaktol. Itong napakalaking bagay, napaka-importanting bagay na totoong nagpapakita ng respeto ng isang senador.
0: Eh, asa din respeto niya sa institusyon?
4: Tama.
0: Oh, nagugluta drip na yung asawa mo sa loob ng kwarto mo.
15: Nagsusuklay nga ng bigote yan eh.
0: Nagsusuklay ka nga ng bigote. Diba? Tapos kung ano mga kabalos doon, hindi pupunta ka nga sa floor ng hindi ka handa.
3: Oh.
0: At hindi mo alam mga pinagsasabi mo. Yung asal mo at saka hindi mo paghahanda, yun ang kabastusan sa taong bayan.
3: Wala naman tayong problema sa may mga bigote.
0: Wala naman. Wala naman. Ganun ka doon. Tapos, ito ha, ayaw mo na sigawan pero patayan, okay ka.
4: Mm-hmm.
0: No? Ayaw mo na sigawan pero patayan, okay ka. Depender ka ng mga Duterte. Kahit sinugin ka, mag-aamoy Duterte ka. Patayan, okay. Pero masigawan ng konti, ayaw. Balat, sabi niya pa dati, kayong mga kabataan,
3: weak
0: kayo.
3: Oh.
0: Weak kayo, hindi katulad namin. Tapos, I still have the floor.
15: Best friends talaga sila niya. Best friend sila ni Bato.
0: Oo. No? Talaga pa rin, grabe ka naman. I still have the floor. Aray. Diba? Diba? Ano ang klase? Sino kayo na? Weak. Ikaw. Weak ka na. Hindi ka patagaling. Hindi ka pabatalino. Hindi ka bagay na maging senador. Napaka-incompetent mo, Robin Padilla. Tapos, iya-assist mo Bato Baca, si Bato de la Rosa.
3: Oh.
0: Ikaw ang kasama kumalis, ha?
3: Oh.
0: Ikaw ang kasama kumalis. Kaya dapat talaga makasuhan ka na yun sa lalong madaling panahon.
4: Oh.
0: Yeah. Obstruction of justice yung ginawa mo.
4: Sa akin lang, ha? Pangatlong lumpiang Shanghai ko na to.
3: Ito pala, sa gilid natin may sumasalisay.
4: So, pangatlo ko ng Shanghai to, I love you, Ate Shawi. Nag-aaway ang iyong asawa at ang iyong ex-boyfriend. Pero sana mahalin na lang natin ang Pilipinas. And kay Senator Robin Padilla, ex-convict ka nga eh, wala mong sigawan sa mga selda. Bakit ka masyado kang sensitive sa mga ganyan at hindi ka po sinigawan? Pinaulit-ulit ko, ako Gen Z ako, kami yung tinatawag mong sensitive.
3: Oh.
4: Sensitive na nga ako, pero noon pinakinggan ko si Senator Kiko Pangalinan, di naman yun sigaw. Tamang parliamentary procedure lang yun. At
11: correct.
4: Sa ating mga kababayan na mahilig sa soap opera, katulad ko, nahilig ako nanonood ng soap opera, K-drama, o kaya mga Filipino drama, alam kong mahilig tayo dyan, pero wag na tayong magpauto sa mga taong kung ano-ano ang mga pinagagagawa at pinapapaniwala sa atin.
11: Tama.
4: Wag na po tayong magpauto. Sa pag-ibig na lang kayo magpauto, wag na sa Senado.
3: Senator Robin, ha, kung gusto mong masigawan, punta ka dito sa With Due Respect. Makakatingin ka talaga ng sigawan.
0: Yung mga macho-macho talaga, alam mo yung mga macho-machuhan na yan, sila talaga yung balat sibuyas at sila talaga kasi yung feeling entitled.
3: Oh.
0: Kaya naman macho-machuhan, no, kala nyo kusino, di ba? Ano, ganyan eh.
3: Oh.
0: Tapos, dahil sobrang taas ng entitlement nila, makanti mo lang ng konti, akala mo, end of the world na para sa kanila.
3: Hindi.
0: Ego talaga yung mga yan.
3: Hindi din kasi sila sanay sa isang buhay na demokrasya, 'di ba? Yung aktibo na may balitaktakan sa iba't ibang panig, 'di ba? Nagkukumbinsihan kayo sa isa't isa, no? Eh sanay sila eh, na sila lang yung nasusunod, hindi tinatanong. Ako pinakamakapangyarihan dito, ako pinakamalaking katawan, ako pinakamacho dito. Bawal akong tanungin. Pwede ba 'yon?
0: Oh.
3: Hindi po ganyan ang buhay sa isang demokrasya. Lalo pa sa isang demokratikong institusyon kagaya ng Senado, 'di ba?
0: Ay nako, pinapagalitan na tayo.
15: Ang pinapaalala sa amin dito sa studio ay respetuhin daw namin ang ating time slot.
3: Okay. Okay. Pero comment po kayo kung gusto nyo hanggang alas 4 kami.
4: Yes.
15: Okay. Okay. Maraming salamat sa Mrs. Lim Chinese Steakout. Masarap po ang kanilang lumpia. Ay, bahagi ito ng Maginhawa Food Community. Nasa 104 Maginhawa Suite, Quezon City. Ito,
3: yun.
15: Ang sarap ninyo.
0: Ang sarap
15: lumpia.
3: Mr. Lim Chinese Steakout.
15: Sa aming pagbabalik, alimin natin kung sino ang lucky winner. Susuko na naman ako sa short comments nito ng ating maiwagang ruleta. At bakit sila ang usap-usapan ngayong Linggo? Lahat yan, dito lang sa
2: With Due Respect!
3: Hanggang alam 4,
0: let's go!
5: Ang lamig!
6: Teka, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
2: Aww.
7: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
16: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada. Ibabalita.
17: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
16: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
8: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
3: Pulutan po kami dito ng lumpia at napulutan na din po namin si Senator Bato, Senator Robin, Senator Alan Peter Kawatano, no? Pero ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Muli ako po si Clive Arguelles.
0: Agyaman ang unay kabsat. Ako po si Atty. Dino De Leon.
4: And marahay na hapon sa mga Oragon. Ako po si Cheska Persia.
15: At ako naman po si Carlo Flores na nagbabasa ng requirements na hindi naman namin nasusunod. No? Sa pamamagitan ng Magic Roulette, tulad ng dati, magbibigay tayo ng comments na feeling ko mapapahaba na naman sa sino namang matatapatan ng ating mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radio Patrol sa East Renta Facebook page. Ito ang
2: Magic Roulette!
15: Kukuha na lang ako ng lumpia.
8: It's time! Paikutin ang Magic Roulette!
15: Huwag na natin patagalin na! Go Roulette na!
3: Go Roulette!
15: Kahit tayo mag-over time!
3: 30 minutes kada tao sa roulette. Uy! Ano yan?
4: Ano yan?
3: Nakalagay.
2: New Senate Majority.
15: Ito, may kasalanan tayo last week. Binanggit natin na magkakaroon ng
3: parang pyramid scam. Pyramid scam.
0: Parang ang pyramid scam.
15: So yung pinakasalanan nasa tuktok.
3: O, syempre.
15: Okay, ang bagong majority, no, na linawin nila natin. Ang tumawid lang naman dati sa from the old majority to the new majority.
0: Yung mga traitor.
15: Dalawang bilyar. Siyempre yung kapatid ni Do Your Job, Senator Piet Cayetano.
3: Okay.
15: At siyempre, ang favorite ng lahat ng bagong Senate President pro tempore, si Senator Lauren Legarda.
0: Okay, unahin natin si Lauren Legarda. Bakit kaya naman talaga ito tumawid, no? Apart from the fact na alam naman natin na isa siyang malaking political butterfly, no? Political butterfly talaga ito si Lauren Legarda. Wala naman talagang paninindigan. Iiyak-iyak pa yan. Alam mo ang una kong political awakening?
15: Noong
0: EDSA 2, noong iiyak-iyak pa siya doon sa taas. Tapos ngayon, ikaw ang papayag na i-block yung impeachment complaint dito sa takeover na to. Huwag nyo tayo maglokohan dyan. Huwag tayo maglokohan. Talagang yaan yung rason kung bakit nagkaroon ng takeover, no? Pero the reason why political butterfly naman ito, kasi syempre alam naman natin na under attack yung kanyang anak. Diba? Yung kanyang anak, 24 billion yung ano niyan, yung 24 billion yung
15: franchise.
3: Hindi na i-deliver.
0: Oo. Tapos sino yung mga iba pang Senate majority na bumoboto diyan? Meron tayong dalawa na sa majority, itong si si Joel Villanueva muna. Si Joel Villanueva tsaka si Jinggoy Estrada na parehong kasangkot dito sa flood control scandal. So talaga yung mga sumama dito, tapos isama mo pa itong si Chisa Escudero na isa na namang involved sa flood control scandal. No? So kung pinagsama-sama mo talaga yung mga total na ito, ang tawag dito sa Senate Majority ay doubt eh. Hindi yan Senate Majority. Anong tawag dyan?
15: Ano? Senate?
0: Sindikato.
3: Sindikato.
0: Sindikato. Sindikato eh.
15: Pinakakalimutan ka. Yung may issue sa Comelec?
1: Oh, yung declaration ng kanyang sose. Si Senator Marcoleta.
0: Nga. Sapat ko si Senator. Senador, Senator Marcoleta. Nasa statement of contributions and expenditures niya na kinasubuhan nga natin. No? Tayo mismo ang nagkaso. Eh, hindi niya dineklara yung nag-contribute. Tinago niya talaga. No? So talagang sindikato itong new Senate majority na walang kahihiyan sa memorya at saka sa heritage at history ng Senado.
1: Baka nakalimutan mo rin si CLTG.
0: Christopher Lawrence Tesoro. Go! CLT Builders. Diba? Billion-billion ang mga kinuhang infrastruktura. Grabe, no? Grabe itong mga Senate majority na ito, talaga mga kawatan. No? Mga kriminal. Mga sindikato talaga.
3: Kasi alam mo, hindi, pero di ba,
1: kakain ako lumpia.
3: Kung iisipin naman natin, di ano naman, no? Par for the course or usual naman na mayroong mga pagpapalit ng liderato sa loob ng Senado, no? Yan naman ay na up to the Senate, to the senators, no? Na pumili ng panibago nilang liderato. Pero ang tanong kasi, anong dahilan? Para saan yung pagpapalit ng liderato sa Senado? Yan ba ay dahil may pagtatalo kayo sa mga patakaran? Yan ba ay dahil may pagtatalo kayo doon sa mga nakabinbin na batas, di ba? Hindi nyo ba gusto ang trabaho ng Senate Committee on Education, halimbawa under Senator Bam Aquino? Dapat kasi yan ang mga batayan kung bakit ka magpapalit ng liderato sa Senado. Tama. Hindi dahil mamumuliti ka kayo dahil ayaw nyong magkaroon ng isang patas at malinis na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Dino, mga sindikato daw ito, parang ganyan na nga, no? Parang yung Senado malapit ng bilibid yan, no? Ilipat na kayo yung bilibid dyan. Kasi lahat naman kayo dyan may kaso, di ba? Kung hindi man mga kasalukuyang kaso, Senator Bato, may kaso. Diba? Yung mga iba naman ay nakabinbin, malapit nang mabigyan ng mga arrest warrant, di ba? Yung mga flood control boys natin dyan, di ba? Pero convicted, di ba? Talagang grabe naman, di ba? Kung ganyan ang klase ng Senate majority. At para kayong nagsama-sama, parang isa itong gang na naghahanda. Kasi syempre sa bilibid, kailangan may gang ka dyan, di ba? Para mag-survive ka. Parang ganyan pong itsura ng bagong Senate majority, no? Pero ang gusto ko lang sabihin, dahil sinabi ni Dino na si Senator Loren Legarda, yung parang isa sa mga awakening niya, EDSA DOS, ne? Ako, ang gusto ko actually sabihin ay, sorry ah, babalik ako kay ano ah, kay Senate President, Alan Peter Cayetano. Kasi alam mo, nung kabataan ko, nung kami ay mga aktibong mga aktivista sa kolehiyo na nakikipaglaban para sa mas mataas na budget ng mga state universities and colleges, nakasama namin dyan, no? Si Senator Alan Peter Cayetano. Pero grabe, no? Talagang when you fall from parang fall from grace, no? Talagang dire-dire-dire-diretso yan, no? Kasi tatandaan natin, matagal na yung panahon, napakalayo na po ni Senator Alan Peter Cayetano nung naging Foreign Affairs Secretary siya, di ba? Ni Rodrigo Duterte. Yan ay pagkatapos niyang ligawan talaga. Nagbago talaga si Senator Alan Peter Cayetano noong niligawan niya na siya ay maging Vice President candidate ni Rodrigo Duterte noong 2016.
0: Wala kasama siya, Ambassador of Jesus Christ, ba siya noon? Vice Consul pa lang.
3: Diplomat pa lang.
1: Atashe pa lang.
0: Okay.
3: Diba? Noong Foreign Affairs Secretary siya, hindi ba siya yung pumunta sa iba't ibang bansa, pumunta sa United Nations para lokohin yung international community na walang patayan na nangyayari dito? Halos actually mapahiya siya dahil yung mga foreign journalists, yung mga foreign diplomats, hindi niya masagot ng tama. Bakit, paano nyo nalalaman na yaang mga pinagpapatay nyo ay tunay na may sala, ni walang dumaan sa korte, ni walang warrant of arrest? Lahat yan ay shoot to kill, di ba? Mm-hmm. Pero pinabango, di ba? Propagandist ng Rodrigo Duterte administration in the international community, Senator Alan Peter Cayetano, nung Foreign Affairs Secretary. Nung Speaker of the House ka, anong pinakamagandang legacy mo nung Speaker of the House ka, di ba? Pinasara ang ABS-CBN, isa sa pinaka-importanting media company sa ating bansa. Dahil bakit? Dahil nainis si Rodrigo Duterte, di ba? Tapos ngayon naman, nakarating kang Senate President, pwede pala yun, no? Malayo ang mararating mo, mapupuntahan mo lahat ng pinakamahalagang posisyon dito sa pamahalaan, pero habang ginagawa mo yon, talagang lalo kang nabubulok bilang isang politiko.
0: Para yung ano yata to, Foreign Affairs Secretary ng Impyerno sa Pilipinas.
3: Kaya
0: ang yata to, Ambassador of Jesus Christ, boss pa! Boss ng Ambassador, Foreign Affairs Secretary ng Impyerno sa Pilipinas ito.
3: Ang init eh.
1: O, paano ko lang, marami pa tayo sa ruleta, ha?
3: Okay. Isa-isa yun yan.
1: O, sige, go ruleta! Go ruleta!
3: Oh!
15: sabi ko sa inyo eh.
3: Oh, oh, sabi ko sa inyo, oh, isa-isahin eh.
15: Eh, ito ba din eh. May ito, balik, binabanggit mo kasi, Cleve, kanina, di ba? May yung prangkisa ng ABS-CBN nawala sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Eh, balita ko, may nilalakad din doon itong si Senate, Senator Loren Legarda na prangkisa nung siya ay kongresista.
0: Siyempre.
3: Akala ko gusto niya maibalik yung picture niya doon sa Assumption College.
15: Pinaka-side view?
3: Kasi tinanggal eh sa ano daw, parang Hall of Women of Empowerment, diba? Dahil kinahihiya na siya.
0: Galing ha, by the way, kailangan ko salunduhan yung Student Council. Yung Student Council, nakita ko statement niyo, batch 24-25. Yes. Napakatapang, isang snack.
3: Saludo.
0: Hindi porke galing sa isang institusyon, para na tayong zombie na talaga kakampi na natin, di ba? Yes. In the same manner na yung mga Mindanaon, hindi na naman talaga gusto yung mga Duterte, ang dami na may ayaw, no? Hindi porke kapwa mo assumptionista, okay, lalong-lalo na kung hindi na nire-reflect yung values. So, tandaan natin, ha? Tama. Ang nilakad nitong si Loren, ng kongresista siya, yung prangkisa nitong si Leandro Leviste. At si Leandro Leviste hindi nag-deliver ng mga electricity, kaya mataas ang
15: shout out sa mga naro-rolling blackout, ha? Paalala lang, may ambag ang inang Leviste dyan.
3: Diba? At saka ano eh, no? Diba? Parang grabe din yung storya ni Senator Loren na yun nga, no? Mga netizens natin, sinasabi na siya isang political butterfly, no? Fly high political butterfly, no? Dahil nga talagang napakadami niya lang nalipatang partido. Then, diba? Tsaka, meron mga nagsasabi na isa sa mga pinaka-reasonable, no? Na mahagi ng Senado naman ay si Senator Loren Legarda, no? Na maaari naman niya na magkaroon pa ng konsensya, makinig sa rason, no? At mahanig sa tama, no? She's one of the good guys daw in the Senate. Pero paalala lang din natin na syempre, ikaw ay good guys because you do the right thing, 'di ba? Kapag ang kasama mo mga sindikato, kapag ginagawa mo ay mali, I'm not sure kung pwede pa nating sabihin na you're one of the good ones in the Senate, 'di ba?
0: Oh, tsaka panawagan natin dito kay Loren na naalala ko nung bottom liner ako dati nung guesto Tito Boy. Ang sabi ko noon, ha, sinabi ko talaga, nalulungkot ako na hindi natatakbo tong si Loren Legarda. Sabi niya, ayaw niya na tumakbo. Kasi at that point in time, she was one of the most prolific, ha? Prolific legislators. Clean Air Act, di ba? Kung ano-ano, Solid Waste Management Act. Maganda yung mga batas niya noon, no? Pero parang ngayon, kung kailan patapos na ang iyong term, nabubulok ka na. And nakakalungkot na ang iiwanan mong heritage, legacy sa political career mo, kabulukan. No? So, pwede pa naman magbago, pwede pa naman mag-adjust, at sana gawin mo ang tama, parang awa mo na hindi na lang puro self-interest mo.
4: Yes, ayan, masasama.
3: Para maibalik ang iyong picture, ha, sa assumption.
4: Sasabihin ko lang na much respect dun sa Assumption Student Council for standing up for what's right. Alam mo, dati naman, tama ka, Attorney Dino, deserve naman yung Senator Loren Legarda to be in that Women Hall of Fame.
0: Noon.
4: Because maraming tumitingala sa kanya mga batang babae na katulad ko, lalo na nung aking kabataan, kahit bata pa naman ako. Tinitingala namin siya bilang magaling na broadcaster, bilang isang magaling na ina, bilang isang magaling na kongresista at senador. Pero ngayon, bakit mo pinapahiya ang mga kababaihan? At dito na nga pumapasok na hindi lahat ng babae ay feminista, hindi lahat ng babae ay kakampi. Kasi kung tunay kang babae na kakampi namin, iisipin mo yung pinagdadaanan ng mga nanay, ng mga lola ngayon, lalo na ngayon na kailangan natin ng energy source na pinaglaban mo at sinulong mo yung prangkisa ng anak mo na hindi naman namin napapakinabangan, and up until now he is not paying what he needs to pay to the sambayan ng Pilipino.
0: Wait,
4: so
0: what?
4: Kung gusto mo maging tunay na kakampi ng mga babae, kung gusto mo maging tunay na advocate para sa ating karapatan, pagsabihan mo yung anak mo, magbayad ka ng utang mo sa Pilipinas.
0: Tama.
3: Ay. At saka, di ba? Parang ano eh, parang ang chismis eh, na loko ata
15: naisahan
3: siya kasi naisahan eh, di ba? Kasi dapat daw siya yung mahihirang na bagong Senate President. Pero yung sa bagay, ang sindikato, si sindikato yun ang isa't isa. Di ba?
0: Saka Loren.
3: Si sindikato siya, hindi siya yung ibinotong Senate President. So, Senator Loren Legarda, sa Lunes, we're watching you. May kaya mo yan, di ba?
0: Oo, Loren.
3: Kaya mo yan. Tawid ko ulit pabalik.
15: Oo, so sana, kung dito sa New Jurismet, may panawagan po tayo, sana magkaroon ng history and kasaysayan na shortest stint as Senate President.
4: As Senate President.
3: Kasi parang 14 days yung record ng isang pinaka maikli na tenure ng Senate President, Camilo Osayas, something like that, no? Senate President, no? So, baka kaya natin na
0: pitong araw
3: lang.
0: Pitong araw. Diba? Saka, Loren, naalala ko ha, itinakwil ka na ng isa mong anak.
18: Oh.
0: Diba? Tinakwil ka. Na, nakalagay talaga sa letter na embarrassed siya na ikaw ang ina niya.
18: Oh.
0: No? Mm. Eh baka naman ang tama mong gamin, make amends, gawin mo ang tama, hindi yung pinagtatanggol mo yung isa mong anak na Aray hindi mo maintindihan kung anong pinaggagawang kalokohan sa Pilipinas.
19: No?
0: So baka, yun lang, kung gusto mo, make amends doon sa sarili mong anak. At baka wag naman sanang dumating yung panahon na talagang tinakwil ka na hindi na makababalik. So, kaya mo yan. Tawid ulit.
4: Yes.
0: Expert ka naman doon. Hi po sa aming 3.7K viewers.
18: At para sa inyo mga viewers, nag-go na lang sa tayo.
4: Yes, Lord. Balik ka na.
18: Tsaka natawag ko yung viewers niya kung may laging brown out.
0: O sabi ko sa inyo,
4: ang susunod natin ay
18: si Senator Pia, do your job.
0: Pia Cayetano.
1: Sarap ng breakfast si Senator Pia.
18: Parang cha-cha pa siya nun. Yung pinapaliwanag niya kung paano yung ano.
4: With her dog.
18: Oh, diba?
1: Siyempre, like any other palabas, diba? Kailangan mo ng best actor, kailangan mo ng best actress, diba? Or supporting actress, pwede, diba? Kaya yan yung isang question natin kay Senator Pia Cayetano. Kakailanganin ba talaga na suportahan mo yung itong kahibangan ng iyong kapatid na si Senate President, no? Eh, parang questionable talaga eh. Maraming inconsistencies dun sa binibenta nyo pong istorya sa ating mga kababayan, no? Sabihin na lang natin na yung NBI nga ay nandoon sa may GSIS compound at magkadikit na magkadikit lang sa Senado. Eh, bakit po nagpaputok yung Senate Security? On what authority? On what grounds? Diba? Napaka-trigger happy naman. Eh, well, nabalitaan ko din na involved daw yan dati sa tokhang din eh. Kaya naman pala, mahilig sa tanimbala. Diba? Tanim ebidensya naman pala.
18: Kala ko pa naman eh, sobrang good vibes ito ni Senator Pia, kakatapos lang mag-Hyrox nito last week. Kakatapos mag-Hyrox, ay biglang sinira ang institusyon ng Senado.
1: Paalala lang sa atin. Nag-practice sa takbuhan.
18: Ayun nga. Kaya siguro na-inspire. Hindi, kaya ko, ang mahirap i-baliwala yung pagkaisipan natin, yung usapin na dalawang magkapatid nasa Senado. No, paalala lang din sa anti-political dynasty na talagang concentration ng power. Biruin mo magbabago ang liderato ng isang sekto o isang chamber ng ating kongreso dahil magkakapatid.
1: Saka 24 lang yan eh.
18: Oo, yun na nga. Sa out of 24, ilan ang magkakapatid? So paalala lang. Yun lang naalala ko doon.
0: May dalawang bilyar doon.
18: Dalawa pang kaya deal. Tano.
0: Oh. Oh, kalukuhan talaga. Ginagawa niyo yung family reunion tong Senado. Oo, di ba? Tapos yung CP niya kaya tano. Sabi niya, hindi ko nga alam na darating si Bato de la Rosa eh.
18: Oh.
0: Oh, sino pang sino niloloko mo? Diba? Sabihin mo yan, diba? Sabihin mo yan siguro sa mga ano kayang maniwala at maniwala doon sa mga pagsisinungaling ng kapatid mo. Pero granted, hindi mo alam na darating si Bato de la Rosa. Itinago sa'yo ng sarili mong kapatid. Sabi mo, hindi ginamit yung sasakyan mo. Ibig sabihin, inuuto ka at pinagsisinungalingan ka ng sarili mong kapatid. So, ibig sabihin, ano pang tinatago at pinagsisinungalingan niya sa'yo? At bakit mo tinotolerate? Buti pa si Direk Lino Cayetano, nasa tama. Wag mo, magpaka-ate ka. Wag mong itolerate yung, ano, okay, yung si Batet. Ay, si, ano, si Alan Peter. Wag mo itolerate. Ha? Itotolerate mo eh, magpaka-ate ka.
4: Okay. Ayan na nga, dear, hindi ko wala laki sasabihin. Tayo ay mag-go, Roleta!
18: Oh, ayun! Si Mateen!
0: Bali.
18: Si Mateen!
4: O, bakit magkasama yan? Senator Tito Soto and Senator Erwin Tulfo.
1: Yun, okay. Bakit nga ba ito nasa Roleta?
18: Kasi nga itong dalawa, ito lang paalala natin, no? Itong dalawang senador na ito, no, sila'y palabas ng Senado, kinuyog ang kanilang mga sasakyan. Yung araw na yan, no? Doon kayo nagtataka, no? Ang dami-daming pulis nung araw na yun, hinayaan lang na makuyog sila.
4: Yeah.
18: Ito yung mga senador ng Republika, no? Kung di nila nire-respeto yung tao, respetuhin nila yung posisyon, no? May pagkikipagkapwa-tao na lang.
0: Ito yung mga senador, ha? By the way, na walang warrant to pares, ha?
18: Walang warrant to pares,
0: bakit sila yung kinukuyog, no?
18: Eh, yun na lang din ang hugot ko doon, no? Anong klaseng leaders o mga taong tinitingala natin na nag-i-incite ng violence?
4: Yes.
18: Imbis na kaya tayo nagtitipon sa isang lugar para ipahayag ang ating mga sa looban at mga opinion sa mga taong nasa kapangyarihan. Yung mga nagpo-protesto, nandun kayo sa Senado nung araw na yun.
0: Diba? Rowdy, ang babastos.
18: At ang panawagan lagi, diba? Na yung inyong kalooban at yung mga panawagan sa pamahalan ang kinakalampag, hindi yung mga sasakyan.
0: Diba? Sabi ng mga ano, ibang meron kasi mga dumating na nagrarally doon sa harapan ng Senado, no, nung the day before we came, ang sinasabi daw yung mga Duterte supporters nandudura. Kinukuha yung ano nila, kinukuha yung mga nangingwelyo, kinukuha yung mga placards nila. Nung nandun ako, may nambato pa ng water bottle. Kahit na hindi ginagawa sa kanila yun, ha? So, ang ibig sabihin talaga, ang talagang ini-encourage itong mga Duterte at saka yung mga nai-inspire nila, mga bayulente, mga bastos, mga walang modo. Alam mo, dapat di tinotolerate ng mga kapulisan yan. Dapat yung mga yan inaaresto. Sila dapat ang arestohin kasi krimen yung ginagawa nila, eh. Nandudura, nakukuha ng mga placards, no? Mga kriminal, no? Katulad ng mga sinusuportahan nila. So, sa akin, nananawagan sa mga polis, itong si Senator Tito Soto, diba? Tsaka si Senator Erwin Tulfo, eh, dapat siguraduhin na ligtas sila. Yes. At dapat arestuhin yung mga bastos at walang modo na mga supporters dyan sa Senado kung nanggugulo sila. Kung hindi, allow
18: yan
0: them.
18: Lang.
0: Yeah. Allow them.
18: Eh, di ba nga nag-live pa nga si Senator Bato na sabi, dumugin daw ang Senado? Oh. Yung klase ng paghamon ng ginagawa nila sa mga followers nila. Gamitin ang dahas.
3: I have much respect for Senator Tito Soto. Grabe din yung kanyang paninindigan bilang Senate President, no, lalo na sa usapin ng impeachment, no, also with Senator Erwin Tulfo, no. Pero ako tingin ko kaya naman nila natanggapin muna pansamantala na may protesta sa labas ng Senado, no? I think mahalaga na yung ating mga kapulisan talaga nag-exercise ng maximum restraint, no? Dahil karapatan naman po ng mga mamamayan, kay maka Duterte, kay maka anti Duterte na magprotesta po diyan sa karapatan Senado, 'di ba? Dahil lahat naman po tayo ay may karapatan na magpahayag ng ating saloobin sa pamahalaan. But of syempre, no, pinapanawagan natin doon sa mga nagpoprotesta na wag naman po kayong manakit ng lalo na ng iba pang mga nagpoprotesta, no? Tapos, trabaho syempre ng Senate Security na ayusin, i-coordinate, di ba? Na paglalabas ang mga senador, syempre, kailangan nilang protektahan. Kaya ang tanong ay, yung bagong in-install na Senate Security, saan ba yan magaling? Hindi maprotektahan yung mga senador, tas nakikipagbarilan sa NBI agents.
18: Baka noong panahon na palabas
3: questionable,
18: sila. Diba? Baka noong palabas sila, eh. Baka nagre-rehearsal na.
3: Ayan.
18: Kanilang eksenado. Nakasunod yan, eh.
3: Yung actual na trabaho nyo po, hindi nyo talaga nagagawa, no? Pero ang panawagan ko kina Senator Tito Soto, Senator Erwin Tulfo, no? Okay lang yan, no? Maximum restraint, no? Makipag-coordinate sa Senate Security para po kayo ay maprotektahan na makapaglabas-masok sa Senate premises dahil syempre, trabaho nyo naman maka-attend dyan sa mga sessions sa Senate.
0: Bilibrin ako dyan kay Senate President Tito Soto, ha? Siya raw mismo nagda-drive.
18: Oh, wala.
0: Bira siya bodyguard nung ginuno siya at dinumog siya nitong mga mga supporters ni Bato de la Rosa. Wala siyang bodyguard, siya mismo nagda-drive.
18: Oh, 4,000 na daw yung nanonood.
3: Ang naiisip ko nga eh,
4: 4,000.
18: Mga 4,000 puso sila kanina, guro lang eh. Next na tayo, guro lang. Diba? Si Mao Alpaska.
0: Senate Sergeant at Arms Chief Mao Alpaska.
18: Recently suspended, by the way.
0: Na ang ombudsman.
4: Mao Alpaska.
0: Preventive suspension yan para makapag-imbestiga talaga. At inamin itong si Alpaska na siyang una nagpaputok. Ha? Tapos, ang total na paputok ng bala doon ay 32.
3: Oh. Pakadami, ha?
18: Warning shot ba yan?
0: Hindi na. Ano na yan, eh. Deliberate attempt na yan to actually
18: at kill somebody. At mga high-powered na mga baril. Ito, mga habang baril.
0: Tsaka yun nga, sabi ko, bakit mo pababain yung armas nung law enforcement. Bakit law enforcement ang pwede magsabi sa'yo na ibaba mo yung baril mo?
18: Ewan ko lang, from attack.
3: Hindi naman law enforcement ang Senate Security, eh.
0: Hindi naman. Ah. Security nga, eh. Diba? Sergeant at Arms ka nga, eh.
3: Isipin nyo naman yung president na yung mga security po ng mga buildings, halimbawa ng mga malls, ibang establishment, kung meron man, di ba, na pag-aaresto, meron mang insidente ng ganyan, eh makikipagbarilan sa law enforcement agency. Di ba? Sila pa yung unang magpa-fire ng warning shot.
18: Correct.
3: Tama po
19: ba yan? Hindi.
18: Hindi ba dapat kung susundin natin ang ano, patakaran ay ang poprotektahan mo yung physical ng mga senador sa kanilang mga spasyo. Hindi kung may ganyan, hindi patawag mo yung PNP. Di ba law enforcement? Nasaan yung mga tao? Hindi nga alam ni Senator Alpir Cayetano kung nasaan si Sergeant at Arms. Tinabi niya yan sa live. Hindi sila magkausap.
0: Tsaka guys, may warrant.
3: May warrant.
0: Hindi mo pwede pigilan yung pag-enforce ng warrant just because nasa loob ng Senado. Di ba? Ang parliamentary immunity ng isang senador, 6 years and below lang na mga kaso. Ang crimes against humanity, reclusion perpetua, 40 years, 20 years, minimum. So ano pinagsasabi nitong Sergeant at Arms sa parang hindi pwede hulihin yung Senado? Tsaka yung nakipagpaprotective custody pa itong mga senador. So hindi dapat obligasyon ng isang silent Sergeant at Arms na sundin ang utos ng Senate President if it is an unlawful order. Hindi pwedeng sundin dahil criminally liable ka. Ako talaga, aplas ka.
3: Eh kung kasama siya sa scriptwriters.
0: Oh, yun na nga. Di ba ito Delarose? Kaya nga siya nagpapotok ng mga baril na yun eh. Tsaka bakit? Sabi niya, nagpakilala. Sabi niya, ganito. Sabi niya, tawang-tawa nga ako doon sa interview niya dito kay Mel Chanko eh. Ang sabi niya, sino kayo? NBI po kami. Bakit kayo may mga dalang baril? NBI nga eh.
18: Galing-galing!
0: NBI nga eh. Bakit kayo may dalang baril? Ibabagi-iba ninyo. Sino ka para ipababa? Tapos, nagpaputok na agad ng baril.
18: Pinakpulbura din ha.
0: NBI ha. Nagpakilala sa'yo ng NBI. Direct assault talaga yan.
18: So ano ba dapat ang ginawa? Nagpakilala ng NBI? Ano dapat ginawa?
0: Bakit kayo nandito? Okay, patingin ako ng papel. Diba? Pag may warrant o pares, cooperate. Ang duty ng Sergeant at Arms, pag may warrant o pares na pinapakita, cooperate. Hindi paputukan ng baril. Pinaputukan mo kasama mo sa gobyerno. Sino ba pinaputukan mo? Law enforcement agency, 32 na bala. No? Talagang limpak na kaso ang kailangan.
3: At saka sa mga huling nakausap o nakakita, bumisita sa kwarto ni Senator Bato de la Rosa, ay itong
0: 5 minutes before umalis.
3: Itong Sergeant of Arms, bago itinakas, di ba? Eh baka yan naman pala, kapag pagtatakas ng senador na pugante sa batas, nakikipag-coordinate ka.
0: Ay, last na pala.
3: Pero kung law enforcement agency, makikipag-barilan ka.
0: Huwag natin kalimutan.
18: Sino?
0: Ang sabi ni Jinggoy Estrada.
3: Anong sabi?
0: Itago ang CCTV. Itago ang CCTV. Itago nga nito si Aplasca.
18: Ayaw nga doon.
0: Naniniwala, diba? Wala nga daw. Wala nga ng CCTV. Naniniwala kayo. Lahat ng corner dyan sa Senado may CCTV.
3: Bakit naman ayaw ni Senator Jinggoy na makita yung putukan? Ba't na tinatago yung CCTV?
18: Hindi natin alam.
4: May CCTV ngayon.
3: Gusto ko mag-ubad ng t-shirt eh. Baka hindi na
18: ako. SILG John Vic Remulla. Salamat po kay Ika-Ika kayo pumunta kayo sa Senado.
3: Nung wala na si Bato.
18: At tapos na ang putukan.
4: Nakain lang ata eh.
18: Nilinaw niya man niya na pumunta siya doon para hindi arestuhin si Bato. Senator Bato. Ano masasabi mo doon?
0: At protektahan daw. Protektahan yung ugante na may warrant of arrest. At pinaalis mo nga. Ang sabi mo, meron kang 10,000 polis.
18: Ready.
0: Asaan yun? Asaan yun? Talaga na, pasensya na sa term na gagamitin ko, pero talagang nung mga oras na ito, inutil ang tingin ko dito kay John Vic Remulla. You're dragging the Marcos administration down. Embarrassment ka talaga sa law enforcement. No? So sa akin ha, kung meron ka pang kahihiyan, mag-resign ka na. John Vic Remulla.
3: Ay, ganun. Ako naman, very disappointing talaga, no, na hindi nagawa ng paraan na una, nakabalik sa loob ng Senado si Senator Bato de la Rosa, ha, kahit meron naman na arrest warrant, no?
4: Tama.
3: Pangalawa, nandyan na sa Senado, nakawala pa. Ay, Diyos ko naman po, ano pong klaseng liderato yan sa ating kapulisan at sa DILG, no? Kaya bagamat no, napakalaki po yung responsibilidad ng buong Senado, ng liderato ng Senado, lalo na po ni Senate President Alan Peter Cayetano sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa, secondary po ang nagtatanong din, no, at ang responsibilidad din ay nasa inyo po, no? Secretary John Vic Remulla.
11: Tama.
0: Okay. So,
4: okay, so yan na nga. Secretary John Vic Remulla, sayang naman ang iyong malaking katawan kung wala naman mga nahuhuli. So, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang impeachment complaint laban kay Vice President
3: Duterte. Hindi, sinabi ko
4: dito lang yan sa
2: With You Respect!
3: Tatlong linggo na kami sa Senate.
4: 4,000 YouTube.

0: Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito sa Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Lamig!
3: Tika, yakapin kita.
2: Sarap ng feeling.
4: Everest Air Conditioner.
2: Han, ano ever best place mo in the world?
3: Siyempre, right here with you.
2: Aww.
4: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
5: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada. Ibabalita.
6: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
5: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
0: Radyo at PRTV Prime Media.
7: Due respect sa tamang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang magko-convene na bukas ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
8: Naninindigan si disgraced Senate President Alan Peter Cavatano na walang dahilan para hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court at iginiit na walang babaguhin sa rules ng Senado kaugnay ng impeachment trial, pero hindi ako naniniwala kay Alan Peter.
9: Ayan, nakatakda ding dumalo sa paglilitis ang 11 miyembro ng House Prosecution Team, pero para kay House Prosecution Member Laila De Lima, hindi dapat lumahok si Senator Ronald De La Rosa sa impeachment trial dahil may kinakaharap itong arrest warrant mula sa International Criminal Court or ICC.
10: Isa pa palang problema ko kay Senate President Alan Peter Cayetano, ay collected din niya ng Pokemon cards, bumibili yan sa scalper, kaya ang hirap mangolekta ng Pokemon cards ngayon eh. Grabe! Pati yun eh. Saan kaya inaayos ko rin ng Senado ang kalendaryo tugnay sa impeachment trial ni VP Sara? Pero ang tanong, may mangyayari ba sa paglilitis lalo't mayorya na ang mga senador na kaalyado at taga-suporta ng pamilyang Duterte? Boboto ba ang mga senador bate sa ebidensya o iba pa? Sasagutin natin yan dito lang sa
9: Balat
10: Sibuyas!
11: Balat Sibuyas pala!
10: Okay, ipahuli
0: pa! Walang bigon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
11: Segment
9: ko pa. Kaya ito na yung segment.
10: Nananawagan po ako sa Senate Sergeant of Arms. Warning shot.
11: Warning shot.
7: O sige, pag-usapan natin ha. Tignan mo ha. Tandaan natin na but every time na may nangyayari ng change in leadership, hindi naman yan nangyayari ng bigla na lang. Lagi mo yan titingnan yung konteksto. At wala namang ibang rason kung hindi itong nagbobotohan ng mga oras na yon yung kamara na nakakuha ng 257 votes.
10: Ilang porsyento yan ng mga 70?
11: More than 80%.
7: More than two-thirds ng kamara ang tingin hindi na dapat manatili sa pwesto itong si Sara Duterte. Bakit nga ba? Ito naman natin ebidensya, yung AMLC report no na billion ang labas-pasok na pera
10: sa bank account
7: ni Sara Duterte. Nakita natin na pinababalik ang 400 plus million ng personal kay Sara Duterte. So, magnanakaw, indaylustay ang tingin ng mga tao.
10: Nagpayaman!
7: Nagpayaman sa puder. Talagang expert na ito sa pangungulimbat ng intelligence funds. Mm-hmm. At sinabi doon sa kanyang salin, zero ang cash. Mm. Ngayon, kung hindi yan maribat, makikita talaga natin na talagang papunta dapat ito sa conviction, di ba? Pero nangyari nga itong change in leadership ng Senado. Sa tingin nyo ba, Cleve, Carlo, Persia, Cheska? Cheska, tingin nyo ba na pinagkakatiwalaan nyo na magiging presiding officer itong si Alan Peter Cayetano? At yung majority ngayon, tingin nyo ba gagawin ng kanilang trabaho na makinig dapat sa ebidensya and that trial shall proceed forthwith? Ano tingin mo, Cheska?
9: Yes, Persia. Thank you, Attorney Dino. Siyempre naman, naniniwala tayo sa due process at siyempre with due respect kay Vice President Sara Duterte. Pero sana harapin mo na ngayon at siyempre sana sa itong letter na invitation ni APC sa kanyang mga senators na co-members ng impeachment court na kahit a-attend kayo, naka-robe man kayo doon, pero sana gawin niyo yung tama. Hindi lang yung magpapalabas lang kayo na ginagawa niyo yung duty niyo sa saligang batas, pero yung desisyonan nyo talaga kung ano yung nakabatay sa ebidensya at kung ano yung karapat-dapat na makuhang hustisya ng mga Pinoy sa proseso na ito. Dahil ninakawan tayo, dahil pinagsinungalingan tayo, dahil... Okay, iba pala yung sasabihin ko na tungkol sa tatay. Pero, ayun na, si Vice President Sara Duterte, batay sa ebidensya at sa kanilang pag-iimbestiga, may ginawa talaga siyang pagkakamali sa kanyang posisyon bilang Vice President ng Republika natin at bilang Secretary ng Department of Education.
12: Correct!
8: Alam mo Dino, hindi naman unang beses na nagkaroon ng kudeta sa Senado bago mag-umpisa ang isang impeachment trial. Nangyari din yan sa impeachment trial ni President Joseph Estrada. No? Mm-hmm. Sinipa nila bilang Senate President si Franklin Drilon, di ba? Mm-hmm. Ipinalit ang iba no, dahil papasok ng mga alyado ni ERA, papasok yung impeachment trial. Pero kahit pa, mayorya ng mga nasa Senado noon ay kakampi ni Erap Estrada. Kaya nga, hindi nabuksan, di ba, yung envelope. Na napakahalagang ebidensya. Eh, anong nangyari? Di ba? Nagalit ang taong bayan. So I think ina-expect natin sa bagong liderato ng Senado na lalaruin at lalaruin nila yung impeachment.
12: Tama.
8: Hindi pa tayo nakakasiguro kung gagawin talaga nila yung paglilitis kagaya ng iniutos ng saligang batas. Sabi ni Alan Peter Cayetano, ready na sila sa Lunes, may impeachment court na yan, pero sino ba kasi naniniwala sa kanya? Ilang beses niya ding sinabi na hindi

0: Diba? Hindi naman sigurado eh na magkakaroon ulit ng impeachment si VP Sara. Pero nung nakita ng mga bahagi ng kamera na grabe yung ebidensya at walang maitapat dyan si VP Sara, wala silang choice kundi bumoto ulit para i-impeach siya. Kahit tinatakot, kahit sinisindak ni VP Sara at ginagamit na magiging presidente daw siya sa 2028 para hindi bumoto yung mga nasa kamera. Yan din yung kinakatakot nila sa Senado. Na bagamat marami silang aliado dyan, yung mga Duterte sa Senado, pag nagbukas ang impeachment court at nailatag ang ebidensya, walang magiging choice ang mga senador kundi bumoto ng convict kay VP Sara dahil kita sa ebidensya nagpayaman siya gamit ang pera ng bayan at hindi maipaliwanag ang yaman na yan. Tama. Nagnakaw ng confidential at intelligence funds, pinagbantaan ang buhay ng Pangulo at iba pang opisyal sa ating pamahalaan.
1: Ako, simple lang naman eh. Eh kung handang-handa naman talaga sa bloodbath ang ating vice president at ready naman siya sa depensa niya, eh bakit hindi na lang natin ipagpatuloy nang mawakasan na with finality ang issue na ito?
2: Yeah, tama. I-dismiss daw ha. I-dismiss daw ang gagawin.
0: I-dismiss?
2: Magko-convene as an impeachment court tapos i-dismiss nila based on the pleadings. Kasi ayaw nila ng trial. Takot na takot sila sa trial. No? So i-dismiss lang ito sa Balong Madrid panahon. Kaya sa ako, nananawagan ako sa taong bayan, bantayan ng Senado. Ilo-launch ng team Pinas ang Bantay Senado.
0: Bantay Senado.
2: Bantay Senado. We will keep you posted kung ano yung mga aktibidades natin dito sa Bantay Senado.
0: Tsaka baka di sila makalabas dyan sa Senado. Anong i-dismiss?
3: Dadagdag lang ako dahil sa napapansin ko sa Facebook. Nagkakaroon ng cognitive dissonance yung mga DDS. Ang mga DDS, galit yan kay APC dahil nga hindi natupad yung pangakong 10,000 pesos.
0: Hindi,
3: at dahil sa Caldero issue na dati pa nung SEA Games natin. Galit yung mga DDS kay Alan Peter Cayetano pero dahil sa loyalty nila sa Duterte family, pinagtatanggol nila ngyon si Alan Peter Cayetano. Natutuwa sila na finally napalitan na yung Senate Majority kasi may way na para makalusot itong kanilang ang kanilang iniidolo sa impeachment court. So, ano ba tayo? Kinakalimutan natin yung prinsipyo natin at yung galit natin porket may loyalty tayo sa isang pamilya. Huwag ganun.
0: Okay, ngayon naman, mag-extend po kami na isang oras pa ba? Babasahin na natin ang inyong komento dahil napakadami niyo pong sumama sa amin ngayong hapon sa ating talakayan at syempre bilang mga judger, magdidesisyon kami if we will either
4: take it or leave it.
5: Take it or cleave it.
2: Okay. Wala na patumpak-tumpak pa.
1: Oh, sige, sabi ni Vanessa Torres, 1129.
0: Wait lang, teka lang.
1: Oh, bakit?
2: Go.
1: Akala ko fourth win eh.
0: Wala pa.
1: I believe Lenny's capability in governance, transparency, and strengthening institutions. Gusto ko ng leader who focus on systems, long-term governance, and accountability. Take it or cleave it.
2: Sabi ni Leilani Santa Ana, and the winners are actor Bato, actress Ivy, director Alan, scriptwriter Robin, supporting Osaa, movie title Run Bato, Run.
1: Okay. Ang pangit nung palabas eh. Ganda-gandaan nyo naman.
0: Leave it na lang din ako kasi dinamay nyo po yung mga mamamahayag dyan sa Senado. Ako nang alam-alam. Inilagay nyo sa alanganin yung mga buhay nila.
1: Game. Sabi ni Arnel Magno, D70. Ganda ng program nyo. Very informative. Tama yan para mamulat ang mga Pilipino na ginagawang santo ang mga Duterte.
0: Ayan, sana po nagsimba kayo para hindi po iba ang sinasamba nyo.
1: Okay.
2: Salamat. Comment natin ha. Okay, yung dalawang mananalo.
0: Ako gusto ko si ano eh.
2: Gusto ko si Leilani.
0: Ako din.
1: Sige, galing nila. Leilani, congratulations. Ilang winner? Dalawa.
2: Dalawa.
1: Si ano, si Arnel o si...
2: Siyempre, gusto ko si Vanessa.
1: Vanessa
2: Torres.
1: Na lang.
2: I believe in Lenny. Yay!
1: Yes! Okay, congratulations
2: sa ating mga... Parareklamo ka pa.
1: Oh, wait. Yeah.
2: Okay, winner last week.
1: Giancarlo Moreno. Hello, PRTV.
0: Wala ko si Giancarlo.
2: With due respect, Mag.
1: Salamat. Gusto rin sabihin sa paboritong panoorin, with due respect, sobrang informative, funny ng comments. Regards po kay Prof. Yves, Attorney Dino Carlos, Sabrina Cheska Richard, at sa staff ng show. Sana magtagal pa ang with due respect.
2: Ayun, yay!
0: Kung lucky mo kami overtime, hindi na magtatagal.
1: O, diba? Naman lang po yung prompter ko. Nako, mahaba at naging malaman na naman ang usap.

pinapaalala ng grupo naming Team Pinas na iba-iba man ang ating mga political persuasions, iisa lang ang Pilipinas at isa lang ang dapat nating mahalin, ang ating bayan. Kaya panoorin niyo ang video na ito.

0: Di ba, Serdino?
1: Serdino.
0: Hindi kaya
2: Serdino?
0: Thank you. Teka lang, Tony Dino, bago may blow yung candle, ano yung wish mo?
3: Na-wish natin lahat lagi, di ba?
1: Yeah. Okay. Oh. Na, sana.
0: Oo. Oh, oh.
1: Ang dami kong gusto i-wish ngayon. Sana po yung mga ano good governance sa Pilipinas.
0: Okay.
1: Sana mawala na po yung mga ano mga kampon ng kadiliman.
4: Yeah.
1: Oh, at kasabahan. Okay?
4: Oh, dahil may isang ganun naman.
0: Okay. Happy birthday, Atty. Dino. Diyan na naman po nagtatapos ang isa't kalahati plus more na oras ng Bagdagulat at malamang talakayan natin sa iba't ibang issues sa Pilipinas.
1: Sa mga nagtatanong po, ako po ay 30 years old. Maraming salamat po sa lahat na nag-i-vibe check at nakikidip dahil ngayong hapon.
4: Ayan na nga, na-overtime na tayo kaya alam kong bitin na bitin tayo pero wag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo at mag-run, Dino Run ulit tayo.
3: Sunod nyo naman mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, FMR Regional Stations at PRTV ang programang Connect Ka Dyan kasama sina Franco Reyes at Doc Luisa. Happy birthday, Dino De Leon! Maraming salamat sa pagsama dito sa With Due Respect. Ikaw ang pinaka-pinaka funny at smart na host ng WDR.
1: Sabi. And I quote.
3: Okay. Ayan, tandaan! Linggo-linggo, wala pong personalan. Dito lang yan sa
1: With Due Respect!
5: Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan! Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Amen.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras sa buong kapuluan, 5 minuto makalipas ang 3 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Calling all passengers of flight 784.
3: Buong mundo'y libutin! Sumama na kayo sa amin. Sakay na at makijoin sa Usapang Biyahe.
4: Usapang Biyahe!
3: Daanin natin sa masayang kwentuhan na kapupulutan ng instant hacks sa mga travel goals. Bitbitin nyo na ang mga gamit nyo. Tuklasin natin ang ganda ng mundo.
4: Ganda ng mundo.
3: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Owl. Travel ni Owl sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: This is a reminder to all passengers for flight radio sa East 30. Ikabit ang earphones para sa mas magandang pakikinig. Ayusin ang signal para malinaw ang TV o gadget. We are ready to take off. And last call for passenger Owl Paz. Owl Paz, you're on the air.
3: Rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush.

boarded na lahat. All aboard na sa YouTube with more than 1.5 million subscribers. Ganun din. Boarded na rin. All aboard na mga nasa TFC I Want. Ganun din syempre sa Facebook. 3 million na yung isang account natin sa Facebook. Iba naman yung 800,000 ng bongga. Hello.

0: tayo starting at 3 PM. Kumbaga po eh, nasa ano na tayo dyan, 300 meters above the ground. Ganun po yun, di ba? Bongga po yan. Siyempre, ang episode po natin ngayon ay Private Resort 2.0. Kasi maraming nabitin last week. Doon, kami part 2 tayo. Uy, meron tayong guest from, hindi nalalayo, Valenzuela. Yung isa naman, dyan lang po sa may Batangas. Tapos, hindi ka rin lalayo, meron sa Marilao, Bulacan, tsaka sa Imus. Para sa mga private resort na gusto pa pong humabol. Dito sa Manila, sa Quezon City, umuulan ngayon. Dyan sa lugar niyo po ba, kumusta? Diba naman? Siyempre po, bago po tayo magpatuloy, nandito po na ang babati natin ng mga kapamilya natin mula sa Italy. Italy po, Italy. Italy na yan. Italy. Play Teleradio.
1: Mula sa Genova, Italy, Ligurian Region.
2: Buong mundo'y libutin, tayo na sa travel ni Awel.
1: Awel! Mabuhay,
2: mabuhay,
1: Philippines!
2: Maraming salamat!
1: Thank you!
0: Yes! Thank you very much sa mga kapamilya natin sa Italy! Bongga! O syempre naman, mamaya hindi rin po mawawala ha, ang ating travel trip tips at syempre ang ating lengua de viaje. Kung may pictures kayo, pwede pa rin yan sa travel padala. Pero bago po tayo umusad sa ating first class passenger at first passenger on board, bigyan daan po muna natin ang mahalagang balitang ito. Department of Agriculture nagbabala sa mga lalabag sa price ceiling na ipinataw sa imported na bigas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Ate Kelly!
3: Papaawan, nagbabala ang Department of Agriculture na maaaring makulong o pagmultahin ng hanggang 1 million pesos at mapasara ang negosyo ng mga rice retailer, trader, at importer na lalabag sa ipinatupad na price ceiling sa imported rice. Sa ilalim ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nilagyan ng 30 araw na price ceiling ang imported 5% broken rice upang mapigilan hindi makatuwirang mataas na presyo sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco P. Laurel Jr., mas may ngipin ang bagong polisiya dahil maaari na magpatupad ang gobyerno ng mabibigat na parusa sa ilalim ng Price Act. Bukod sa pagkakulong ng 1 hanggang 10 taon at multa, maaaring ipasara ang establishmento, kumpiskahin ang produkto at bawiin ang permit ng mga lalabag. Paigitin din ng DA ang inspeksyon sa mga palengke, supermarket at rice outlets sa buong bansa sa loob ng 30 araw. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kel Cordero, DVMM.
0: Salamat, Kelly Cordero!
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Walang maiiwan. Join ng everyone sa Travel ni Awel.
0: Ako mga kapamilya, meron akong magandang chika sa inyo, lalo na sa mga suki natin na mahilig sa gardenia. Kasi para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Salamat po. Naku, ang oras muna sa buong kapuluan, mga kapamilya, ay 3:13 ng hapon.
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: At eto na nga po, mahalagang maipakilala ko na rin ang ating first special guest. Live na live via Zoom ang ating passenger one. Ang sigaw ng lahat, staycation, staycation, swimming, swimming, celebration, bonding, ganon. Ay, dapat isama din dyan, bijoke, bijoke, bijoke. May ganun din, di ba naman? Lahat yan kayang gawin sa Casa Legazpi. Located sila sa Barangay Lingunan, Valenzuela. voila! May private swimming pool, bedrooms for your staycation, living area, dining area, grilling area, videoke, o diba? Meron nga at parking space kung may dala kayong sasakyan. Perfect kung gusto nyo mag-bonding with family and friends or gusto nyo lang ma-relax at mag-overnight sa ibang bahay. Naku, mga ka-travel ni Awel, let's welcome on board ang may-ari mismo ng Casa Legazpi, MZ Legazpi. Welcome on board!
7: Hello po, magandang hapon.
0: Hello, magandang hapon. Ingit naman ako sa kaputian mo habang inaaraw tayo sa labas eh. Hindi ka yata na sa sunburn. Alam mo yung kulay mo, ah, palapit na sa coupon bud ha, sa sobrang puti. Ayan. Batiin mo muna ang lahat ng nakabisita na sa Casa Legazpi, mga nag-post dyan at yung mga bibisita pa worldwide at sa buong Pilipinas. Ayan, batiin mo silang lahat na nanonood sa iyo ngayon.
7: Binabati ko po lahat na nanonood sa DZMM at nakikinig din po.
0: Ayun.
7: Magandang hapon po sa inyo.
0: Oo, kasi nga, eksakto kasi ngayon, MZ, staycation talaga yung uso, ganun. Pero ano, MZ, pwede kaya yung ano monitor natin kasi may delay yan eh kung nanonood ka sa TV mo. Pwede magdepende ka dun sa usapan natin sa chika. Kasi minsan yung signal, delay dyan, exit pa sa lingunan. Exit pa sa lingunan, di ba? Ayun kasi habang nasa NLEX ka, baka hindi natin malingunan. Kaya ano, para hindi tayo madelay yung chikahan natin, dito ka po magdepende sa ating tenga. Ayun, MZ, nakakatuwa naman kasi uso talaga yung mga staycation. Kami nga ng family namin na nabitin kami yung outing namin noon sa isang lugar dyan sa North. Ganon. Naku, the following week, nag-staycation pa kami sa isang private resort din. Dyan din ba sa Casa Legazpi? Ganon ang nauuso. Karamihan, lalo malapit lang Valenzuela.
7: Opo, ganon po. Bali, since na sa Valenzuela po usually yung mga vacation po talaga, punta pa ng Batangas, punta pa ng North. Mm-mm. So yun po, parang mas napalapit po kami doon sa mga taga Valenzuela po na magkaroon po ng staycation.
0: Ayun. Diba, nakakatuwa naman. Siyempre kasi dito nabanggit, ang dami palang pwedeng gawin dyan. May swimming pool. Ilan ang swimming pool dyan? May bedrooms. Ilan din para sa mga kasya. Pakikwento nga, ipasyal mo kami virtually dyan sa Casa Legazpi, lalo sa mga hindi pa nakakarating dyan. Unang-una, paano pagpunta? Kasi nakalagay dito Barangay Lingunan, eh nalilingunan ko yung ano, exit to Lingunan. Nalilingunan ko yung ano ha, exit to Lingunan.
7: Okay po. Bali, ang Casa Legazpi po ay located po sa 143 Pag-ibig Street, Lingunan, Valenzuela City.
0: Ang ganda naman yung address mo, 143 na Pag-ibig Street pa. Sinadya mo yan ha. Yes.
7: Opo. Bali, ang pinakamalapit po na exit sa amin, yung NLEX po, which is a Lingunan exit po mismo.
0: Yun na nga,
7: Lingunan. And then from there po, it's only like 10-15 minutes po, nandun na po sila sa casa.
0: Paki-correct nga ako if I'm wrong ha. Kasi yung Lingunan, ang nakikita ko pag pa-southbound. Pag northbound, may nakikita ba akong Lingunan o nilalampasan ko lang? Kunwari papunta ko ng north, meron din bang kananan sa Lingunan? O yung pabalik, mas nakikita ko, nalilingunan ko yung sa kanan nun?
7: From south naman po, para po makarating po sa Casa Legazpi, ang pinaka-exit naman po doon is yung Lawang Bato.
0: Yan! O diba? I'm correct, diba? Daanan ko yan eh. Tsaka meron ako dyan sa ano eh, Lingunan na napuntahan dati rin na event. Ganon. So yun po pala ha. Ano, kasi pag mga galing dito ng kunwari ng EDSA, ang aanoan nyo po ay Lawang Bato. Pag galing naman kayo ng Bulacan, papunta ng Metro Manila, Lingunan, makikita nyo kagad yung Lingunan, di ba yun? Sexy nga yung ano niyan eh, yung pa-exit niyan eh, di ba? Parang, uy, pagutuwa, ganon. Tapos madali nang hanapin yung 143 Pag-ibig sa mga pumipag-ibig dyan.
7: Opo. Yeah. Tsaka sa pin location din po, maaari nyo lang din po kami i-search po sa Waze or kaya sa Google po, Casa Legazpi lang po. Yan lang po sa may Valenzuela.
0: Ayan. O, edi syempre, alam na namin pagpunta dyan o pagpasok pa lang, ano na makikita namin. Syempre, pag ganyan kasi, lalo yung mga bata, excited na kagad, nagtatalunan kagad sa swimming pool. Yan yung swimming na. Tapos yung mga magbabarkada, binababa na kagad yung mga kainan. Ano-ano, ipasyal mo kami sa loob ng Casa Legazpi.
7: Okay po, ang Casa Legazpi po ay parang isang private house po siya mm-hmm. na may swimming pool. So mm-hmm. pagpasok po, it will be the parking area po. And then kita na po hanggang sa loob yung kung saan po yung pool, yung shower area, and oh, yung CR din po.
0: Yung swimming then, pool na umiilaw-ilaw. Pag gabi, yes, umiilaw-ilaw po. Yan. Sa umaga, hindi makikita, syempre. No? Pero ang ganda, may pailaw, ah.
7: Yes, oo mm-hmm. po. May ilaw po yung pool. And then yung pinaka first floor niya po talaga, pwede po siyang gamitin para sa mga small gatherings. Yung wall niya rin po is perfect din po para lagyan po ng mga decoration if uh-huh. ever meron po mga special celebration.
0: Ang ganda nung construction ng bahay niyo. Akala ko nasa UP ako. UP, di ba? Okay. UP, welcome to University of the Philippines. Ang ganda nung kulay, tsaka ang ganda nung ano, pagkakagawa. Bagong-bago ha, kahapon lang ba natapos okay. ito?
7: Bali, ang kaso ni Gaspi po ay natapos nung construction niya nung March po. Bali, we soft opening po kami nung katapusan ng mga March po.
0: Wow, ang ganda. Naku, kaya kailangan, ano, bagong-bago yan, binyagan na natin, di ba? Ganun yun, puntahan na kaagad yan ng mga families and friends. Ang ganda nung okay. swimming pool, Olympic size ba yan? Olympic size, no?
7: Hindi po, bali, six four po, hindi ko po kabisado yung size.
0: Hindi, ang ganda, ang cute. Tsaka, ganyan talaga mga staycation ngayon, babad-babaran lang. More on chikahan, kainan, ganun. Yung mga bata yan, ganyan lang. Ay, ang ganda, meron talagang common area para sa kainan. So, pwede bang magdala ng pagkain dyan? Pwede bang magluto? Ganun.
7: Yes po, pwede po silang magdala ng food nila. Pwede yes. rin po silang magluto. Sa second floor po, nandun po yung kitchen, nandun po yung living room, wow. and meron din pong balcony. Nakita po yung pool. Sa kitchen naman po, meron pong two doors na ref na enough space po para sa mga guests kung magdadala po sila ng mga foods po nila and drinks. And then for the kitchen po, meron po tayo may kitchen, may stove po tayo doon, ready for them to cook. Wow. And then for those naman po na gusto mag-staycation and have relaxing lang po on their own, like peacefully po, yung bathroom po sa taas, may bathtub po siya. Uh-oh. Pwede po talaga for relaxing kung yun po yung gusto nila, as in talagang wow. yung tahimik lang, pwede po rin yun sa taas.
0: Uh-oh.
7: And for the bedroom naman po,
0: yan na.
7: Sa may loft po kasi to. Ito mm-hmm. pong bahay, yes. may loft po siya. Meron po siyang tatlong queen size na bed.
0: Yes.
7: Ayun po, perfect po yun para sa isang small gatherings po ng mga barkada and sa family.
0: Yes. So, ilang bedrooms po siya. Tapos sabi niyo po may queen size bed. Tapos may loft siya. So, meron bang tulugan doon sa, yan. Ayan, nakikita natin yung loft. Oh, alam mo, ang ganda nung ano, ha? Nung pagkakonstruct, ha? Congratulations. Ang linis-linis at ang ganda-ganda. Alam mo yung, ano, home far away from home, parang ganun. Okay, ito yung dream house mo. Yung parang sasabihin na, uy, sana ganyan kaganda ang bahay ko, di ba? Oh, ganda. Ang ganda.
7: Actually po, yan po talaga ay dream house po naming mag-asawa. Oh. Kahit sino naman po sigurong Pilipino, talaga po dinidream na magkaroon po ng pool sa bahay nila. Yun po. Tapos po hanggang sa, nung nag-birthday po yung anak ko kasi nung time na yon, gusto namin mag-swimming sa Valenzuela. It's June po, and then yun yung rainy season sa atin.
0: Correct.
7: Tapos po, ang talaga pong plano namin dyan sa lupa po namin na yun, gawin pong apartment. Kaso po nung time po na yon, nung birthday nga po ng anak ko, wala po kaming mabook na kahit anong resort at lahat po ay fully booked. Kaya yun po yung naging turning point po namin mag-asawa na, since na pangarap naman po namin magkaroon ng sariling bahay na may pool, yun po yung ginawa namin. And since nga po na pwede po siyang iparenta, yun po yung ginawa po na.
0: Alam mo, sana all, napapasigaw ng sana all, yung walang mapuntahan, magpagawa ng pupuntahan. Parang ganun, walang mapasyalan, magpagawa ng papasyalan. Ganun, sana all, gaya ng Casa Legazpi, diba? Yun naman, ano yung mga vicinities niya? Kasi baka meron bang malapit na palengke dyan? Kasi diba usually, para mas prepared yung mga pupunta, pagluto na yung ulam, may corkage ba? Ganyan, tapos diba yung ibang may mga, ano, may limit yung mga of bottles, ganyan. Tapos sabi ka na may pa-videoke. Yung gamit ba nandyan or magre-rent pa ng videoke?
7: hindi na po magre-rent ng videoke. Pwede po silang mag-videoke sa baba, wow. Pwede rin po silang mag-videoke sa taas. Kasi may TV po pa sa baba para po sa mag-videoke doon, mm-hmm. or gusto nila manood lang ng movie, pwede rin po. Okay. Sa taas po meron din pong malaking TV para po if ever gusto nila mag-movie marathon, wow. Ganun po. Okay. Para naman po sa amenities or pinaka-accessible po sa lahat, mm-hmm. walking distance lang po ang market.
0: Wow.
7: Sobrang lapit po ng wet market doon. Kung gusto po nilang pumunta at gusto po nila na walang masyadong bitbit at doon na po sila mamimili, pwedeng-pwede rin po para fresh po agad yung kanilang mga iluluto since tama. Meron po kaming grill, may stove, at meron din pong malaking fridge para po sa kanilang mga storage.
0: Tama, oo. Kahit galing kayo sa swimming pool at basang-basa kayo, diretso kayo sa wet market. Total naman wet market yun.
7: Pwede
0: wet market! Kaya pwede pumunta ng wet, di ba? Yun lang naman yun. At ang ganda nung may side dyan na may pailaw-ilaw, pwedeng picturean, pwedeng maglagay dyan yung happy birthday, Dr. Luisa, yes. Yung mga ganyan, o kaya happy anniversary, ganyan-ganyan, no? Pwede dyan, no? Ang ganda. Tapos pwede rin magpa-games, di ba? Kasi para sa mga pamilya, pwedeng iusog yung mesa, tapos gawing common area yon para sa games, ganyan, no?
7: Yes po. As you mentioned po pala, meron po rin po kaming 30, meron na rin po dyan available na 30 chairs.
0: Wow.
7: And four po na long tables, kung nakikita niyo po sa screen ngayon, yes. Mm-hmm. Available po yan para sa magiging guests. Hindi, no need na po to rent. Wala rin pong corkage if they're going to bring some foods from outside. Wala po. Everybody po na magre-rent po dyan.
0: Ay, ang galing naman. Pero syempre, meron tayong i-observe na mga rules and regulations. Ano-ano ito? Unang-una, anong oras ang check-in at anong oras ang check-out? Ganyan.
7: Okay.
0: Tapos yung oras ng swimming, okay lang. Pero yung video, okay, di ba? Since may mga kapit-bahay tayo dyan, parang mga hanggang alas 10 lang ba? Or may oras po kayo? Pakishare naman po ang mga dapat tandaan na mga gustong mag-avail ng Casa Legazpi.
7: Maraming salamat po. Sa mga gusto pong mag-avail na mag-stay po or mag-experience po ang aming Casa Legazpi, pwede po kami sa whole day or from 8 a.m. to 6 p.m. po or 8 p.m. to 6 a.m. kinabukasan for 15 packs. Since na ang loaf po dito ay meron lang pong 3 queen size and 2 extra queen size bed po para hindi po siksikan. And for the party, meron din po kami party pool na tinatawag, which is if they want only to rent the sa pool lang po, pool area, kung gusto nila magpa-party sa morning lang, pwede rin po yun for murang-mura lang po yun. And then for the karaoke naman po, syempre po, ang alam naman po natin na hanggang 10 p.m. lang po tayo dyan.
0: Ang ganda. Alam mo talaga, ang daming natutuwa dun sa itsura pa lang. Parang nakaka-come on na talaga eh. Punta na, ganun talaga. So, available po yan online, mag-book, or may number po natatawagan sa inyo. Kasi ingat-ingat po tayo, Miss MZ. Baka po may scammers, gamitin ang picture, tapos magamit yung bank account, ganyan-ganyan. Tapos sa iba pala, tapos wala palang booking sa inyo. Paano po mag-book sa inyo na napaka-safe na bonggang-bongga para sa mga interesado?
7: Sa mga interested po na mag-book sa aming Casa Legazpi, pwede po kayong tumawag sa numerong 0917-834-7065. Yan po yung number po ng aking asawa. Personal po siyang nagmamanage na itong aming Casa Legazpi. And meron po, pwede rin po kayong directly na mag-message sa amin sa Facebook. Tama po kayo, no? Narami po talagang nai-scam ngayon. Kaya I suggest po sana na makontakt nyo po kami, tawagan nyo po kami kung mabubook po kayo. Maraming salamat.
8: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
0: Sa mga galing sa abroad, pwede po kayo dyan agad, imbis na mag-hotel kayo, o dyan muna, lalo na kung nasa Valenzuela or northern part kayo ng Philippines, o dyan kayo muna magtambay ng overnight. Last na po, pwede rin po for private parties like birthday, kasal, binyag, anniversary, company outing. Tama po ba, Miss MZ?
7: Opo. Opo, tama po. Actually, kailan lang po may nagdibo po?
0: Wow!
7: Yes, may nagdibo po nung nakaraan lang.
0: Mm-mm.
7: Tapos, ito naman pong araw na to, meron pong naka-guest po ngayon na binyag.
0: Wow, very nice. Naku naman, napakaswerte naman po ng mga pupunta dyan dahil bagong-bago pa po. Naku, mukhang naririnig ko in the background si Mr. Legaspi. Baka pwedeng kumaway na rin. Si Mr. Legaspi, para kilala nila kung kanino magbubuk. Ganon. Yes.
7: Sige po, sige.
0: Oh, thank you po. Ayan, naku. Ayan po, ha, sa mga nanonood po sa atin, mga nagme-message sa atin, kagaya ni Tita Lina, ho. E, taga Bulacan ka lang naman po, malapit na po dyan. Si Totoy, Raya, nandito rin sila, si Joy Chris Salang, ay si Professor Paz Diaz, o diba naman, Ella Engene, gandang hapon from Pasay City daw, yung lola niya daw po nanonood, pa shoutout na nasa Cavite. O ayan, MZ, Mr. and Mrs. Legaspi, kaway na po, ayun, ayan naman ang Mr. Congratulations, message po kay Mr. Legaspi, baka pwede rin si Mr. Legaspi mag-invite na rin po, kasi kayo po ang makakausap, kayo ang kukontakin eh. Go, sir.
9: Yun po. Thank you po. Hello po. Magandang hapon po. Doon po sa mga gusto pong mag-book o magpa-reserve po, mag-message lamang po directly po sa aming Facebook page, Casa Legaspi po. Tapos ang number ko, ang personal number ko po ang ginagamit po doon, 0917-834-7065. Opo.
0: Okay.
9: Yun lang po number na yan. Pag hindi po yun yung number, wag po kayong mag-message po doon.
0: Opo. Mas maganda po kung sa Viber kasi para ma-verify po kung talagang valid yung mga kausap po ninyo, 'di ba po? O Viber number din po ba 'yan, Mr. Legaspi?
9: Tama po, Viber number din.
0: Ayun, mas maganda po sa Viber para safe yung kausap. Congratulations and thank you very much, Mr. and Mrs. Legaspi ng Casa Legaspi. Ayan, kung i-upload niyo po ito, ha, pakitag po ang travel ni Awel. Maraming salamat! Casa Legaspi! Yahoo! Samantala mga kapamilya, ang oras po natin. Naku, 3:30 na po ng hapon.
10: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really great desserts.
0: At mga kapamilya from Valenzuela, babiyahe tayo papuntang Batangas dahil may Playa Claveria Beach Resort naman ang next destination natin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Travel ni Awel.
11: Yung hindi mo pa napupuntahan.
12: Iceland.
13: Oh, I wanna go to Nepal.
11: Ooh.
13: I feel like it's the best place para ano, mag soul searching. And plus you'll do a lot of parang exploring there and talagang it will take you out of your comfort zone.
12: Gusto ko mag cold plunge. Blocks of ice, tas tatalo na lang kayo. And
13: ang dami kong gustong puntahan.
12: Yung mga photos ng accommodations dun. You're by the mountains. Sobrang lamig. Away from everything. Ewan, parang ganda lang.
13: Hey everyone, this is Belle.
12: And this is Donnie. Please watch our movie, Tayo sa Wakas.
13: Showing this May 27.
12: Thanks guys.
14: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
16: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
4: Ang pinaka-aabangang paglilinis magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo, at ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istretta at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa Istretta. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Mga kapamilyang, oras po sa buong kapuluan, 3:34 ng hapon.
6: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
14: Kapit na ng mahigpit sa travel ni Awel.
0: At masayang nagpapatuloy po at mas mataas na ang pagsasayim papawid ng Travel ni Awel. Paalala po sa ngayon pa lang po tumutok ha, nasa second guest na po tayo. Baka akala nyo po nagsisimula pa lamang po ang Travel ni Awel. Maaga na po ang check-in natin. Dapat naka-check-in na po kayo ng 2:45 kasi boarding na tayo ng 2:50 at babiyahe na po ang Travel ni Awel tuwing alas 3 ng hapon po, linggo-linggo. 3 o'clock to 4:30 na po tayo. Di ba naman po? Maraming salamat sa lagi ninyong pagtutok sa aming programa sa Travel ni Awel. Samantala po, dumako muna tayo ulit, balikan natin ang mga mahalagang balita sa labas ng himpilan. City, nakararanas ng malakas na pag-ulan ngayong hapon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radio Patrol, Kelly Cordero. Ate Kelly.
3: Papaawel, kasalukuyang nakararanas ngayon ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Quezon City. Ayon sa QCLGU, maaari itong magpatuloy sa loob ng 2 oras. Paalala ng lokal na pamahalaan, mag-ingat sa madulas na kalsada na maaaring magdulot ng aksidente. Posible rin magkaroon ng pagbaha sa mga mabababang lugar, kaya manatiling alerto at patuloy na mag-monitor sa pinakabagong update sa panahon mula sa PAGASA at Quezon City DRRMO. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Salamat, Kelly Cordero! Ingat!
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istretta.
5: Walang maiiwan. Join ang everyone sa Travel ni Awel.
0: Lahat po talaga naka-join, wala pong naiiwan. Humabol nga si Professor Paz Diaz. Pero Prof Paz, nakuginrit na po namin kayo kanina. Uli, pangalawa na ngayon. Tsaka ang ganda ng pagsayaw-sayaw ninyo ha, kasama ang mga Girl Scouts natin dyan. Panoorin niyo po yung video ni Professor Paz Diaz na yan. At hello din syempre kay na Donald Figueroa Bagisa. Hello daw po dahil pa kapisan ng pag-akyat ni Jesus, yes, the Ascension po ngayong araw na ito. Thank you rin po kay Miss Para Robles. Yes, naku, thank you. Bobsy Boy, taga Nova Leches, Quezon City lang daw siya. At madali lang nga daw puntahan ng Casa Legazpi. Able be before, thank you. Roberto Clemente, thank you sa pagtutok po sa inyo. Mafioso Don Family, hello sa inyo. Let's go, Mar. Hello, Precious Wisdom. Naku yan, thank you very much. Josh Kyle Edip Official, salamat po sa pagtutok nyo. At sa kay Tita Lina Hoshi. Champion naman. naman. Naku, eto na mga kapamilya at mga ka-travel mula dun sa Lingunan, Valenzuela. Para naman sa mga bet ang water activities na hindi kailangan mabutas ang inyong bulsa. O, di kaya naman ay may team building kayo at naghanap kayo ng place for your activities. Eto na! Dayuhin natin ang Lobo, Batangas! For as low as humawak kayo ang mura-mura 100 pesos na entrance fee, may access ka na sa beach at pwede pa kayong mag-tent pitching, camping, glamping, mga ganun-ganon. May floating cottage pa with slide, kayak, banana boat at marami pang activities na pwedeng i-try. Punta na po tayo sa Lobo, Batangas at makasama po mismo natin ang may-ari ng Applaya Claveria Beach Resort. Welcome on board, Mr. Rodencio Claveria! Yahoo! Hello po. Good afternoon po. Kumusta
19: po? Good afternoon po. Hapon.
0: Magandang hapon po. Batiin niyo po yung mga nagdatingan at pumunta na dyan sa Applaya Claveria at yung mga gusto palang pumunta sa buong mundo at sa buong Pilipinas.
19: Binabati ko po yung mga pumunta na dito sa Applaya Claveria. Sa mga nakikinig ng dito sa DCMM, maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat.
0: Naku, napapanood din po kayo sa buong mundo ngayon at sa TV, sa teleradyo, ganti sa YouTube, 1.5 million yan. Yung sa Facebook ha, meron tayong account na 3 million plus na subscribers at meron pang almost 800,000. Sir Rodencio, ano pong nickname ninyo?
19: Yang Densyo po. Densyo.
0: Mang Densyo, ayan. Mas gusto ko Tatay Densyo. Naku, paano po ba po makapunta dyan sa Applaya Claveria? Sa mga gusto pong pumunta dyan, paano po makakapunta dyan? Kasi ano po, gusto pong pumunta dyan ni Joel Gulimlim dahil anniversary nilang mag-asawa. Iniisip niya kung saan sila pupunta ngayon. Happy anniversary sa inyo, Joel Gulimlim. Siyempre sa buong family mo. God bless. Yes!
19: Ang pinakamalapit pong daan, pagkagaling kayong Manilas, yung Star Tollway, exit po kayo ng Ibaan, tapos Katandala, punta ng Lobo. Dalawa po doon ang pwedeng daanan eh, San Juan Laya Road, Tumalabrigo.
0: Mm-mm.
19: Madadaanan na po yung Applaya Claveria Beach Resort.
0: Wow! Naku eh, dun sa description pa lang po natin, napakamura po ng entrance fee ninyo. 100 pesos lang, pwede na mag-beach at mag-enjoy pa ng ibang mga amenities dyan. Eh, eto na Tatay Bencho. Kunwari, pagdating namin sa Applaya Claveria, ipasyal nyo nga kami virtually, lalo yung sa mga nanonood po sa ibang bansa ngayon, sa YouTube, tsaka sa Facebook, tsaka sa teleradyo, na hindi pa nakakapunta dyan. Eh, may mga pictures at videos naman tayo. Ipasyal nyo nga po kami, ano-ano mga makikita namin dyan sa Applaya Applaya Claveria.
19: Marami po tayo makikita dito magandang tanawin, lalo na po doon sa Rakbio ng Malagundi. Tapos marami din po kaming mga amenities, ng mga activities sa tabing dagat.
0: Mm-hmm.
19: May floating cottage,
0: wow.
19: Floating bridge, slide with free, kayak, island hopping po, fishing, at snorkeling diving po, banana boat, at saka yung pa pong ibang mga ginagamit sa dagat. Meron po tayong mga papagpilihan pa, marami pa po.
0: Opo. Kasi di ba po, kilala ang Lobo, Batangas. Para nga po sa diving-diving, kagaya nakita natin, no? Tsaka mga snorkeling, ganyan. Malapit po ba po kayo dyan sa, ano, sa beach ni Gabby Concepcion?
19: Malapit po. Pero mas maganda po ang diving spot namin dito. Yung halimbawa't magdadive kayo, mas maganda po dito ang diving spot. Marami pong magagandang kuha sa ilalim.
0: Opo.
19: Na
0: ay naku, nakaka-excite. Ang ganda nga po yung pinapakita po sa ilalim po. Eh, kayo po ba mismo yung nagda-dive na yon, Tatay Densyo?
19: Yung bayo ko po yung diving dito. Nagkukontin po siya ng instructor na kung sinong magusto magpa-training ng pag-dive.
0: Ah, parang meron po parang ano, intro dive, parang ganun. Kasi di ba po sa iba rin po, kasi meron 30 minutes na intro dive, ganun. Tapos pag natuto na po, magda-diving na po. Naku, ang dami na kagad nagtatanong dito, magkano daw po yung rates? Kasi ang lapit lang magpaturo.
19: 2.5 po yung sa bayad sa mag-gokuhan. Saka yung lisensyado pong diving.
0: Opo, linawin po natin yung 2.5, no? Yung 2,500, training po yan for 30 minutes. Kasama na po ba po yung pagdadive tsaka yung mga equipment?
19: Kasama na po, kasama na.
0: Kasama na.
19: All in
0: na po, kumbaga po. Tapos di ba po, di ba magtuturo-turo muna po, ganyan. Tapos ilang minuto po yung pinaka-diving po mismo na makikita yung ganyan mismo kaganda ng mga likas-yaman natin.
19: Unang-una po, yung nag-pre-con muna kayo, lesson sa tabi, bago kayo pumunta ng tabing dagat. Bago pang mag-dive.
0: Opo, tapos so magle-lesson na po. Pagkatapos po nung mag-lesson, sasama na po dun mismo magda-dive. Ilang minutes po yung pagda-dive po? Pag snorkeling, pag-diving, ganyan po.
19: Pinakamatagal na po yung isang oras dahil baka matakaw po sa hangin. Eh di 2-5 lang PSI po yun. Eh di yung sauna ay matakaw sa hangin, sumipsip ng hangin. Eh di kaunti lang po yung oras.
0: Opo. Ayun. Ako, nakakatuwa naman. Pero syempre, isa lamang po yung diving sa inaabangan dyan sa Playa Claveria. Kasi interested po. O, dahil pumalo na po mismo ang YouTube viewers natin sa almost 1,100 live viewers. So, 1,088 na po. Kaya ang dami pong interesado. Eh, sir, bukod po doon sa diving, meron ako nakitang ayan no, may mga floating balsa. Ano pa po mga pwedeng gawin dyan sa beach po ninyo?
19: Mas marami po. May basketball court po kami. May mga...
0: Volleyball
19: po. Meron po.
0: Meron pong jet ski. Nagpapa-arkela rin po ng jet ski.
19: Meron pong maharapan tayong jet ski. Meron po.
0: Nako, para naman na maraming gusto na pumunta dyan kasi ang dami pong pwedeng gawin, di ba? Kasi pagpunta ng Batangas, pwede ka rin kumending muna ng Tagaytay o di ba po? O kaya Laguna, yun. Hanggang makarating po dyan sa Lobo, Batangas. Ilan po ang kasya dyan sa ninyo, accommodation nyo? Ilan po yung mga bedrooms? Ilan po yung pang-couple, pang-barkada, pang-pamilya, ganyan po?
19: Wait, kaya po namin accommodate ang 100 pack po. Pack. Marami po kami bedroom.
0: Opo. So hanggang 100 tao po ang pwede po dyan. Tapos, syempre po, mayroong good for 2, good for 4, ganyan na po. Good for 6, may dormitory din, ganun. May pagkain din po, may restaurant ba kayo o magdadala ng pagkain o pwede magpaluto?
19: Wala po kami restaurant. Meron namang na-orderan po ng mga yung Topsy, mga...
0: Ayun. Opo, pero pwede po magdala ng pagkain at pwede po magluto dyan, pwede mag-ihaw-ihaw.
19: Pwede po, magdala ng pagkain, pwede po mag-ihaw-ihaw, lahat po pwede.
0: Diba? Nakakatuwa naman. Tapos po may mga sasakyan pong dala. Meron po ba pong parking space? Kasi ang nakikita na po natin kagad, beachfront po eh. Doon po ba po sa may bandang harapan ninyo, meron pong pwedeng parkingan ng mga sasakyan?
19: Maluwang po ang aming parking po. Free parking na po. Marami po. Maraming parking po. Kasi po siguro mga 20 o 30 sasakyan.
0: Opo. Ayan, 'di ba po ito pong beachfront po ninyo, nasuswimmingan po 'yan, no? Kasi may party pa rin po kasi na wala pong swimming, diving kagad. Yan po pwedeng mag-swimmingan tapos pag lumayo, pang-diving po, tama po ba?
19: Opo.
0: Ayun, so pwede mamasyal. Tapos may nakikita kaming bangka. Saan po ba pwedeng makarating 'yan? Baka pwede pong mag-island hopping. Pakikwento nga po sa amin.
19: Pwede pong mag-island hopping. Meron po dito ring island hopping. Punta doon sa magandang view doon sa Malagundi Point at saka po dito sa Simbahang Bato ng Balibago.
0: Wow! Naku, ang dami pong pwedeng puntahan. Magkano po yung renta ng bangka? Per tao po ba po? Per oras? O ilan po ang kasya sa bangka para mahati-hati po?
19: Per head.
0: Magkano po per head? $375. Ilan po ang pwedeng sumakay po sa bangka?
19: Meron pong good for 20.
0: Ayun po. Nako, good for 20 o 375 lang per head. Pwede na pong maglibot-libot. Doon po sa mga ayaw po mag-overnight, pwede naman po na day tour lang. Tapos pwede pong umarkila ng cottage. Magkano po yun?
19: Pwede. Mura lang po ang cottage namin. 2-5 lang po. 2-5 lang po, pre-entrance fee na po yun.
0: Opo, ayun. Yun o, pati sila Farah Robles ngayon, nagre-react na o. Ang applya daw po Barangay Balibago, Lobo, Batangas, ay lalo dinidevelop as the new budget-friendly beachfront resort. Masi ang place, di pa masyadong crowded. O, diba? Ang ganda rin daw po, sabi ni Tita Lina, ho, ng lugar ninyo. Si Bob, si Boy, naku, napapa-research daw tuloy agad siya kung saan saan pa pwedeng mamasyal. Kasi very encouraging nga po itong mga pini-feature po natin, di ba po? Doon po sa mga kwarto po na mag-overnight, Tatay Densyo, meron po bang air condition o meron din pong may electric fan?
19: Marami po kaming aircon room, tapos may fan room din po.
0: Ayun, kasi syempre yung mga gusto po mag-overnight dyan, di ba? Para po alam po kagad nila yun. Pwede rin po ba po yung mga exclusive party, birthday, kasal, binyag, company outing, pwede rin po ba po?
19: Pwede po, marami na pong nag-celebrate dito ng birthday, team building, kasalan, meron po. Marami po dito nag-celebrate na.
0: Ayun, nako, eto nako, ang dami po talaga nagiging interesado kasi nga po, new place to visit ang Lobo, Batangas. Eh, pwede po ba pong pakikwento na po sa amin, paano po sila makakapag-book po sa inyo? Paano po mapupuntahan yan at saan po dapat na ma-avoid po natin yung scam-scam? Paano po kayo mako-contact for booking?
19: Magandang hamon po, ang pupunta po dito sa Calabria ay... Playa Calabria, ito po ang number ko, 0920-279-6462. At pwede rin po mag-inquire sa page po ng Playa Calabria.
0: Ayun, ako, siguraduhin nyo po na ano po ay wala, bawal pong scammers dyan. Dapat po tumingin po talaga doon sa totoong page po nila. Eh, Tatay Densyo, bukod syempre sa Playa Calabria, pag nandyan na po, ano po yung mga pwede pang pasyalan sa Lobo, Batangas? Lumang simbahan, may museum po ba po, may iba pang pasyalan para pagdating or bago pumunta sa Playa Calabria, makapasyal din po?
19: Kung gusto po natin pumunta, may nadadaanan po natin yung Monte Maria, yung Walk Glass, may Walk Glass doon.
0: Ah, malapit po kayo doon sa Walk Glass.
19: Apo.
0: Apo, ano pa po?
19: Yung Malabrigo Lighthouse po, madadaanan din natin.
0: Wow!
19: Maganda rin po doon.
0: Opo, nako, nakakatuwa naman po talaga at marami pong pwedeng puntahan dyan. Kaya, ayun, puntahan na po natin ng Playa Calabria Beach Resort. Maraming salamat po, Sir Rodencio Calabria. Mabuhay po kayo. Ingat po. Yes, God bless po, Mr. Rodencio Calabria. Thank you very much po sa inyo. Samantala mga kapamilya, ang oras po natin sa buong kapuluan, 3:51 ng hapon.
20: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: At syempre, nandito na rin po ang inaabangan po natin na Travel Tripping Tips!
20: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Tripin Tips!
0: Naku mga kapamilya, talagang ramdam na natin ang init ng panahon! Ang init! Kaya naman marami na rin ang nagsisipuntan sa mga beach at private resorts. Kaya naman heto ang ilang praktikal na outing tips para masiguro na masaya, ligtas at walang hassle ang inyong bakasyon. Pampamilya man o kasama ang tropa. Huwag na huwag kakalimutan ng sunscreen. Magdala rin ng sunglasses, payong at malapad na sombrero. Pero magbaon din ng basic medicine o mga gamot para sa lagnat, sakit ng ulo at pagkasira ng tiyan at gamot din sa hilo kung malayong biyahe. Dagdagan na rin ng insect repellent. Kung magro-road trip gamit ang sariling sasakyan, tandaan ang blow baguettes. I-check ang brakes, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires at syempre i-check ang sarili. May mga beach resort o bundok na mahina ang signal. Kaya naman mag-download na ng offline maps para sa biyahe, para hindi maligaw. Siyempre pa, respetuhin ang kalikasan ha, ipunin ang sariling basura at itapon sa tamang lugar. Huwag kumuha ng mga buhangin o shells kung ipinagbabawal. Pero eto talaga ha, para sa inyong pagbabudget, puro tip talaga. Mag-ambaga ng maayos bago ang trip. Mas okay na gumawa ng group chat at magtalaga ng isang treasurer para sa food, accommodation at gas para walang nag-aabono o nagkakahiyaan sa singilan. Tandaan, para sa mas wise na travel, ito ang payo ni Papa Awel.
2: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Tripid Tips!
0: At mula sa Tripid Tips, kung kayo po ay may private resort na pupuntahan sa Korea, meron kaming ituturo sa inyong lengua de viaje pag nagpunta sa Korea!
2: Mga lengguwaheng hindi maintindihan.
21: Mga terminolohiyang

0: ating hindi maintindihan.
1: Hindi maintindihan.
0: Mga terminolohiyang malabong pakinggan.
2: Malabong pakinggan.
0: Ating pag-usapan sa Lengua de Viaje. Lengua de Viaje.
3: And let's continue to explore the world. At pag-explore the world, ang lagi nating kasama dyan ang ating pambansang lakwatsero ng Teleradyo. Saano naman kaya pumunta ang Alvin El Chico? Kaya play Teleradyo!
4: Patunaw na ang snow when we went to Rovaniemi around last week of March this year. This is a frozen lake pero hindi na allowed na maglakad sa gitna dahil manipis na ang ice, meaning pwedeng mag-collapse at may tubig na sa ilalim niyan. Hindi pa naman ako marunong lumungoy pero gusto ko sanang maglakad eh. Diyan galing ang ice sa next destination namin ni Mike, ang Arctic Snow Hotel sa Rovaniemi, Finland. Papasok na tayo sa Ice Hotel. Mula facade, walls, rooms, facilities, lahat gawa sa ice galing dun sa nakita nating lake kanina. Bago ang tour, may lecture muna paano ginawa ang bloke-blocking yelo para makabuo ng hotel na maraming kwarto na fully booked sa kabuuan ng winter season hanggang sa mga gitna ng Marso. Siyempre, kasali sa tour ang pagsilip sa mga rooms. Close na sila nung last week ng March, kaya bakante na yung mga rooms, kaya pwede nang i-tour. Wala nang issue ng privacy, kasi wala nang tao sa rooms eh.
5: So ito yung example ng room. Kwarto. I'll try. Yeah, it's a bit damp, actually. Igapa. Ayan. Parang hindi naman ako makatulog dito. Sobrang lamig.
6: Welcome to my room.
4: Ang kwartong ito may kinarve na fox sa wall. Pero feeling ko niya makakatulog dito. Ang lamig. Pero siyempre may kumot naman po. Ang presyo nito per night mahigit 300 euros. Or sa pera natin, mahigit 21,000 per night. Kaya niyo ba yan? Type nyo?
5: So kung merong mga may design, meron din na plain lang. Kung mas mura to, o maka natunaw na lahat ng design niya. Wala lang, ganyan lang siya. Oh, good for 3. And if you see, ayan oh, may butas siya. Look, yan. Para may natural light, kita yung sa taas eh. You see that?
4: Itong isang room naman perfect sa mga honeymooners. May parang couch dyan sa labas, oh, labing-labing. At may kwarto na may bed for two. Ang ganda din ng room. Maganda pang ilaw, no? Meron ding ice restaurant na ang chairs and tables, facilities, amenities are all made of ice. Maganda yung design ng restaurant, lalo na siguro kung maraming ilaw ito. Maganda rin yung may mukha dyan sa harap eh. Medusa, ikaw ba yan? Alam nyo bang lahat ng ito ay sisirain din kasi unti-unti na rin siya natutunaw dahil umiinit na rin ang temperatura. Ayan o, may pumapatla. Ayan na, yan, nakikita nyo. Kumutulo na yung tubig. Ibig sabihin, natutunaw na.
5: Spring na.
4: At the end of the tour, we were given a drink. Hindi naman yan alak. Snow shot na tawag ni Mike. Na nilagay din sa shot glass na gawa rin sa ice. Cute o. Kaya lang bawal yung refill. Isa lang, mamimili ka kung pula o yellow. Dito namin na-meet yung ilang Filipino doctors. Mabuhay yung mga Filipino doctors na nagtutur. Ang saya-saya ng grupo nila.
7: Dito na lang.
5: Easy, easy. Let's go.
7: Cheers. Snow shot.
4: Then it's time to ride the reindeer. May sled, syempre. Kung napansin ninyo, manipis na rin yung snow at that time. I think this was the last day of the tour. Buti na abutan pa namin.
5: Nakapwesto na. Mike, say hi. Nakapwesto. So, kung nasa Lapland kayo, guys, isa to sa mga not to be missed experiences, yung pagsakay sa reindeer. Ito pa dito sa family, sa kids. Kasi dito kasing bilis na ang husky. Wala na kaming time. We are not able to do the husky.

0: naman, ano, reindeer ride lang. So, gentle ride through the forest, papasok kami sa forest. Mabagal lang ang usad ng mga reindeers, pero may kasamang kumot dahil kahit nagsisimula na yung spring, malamig pa rin eh.
1: Yan siya sa likid ko. I didn't know your name. Ano ang pangalan nito? Sa amin, Valco.
2: Ewan ko ano.
1: Ha?
2: So, yung Daluki ang
1: kakambaya. Hello. Parang mukha siya baka, no? Hindi kaya baka to. Hindi mukhang baka. Ayan, nag-iba na yung ano, landscape. Mukhang may snow na. Kanina kasi stables eh. Ayan. So, paiba-iba yung position kasi kawawa naman din sila. Ang weight namin, carried nila eh. Ayan, lalaki pa naman ang pasahero nyo. Haba po. Nakaka-happy. Hello. Okay ka lang? Pagod na? Okay lang? Okay, good. Okay daw siya.
0: After the 30-40 minute ride, nagpasalamat kami siyempre kay Valco, yung aming reindeer. Ang bigat kaya namin ni Mike. Lalo na si Mike. Hindi, lalo na ako.
3: In your hands.
0: Ganun pala sa farm na ito. After the ride, bibigyan sila ng treat na ang tawag ay lenchen, umos. Parang lumot. Eh, no, gustong-gusto naman ng mga reindeer. Dalawa lamang ito sa maraming attractions na na-enjoy namin sa Finland. Marami pang iba, promise. At yan ang isi-share ko sa inyo dito lang sa Travel ni Owl. See you sa susunod na biyahe. Malay nyo, manlibre si Papa Owl. Ang alam ko, galante yan, ha? Bye-bye!
4: Travel ni Owl.
5: Maraming salamat. Nag-iisa ka lang talaga, Kuya Alvin El Chico. Energy, energy, energy. Saan naman kaya pupunta ang pambansang lakwatsero ng teleradyo na si Kuya Alvin El Chico? Yan nga po na iatid na namin ng Travel Chico. Pero kung nabitin kayo dun sa video ni Kuya Alvin, punta kayo sa YouTube niya. Hanapin niyo yung Alvin El Chico. Hindi lang lagi sa pagtaas o pagbaba ng presyo ng langis ang nire-report niyan. Yun, biyahe ng biyahe. Salamat Kuya Alvin! Till next biyahe sa Travel Chico! Mga kapamilya, ang oras sa buong kapuluan, 2 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
5: At naku, ang next guest natin dito ha, live na live sa studio, gwapong-gwapo, artistahin. Pero bukod sa pagiging artista, may private resort din siya. Hindi lang isa, kundi dalawa. Kaya kikilalanin po natin ang may-ari mismo ng Casa Pamilya Private Resort dyan lang sa Bulacan na si Andrew Gunn sa pagbabalik ng Travel ni Owl.
6: Ako po si Alora, at kung bibigyan po ako ng chance na mag-travel, gusto ko pumunta sa New York at mapanood lahat ng mga plays doon, mga Broadway plays, mag-take ng mga acting classes, and syempre magbasa ng libro sa Central Park. Yes!
4: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Owl.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Taas noong kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras 4:04 ng hapon.
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really amazing dinners.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Ka! Kaya ba ganyan?
5: Sige lang, direk. Kaya-kaya.
6: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
7: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil,
6: ikaw ang liwanag sa dilim.
7: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Ang pinaka-aabangang paglilinis magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig pakikinggan, bawat impormasyon susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Let's explore the world together. Travel ni Owl!
0: At mas mataas pa ang pagsasahing papawid ng Travel ni Owl with yours truly, the ever-lovable, the ever-lovable, and the very travelable. Travelable ha? Papa, Owl Paz! Nakubukod doon sa mga iba't ibang bansa na pinuntahan natin, dito muna tayo sa Pilipinas. Lalo na doon sa mga nag-ahabol, naku, hindi pa tayo nakakapag-outing. Ganon, eh, may mga mas malalapit lang po sa Metro Manila na mga private resort. Yung mga ayaw niyong may mga kasabayan kayo, eto, mamili kayo ha. Kanina, di ba, may taga Valenzuela. Tapos meron sa Batangas. Itong bisita natin, to artists to. Ang daming fans dito, ang daming kinikilig dito. Mapa GMA, mapa ABS, iWant, teleserye, pelikula, Viva Max, left and right endorsements niya. Modelo din, entrepreneur, please welcome back. Kasi kung feel na feel niyo ang pagiging kapamilya dito sa ating susunod na guest, located lang yan sa Marilao, Bulacan, ang Casa Pamilya. At meron din sila sa Imus, Cavite, ang Casa Mama. Mapa North ni Kuya Gerson Cruz o Mapa South ni Ate Denden Cruz, pwedeng-pwede. Yan. Pwede ka Mapa North, pwede ka Mapa South, ganon. Private pool din po sa kanila na mag-accommodate hanggang 46 packs ha. O di ba kahit dali ninyo ang buong barangay, kasya. Kaya live na live po sa studio. Please welcome ang inaangaan natin, Andrew Gunn.
10: Hi, Papa Amin. Good afternoon, everyone. Thanks for having me dito sa Travel Hour.
0: Yes, nako. Alam mo, nung nag-guest ka sa Alam na Dis, ang daming nag-suggest. Sabi niya, Papa Awel, pwede rin siya pagkatapos ng show natin. Yung overnight na yun, Papa Awel, pwede rin yung nabanggit ni Mr. Andrew Gunn na mga kasa-kasa resort niya doon sa travel ni Awel. Kaya wala mo ng artista ngayon, ha? Kasi kinwento ko na yung pagiging artista mo at yung mga projects mo, left and right. Nanonood ngayon sila Nico Natividad tsaka si Zeus Collins. Next week, sana sila na yung makasama natin. Siyempre naman, Andrew, naichika na natin na meron kang mga resort. Paano mo naisip na sa kabisihan mo bilang artista, dahil na ikwento mo, meron ka pa nun franchise ng lechon ng manok, meron ka pang mga iba, diba, na mga, meron ka pang spa, ganyan. Paano mo ulit i-refresh natin sila? Bakit ka nagtayo ng Casa Mama at Casa Pamilya?
10: Kasi una-una, para sa akin, Papa Avril, napaka-importante na oras eh. Oras and family. Kasi you'll never know, di ba? Tomorrow is not a promise. So para sa akin, gustong-gusto ko yung nakaka-create kayo ng memories together kasama yung mga mahal mo sa buhay. Para at least pagdating ng panahon, may babalikan kayo and wala mga what-ifs. So
0: correct.
10: Para sa akin, ang Casa Mama and Casa Pamilya is, ano siya eh, pwede ako maging instrument ng isang...
0: Na
10: isang family,
0: family,
10: yeah.
0: Bonding.
10: Yeah, yeah, pwede ako, kumbaga naniniwala ako na it's a calling din na
0: tama.
10: Ito yung maging business kasi I had businesses before na hindi rin nag-work. And but thankful ako doon, di ko siya pinagsisihan kasi
0: learning of, curve yan.
10: Yes.
0: Learning experience.
10: Saka because of that ano, that failure. Actually it's not failure for me, parang
0: tuition fee mo yun.
10: Tuition fee.
0: Para sa
10: na medyo mahal lang.
0: Yun lang. Ganun naman talaga yung mga tuition fee. Dahil pagkatapos mo ng PhD ka na kagad, doctor ka na kagad of entrepreneurship, kumbaga. Pero gusto kong susugan yung sinabi mo na nagiging instrument ako ng family bonding kasi sa mga pamilyang hindi nag-uusap,
10: eto.
0: Mag-bonding. Sa mga pamilyang hindi nagtatagpo ang oras,
10: yes,
0: di ba?
10: Yes,
0: ay, busy. Hindi, eto exclusive. Di ba? Ang ganda. Pero ang dami mong negosyo kasi eto ha, sa pagkakaalam ko, ngayon meron ka pang ano, Casa Mama, Casa Pamilya na parehong private resort. Meron ka rin gasolinahan, di ba? O tas nagdaan ka rin sa spa, nagdaan ka rin sa franchise ng lechon, tas meron ka pa rin sa Boracay as partner. Paano mo na pagsasama-sama ito?
10: Actually, si gasoline station, si Eco Energy, partner ko dyan sila Long. Si Long, you know Long, friend
0: yes,
10: natin
0: hello,
10: yan.
0: Long. Yes, hello Long,
10: si Dai Long, yeah. Ang best friend ko yan, then siya yung nag-invite sa akin kung gusto ko mag-invest. Kasi ganoon naman, ever since laging ako yung isa sa uning niya sinasabihan.
0: Correct.
10: And noong time na hindi pa ako ready financially. So, kaya ngayon, yung in-offer niya to, yun, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa.
0: Ayun naman. Very nice naman.
10: Then yung sa Boracay naman, may isang friend ako, si Ryan Molina, na may mga business din siya doon. Tinap niya ako last year, July, then pinitch siya sa akin yung project. Then nagustuhan ko siya. Eh, syempre ako, lagi ako ano eh, gusto ko, hindi lang ako eh, gusto ko pati kaibigan ko. So, tinap ko yung mga friends ko. Kung gusto nila mag-invest sa Cafe Uno.
0: Correct. Ang ganda nung term na tinap mo yung mga kaibigan mo. Ganun. Sana lahat tinatap. Baka pwedeng matap mo rin ako.
10: Tap kita mamaya.
0: Sige naman. Para sa restaurant
10: ko,
0: executive producer, itatap niya ako sa restaurant. Yung producer namin, dyan pa si Mr. Franco Reyes, yung boss namin, inabangan talaga itong Casa Pamilya. Kasi 46 ang kasya dito sa Casa Pamilya.
10: Yes,
0: no?
10: 46.
0: Oo. Yun. At sige nga, ipasyal mo kami dyan sa Casa Pamilya kasi ang dami, more than almost 2,000 ang nanonood nating live out of 1.5 million subscribers natin at syempre sa 3 million na subscribers sa Facebook, ha?
10: Wow.
0: Oo, sa mga interesado, ipasyal mo nga kami dahil ang lapit lang, paano makakarating muna sa Casa Pamilya?
10: Yes, actually, ano, from Balintawak, NLEX, it will just take mga 30 to 35 minutes lang sa Casa Pamilya. Sa Marilao, Bulacan, Prenza 1. And then, sa Casa Mama is located naman siya sa Imus, Cavite, Palasatina, Executive Village. So, yun naman, kaya niya mag-accommodate up to 20-25 packs.
0: Correct. Nako, eksakto, sabi mo sa Imus Cavite, sabi ni Aya and Jean, yung lola niya, nagpapa-shoutout, nanonood ngayon sa Imus Cavite.
10: Ay.
0: Shoutout po sa lola ni Aya and Jean. Yun, di ba naman, nakakatuwa. Tsaka si Louis Basco, gusto din daw itry itong ano, sa Bulacan. Lalo na mga taga-Plaridel, malapit na daw sa inyo. Tama ba? O sabi ni Tita Lina Ho, gusto daw itry ito. So pagdating dyan, ito ba yung usual na parang staycation na pwedeng magdala ng pagkain? Yeah. Ano yung mga amenities na pwede doon? Ano yung mga pwedeng gawing activities? At ano yung mga lugar? Ilang bedrooms? Ilan ang kasya? Pwede ba couple? Meron ba pang barkada? Meron pang dormitory? Or pang buong kumpanya?
10: Kahit pang honeymoon, pwede pa ba?
0: Wow! Mukhang dyan na tayo itatak dyan. Pang restaurant dyan. Restaurant. So, sige nga, ipasyal mo kami sa Casa Pamilya. Pagbukas pa lang, ilang parking space? Isang pwede.
10: Sige, dito muna tayo sa Casa Mama na located sa Imus Cavite.
0: Okay.
10: And actually, yeah, nagpunta na rin yung mga ibang celebrity sila. Kuya Art, Rochelle, and E.A. De Guzman na newlywed nila Shaira Diaz, Rob Ginto ng Viva. Ang Casa Mama is ano siya, up to 20-25 packs. Bali, we have three rooms na good for ano, isang masters, tas then isang pang dorm type siya, good for 16 packs. Then, yung kabilang room is, yung pang third room is good for 5 packs.
0: Wow! Yung 16 packs talagang parang dormitory type.
10: Sorry, 8 packs pala.
0: 8 packs. Oo. Eh, pero syempre, alam mo, pag mga pamilya, ayan, may mga bunk beds ayan, na ganyan.
10: Yeah. Yeah, pwede pa maglatag.
0: Pwede pa maglatag sa baba. Game-game naman yung mga ano, magkakaibigan, magkakatropa, di ba? Ang ganda nung swimming pool, may pambat. Tsaka may pang ano, no? Adults, tama ba? Yan, o sige. So, punta na tayo sa Casa Pamilya.
10: Yes.
0: Sa Casa Pamilya, ano-ano naman ang mga amenities dyan? Anong pwedeng gawin? Pwede ba magluto? Pwede bang magpaluto? Baka naman merong cook or chef dyan? Or pwede mag-ihaw-ihaw? Mm-hmm. Billiards, videoke, karaoke, ano mga pwedeng gawin?
10: Actually, sa Casa Pamilya, actually, mas malaki siya. So, kaya niya actually accommodate ng 46 to 50 packs.
0: Mm-hmm.
10: And we have 4 rooms, 3 sa baba para sa mga, para senior friendly.
0: Very good.
10: Yeah, senior friendly siya. Then,
0: tsaka PWD friendly.
10: Yeah, PWD.
0: Senior friendly, tsaka PWD friendly.
10: Yes. Then sa second floor, andun yung entertainment room.
0: Mm-mm.
10: So entertainment, merong karaoke, mm-mm, beer pong, umuwiin kayo mag beer pong, then billiards, at mga marami pang iba. And sa baba naman, merong basketball court, and syempre swimming pool. So mas malaki talaga siya, mas malaking kaya niyang i-accommodate sa Casa Pamilya private resort.
0: Ilan yung pwedeng ma-parking space? Kasi syempre, pag mga magbabarkada, iba-ibang mga sasakyan na dala para alam nila, uy, mag-carpooling na lang tayo.
10: Mm-mm.
0: Kasi ano lang to, Marilao, di ba? O saang exit sila pwede? O mag-antayin tayo sa gasoline station na ganyan, tapos punta doon.
10: Actually, sa Casa Mama, unlimited parking. Kasi sa loob siya ng village, yung mga
0: pwede katabi. Sa paligid.
10: Yes. So kaya siya kahit gusto mo, 50 cars.
0: Pwede.
10: Then sa Casa Pamilya naman is, ang ngayon, ang kaya siya is 67 parking slot.
0: Malaki
10: pero
0: yun.
10: Ginagawa na, yung ginagawa na ongoing na yung
0: iba pa.
10: Katabing lote para, actually, plan din namin siya gawing events place.
0: Correct.
10: Yung Casa Pamilya.
0: Oo. Pwedeng, ano, multi-level. Ganon, di ba? Kung kakayanin pa ng budget, di ba? Para iba-iba, ganon. May pa-coffee shop ka dyan, may pa-restaurant. Parang dyan na ako matatap talaga. Matatap talaga, ganon. Doon sa Casa Pamilya, pwede rin kasing team building yung kumpanya, di ba? Ganon. Meron ba kayong existing na laruan doon? Yung, kunwari, baka meron ng darts, meron bang billiards, o pwedeng magdala, ganyan. Pwedeng magpa-volleyball, kung may basketball court, parang ganyan. Meron bang ganun? Para alam lang nila.
10: Actually, may billiards. May beer pong, then may basketball court.
0: At
10: syempre, swimming pool na mas malaki compare sa Casa Mama. So, pang ano talaga, actually, design ng Casa Pamilya, private resort para sa mga, ano, ang company outing, sa malaking families, gano'n. So, doon talaga siya designed.
0: Correct. Nako, parang masarap daw gumawa ng memories dyan sa Casa Mama, sabi ni Julius Bangalando ng North Caloocan City. Malapit lang, pwede nang dumiretso. Gano'n din si Farah Robles, tsaka si ALBB4. Nako, nakakatuwa naman dahil ang dami nagkaka-interest dito sa inyong Casa Pamilya, tsaka sa Casa Mama. Diba? Yun naman. Siyempre, may video mediocre, di ba? Pero may oras ba yung limit dyan? Dahil may mga kapitbahay, eh, no?
10: Yeah, yeah. Actually, sa Casa Mama, and city ordinance talaga, lahat ng buong Pilipinas, yes, hanggang 10 PM yung noise talaga. Mm-mm. Pero yung sa Casa Pamilya naman, we have our own entertainment room naman na pwede ka mag-karaoke, na medyo hinaalangat yung volume na konti.
0: Tama. Oo. Yun. Kasi pinapakita natin dito na may common area, di ba, sa ganyan, sa dining. Doon ba meron bang lutuan ihawan dyan? Kasi yung iba baka gustong magdala, lalo pag overnight, kasi gusto nila fresh pa rin yung kakainin nila. Yeah. Pwedeng may malutuan dyan. At meron bang kapitbahay o malapit-lapit na palengke dyan? Kasi agad yung mga common na tanong nila, teka muna, gusto namin umaga pa lang magpapalengke kami para may mabiling fresh. Yes.
10: Actually, both naman, Casa Mama and Casa Pamilya, ano siya, once na in-avail niyo yan, talagang exclusive yan sa inyo. And pwede kayong, kahit ano nga, mag-ihaw, magluto, pwede. Then, kung gusto niyo magpabili, accommodating na may mga aming caretakers and trained naman sila, i-assist niya po kayo kung anong kailangan niyo.
0: Yes. Oh, yun, ayun pala, importante, may caretakers dyan sa ka-security, ganun, di ba? May mag-a-assist dyan. Siyempre, ano, kompleto siya. Yung air-conditioned room, lahat ba yan? Kasi syempre may mga maseselan, gusto na air-conditioned, meron din bang ano, lahat ba air-conditioned or meron ling fan room? Kasi di ba may mga ganun?
10: Pero ito lahat ng rooms, papakasa mama and kasa pamilya, ano yan, air-conditioned room lahat.
0: Lahat yan.
10: Yeah, even the entertainment,
0: correct,
10: air-conditioned room. And yung sa kasa mama, centralized. Even yung sa baba, yung sa sala, is may aircon din.
0: Correct. Nako, sabi ni Julius Bangalando, artistang artista ka talaga. O yun nga po, ganun na bangkit ko kanina, tumatawid po ito ng GMA, ng I Want, may project siya. Ngayon mamaya i-promote natin yung series mo sa I Want dito sa ABS-CBN, tsaka sa mga iba mo pang pelikula na pwede pang balikan sa I Want, di ba? Mamaya po ipopromote natin yan sa mga nagtatanong, gwapong-gwapo sila sa'yo. Ewan ko ba, bakit sila gwapong-gwapo sa'yo? Sila talaga, no? Ganon. Eto na, yung mga magdadala daw ba ng pagkain, talagang interesado sila. May corkage ba? May bayad ba doon na magdadala ng pagkain or okay na yun, kasama na yan sa renta?
10: Actually, unlike yung ibang resorts, aside sa pwede kang magdala na walang charge, walang corkage fee, same with drinks, pwede ka rin magdala, walang corkage fee.
0: Yes.
10: Pet-friendly din kami. Kasi yan ang number one na tinatanong ng mga nag-inquire. Pet-friendly po ba kayo? So, kami pet-friendly as long as naka-diaper lang. And walang charge.
0: Yes. Oo. Very nice naman kung ganun. Yun, kasi nga mga kailangan ngayon eh, hindi naiiwan yung mga pets sa mga yung hotel, yung mga pets, yung mga ganun.
10: Pet hotels,
0: tsaka yung ibibilin sa kapitbahay o kaya may iwan sa bahay. At least dyan, pwedeng dalhin ang mga pets, di ba? So, syempre, sa bawat ano kasi, resorts, lalo na private yan, kahit nga sa mga Airbnb or mga staycation, may mga rules and regulations. So, pwedeng pakishare sa amin yun, anong oras mag-check-in, di ba? Usually, ganyan. Anong oras mag-check-in, anong oras ang check-out. Pwede ba na day tour lang? Kasi yung iba, pag may private resort, pwedeng morning hanggang gabi lang. Ganun. Mm-hmm. Pero yung iba, may overnight naman. Yun.
10: Yeah, yeah.
0: Pwedeng pakishare sa amin.
10: Yes. Kasa mama and kasa pamilya, meron kaming ino-offer na day tour.
0: Yeah.
10: Then, meron din kaming overnight, which is 21 hours. So, sa kasa mama is two options eh. Pag gusto mo morning, pwedeng 9 AM to 7 AM kinabukasan. Mm-hmm. And 5 PM hanggang 2 PM kinabukasan.
0: Ayun.
10: Then, sa kasa pamilya naman, actually, this June, i-adjust ko yung time. So, mas maupaagi na yung check-in. 6 PM hanggang 3 PM kinabukasan. Mm-hmm. And we also have 9 AM hanggang 7 AM kinabukasan.
0: Ayun. At syempre, lahat ng yan ay nasa official Facebook page or social media account nyo. Andrew, please promote. Saan sila? Kasi ito, kinakampanya ng travel ni Awel. Bawal po dito yung mga nag-scam-scam. Yung ini-screenshot ang mga pictures, ang mga videos ginagamit, tapos sasabihin, magpapabook na, tapos magbibigay ng personal account number sa kanila nagbayad, tapos pupunta sa inyo, wala naman palang booking talaga, di ba? So, paano ba magpa-booking sa'yo? Ayun na pala yung sa resort mo. Sa resort.
10: Mag-tap tayo ng restaurant.
0: Talaga naman, mukhang bukas na yan, di ba naman? Sige, please promote Casa Mama and Casa Pamilya.
10: Ayun, syempre, we have our Facebook page and Instagram account ng Casa Mama Private Resort. Located po yan sa Imus, Cavite, Palas Athena Executive Village. Then, yung sa Casa Pamilya naman, Casa Pamilya Private Resort, sa Facebook page din yan and Instagram account, na located sa Marilao, Bulacan, Prensa 1.
0: Ayun, importante po yun ha. Tsaka para sigurado po, kung may Viber number na makikita kayo doon sa Facebook page nila, mas doon kaysa Viber kasi alam na ano, valid yung number.
10: Yes, yes.
0: Ganon, mas alam na credible yan. May pahabol na tanong si Violetors May Angel or Mayange. Sorry ha, Violet Ors or Violetors Mayange. Sabi niya, kahit po ba yung mga Puspin or Aspin na pets allowed po ba? Kasi yung iba po, with breed lang ang accepted. Pwede po ba daw yun?
10: Yeah. Pwede naman. Basta as long as naka-diaper lang.
0: Ayun. Opo. Yung ano po, yung pets po naka-diaper, yung hindi yung owner?
10: Yung owner, pwedeng di na.
0: Ano, yan naman. Talaga naman. Kaya tuwan-tuwa sa'yo si Julius Mangalando, magpapabook na daw sila.
10: Naman. So magda-diaper si Sir Julius.
0: Si Julius. Ganun pala yan. Siyempre, hanggat may oras pa, please promote yung movies mo. Nandito ka na rin naman. Kasi ang dami nagtatanong dito, nga, artista. Di ba naman? Okay, go.
10: Yes, Mother's Vengeance sa I Want streaming na yun sa I Want, so pwede na kayo, pwede nyo nang panuurin yan. Download, you just have to download the app I Want. Then I Want TFC meron din, di ba, Papa Awel. Then sa Viva Movie Box naman, meron din ako series doon ng Kaagaw Kapatid, kasama ko dyan sila Diego Loizaga, Sara Labati at marami pang iba.
0: Ayun, ako maraming salamat. Tsaka balikan nyo yung mga dating mga movies mo na nandun sa iWant. Dahil live din tayo ngayon sa iWant. Siyempre, bukod sa TFC, tsaka sa YouTube. Maraming salamat sa iyo, Andrew Gant.
10: Thank you so much, Papa Awel, for having me. So malaking karangalan na mapasama sa travel ni Awel.
0: Nako, siyempre, tatapatan din naman namin yung malaking karangalan na yan dahil sa malaking inihahandog mo sa amin. Nakasa pamilya, 46 agad. Ang kasha, di ba? Ang bongga nun. Kaya bisita na po. Huwag ka magulat kung marami ng inquiries. Naku, sa mga nasa YouTube dyan, almost 1.2 live viewers natin, inquire na po kayo sa Casa Pamilya Private Resort. Maraming salamat, Andrew Gan. At maraming salamat din, mga kapamilya worldwide sa buong Pilipinas. Thank you for flying on air with DZM Radio Patrol sa Istrenta. Maligayang pagdala bay po sa DZMM Teleradio. Isang kasiyahan po ang makasama po namin kayo sa bawat biyahin natin. Linggo-linggo, marami nang umaangkas. Libo-libo. Sa ngalan po ng ating piloto, Gerson Cruz. Kasama po ang ating flight purser, Denden Cruz. John Paul Pasawa, Jay Bertosio, Jason Joclo, at mga flight attendants na sina Hannah Alcazar, Joyce Mansay, Don Reyese, Angelo Toribio, Mary Panopio, Jay Yabut, at special shoutout po sa gumawa ng aming music video at jingle na napakaganda na si Kuya Franco Reyes. Thank you very much po sa inyo. Ang oras muna po sa buong kapuluan, 4:26 ng hapon.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: At syempre, hanggang sa muling masayang pagbiyahin ng travel ni Awel, ako po muli, si ever lovable Papa Awel Paz. Susunod na po ang TV Patrol Weekend sa oras na 4:27 ng hapon.
12: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: At syempre, hanggang sa susunod na linggo po muli, sa linggo ang libreng pagbiyahe at pagsasahim papawid ng Travel ni

0: Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Nanganganak kundi sa lahat ng pangangailangan pang kalusugan. Tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya.
0: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.

0: CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Iranian team hook sa pagbebenta ng higit 18 bilyong halaga ng Peking gold bars. Truck inararo ang pampasaherong bus at kainan sa Nueva Ecija. Dalawa patay, 6 sugatan. Solicitor General hiniling sa Korte Suprema na ibasura ang hiling na TRO ni Senador Ronald De La Rosa na harangin ang kanyang ICC arrest warrant. Ilang grupo nanawagang itigil ang drama sa politika sa Senado at mapatalsik si Senate President Alan Peter Cayetano. Bagong abogado ni dating Pangulong Duterte, hiniling sa ICC na ipasuri muli ang kalusugan ng kanyang kliyente bago kumulong ang paglilitis. At America's Got Talent winner Jessica Sanchez nakipagsabayan sa mapusong kantahan at piritan sa OPM icons sa kanyang homecoming concert.
1: Kapamilya, ipinababasura ng Solicitor General sa Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato De La Rosa na maglabas ng temporary restraining order sa pagsisilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. Ayon sa SolGen, dapat arestuhin si De La Rosa na umaktong pugante. Hindi na rin umano kailangan ng warrant of arrest mula sa isang korte sa Pilipinas para maisilbi ang warrant mula ICC. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
3: Sa binitiwang pahayag mismo noon ni Senador Ronald Bato De La Rosa tungkol sa mga target ng drug war na nanlaban, sinimula ng Office of the Solicitor General ang kanilang 83 pahinang komento kaugnay ng hiling ni De La Rosa na ipahinto ng Korte Suprema ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa kanya. Sa paunang pahayag, sinabi ng SolGen na ang mga ginawa ni De La Rosa ay pagyurak na isang makapangyarihang opisyal sa rule of law. Bigurin anila si Bato na gampanan ng kanyang tungkulin bilang isang senador. Pagdiin ng SolGen, sa ilalim ng konstitusyon, walang sinumang individual na pwedeng ilagay ang kanyang sarili ng nakahigit sa batas dahil lamang hindi siya sumasang-ayon dito. At ang ganitong gawain ay pambabastos sa mga institusyon. Isang kabalintunaan anila ang ginawa ni De La Rosa na pagtatago sa batas, habang ang mga biktima ng Oplan Tokhang ay ni hindi nabigyan ng pagkakataon na maipagtanggol ang sarili at dumaan sa tamang proseso. Kaya naman iginiit ng SolGen na may kapangyarihan ang pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng ehekutibo na isilbi ang warrant laban kay De La Rosa sa Visa na Republic Act 9851. Hindi na kailangan anila ng warrant of arrest mula sa isang korte sa Pilipinas para maisilbi ang warrant mula sa ICC. Kailangan pa rin anilang makipagtulungan ng Pilipinas sa ICC kahit hindi na tayo miyembro nito. May visa pa rin kasi ang Rome Statute para sa mga krimeng nangyari noong miyembro pa ng ICC ang bansa. Dagdag pa ng SolGen, ang ginawang pagtakas ni De La Rosa sa pag-aresto sa kanya ay pagpapakita na isa na siyang pugante. At ang isang pugante na nagtatago sa batas ay walang karapatang humingi ng tulong o proteksyon mula sa korte hanggang hindi siya sumusuko. Bukod dito, nilinaw ng OSG na ang pagsuko sa ICC ay hindi extradition. Sinabi rin ng OSG na wala namang patunay na nanganganib ang kalayaan ni De La Rosa at nakakapasok at nakakaboto pa siya sa Senado. Sa huli, sinabi ng SolGen na dapat ibasura ng Korte Suprema ang hiling ni De La Rosa na ipahinto ang pagpapaaresto sa kanya dahil wala itong merito. Mayroong 72 oras ang kapo ni De La Rosa para maghain ng kanilang sagot. Pagkatapos nito, magdedesisyon na ang Korte Suprema kaugnay ng hiling ni De La Rosa na harangan ang pag-aresto sa kanya. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
1: Sa bisperas ng pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court, nanawagan ng ilang grupo para sa mabilis na paglilitis at pagbaba ng hatol kay Vice President Sara Duterte. Giit naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, Hindi impeachment ang dahilan ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Nagbabalik, Jervis Manahan.
3: Nagtipon-tipon ang mga civil society group sa pangunguna ng Tindig Pilipinas sa EDSA Shrine ngayong Linggo. Nanawagan silang itigil na ang drama sa politika, pabilisin ang paglilitis at hatulan na si Vice President Sara Duterte. Iginit din nilang dapat ng patalsikin si Senate President Alan Peter Cayetano. Pagkatapos ng pagkilos, isang misa ang idinao sa EDSA Shrine. Dinaluhan ito ng ilang House Impeachment Prosecutor, kabilang sina ML Partidist Representative Laila De Lima at Manila Representative Joel Chua. Ginawa ito isang araw bago magpulong ang Senado bilang impeachment court ngayong Lunes, May 18.
4: At pinag-usapan natin sa pitong yan.
3: Sa isang Facebook live video, iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi maantala ang proseso ng impeachment.
4: Yung order na nasa order of business sa Monday, ang articles of impeachment at magko-convene na tayo bilang impeachment court. So ulitin ko lang po ha, clarification number one. Walang delay. In fact, sa Monday, magko-convene na yung impeachment court.
3: Ayon kay Cayetano, isa sa mga unang gagawin ng Senado bilang impeachment court ang pagpapadala ng summons. Posible ring maglaan ng 4 na araw sa paglilitis. Pero babalansehin pa rin nila ito sa ibang tungkulin ng Senado sa paggawa ng mga batas. Nanindigan si Cayetano na propaganda lamang ang usap-usap ang impeachment ang dahilan, kaya pinalitan ang mayorya ng Senado.
4: Marami tayong pag-uusapan kung bakit pinalitan ang majority, kasama dyan yung direksyon. Tingin ko po hindi natututukan ng husto yung present crisis ng ating bansa. Fuel price crisis, crisis po sa energy, crisis po sa trust sa gobyerno.
3: Tingin naman ni House Prosecutor at Bicol Sago Partylist Representative Terry Ridon, malakas ang kaso ng impeachment laban sa bise. Lalo 257 sa 318 o 80% ng mga miyembro ng Kamara ang bumoto para i-impeach o kasuhan ang pangalawang pangulo. Mas marami ito kumpara sa 250 ng mga kongresistang sumang-ayon sa impeachment niya noong nakaraang taon.
5: Even within the strongest bailiwicks of the Vice President and the Dutertes within Mindanao, within Cebu, within Visayas, hindi po ito nag-turn out for the Vice President.
3: Sa 50 kongresista mula sa Visayas, 43 o 86% ang bumoto pabor sa impeachment. Habang sa 61 mambabatas mula sa Mindanao, 41 o 67% ang sumang-ayong litisin ng bise. Naniniwala ang panel of prosecutors na mas maraming kongresista ang sumang-ayon sa impeachment ngayong taon dahil mas mabigat anila ang ebidensya laban sa pangalawang pangulo. Sa ngayon ay handa na ang 11 prosecutor para sa paglilitis.
6: Possible.
3: Wala pang pahayag ang kampo ng pangalawang pangulo kaugnay ng pagsisimula ng impeachment trial. Pero nauna na nilang sinabi na handa sila sa gagawing paglilitis. Jervis Manahan, EBS-CBN News.
2: Arestado ang isang Iranian matapos magbenta ng Peking gold bars sa halagang mahigit 18 million pesos. Ang mga biktima ng suspect, mga kaibigan niya ring Iranian. Nagpapatrol, Liza Aquino.
7: Mahigit 18 milyong pisong cash ang nilapag sa mesa ng mga Iranian na ito, kapalit sana ng bloke-bloking gold bars na bibili nila sa kapwa Iranian. Ayon sa Makati PNP, ibinaba ng suspect ang mga pera sa isang sasakyan at saka naman niya kinuha ang mga binibentang gold bars para iakyat ulit sa condo unit kung saan gagawin ang transaksyon nitong Biyernes ng gabi. Nagsagawa ng testing ang mga biktima pero laking gulat nila nang lumabas sa test na peke pala ang mga gold bars. Sa puntong ito, sinubukan umanong bumunot ng baril at tumakas ang suspect pero napigilan siya ng 2 biktima. Agad rumesponde ang Makati Police matapos makatanggap ng tawag hinggil sa nangyaring kaguluhan kaya't naaresto ang dayuhan.
8: Sa interview ko sa mga complainant, magkakaibigan sila kung magbebenta ng gold bars which is nagkaroon ng payout cash for their 18 million.
6: So, 18 million pesos. So, ito nga, dahil sa tiwala, ang nangyari, binaba muna ni the suspect yung pera and then dinala yung gold bars, tapos nag-transact sila. So, during transaction, nalaman itong mga complainant natin was fake.
7: Nakumpiska mula sa suspect ang 60 bloke ng gold bars, mga peking dokumento at isang 9mm na baril na kargado ng bala. Pero hindi nabawi ang pera dahil naitakas sa umano ito ng isang kasabwat ng suspect. Sa investigasyon, lampas dekada ng magkakaibigan at magkatransaksyon ng mga suspect at biktima. Nagbebenta rin umano ng mga luxury watches ang suspect at pawang mga temporary resident sa bansa ang mga dayuhan. Patuloy naman ang follow-up operation ng pulisya para mabawi ang mga nanakaw na pera. Pareho namang tumangging magbigay ng pahayag ang complainant at ang suspect sa insidente. Dinala na nga dito sa Makati City Police ang dayuhan na nahaharap sa patong-patong na reklamo grave coercion, grave threats, swindling at illegal possession of firearms and ammunition. Liza Aquino, EBS-CBN News.
2: Dalawa ang patay at 6 ang sugatan matapos araruhin ng isang trailer truck ang pampasaherong bus sa San Jose City, Nueva Ecija, Biyernes ng gabi. Sa investigasyon, naka-stopover ang bus sa isang restaurant nang bigla umanong sumalpok ang truck na may kargang mais. Nawalan umano ng kontrol ang driver ng truck kaya lumagpas ito sa linya bago bumangga sa bus at tumama sa kainan. Kabilang sa mga nasawi ang may-ari ng restaurant at 14 anyos na dalagitang pasahero ng bus. Sugatan din ang ilang pasahero ng bus na kumakain sa restaurant. Nasa kustodiya na ng San Jose City Police Station ang driver ng trailer truck. Naharap siya sa mga kasong reckless imprudence resulting in double homicide, multiple physical injuries at damage to property na isasampa laban sa suspect. Pasintabi po sa maselang balitang ito, nasawi ang 3 gulang na lalaki dahil sa matinding pananakit at pagmamaltrato ng sariling lolo sa Pozo Rubio, Pangasinan. Ayon sa mga otoridad, ikinwento ng lola ng bata na binugbog at hinataw ng 57 gulang na lolo ang kanilang apo gamit ang kawayan. Nakulitan umano sa bata ang lolo na dumaranas umano ng depression. Nagtamo ng 8 tusok ng kawayan sa likod ang bata. Ayon sa ospital, traumatic head injury at multiple physical injuries ang ikinamatay ng biktima. Naaresto na ang suspect at nasampahan ng reklamong parricide.
1: Hindi nagpapigil sa level up na bakbakan ang mga bida ng Mortal Kombat 2 na base sa sikat na video game series. Ano kaya ang taktika ng cast para epektibo ang kanilang fighting scenes? Alamin sa pagpapatrol ni Hollywood correspondent Yong Chavez.
9: Hango sa popular na video game, ibang level ng action scenes ang matutunghayan sa Mortal Kombat 2.
10: When you're filming fight scenes, what's one rule that you strictly follow?
11: Before you throw a punch or before you receive a punch, make eye contact with your partner.
9: Dagdag pa ng mga bidang kasali rin sa naunang Mortal Kombat movie, may mga malalaking leksyon silang natutunan sa pagsasagawa ng fight scenes.
10: They kept telling me, well, you shouldn't be doing this, you'll hurt yourself. And I was like, I want to do it. So I was just covered in bruises, which I couldn't tell production about because they would have made me stop.
12: I got punched in the face by Joe Taslim because I messed up. I overstepped. He was doing his choreography and then missed the jaw. So I've learned it's a dance. There are steps.
9: Bida rin sa pelikula si Adeline Rudolph na gumaganap bilang popular na karakter na si Kitana. Naunang ibinida ng German-Korean actress na Pilipina ang isa sa mga nagpalaki sa kanya noong kanyang kabataan sa Hong Kong.
13: You know, I went to the Philippines for the first time last year. Finally, I went to Siargao. It was amazing. Yeah, I love the Philippines.
14: What did she teach you that you remember?
13: What was it? Salamat. And then, I think... Kulut? Is it curly hair? Which I'm wearing my natural hair today.
9: Ito na ang ika-apat na installment ng Mortal Kombat film series. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
1: Mga biktima ng Duterte War on Drugs dismayado sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Unika iha ni Jessica Sanchez, special guest at inalayan pa ng kanta ng ina sa homecoming concert. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: TV Patrol sa DZMM.
15: For liver health, level up na. Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
16: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: May silimarin, may multivitamins pa.
18: Yan, ang Liver Aid Pro.
17: Tulong sa pangangalagan ng atay.
18: Liver up na tayo
17: with Liver Aid Pro.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
19: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
20: Ang galing! Pangmatagalan!
21: Parang tayo lang han.
0: Everest Appliances.
20: Babe, ano ever best decision mo in life?
21: Siyempre, building a home with you.
0: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
22: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
20: Kaya ko pa.
22: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
21: Kaya ko pa.
22: Patong-patong na projects, sige lang.
21: Kaya ko pa.
22: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang pinaka-aabangang paglilitis, magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan. Bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Mayo 18, alas 2 na hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Dismayado ang grupo ng mga biktima ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Naniniwala ang ilang eksperto na may direktang pananagutan ang ilang senador sa mayorya sa pag-alis ni de la Rosa sa Senado. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
1: Nanawagan ang grupong umaalalay sa mga biktima ng war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Senador Ronald Bato de la Rosa na sumuko na sa mga otoridad. Para sa Project Paghilom, malinaw na pagtakas sa pananagutan sa batas ang pag-alis ni Senador Bato sa protective custody ng Senado nung madaling araw ng Huwebes.
2: Pero dapat to ay bilang isang taong responsable, harapin ang dapat harapin sa kanyang mga statement. May katapangan at determinasyon siya. Sinabi pa nga niya, let's get it on. May mga statement siyang ganun na may lakas loob siya na harapin. Pero bakit ngayon tila nagbago na yung kanyang paninindigan para dito?
1: Una nang sinabi ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na nakiusap si Senador Bato kung pwede siyang isailalim sa kustudiya ng Philippine National Police kung saan dati siyang hepe. Umalma rito ang kampo ng mga biktima.
3: Talagang takasan talaga ito. Hindi dapat. Galit na galit ang mga biktima at sila laging iniipit. Hindi naman pwedeng susi sila. Biktima ang magpapasya kung saan ang kaso.
1: Ayon sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Igon Cayosa, malinaw na may direktang pananagutan ang ilang senador sa anyay pag-alis ni de la Rosa sa Senado.
4: Krimen po yung mag-obstruct ng justice kung isang tao, whether Senate President ka o ordinaryo mamamayan, if you knowingly impede, frustrate, or delay the investigation, prosecution ng isang akusado o suspect, then that may be considered obstruction of justice.
1: 2026. Iginigit ni Senate President Alan Peter Cayetano at mga abogado ni De La Rosa na kailangang may arrest order ng local court dahil hindi uubra ang arrest warrant ng International Criminal Court lamang. Pero ayon kay Cayosa, pinapayagan at kinikilala ang warrant of arrest ng anumang international tribunal sa Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ito ang basehan ng pamahalaan ng isuko nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC noong May 11, 2025.
4: Yung biglang sasabihin na susurrender lang namin kung may local court order, ay gumagawa sila ng sarili nilang batas. Dapat yan, since merong warrant of arrest, kitang-kita naman nila, di magpa-aresto ka and then questioning mo yan dun sa korte kung gusto mo.
1: Senator dahil Marcos, sa pagpalit ng liderato sa Senado, paglitaw ni de la Rosa, habulan para arestuin siya ang pamamaril at pagtakas ng senador, naniniwala ang ilang eksperto na malaki ang negatibong epekto nito sa pamahalaan, partikular na sa Senado.
5: Ang trust in the Senate as an institution ay medyo bumagsak, di ba? Although yun nga, para ang tingin nila ay mga bobo naman ang mga Pilipino, kahit naman anong drama, kakagatin nila.
6: The problem with lies is not only do they quarrel with the truth, they quarrel among themselves. Sa dami ng lies na sinasabi nila, nagko-contradict-contradict na.
1: Sa tingin ni Dr. Maria F. Mendoza, ang ikinilos ng mga senador ng mayorya ay hindi paglilingkod sa bayan, kundi pang sariling interes.
5: Dahil nasa posisyon na sila, ginawa nila yung institusyon na shield para protektahan ang kanilang interes. Pasensya naman sila para gawin nila ang dapat para umusbong ulit ang demokrasya. Para maayos ang yung kumpiyansa natin sa mga institusyon ng gobyerno.
1: Nangalap naman ang suporta ang isang grupo sa panawagang magbitiw o patalsikin si Senate President Alan Peter Cayetano. As of 3:30 p.m. ng May 17, 2026, mahigit 26,000 na ang pumirma sa petisyon. Buwelta ng senador sa kanyang mga kritiko.
7: We accept your criticism. Dapat maging aktivista. Dapat kalampagin nyo kami, pero if you made a judgment or an accusation, let's also have the humility of saying, ay mali pala kami. Kasi kita nyo naman pala ho, hindi totoo at propaganda lang at paninira sa bagong majority na yung impeachment ang main reason.
1: Pinanindigan din ni Cayetano na bukas ang Senado sa anumang investigasyon kaugnay ng nangyaring pagpapaputok ng baril noong Miyerkules.
7: Agad-agad sinecure yung CCTV sa Senate. Marami pong theories, marami pong haka-haka, marami nagpupush ng narrative. As soon as I saw the Sergeant-at-Arms, sinabi ko na parating dito si Secretary Remulla, make sure that in front of them, makita nila yung CCTV, tapos may dalawang kopya. May kopya tayo, may kopya sila.
1: Binweltahan rin ng leader ng Senado ang National Bureau of Investigation saan niya'y hindi pagtupad ng ahensya sa kanilang usapan.
7: Nangako din ang NBI na bibigyan kami ng kopya ng warrant at hindi naman kami binigyan ng kopya.

0: Humihiling ang bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na suriin ulit ang kanyang kalusugan at kakayahang humarap sa paglilitis bago magtakda ng petsa sa pagsisimula ng trial sa ICC. Isinusulong ng prosecution na simula na ang paglilitis sa huling araw ng Nobyembre, habang mas maagang trial date naman ang gusto ng mga abogado ng mga biktima sa kasong Acts Against Humanity. Nagpapatrol o Crimes Against Humanity. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
1: Kanyang kauna-unahang submission bilang bagong defense lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court, hiniling ng British lawyer na si Peter Haynes sa Trial Chamber 3 na muling masuri kung fit o nasa maayos ang kalusugan ni Duterte o hindi para tumayo sa paglilitis. Sa 14 na pahin ng obserbasyon bago ang status conference sa May 27, sinabi ni Haynes na hindi umano nararapat na magtakda ng petsa ng paglilitis dahil sa mga hindi pa umanong nareresolbang issue, kaya nanindigan siyang nakadepende ang pagsisimula ng paglilitis sa pagtukoy sa fitness ng dating Pangulo na tumayo sa paglilitis. Dagdag niya, bagaman idineklara ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na fit si Duterte na lumahok sa nooy pre-trial proceedings, patuloy umanong lumalala ang kondisyon ng dating Pangulo, kaya kailangan pa anyang dumaan sa pagsusuri bago simulan ang paglilitis. Punto pa ni Haynes, magkaiba ang pre-trial proceedings sa mismong paglilitis pagdating sa tagal, hirap at mga sakop na ebidensya, at ang anumang significant impairment sa memorya ay posible anyang makaapekto sa paghahanda at presentasyon ng depensa at magpahina sa abilidad ni Duterte na makilohok sa mga pagdinig. Hinihiling ni Haynes na masuri si Duterte ng independent experts para sa trial phase ng kaso at masuri rin sila ng ICC. Bukod dito, humiling din siyang magkaroon ng periodic review sa kalusugan ng dating Pangulo sa oras na gumulong na ang paglilitis. Ang prosekusyon, inaasahan ng matatapos ang mga paghahanda sa paglilitis sa September 30, kaya ang panukala nila, simulan ang trial sa katapusan ng Nobyembre. Ito rin anyang isa sa mga pinakamabilis na kaso sa ICC na umusap sa paglilitis mula nang magdesisyon sa confirmation of charges. Pero ang mga kaanak ng mga biktima ng drug war, nais na masimula ng paglilitis ng mas maaga.
2: Ang importante dito ay kailangang malaman kung totoo ba ang sinasabi ng depensa kumpara doon sa sinasabi ng ICC Detention Center mismo. Maghihintay tayo ng May 27, pero ang gusto ng victims, nakita nyo, September, magsimula na ang trial.
1: Bago nagbitiw bilang defense lead counsel ni Duterte, matatanda ang humiling si Nicholas Kaufman sa Trial Chamber 3 na magsumite ang registry ng obserbasyon sa mga video footage at iba pang dokumentasyon na posibleng hawak ng mga otoridad sa ICC Detention Center na magpapakita umano ng ilang beses na pagkawala ng balanse ni Duterte para muling makonsidera ang kanyang patuloy na detensyon. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
0: Sa kabila ng pagbuhos ng ulan, ipinarada at pinagsaluhan ang mga katakam-takam na lechon sa Lechon Festival sa La Loma, Quezon City. At live mula roon, nagpapatrol si Dennis Gatu. So Dennis, anong ginawa? Pinayungan ba yung mga lechon? At nakarami ka na ba nang nakain dyan?
3: Eh, hinintay muna, Zen, na humupa ang ulan bago ipinarada ang lechon. At kanina nagsimula na nga ang brutal fight o pagsalo-salo sa pagkain ng lechon dito sa La Loma, Quezon City. Napakahaba ng lamesang nakahilera dito at ipinatong dito yung napakaraming lechon. Pero saglit lang ay ubus na kaagad itong lechon. Ito na nga lang, titikim sana ako, pero kawayan na lamang yung natira sa akin at itong kapirasong ito. Eh, naglagay pa naman ako ng plastic gloves. Akala ko makakakain ako ng maraming lechon, pero ito na lang pala yung natira sa akin. Pero titikman ko na rin kahit tira-tira na itong naiwan sa akin. Dahil may masarap. Ayan, hindi ko mapunit dito. Ayan. Ayaw pa yata ipatikim sa akin, Sen, itong lechon na to. So tikman ko. May naka-reding salsa dito na masarap. Ayan. Konti lang. Masarap ang lechon dito sa La Loma, Sen, na inihain dito para sa pagdiriwang ng La Loma Festival. So bago pinagsaluhan itong mga lechon dito sa La Loma, ay inayusan at ipinarada muna sila dito sa iba't ibang kalye dito sa La Loma, Quezon City. Yan ay kaninang mag-aalas 4 ng hapon. At ito'y bilang pagdiriwang ng masaganang kabuhayan.

0: Bayan na mga lechonero dito. Simula pa kanina umaga ay walang patid sa paghahanda mga maglelechon dito sa La Loma at pasarapan sa kanilang timpla at luto nitong baboy na ito. 1952 pa na magsimula ang kauna-unang lechon business dito sa La Loma na sinimulan ng Mang Tomas. Hanggang dumami na ng dumami ang mga pamilyang nagnegosyo ng lechon na nagbibigay ng kabuhayan sa mga residente at malaking ambag din sa ekonomiya ng Quezon City. Dahil dito, itinuturing ang La Loma na lechon capital ng bansa. At kanina, inulunsad naman ng Quezon City Tourism ang gastronomic map ng 14 na pinakasikat at pinakamasasarap na lechon dito sa La Loma.
1: Ginawa naming mas malaki yung celebration in preparation na rin kasi sa papalapit na 75th na anniversary ng pagkakatatag ng first lechon business dito sa La Loma, which was in 1952 at ito yung Mang Tomas.
0: Ako, Zen, tuloy-tuloy lang ang celebration dito sa La Loma. At sinali niya, kanina ka pa nakikipag-agawan ng lechon. Marami ka na ba na kain, nakuhang lechon?
2: Wala nga ako nakain sa kabilang, lumipat ako rito. May dala ako, sus!
0: Sus lang? Okay, kanina ka pa nakikiagaw?
2: Ito, dinala, may natira.
0: Yan na lang?
2: Ito, ang ano hawak ko. Hawak ko lang, ha?
0: Hinay-hinay lang nanay sa pagkain lechon, ha? Ilang taon na po kayo?
2: 68.
0: Ako baka ma-high blood yan.
2: Hindi naman, sawa ng Diyos. Megabot ako eh.
0: Ayan, pangalan niyo po?
2: Anita.
0: Anita, nanay Anita. Masarap ba lechon dito talaga?
2: Talagang masarap. Delicious. Very good.
0: Yun! Yan! So, gusto ko sana ako kay Sen na imbitahan pa dito na magtungo pero mukhang wala na kayong aabutan dahil ubos na itong mga lechon na rito. Pero marami kayong mabibiling mga lechon dito sa iba't ibang tindahan dito sa La Loma. Zen!
3: Ay, magpapasharon pa sana ako sa iyo eh. Kaso nakita ko, ginagalit na si nanay eh. Nasabi ba nila sa iyo kung anong sikreto?
0: Oo nga, nakipagkagawa.
3: Oo nga eh, parang pinagalitan ka yata eh. Anong sikreto dun sa masarap na lechon ng La Loma?
0: Kasi kanino ko pa pinipigilan, sabi ko akin na yun.
3: Nasabi nila, anong sikreto? Ano bang kakaiba sa lechon dyan sa La Loma?
0: Aba, syempre, dahil sa sikreto nilang sangkap na ginagamit sa pagluluto, kasama na yung talagang pagmamahal habang niluluto, habang pinaiikot-ikot yung lechon, yung baboy sa apoy. At syempre, katumbas niya yung napakasarap na sarsa na gawa dito sa La Loma, Quezon City. So, laban, Nay!
2: Salamat, okay. Very good!
0: Mula dito sa Lechonan Festival dito sa La Loma. Balik sa inyo, Zen.
3: Maraming salamat, Dennis Datu.
4: Sinalakay na steel plant sa Misamis Oriental na may ilegal umanong operasyon, posibleng banta sa seguridad ng bansa ayon kay Defense Secretary Kibo Chodoro. Prenup agreement ng mga ikakasal, limitado nga lang ba sa usapin ng mga ari-arian? Pag-usapan natin yan sa Alamin ang Batas sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
5: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
6: Ang pinaka-aabangang paglilinis magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 na hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradyo.
7: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
8: DZMM!
7: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
7: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Nagbabala si Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. sa posibleng banta sa pambansang seguridad ng sinalakay na planta sa Tagaloan, Misamis Oriental dahil nasa loob ito ng isang government facility at malapit lamang sa itinatayong naval facility sa probinsya. Dagdag ng kalihim, pag-aari ang plantang gumagamit umano ng nakalalasong kemikal ng nakakulong na Chinese na nasangkot na rin sa Pogo. Nagpapatrol, Bianca Dava.
9: Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Presidential Anti-Organized Crime Commission, National Bureau of Investigation at iba pang law enforcement agencies ang steel manufacturing plant na ito sa Tagaloan, Misamis Oriental. Nakatanggap sila ng impormasyong gumagamit umano ang planta ng mapanganib o nakalalasong kemikal na posibleng makaapekto sa kalusugan ng mga nagtatrabaho sa planta at sa mga nakatira sa paligid nito. Posible ring substandard ang mga ginagawang bakal dito na delikado kung gagamitin sa konstruksyon.
10: Yan ay clean-classify, no? Kung ano nga ang nature ng material. Kung merong pinsala sa community hazard sa nature ng material, ang OCD ay nakatalaga na mag-coordinate din. Para sa ganon, it can be mitigated and attended to properly.
11: It will be preempting the investigation. So let's just wait for the official one.
9: Ang pagawaan ng bakal ay nasa loob ng Philippine Veterans Investment Development Corporation o FIVIDEC Industrial Estate, isang semi-autonomous government-owned and controlled corporation na nasa pangangasiwa ng Department of National Defense. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., pag-aari ito ng nakakulong na Chinese businessman.
10: Ito, pag-aari, kahit na anong sabihin pa ng isang kriminal. Matagal na ito at natigil na ito minsan nga nung nahuli yung Tony Yang. Pero nag-umpisa uli kaya nagtataka kami kung paano napahintulutan mag-operate ito. Kapatid siya ni Michael Yang na wanted, na drug lord. Hindi tayo nagsasalita ng panaginip dito, tutunay ito.
9: Si Tony Yang ay dati nang iniuugnay sa mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo. Kapatid siya ng naging economic advisor ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na si Michael Yang na sangkot din sa iba't ibang kaso at kontrobersya. 69 na Chinese workers na karamihan umano ay undocumented at isang Pilipino ang naabutan sa raid ng mga otoridad. Isinailalim na sila sa inquest proceedings habang tinitignan ang mga posibleng paglabag sa environmental at labor laws at safety practices. Nagbabala naman si Teodoro sa posibleng banta ng planta sa pambansang seguridad dahil malapit lamang ito sa itinatayong naval facility sa probinsya.
10: Ito ay FIVIDEC Industrial Estate na dapat secure industrial estate. Imbestigahan hat ng locator dito kung lehitimo o hindi. The fact is, legal ba ito o illegal? Yun ang dapat sagutin natin.
9: Limang incorporators ng kumpanya ang nananatiling at large. Sabi ni Chodoro, mahaharap sa reklamong obstruction of justice ang sino mang magtatangkang makialam o harangin ang investigasyon. Bianca Dava, ABS-CBN News, Misamis Oriental.
4: Usap-usapan ngayon sa social media ang tungkol sa prenup o prenuptial agreement na tila isang deal breaker sa pag-iisang dibdib ng ilan. Kung nagbabalak po kayong magpakasal o kaya naman ay baka hainan kayo ng prenup, baka mabuting alamin ang batas.
12: Hindi biro ang humarap sa dambana para magpakasal at magpatali sa isang legal na kasunduan. Sa viral post ni Attorney Wilfredo Garrido, may open letter siya sa isang hindi pinangalanang bride-to-be na handa na sanang pumirma sa isang prenup o prenuptial agreement. Pero dahil may isiningit sa prenup na walang kinalaman sa ari-arian, payo ni Garrido, maaaring tanggihan ito ng bride dahil parang life sentence na ito. Paliwanag ni Attorney Irene Aguila ng University of Batangas College of Law, importanteng aspeto ng kasal ang ilang usapin at desisyon kabilang na sa usapin ng ari-arian.
13: So tingin ko, if you really love each other, I think it's the painful decisions and the boring decisions that you have to make that's part and parcel of getting married and founding a family. So sa tingin ko, kung kaya niyo to be able to deal with it with respect, then sa tingin ko, there's a different kind of romance that's more mature, maybe.
12: Sa ilalim ng Family Code of the Philippines, ang tawag sa prenup ay marriage settlements na pinipirmahan bago ang kasalan. Ayon kay Aguila, itinuturing na no prenup ang absolute community of property dahil automatic na community property o pinagsamang ari-arian na ang lahat ng pag-aari ng mag-asawa bago at pagkatapos ng kasal. Sa ilalim naman ng Conjugal Partnership of Gains, mga pag-aaring nakamit lang pagkatapos ng kasal ang magiging common fund. Exclusive property o sa isang tao lang ang ari-ari ang naipundar bago ang kasal. Sa isang aktwal na prenup sa ilalim ng Conjugal Partnership, hindi lang ordinaryong ari-arian ang pwedeng i-etsipwera sa common fund. Pwede ring sarilinin ang alahas, gadget, at iba pang gamit para sa hobbies. Mayroon ding isa pang uri ng prenup, complete separation of property o hiwalay at kanya-kanya ang mag-asawa ng kanilang ari-arian.
13: Ang kunyari, meron kang share sa business. Gusto mo ba automatic sa family yun or hindi? Or may negosyo ka, ang kanegosyo mo kapatid mo. Pag kinasal ka, kung walang rules, automatic yung wife mo part na yan eh. Diba? Co-owner siya. Gusto mo ba yun? Diba? So, gusto ba yun ng kapatid mo? Diba? So, I think yan yung mga pwede nyo ma-iron out talaga sa prenup.
12: Pero sa open letter kay bride-to-be, nagbabala si Attorney Garrido sa mga provision sa prenup na hindi material na bagay tulad ng requirement na tumira sa mga in-laws o biyanan. Hindi rin anya patas ang pagbabawal sa pagtataas ng boses at ang pinakamalala, iyong isusuko mo ang sariling anak sakaling mauwi sa hiwalayan ang kasalan.
13: Sa tingin ko, hindi siya karapat-dapat na subject o laman ng prenup. At sa tingin ko, kung nandyan yan sa prenup, madali siyang i-question. At pangalawa, mahirap siyang i-enforce. Kung kahit nandyan man, sa tingin ko, well, mahihirap ang makahuhatan ng korte na magsasabing sundan ko anong nakasulat. Kasi taliwas siya sa mga prinsipyong nakapaloob sa ating family code, sa civil code.
12: Tandaan, legal na dokumento ang isang prenup at minsan kailangang irehistro sa Registry of Deeds kapag may pinag-uusapang ari-arian.
13: Gaya ng marriage, hindi pwedeng urong-sulong. Ako talagang marriage settlement sa akin, mas mahalaga pa yan kesa sa pag-decide saan kayo ikakasal. Dito ba o sa ibang bansa, sa Europa ba o kung saan man. Pag-decide niyo yan early, diba? Kasi hindi siya pwedeng last-minute errands ng pagkakasal.
4: Mahirap nang ang urungan kapag nakapirma na sa isang prenup dahil isa itong legal na kasunduan. Pero imbes na matakot sa prenup, dapat itong pag-usapan hanggat maaga para hindi naman maging hadlang sa pag-iibigan. Kaya mga kapamilya, lalo na sa mga magkasintahan dyan, ugaliing alamin ang batas.
3: Naglayag ang makasaysayang balangay, isang uri ng katutubong bangka sa Ilog Pasig nitong Sabado para isulong ang pamanang kultura, kamalayan sa kapaligiran at pambansang pagkakaisa. Ayon sa pinuno ng ekspedisyon na si Art Valdez, layunin ng paglalayag na itampok ang Pasig River bilang isang cultural heritage corridor at himukin ang mga komunidad na linisin at isalba ang ilog. Isinusulong din ito ang paggamit sa tradisyon ng mga ninunong Pilipino sa paglalayag bilang bahagi ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. 2009 pa nagsimula ang maglayag ang balangay sa Ibayong Dagat. Nakarating na rin ito sa ilang bansa sa Southeast Asia at China. Ayon naman kay MMDA Chairman Nicolas Torre III, ang makulay na layag ng balangay ay sumisimbolo sa pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba.
14: Not only this will be open to the public, we want to promote tourism. Para magkaroon ito ng libre sakay, dapat mayroong public and private partnership.
15: We have to keep this advocacy of return back to Pasig River to life. And it can only be done kung tayo lahat ay magtulong-tulungan.
3: Mala Jack at Rose sa pelikulang Titanic ang eksena ng labing isang pares na magkasintahan sa sabayang kasalan sa Sablayan, Occidental Mindoro. Pero hindi nila kinailangan ng higanting cruise ship o Hollywood budget para maranasan ang romantic scene sa pelikula. Ang kailangan lang, isang matibay na balsa, malawak na karagatan at ang wagas na pagmamahalan. Binansagang balsa wedding o kasalan sa balsa ang kasal na sa halip na sa simbahan ang seremonya ay sa balsa at sa gitna ng dagat nagpalitan ng sumpaan ng kanilang pagmamahalan ang mga ikinasal. Kilig na kilig hindi lamang ang mga kinakasal kundi maging ang mga dumadalo sa seremonya dahil sa kakaibang karanasan. Naging makabuluhan din ang kasalan sa balsa dahil ang mga ito ay gawa ng mga person deprived of liberty mula sa Sablayan Prison and Penal Farm. Bukod sa programa na layong matulungan ang mga magkapareha na gawing legal ang kanilang pagsasama, ayon sa LGU, pagkakataon din ito para isulong ang kanilang bayan bilang emerging destination para sa mga natatanging kasalan at eco-tourism activities. SB19 proud stage dad sa debut ng kanilang bagong K-pop girl group sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
5: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sabayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. At pinakaaabangang paglilitis magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 na hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
7: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
4: Higit 200 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab sa Barangay Tejero, Cebu City nitong Sabado ng gabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Inabot ng iskalahating oras bago naideklarang fire under control ang sitwasyon. Walang naitalang nasaktan sa insidente. Nananatili sa evacuation center ng barangay ang mga apektadong residente. Sa Quezon City, nagkasunog din sa isang residential area sa barangay Bagbag, Novaliches nito ring Sabado ng gabi. 2 oras inapula ng mga bumbero ang sunog. Ligtas naman sa sunog ang mga residente. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala.
3: Inalis na ng National Grid Corporation of the Philippines ang yellow alert sa Luzon at Visayas power grids. Ito'y matapos maibalik sa normal ang operasyon ng mga naturang grid at maging stable o matatag ang supply ng kuryente. Mas maagang tinanggal ang alerto sa Luzon matapos makabawi ang kapasidad ng mga planta na tustusan ang pangangailangan sa rehiyon. Kinansela naman ang alerto sa Visayas matapos na maging mas mataas ang supply ng kuryente kaysa sa demand. Ligtas na umano sa banta ng rotational brownout o kakapusan sa kuryente ang 2 grid sa kasalukuyan.
4: Papaspasan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagkukumpleto ng Punta Open Canal Diversion Road sa General Trias, Cavite. Ininspeksyon ni Secretary Vince Dizon ang 3 kilometrong proyekto nitong Biyernes. 2016 nang simulan ang proyekto na nabinbin dahil sa issue ng right-of-way. Layon ng 6-lane diversion road ang mabilis at maginhawang biyahe mula Arnaldo Highway hanggang Bunga, Tanzac, Cavite.
16: Tuloy-tuloy ang ikot natin, no, base sa direktiba ni PBBM na ang priority ngayon ng DPWH, tapusin yung mga nakatenga.
3: Na ang ASAP XP sa bago nitong time slot. May showdown sa birita naman sina America's Got Talent, Grand Winner Jessica Sanchez, kina Asia's Songbird Regine Velasquez at Morissette sa kanyang concert. Nagpaka-stage dad mode naman ang SB19 sa bagong girl group na Sonara. Ang iba pang showbiz news sa pagpapatrol ni Ana Cerezo.
17: Napuno ang bahagi ng eskolta sa Maynila ng fans para sa Sonara's World, ang debut event ng Sonara. Nakisabay ang fans sa pagkanta at pagsayaw sa debut single ng grupo na kanilang sinulat, ang Tabi. And we are Sonara! Ang Sonara ay ang girl group ng kumpanya ng SB19 na Wonzi Entertainment. Spotted pa nga na naka-stage dad mode ang SB. Grateful ang grupo sa suporta ng Kings of P-pop. Pero nilinaw nila.
18: To separate our identity from SB19 as Sonara moves forward, we hope to be able to establish po talaga our sound.
19: We want on people na pakita kami as Sonara. And Sonara is us, 7 of us.
17: Siksik sa musical extravaganza at explosive numbers ang ASAP XP sa bago nitong time slot na 5:30 p.m. kasama sa aabangang performances, ang homecoming ng Billy, ang mini concert ni Bamboo, pasabog na production ng New Gen Stars, at syempre ang ASAP icons na sina Martin Rivera, Gary Valenciano, Regine Velasquez Alcacid at Shasha Padilla. Best of the best pagdating sa Pinoy vocal prowess naman ang namalas sa Jessica Sanchez live in Manila sa Big Dome. Opening pa lang, bigay todo na si Jessica sa golden buzzer song niya na Beautiful Things. Tumatak din duet ni Martin Rivera at Jessica ng Pinoy fave song na Ikaw. Tago sa pusong worship song naman ang duet ni Jessica at Gary V. Feel good naman ang song numbers ni Darren at James Reid. Habang matinding biritan din ang ipinamalas ni Jessica kasama si Morissette na ipinamalas ang signature whistle. Habang isa sa pinakainabangan ang pambihirang duet nila ni Asia Songbird Regine Velasquez ng When You Believe. Proud ang singer sa kanyang tugong Pinoy at nagpasalamat siya sa suporta ng mga kababayan mula noon hanggang ngayon. Pero pinaka-espesyal sa kanyang guest sa entablado, ang kanyang munting anghel, ang 6-month-old baby daughter na inalaya niya ng kanta na siya mismo ang sumulat. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
3: Ano? So, pagkatapos natin, kailangan tumutok po kayo kasi ang ASAP XP magsisimula yes. na. First day nila ngayon.
4: Oo, bilang ASAP. Inaasahan natin yan. Masaya yan.
3: Pero marami pa tayong tututukan.
4: Yun na nga. Masaya kaya bukas sa Senado?
3: Yan ang malaking tanong. Oo, pero syempre, kami po ay maghahatid sa inyo ng mga balitang kailangan nyo malaman. Eh, syempre, mula umaga, tayong lahat ay magbabantay. Yun naman ang panawagan ng lahat. Ano? Tumutok, magbantay, makialam. Dahil ito po ay isang constitutional obligation ng ating Senado.
4: Inaasahan natin bukas ay magko-convene kung matutuloy ang impeachment court. At syempre, nandyan pa rin yung sa ICC kay Senator De La Rosa.
3: Diba? Pero yun nga, no? Yung bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nanghihingi ulit ng bagong medical check para sa dating Pangulo. So parang iniisip natin, ano ba to? May paraan pa kaya para iusog o ipagpaliban o hindi ituloy ang trial?
4: Kailangan ba talaga yon? Kasi syempre, di ba, may doktor naman talagang naka-destino doon at I would assume na patuloy din naman yung check-up.
3: Depende.
4: Pero kailangan yung ganitong pinagpapaalam.
3: I think depende kung may maipakita silang bagong ebidensya, no, na magsasabi na kailangan magkaroon ng bagong check-up kasi ginawa na siya dati eh. At may regular check-up nga ang ICC. So, marami po tayong babantayan talaga.
4: At bago ang lahat ng yan ay ASAP XP muna mamaya.
3: Of course! Mag-enjoy muna tayo. Party-party muna tayo mga kapamilya.
4: At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A2Z. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din po ang TV Patrol sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Ako po si Adrian Ayali.
3: Napapanood ang live ang TV Patrol Weekend at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iWant.ph. At sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Kapamilya, huwag kalimutan na. Sama-sama tayo ulit sa susunod na TV Patrol Weekend, 5:45 p.m. hanggang 6:45 p.m. tuwing Sabado po yan. At sa mas maagang oras, 4:30 hanggang 5:30 p.m. TV Patrol Sunday. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan, Kaya Mo! At sa mga kapamilya platforms, ang ASAP XP.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, mga kapamilya, 5:30 na po ng hapon.
1: Mga puputok na i-issue, mga balitang dapat abangan, malalim na talakayan, ating pakinggan, tinig ng magkabilang panig, ating iparirinig, mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas sa Story Outlook. Story Outlook.

0: Magandang hapon po mga kapamilya para sa ating story outlook ngayong hapon. Ilang bahagi ng Metro Manila at Karatig Lalawigan binaha dahil sa pag-ulang dulot ng thunderstorms. Level ng tubig sa ilang dam patuloy pang bumababa. Pero tubig sa mga irigasyon sa bansa sapat pa naman. Subpoena kaugnay ng shooting incident, tinanggihan ng Senado ayon sa Ombudsman. Senate President Cayetano kinwestiyon ang kredibilidad ng NBI sa Senate shooting probe. Pagpapalit ng liderato sa Senado, kahina-hinala ayon sa mga eksperto. Prosecution na isimula ng paglilitis ng ICC kay ex-President Duterte sa November 30. At presyo ng diesel at gasolina nakaambang tumaas sa Martes. Sa mga detalye po ng ating balita ngayong hapon, kapamilya, baha ang bumungad sa ilang bahagi ng Metro Manila at mga Karatig Lalawigan sa pagpasok ng weekend matapos biglaang pagbuhos ng malakas na ulan bunsod ng localized thunderstorms. Sabado ng umaga ng bahain ang ilang bahagi ng South Luzon Expressway o SLEX, partikular na ang West Service Road, Magallanes at Bikutan. Sinabing may ilang sasakyang nakahinto sa shoulder lane pero hindi masabi kung tumirik o ayaw lang tumawid sa baha. Pinasok din ng baha ang ilang bahay sa barangay San Antonio Lower sa Parañaque, gayon din sa barangay Dampalit sa Malabon. Hindi rin nakaligtas sa baha ang ilang lugar sa Malolos, Bulacan, partikular na ang Barasuain Church. Pinag-iingat naman ng pag-asa ang publiko sa bahang dulot ng biglaang malakas na pag-ulan bunsod ng localized thunderstorms. Story Outlook. Patuloy pang bumababa ang level ng tubig ng Angat Dam. Sa tala ng pag-asa DOSC kahapon, bumaba ng 178.21 meters ang water level ng Angat Dam mula sa 178.52 meters na naitala noong Biyernes. Bahagya ring bumaba ang level ng Lamesa Dam, Binga Dam, San Roque Dam at Pantabangan Dam. Sinabi naman sa DZMM ni Pag-asa Hydrologist Joffren Habaluyas na inaasahang tataas muli ang level, ang water level sa Angat Dam sa kalagitnaan ng Hulyo kasabay ng tag-ulan. Tiniyak din ang Pag-asa na hindi sasadsad sa 160 meters na critical level ang tubig sa Angat. Samantala, nag-sorry naman ang Metropolitan Water Works and Sewerage System sa mga ipinatutupad na water interruption ng mga concessionaire sa ilang lugar. Sa kabila ng banta ng El Nino, sapat at nasa maayos na level ang mga pinagkukunan ng tubig ng mga irigasyon sa bansa ayon sa National Irrigation Administration. Sinabi sa DZMM ni NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen na malaking tulong ang mga pag-ulan, pagbabago ng cropping calendar at pag-adapt ng climate smart agriculture para mas maging resilient ang mga pasilidad ng irigasyon sa bansa. Nakapaglagay na rin ang ahensya ng nasa 2,500 na units ng solar pump irrigation.
1: Story Outlook.
0: Sa iba pang balita, mga kapamilya, tinanggihan umano ng Senado ang subpoena ng Office of the Ombudsman kaugnay ng shooting incident noong Miyerkules. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ayaw nang tanggapin ng mga opisyal ng Senado ang mga dokumento ng kanilang process server kabilang ang subpoena para makuha ang mga CCTV footage at records ng nangyaring putukan. Gayun din ang inilabas na 6 buwang preventive suspension order kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Dagdag ni Remulla, tinuturing ng kanyang opisina na served o formal lang na iparating ang kautusan dahil may notice na. Samantala, sinabi rin ni Remulla na patuloy ang kanilang case build-up at 35 hanggang 45 kaso ng flood control projects gamit ang mga dokumentong unang isinumite ng Senado mula sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee.
1: Story Outlook.
0: Kinwestiyon ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kredibilidad ng National Bureau of Investigation sa investigasyon sa insidente ng pagpapaputok ng baril sa Senado nitong Miyerkules. Sa Facebook Live kahapon, iginit ni Cayetano na kailangan ding imbestigahan ang NBI kaugnay ng insidente at sinasabing paulit-ulit umano nitong sinabihan ang mga opisyal ng Senado na wala sa Senate premises at gusali ng GSIS ang mga ahente. Ikinabahala rin ni Cayetano ang pahayag ng Department of Justice na batid ng kagawaran ang kilos ng NBI agents sa mga insidente noong Lunes at Miyerkules. Samantala, itinanggi ni Cayetano na layon ng palit liderato ng Senado na iantala ang proseso ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Muli ring sinabi ng senador na magkoconvene na bukas ang Senado bilang impeachment court matapos matanggap ang articles of impeachment mula sa Kamara.
1: Story Outlook.
0: Kahina-hinala para sa isang eksperto ang timing ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Sinabi sa DZMM ng independent policy analyst at constitutionalist na si Attorney Michael Henry Yusinko na normal ang pagpapalit ng Senate leadership pero maaaring may kinalaman ang balasahan sa mga personal at political na agenda ng mga senador kaya hindi ito maitatawag na normal. May 11 nang palitan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senador Vicente Soto III bilang Senate President.
1: Story Outlook.
0: Humiling ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC na simula na ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity sa Nobyembre at 30. Sa isinumiting dokumento, sinabi ng prosecution na target nilang matapos ang mga paghahanda sa katapusan ng Setyembre bago ang paglilitis. Sakaling maaprubahan, ito ang magiging isa sa pinakamabilis na pag-usad ng kaso mula sa confirmation of charges patungo sa paglilitis sa kasaysayan ng ICC. Giit naman ang bagong talagang lead defense counsel ni Duterte na si Peter Haynes. Masyado pang maaga para magtakda ng petsa. Humiling din ang defense team ng panibagong pagsusuri sa kalusugan ni Duterte dahil sa patuloy umanong paglala ng kondisyon nito.
1: Story Outlook.
0: Mga kapamilya, atensyon sa mga motorista. Aarangkada ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, Mayo 19. Taas presyo ang aasahan sa diesel na nasa 2.90 hanggang 3 pesos kada litro at 1 pesos hanggang 1.30 sa gasolina. May rollback namang 1.50 hanggang 1.70 sa kerosene. Ang dagdag bawas ay bunsod pa rin ng tensyon sa Middle East.
1: Story Outlook.
0: At mga kapamilya, ako po si Nico Bagsik at yan ang ating Story Outlook ngayong hapon.
2: Yan ang istoryang aabang-abangan. Ngayon, issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Panahon, panahon, patrol.
0: Alamin naman po natin, mga kapamilya, ang magiging lagay ng panahon ngayong hapon ng linggo. At syempre kung ano iaasahan natin bukas at ngayong darating na linggo. Makakasama po natin si Dan Villamil, Pag-asa Weather Forecaster. Magandang hapon po, Sir Dan.
3: Yes, so magandang hapon po sa ating mga takasubaybay dito sa Teleradyo. Makaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at mataas na tsansa ng mga kalat-kalat ang pag-ulan at thunderstorms dito sa southern portion ng Mindanao. Dulot pa rin yan ng intertropical convergence zone dito sa mga areas ng Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen at Davao Region na saan nga po natin ang mataas na tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan. Samantala dito sa Metro Manila at malalabing bahagi ng ating bansa, bukas ay makakaranas muli tayo ng mainit at malinsangang panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Pero nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga pag-ulan na dala ng localized thunderstorms. At sa kalagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Gulat.
0: Sige po, Sir Dan, siguro isang katanungan lang ano, dahil nga nararanasan dito sa Metro Manila at ilang karati galalawigan ito nga malakas na pag-ulan, ito ba ay senyales na napatapos na ang panahon ng tag-init at papasok na ang panahon naman ng tag-ulan?
3: Technically po, itong May ay transition period po from tag-init to tag-ulan. So asahan po natin na towards the end of this month, mas dadalas na po yung ating thunderstorm activity prior sa totoong pagsisimula po ng ating pag-iral ng habagat.
0: And ngayong linggo po, no, papasok na linggo, Lunes hanggang siguro by Friday or Saturday, may expect po ba natin na mas marami pang pag-ulan ang mararanasan dito sa Metro Manila?
3: Yes po, itong karakteristik ng mga pag-ulan na ating naranasan ngayong araw sa ilang portions ng Metro Manila, yung mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms, asahan po natin na ganitong panahon na ang ating inaasahan towards the end of May. No? So possible, mainit at malinsangan pa rin, pero nandiyan pa rin yung mga biglaan at sandali yung pag-ulan na dulot ng thunderstorms.
0: Ayun, so kailangan talaga magdala ng payong everyday. Maraming salamat po, Sir Dan Villamil, ang ating Pag-asa Weather Forecaster ngayong hapon. Samantala, kumuha naman po tayo ng ulat mula sa labas ng ating himpilan. Ito medyo masarap-sarap ito. Higit 40 lechon ipinarada sa La Loma, Quezon City sa pagdiriwang yan ng Lechon Festival 2026. Makakasama po natin, narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
4: Good afternoon, Nico. Inunan man kanina, tuloy pa rin ang pagdiriwang ng Lechon Festival ngayong araw dito sa La Loma, Quezon City. Personal itong pinangunahan at dinaluhan ni CC Mayor Joy Belmonte at nakilahok pa sa isinagawang Lechon Float Parade. 43 lechon ang ipinarada kanina. Kanya-kanyang pakulo ang bawat distrito at lechoneros ng kanilang lechon. Yung iba, inayusan pa dinamitan at nilagyan ng iba't ibang props para mas makulay yung mga float ng lechon. Matapos ang parada sa NS Amoranto Street na nagkaroon naman ng Boodle Fight. Kaninang umaga, nagkaroon ng Misa Mayor, may pa-zumba, ceremonial na pagtatadtad ng lechon, may singing competition din kaninang umaga na nilahukan ng mga lechoneros at may cook-off. Bukod pa rito, mayroon din cooking demo kasama ang celebrity chef na si Chef Chatung Sarsu kanina. Mamaya, sa pagtatapos ng pista, bandang 8 p.m. magkakaroon naman ng fireworks display.
0: Kelly, at may yan, tanong lang ako ha. Yes, siyempre, since nandiyan ka na rin sa La Loma, Quezon City at ito nga ay ang pagdiriwang ng Lechon Festival, doon ba sa cook-off kanina, ano-ano bang mga putahe ng lechon ang niluto dyan?
4: Ayan, Nico, hindi. Yung cook-off, Nico, pasensya na Nico. Yung cook-off kaninang umaga kasi ang naka-assign kanina na nakadalo dito, nag-cover ay si Radyo Patrol John Garner. Pero, nabanggit yan kanina ni QC Joy Belmonte kanina, sa cook-off naman, ang nasabi lang naman doon ay yung iba't ibang timpla nito o timpla o ingredients nitong pasarapan ng leksyon niyan kaninang umaga ni ko.
0: At kamusta naman ang sitwasyon diyan ngayon? Marami pa rin bang mga ano nakikilahok diyan sa pagdiriwang ng Lechon Festival o medyo nangaunti na dahil sa ulan?
4: Oo, Nico, sa ngayon, kakatapos lang ng Budol Fight, so nag-aayos na sila ngayon nitong mahabang mesa na inilatag nila kanina. Marami ang nakilahok dito kanina sa katunayan na mabilis na natapos yung Budol Fight dahil dun sa kahit 40 yung litson na inihanda nila, umabot sa ang franchise na sa 2,000 na ang lumahok kanina at nakikain nga dito sa Budol Fight. So nag-prepare na sila kasi mamaya magkakaroon ng cultural performance bago naman isagawa ang fireworks. Talagay naman ang panahon dito, Nico, hindi naman na umuulan. Maganda naman ang lagay ng panahon dito. Kaninang 3 p.m. lang talaga bumuhos yung malakas na pag-ulan kaya medyo na antala yung parade na dapat magsisimula alas 3. So natuloy yung parade bandang 4 p.m. pagtila ng ulan at hupa ng baha kasi nagkaroon din ng gutter deep na baha dito sa may NS Amorante Street nito.
0: And kamusta naman ang lagay ng traffic dyan dahil syempre may ganitong klaseng occasion ano, tapos umulan pa?
4: Dito sa mga motorista natin na dadaan dito, sarado ho ang ilang pangunahing kalsada dito sa Mayla Loma, lalo na itong may NS Amoranto. So hanggang mamayang gabi, pagtapos ng pista, itong NS Amoranto corner, Baco Street, sarado to. Itong NS Amoranto Street corner, Maribel Street, sarado rin. Basta yung mga corner na mga looban ni ko dito sa may kahabaan ng NS Amoranto, asahan nyo na ho na sarado yan. At mamaya, hanggang 11 p.m. din, sarado din itong CDC Corner, Angelo Street, itong Ipo Street Corner, Angelo Street, at NS Aquaranto Street Corner, Ipo Street. So, napapatupad ngayon ng traffic rerouting para sa mga motorista na maapektuhan ng pagsasara ng naturang kalsada dahil nga dito sa Lechon Festival. So, pinapayuhan ang mga motorista natin na dumaan na lang muna sa mga alternatibong ruta.
0: Okay, sige Kelly, kami ay ikain at itikim mo na lang ng mga lechong handa dyan sa Lechon Festival sa La Loma, Quezon City. Extra, please.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrona, Kelly Cordero, DZMM.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: Okay, ayan po mga kapamilya ang ating mga balita ngayong hapon ng Linggo dito sa Story Outlook. Kami po ay mag-gap muna, no? Magko-commercial muna at antabayanan nyo po ang amin pang mga guests ngayong hapong ito. Magbabalik po kami dito sa Story Outlook.
1: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Ang alta presyon ay madalas tahimik. Walang babala, walang sintomas. Ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nakokontrol. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance nang walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook.
11: Story Outlook.
0: At nagbabalik po kami dito sa Story Outlook ngayong linggo ng hapon. Ilang minutes na lang, syempre mag-aalas 6 na po ng gabi. Ako po si Nico Bagsik at makakasama po namin ngayong first guest po namin ngayong hapong ito si Dr. Sevilio David Jr. Siya po ang Executive Director ng National Water Resources Board o NWRB para syempre pag-usapan nga natin ang pakaunti na supply ng tubig sa iba't ibang dam dito sa ating bansa, lalo na po at ngayong tag-init. Magandang hapon po, Dr. David. Welcome po sa Story Outlook. Ako po si Nico. Ayan, medyo nawala lang po si Dr. Sevilio David Jr. ng National Water Resources Board o NWRB. Siya po ang makakapanayam natin tungkol nga po dito sa medyo nangangaunti ng supply ng tubig dahil syempre ano, tag-init ngayon at hindi naman mga the past few days lamang nagsimula ang pag-ulan. So paano kaya ang aasahan natin ngayong mga susunod na linggo, no, kung paano ito makakaapekto sa ating mga supply at lalo pa ngayon na tag-init at kailangan talaga natin ng supply ng tubig. Kayo po ba mga kapamilya, syempre i-send nyo po sa amin ang inyong mga reaction sa 0919-278-3000. Viber hotline number po namin yan, 0919-278-3000. 3,000. At kamusta naman po ang lagay ng supply ng tubig sa inyong lugar? Meron po ba kayong problema dyan? Maaring i-share nyo po sa amin yan at kung paano po ang sitwasyon sa inyong lugar. Ngayon po, ay ready na? Si Dr. Sevilio David Jr., ang Executive Director ng National Water Resources Board o NWRB. Magandang hapon po, Dr. David. Welcome po sa Story Outlook. This is Nico po.
7: Nico, magandang hapon po sa inyo at sa ating mga tagapagin po ng inyong programa.
0: Ayan. Dr. David, ngayon nga po ano, na syempre nag-announce na ang PAGASA Hydrology na nangangaunti na yung supply ng tubig dito sa iba't ibang dam sa ating bansa. Ano? Paano po kaya nito makakaapekto sa supply naman po ng tubig na natatanggap ng iba't ibang mga residente at mga bahay po dito sa

0: at 80 meters, no? At ayun na po, pagka bumaba po sa minimum operating level, ay mas binibigyan po natin ng prioridad, no? Yung NWSS or yung kasama na po yung water supply po, no? Para sa Metro Manila at mga karating lugar po, no? Kabilang po yan, mga lungsod dito sa bayan ng agbayan sa Bulacan, Rizal at Cavite, no? So yun po, sa kasalukuyan po, ay sa mas binibigyan natin ng prioridad, no, yung water supply po sa Metro Manila.
1: Mm-hmm. And Dr. David, since na mention niyo nga po, no, na bumaba itong level ng tubig sa Angat Dam, mas mababa siya sa 180 minimum operating level. Linawin lang po natin, kung ganito na bumaba siya sa 180, nasa critical level na po ba to o hindi pa naman?
0: Hindi naman po, no. Sa ngayon ay matuturing natin na sa kasalukuyan ay manageable, no, yung sitwasyon po, no. At yun nga po, no, sa dahil nasa minimum operating level tayo, ay mas na nililimitahan po yung releases o allocation po para sa irrigation, na at na kailangan din pong magkaroon ng pangailangan ng mariing conservation measures po, no. Pero sa ngayon po ay normal po ang allocation na naibibigay natin, no, para po sa Metro Manila Water Supply. Pero kailangan po nating pangalagaan ito dahil nga po tumataas ang demand, no, ka particular po sa ganitong panahon ng pag-init na wala akong masyadong mga pag-ulan.
1: Hmm. So, Dr. David, itong Metro Manila, para lang po sa background ng ating mga taga-subaybay, itong Metro Manila, nakaasa ang supply ng tubig nila dito sa Angat Dam. Tama po ba?
0: Yan po, no, halos 90% po, no, ng water supply para po sa Metro Manila ay dyan po nanggagaling, no, sa Angat Dam, no. Pero sa ngayon po, no, itong mga nakaraang taon po ay nagkaroon na rin po ng nakapag-develop na rin po, no, ng mga tinatawag natin mga karagdagang mapagkukuna, no, ng tubig dyan po sa Laguna Lake. So may mga water treatment facilities po tayo dyan sa may Paranaque, at meron na rin po sa ngayon ay nag-operation na rin po yung ibang mga nire-repurpose natin, yung mga ibang dams dyan, no, ng NIA dyan po sa Cavite, no. At sa ngayon po, no, kagaya ng mga nakaraan po, pag medyo pinayagan na rin po natin, no, na gamitin itong mga deep wells po, no, ng NWSS para kung sakali po, no, sa ngayon po kasi normal pa rin, no, pero ganun pa man, inaanda na rin po natin yung mga deep wells po dito sa Metro Manila para kung sakali pong mangailangan ng karagdagan at patuloy na bumaba po ang dam, ay may mga nakalatag na po tayong paghahanda.
1: Hmm. At least, Dr. David, ay meron tayong iba pang option para dito sa mga pagkukunan ng tubig para naman sa mga residente ng Metro Manila, dahil nga po na-mention nyo nga na pati yung Laguna Lake ay pwede rin pagkunan ng tubig. Pero dahil nga po sa sitwasyon ngayon na Angat Dam at iba pang mga dam dito sa Luzon, mai-expect ba natin na mas kakaunti yung magiging rasyon ng tubig sa iba't ibang mga residents dito sa Metro Manila, pati na rin sa mga karatig lalawigan po? Kasi sa amin, in all honesty, sa amin sa Malolos, parang napansin namin na parang around 10 PM na, mahina pa rin talaga yung patak ng tubig, yung supply ng tubig. So magiging ganito po ba ang sitwasyon sa mga susunod na araw at linggo?
0: Sa mga susunod na araw at linggo po ay sa tingin po natin sa ngayon, ha, nasaan po natin, magiging normal pa rin po, no, yung allocation, no, ng tubig na nanggagaling po sa Angat Dam para po sa NWSS at para sa Metro Manila Water Supply. Ganun pa, no, sa mga nigo, ang tinitingnan po natin na kailangan din nating paghandaan na yung mga sa mga susunod na buwan po, no, yung mga June, July, August, okay, or bago magtapos ang taon. Kasi nga po, itong El Nino, no, kung sakali pong darating ito, ay isa pong magiging epekto nito ay magkakaroon ng kabawasan, no, sa mga ulan, na ang gusto ko natin ay mas komportable po ang level ng mga to at makarecover sana siya ng sapat, no. Usually po kasi pag ganito mga panahon ng tag-ulan, ayan po yung mga pagkakataon na nakaka-recover po, no, yung mga dams, particular po ang Angat Dam. Pero kung sakali po, dahil nga po itong pangamba ng El Nino, ay tinuturing po natin na kailangan ngayon pa man ngayon pa lang ay magkakaroon na tayo ng

0: parang tinatawag po nating conservation state, so period, no, para po paghandaan, no, kung sakali po dumating yung mga panahon na or mga buwan na wala po masyadong pag-ulan na mararanasan dahil na rin po itong El Nino.
1: Mm. And Dr. David, since yung NGCP po nag-announce sila, no, ng parang mga red alert sa supply ng kuryente, syempre dito sa Metro Manila at Karatig-Lalawigan nararanasan na yung brownout, yung rotating brownout. Posible po ba na dahil nga sa kumakaunting supply ng tubig sa Angat Dam at iba pang mga dam ay magkaroon din ng rotational water interruption dito po sa Metro Manila?
0: Yes, kasamang Nico, yan po ang gusto nating maiwasan sana, no? Kasi po itong patuloy na pagbababa ng Angat Dam, pero tingin po natin itong kasalukuyang mga susunod na linggo ay wala po tayong mga inaasahan, no, na mga rotational interruptions, no? Kasi nga po, una ay sapat po or normal yung allocation na binibigay po natin para sa water supply sa Metro Manila, no? Pero ganun pa man, napaka unstable po ng pag-ulan, lalo na po pagka panahon ng mga El Nino. Kaya ito po ay kailangan nating paghandaan at magkakaroon na rin po ng karapatang abiso ang mga kababayan po natin kung sakali po, no, na magkaroon ng pagbabawas ng allocation, na ang magiging resulta po niyan eh kung sakali po ipagbabawas ng mga yung pressure po, no, sa mga tubo natin, at kung ngayon na kung medyo matindi pong epekto nito yung rotational interruption, pero sa kasalukuyan po ay wala pa tayong nakikitang ganong senaryo po.
1: So wala pa naman.
0: Mga susunod na buwan ay yan po ay minomonitor natin, magkakaroon po ng karapatang abiso para sa kababayan po natin.
1: Okay. And na-mention nyo, Dr. David, na siyempre pinaghahandaan nyo na nga rin, ano, yung maging epekto ng El Nino ngayong taon for the rest of the year. Ano po yung mga nakaplano nyo na, mga kasado nyo ng mga measures sa NWRB para po dito sa El Nino po pag naranasan na talaga natin yung yung tindi ng El Nino ngayong taong ito?
0: Opo, no, sa Metro Manila po, yun nga po, yung activate, no, ng mga deep wells po dito po sa Metro Manila para po magamit ng NWSS, no, mga 120 pong mga deep wells dyan na pwedeng magamit, no, ng NWSS na pinayagan na po natin pwedeng gamitin, no. Sa hanay naman po, no, ng NWSS ay nakahanda po, no, yung mga stationary tanks nila at mga mobile tankers na kung sakali po ay baka pagdulot, no, ng makapag-supply ng tubig, no, doon po sa mga areas na medyo hindi na, mahirap abutin, no, pagka bumaba po ang pressure, no. At yun nga po, sa mga water treatment po nila ay yung mga backwash recovery, no, yung mga sa treatment facility po kasi ay pwede pong ma-recover, no, makapag-recover po nung karagdagang tubig dyan. At kung kinakailangan po, no, sa mga ano yung cross-border interconnection, no, yung mga concessionaryo po ay pwedeng mag-share po, no, ng supply ng tubig, no, para po makatulong, no, sa ibang mga lugar, no. So yung pong mga cloud seeding ay tinitingnan rin po natin, nagkakaroon po ng pag-uusap diyan, no, between Pag-asa and NWSS at Bureau of Soils. Kung sakali pong may mga pagkakataon ay yan po ay kasalukuyan na pinag-uusapan po. At yung pong ano, yung pong tayo naman po, no, sa NWRB ay pinapating po natin yung kampanya natin, no, sa tamang paggamit po ng tubig, no, yung magtipid po tayo. Yung mga tagas po, no, sa pabahayan po natin ay mas pumaari po ay ayusin. At kung pwede po ay mag-recycle or mag-reuse kung maaari po, kung may mga pagkakataon din po, no. Pwede po makatulong at samahan po na tayo ng mga kababayan po natin para makatulong. At ito po mga panahon na manakanak ang pag-ulan po na nararanasan po natin ay pwede pong pakinabangan, no, kung pwede po tayo mag-harvest, no, itong mag-ipon ng, no, mga tubig ulan at imbak po sana naman natin ang maayos ito at hindi mapagbahaya ng mga insekto, ay pwede po yan, no, na magamit sa mga kababayan po natin doon sa mga pangailangan natin, hindi naman ang kailangan ng tubig na nagagaling po sa mga po, ano natin, sa mga faucet po natin.
1: Mm. And na-mention nyo na po, Dr. David, yung cloud seeding nga po dito sa bahagi ng Angat Dam. Nakapag-start na ba kayo nito or kailan nyo po planong simulan itong cloud seeding ng sa may bahagi ng Angat Dam?
0: sa ngayon po ay tinitingnan pa ho yan kung merong mga pinag-aaralan pa ho yan kung napapanahon na, no. So yung PAGASA po ang medyo nagmo-monitor, no, kung posible na po na pwedeng gawin yan. Mm-hmm. Pero na sinasabi lang po natin ay yan po yung gusto nating i-ready sana, no, kung sakali may mga pagkakataon. Pero sa ngayon po ay yan po yung nakikipag-ugnayan po ang PAGASA sa mga kasabo natin sa Bureau of Soils at NWSS kung sakali pong napapanahon na rin, no, na depende ho kasi sa lagay din ng panahon sa mga watershed po natin na kung may mga sea level clouds, yan po yung kasalukuyang tinitingnan po.
1: Mm-hmm. Dr. David, kasi bukod sa Angat Dam, syempre meron din tayong mga Bustos Dam, yun dyan sa Norzagaray. Ito bang mga dam na ito, pwede rin ma-utilize ng NWRB para gawing other alternative sources ng tubig dito sa mga mga residente?
0: Sa ngayon po, no, sa Miko, no, yung pong Bustos Dam ay sa tingin po natin, medyo mahihirapan po, no, kasi nasa mababang parte po na ng Bulacan niya, no. Okay. Ganun pa man, no, ang NWSS po ay sa kasalukuyan ay may mga ongoing projects po, no, kagaya po itong sa Upper Wawa Dam. Mm-hmm. No, sa tingin po natin ay yung treatment facility diyan ay matatapos na bago magtapos ang taon at at sa tingin po natin ay makakatulong na rin po 'yan, no, bago magtapos ang taon, no, early part po ng 2027. Na ayon naman po ng sa PAGASA ay posibleng, no, umabot yung El Nino po, no, sa ganung panahon at meron din pong dinedevelop diyan na karagdagang water treatment facility diyan po sa Laguna Lake, no, na maaari pong makatulong na sa loob ni bago po magtapos ang taon, no, or early part of next year. Pero at dito naman po sa opo, sa pong mga may mga portable water treatment facilities po na kasalukuyang ginagawa din po.
1: And so far naman po, syempre yung mga kababayan natin nangangamba dahil noong 2018, 2019, kung naalala nyo, nagkaroon ng water shortage, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi dito sa Karatig Lalawigan, yung talagang ultimo hotel, mga villa, subdivision na wala ng tubig. Hindi nyo naman nakikita na mangyayari po yung gantong senaryo ngayong taon.
0: Sa ngayon po, yun ang minomonitor po natin. Mm-hmm. No? Kasi sabi nga ho ng PAGASA, posibleng medium to strong El Nino po ito. Mm-hmm. No? So sabi nga ho na kaya kailangan din po nating paghandaan, no, kung ang maging epekto nito ay mas matinding pagkabawasan, no, dun sa mga pag-ulan. Kaya po ito po ang minomonitor natin. Sa ngayon, sabi nga natin, itong buwan ng Mayo at mga June po, sa tingin po natin ay manageable pa. Pero ito po yung senaryo na minomonitor po natin sa mga susunod na buwan po.
1: Alright. And siguro mahalagang paalala na rin talaga sa mga kababayan natin, Dr. David, kagaya nga ng nasabi nyo kanina, as much as possible, kung kakayanin, mag-recycle ng tubig at talaga namang mag-conserve at mag-ipon ng tubig para naman kahit papaano ay hindi madaling maubos ang supply at makatulong tayo dito sa supply ng tubig dito sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Maraming salamat po, Dr. Sevilio David Jr., ang Executive Director ng National Water Resources Board. Thank you po, sir.
0: Maraming salamat at magandang hapon po.
1: Ayan po, mga kapamilya. At syempre, marami pa tayong tatalakaying issue ngayong gabi kasi 6:10 na po ng gabi ngayong May 18. At magagap lang po muna kami. Magbabalik po kami dito sa Story Outlook.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang alta presyon ay madalas tahimik. Walang babala, walang sintomas. Ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance nang walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
4: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys.
4: And feel the vibe.
6: Best concert ever!
4: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid Pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook.
10: Story Outlook.

0: Ang oras po sa buong Pilipinas ay 6:13 na po ng gabi, May 17, 2026.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Nagbabalik po kami dito sa Story Outlook ngayong May 17, 2026. Ako po si Nico Bags. May 17, 2026. Ako po si Nico Bagsik. At kanina nga po ay nakausap natin ano si Dr. Sevillano David Jr. ng NWRB at syempre mahalaga po no yung sinabi niya na pinaalalahanan niya ang ating mga kababayan na talaga namang magtipid ng tubig dahil nga po sa nararanasang pagbaba ng level ng tubig sa iba't ibang dam dito sa Luzon, particular na sa Angat Dam. Syempre malaking bagay sa atin ang paggamit ng tubig lalo na ngayon at mainit ang panahon. Sabi nga nila mga kapamilya, no, lalo na noong naranasan natin yung talagang water shortage, I think that was year 2018, 2019, kung maalala nyo, yung ultimo mga villas, subdivision, hotel, ay talaga namang walang tubig. Yung iba nakikita ko kumukuha pa ng tubig nun sa mga fountain. Yung iba pati sa mga swimming pool, kinukuha na rin yung tubig. Sabi nga nila, yung water shortage ang talaga namang ultimate equalizer dahil hindi niya pinipili kung tayo ay mayaman, tayo ay mahirap, dahil lahat ay kailangan natin ng tubig sa pang-araw-araw. Kayo po mga kapamilya, sabihin niyo sa amin ang sitwasyon ng supply ng tubig sa inyong lugar. Ano? I-message niyo lamang kami sa aming Viber number. At pwede niyo rin kami i-message sa aming official social media accounts sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, at pati na rin sa TikTok. Meron na po kaming TikTok. Sa amin kasi i-share ko lang mga kapamilya, no, sa Malolos ay syempre may problema kami sa supply ng tubig matagal na panahon na dahil nga doon sa prime water. Pero napansin namin ano, na itong mga nagdaang linggo, parang late na, around mga 10 p.m. ay talaga mahina pa rin ang supply ng 10 p.m. mahina pa rin ang supply ng tubig. Well, in fact, noong mga nakaraang buwan, pag mga ganyang mga oras ay talagang nakakapuno na kami ng mga timba, nakakaipon na kami ng tubig, pero ngayon talagang pahirapan. Ngayon naman po, tuloy-tuloy po tayo sa ating talakayan dito sa Story Outlook. Ngayong linggo ng gabi, makakasama po natin si Professor Gene Franco, isa po siyang political analyst at profesor ng political science sa University of the Philippines, Diliman. Magandang gabi po, Prof. Franco, Nico Bagsik po, at welcome sa Story Outlook.
1: Hello, magandang hapon o gabi na ba?
0: Yes, gabi na po, 6:17 na po, Prof. Franco.
1: Mm-mm.
0: Yes, good evening po. Anyway, ngayon
1: good evening.
0: Po,
1: opo, good evening.
0: Opo, ngayon po ay pag-uusapan pa rin natin ang mainit na issue tungkol po dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngayon po, ano, after all this drama na nangyari nitong nakaraang linggo sa Senado, ay ano po ang hinuhan nyo ngayon dito? Ano po yung ina-expect nyo ngayon? Dahil sinabi na rin naman ano, ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano na magsisimula silang mag-convene bukas, Lunes, sa Senado as an impeachment court.
1: Ang tingin ko, yung mga pangyayari itong mga nakaraang araw ay pahiwatig na hindi magiging madali ang proseso ng trial, no? Kahit na magkaroon pa tayo ng trial, no? Kumbaga sa Ingles, yung mga developments in the past days signify that the trial will be challenging. So parang portent of things to come, ika nga, no? Yung mga nangyari. Hindi siya magiging madali, maaaring maging magulo, no? So let us be prepared.
0: So ngayon pa lang ba, Prof. Jean, ay parang medyo dehado na yung pag-usad nitong impeachment trial sa Vice Presidente?
1: Well, kahapon nagpahayag na ang Senate President Alan Peter Cayetano na i-constitute na niya yung impeachment court bukas, no? So, tingnan natin, bantayin natin kung talagang mangyayari yun, no? Ngunit simula pa lang yun, no? At marami pang
0: pwedeng mangyari.
1: But at the very least, at least, kung totoo nga yung sinabi niya, di bukas makakapagsimula na sila, no? Pero ang trial ay sa mga darating pang buwan, di ba, pagka nag-resume ulit sila.
0: Marami nagsasabi na mahalaga itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil ito ay kahit papaano, or hindi lang kahit papaano, makaka-apekto talaga para sa 2028 national elections. Ngayon na siya pa lang ang nag-iisang individual na nag-announce talaga ng kanyang intent ano, para tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Paano sa tingin niyo po ito, no? Makaka-apekto sa 2028 national elections?
1: Kasi ano na lang, ano? Parang less than 2 years na lang yung 2028 national elections. Talaga namang makakaapekto ito, no? Depende kung ano ang takbo ng trial. Maaaring magmukhang biktima si Sara Duterte o maaaring talagang makasira na sa kanyang career, no? At lalong-lalo na pag na-convict siya dahil ang parusa ay perpetual disqualification, no? Sa pagtakbo sa politika, no? So, ano to?
0: Make or break.
1: Make or break niya to, no? So, at kahit na sakaling hindi naman siya ma-convict, no? Yung mga testimonies, maaari ring makadamage sa kanya, no? Depende sa bigat, depende kung ang mga testimonies ay makaka-apekto dun sa mga taong nakikinig. Remember, live stream to, no? At saka itong ano rin, itong trial, magpapahayag din ito. Marami rin makikita ditong mga individual o halimbawa dun sa mga prosecutors na maaaring sumikat, no? At magkaroon ng national platform. So baka magkaroon tayo ng mga superstars, ika nga, no? Na maaaring tumakbo for higher office, di ba? Depende kung paano nila ilalatag, no? Yung mga ebidensya.
0: So talaga naman palang kailangan talaga natin mag prepare ng popcorn, Prof. Gina, no? Kapag nagtuloy-tuloy po talaga itong impeachment trial ng Vice Presidente.
1: Oo naman, no? At hindi lang popcorn, kaukulang pasensya at critical thinking. Dahil napakahalaga, no, nitong impeachment trial. Once again, sinusubukan na naman ang ating demokrasya, sinusubukan ng ating mga institusyon. Nakita nyo nga itong nakaraang linggo, tila sabi ko nga ito ay hudyat or pahiwatig kung ano ang maaaring mangyari sa trial. So sana ay patuloy tayong magmasid, hindi tayo mapagod at bantayan. Kumbaga.
0: Since na-mention nyo nga, ano, Prof. Jean, na kailangan natin maging critical para doon sa mga kababayan natin na syempre tututukan nila, no, aabangan nila itong impeachment trial kapag talagang forthwith ito, no, at nagtuloy-tuloy sa Senado. Paano kaya yung masasabi nyo, no, na tayo ay maging critical? Ano yung mga ebidensya, ano yung mga individual na kailangan nating abangan or tutukan para talaga namang makita natin yung bigger picture nitong trial na hindi lang siya basta pamumulitika ng mga kalaban ng Duterte at may essence itong impeachment trial bilang bahagi nga, ano, ng demokrasya at karapatan nating mga Pilipino na malaman ang katotohanan at mapanagot ang mga may nasasangkot sa katiwalian.
1: Siguro dapat nating bantayan din yung especially yung mga senador, no? Kasi titingnan natin kung patas ba sila tumingin ng ebidensya. At meron ba silang kinikilingan? Kinikilingan ba nila ang katotohanan? O meron silang patron, no, na pinoprotektahan? Ang isa pa ay may gusto ba silang itago, no? May gusto ba silang pigilan lumabas, hindi ba? Nakita natin 'yan nung panahon ng impeachment ni ERAP, ano? At ito rin, dito rin ako kinakabahan, no, doon sa remote voting na sinasabi na ipinanukala, no, yung resolution number 44. Tila paghahanda yun, no, doon sa mga mawawala, makukulong na mga miyembro ng Senado. Ngayon, pagka butuhan na kung anong ebidensya ang ipapakita, diba, katulad ng second envelope, magmamatter yun. Kasi dito makikita yung paglatag, no? Paano magpe-play out yung proseso ng impeachment trial. Diba? Ano ang pwedeng ebidensya, ano ang pwedeng hindi, sino ang pwedeng mag-testimonya, sino ang pwedeng hindi, diba?
2: Mm-hmm.
1: Labanan din yan, of course, ng mga abogado.
2: Mm-hmm.
0: And syempre, yung perception ng mga kababayan natin sa paglatag nitong mga ebidensya na ito magiging very, kumbaga, mahalaga sa pagdedesisyon nila kung sino yung maluluklok sa 2028 national elections.
1: Yes, of course. Oo. At hindi lang yung 2028 elections, no, wag nating isipin na yung mga iba. Ang dami-daming ano, ang dami-daming problema ng bansa. Bakit kayo nag-impeachment trial? Hindi, hindi tayo susulong, no, bilang isang demokrasya kung pababayaan natin na ang mga politiko natin ay hindi magiging accountable or hindi mananagot doon sa mga kailangan nilang panagutin, ano? Magiging ano lang to, paulit-ulit na mangyayari ito. So kailangan nating palakasin ang ating mga institusyon. Palakasin natin ang institusyon ng Senado bilang institusyon kung saan pwedeng humingi ng accountability ang taong bayan, no? Sinusubukang pahinain, no, katulad ng mga developments ngayong linggo, pero huwag tayong pumayag.
0: And sa composition ngayon, Prof. Jean, ng Senado, syempre nagkaroon nga na ang kudeta, no, ng change of leadership last week, at nagkaroon ng 13 votes, nakakuha ng 13 votes ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Do you think very fluid pa rin ang composition ng Senado magpahanggang ngayon, ano, despite all these leadership change ng mga nakaraang araw?
1: Oo naman, no? Ngayon lang yata tayo nakakita na halos wala pang isang linggo yung nakakaraan ng change of leadership. May nababalitaan na tayong ugong-ugong, no, na magkakaroon na naman ng ibang ano, no, ibang liderato sa Lunes. So talagang kumbaga napaka-fragile ng leadership ni Senate President Alan Peter Cayetano at this moment.
0: And ano masasabi niyo doon, Prof. Jean, doon sa mga umuugong na namang palitan ng liderato sa Senado? Sa tingin niyo ba napapahina nito kahit papaano yung Senate of the Philippines bilang, sabi nga nila, no, bastion of democracy, dahil nga dito sa parang unstable leadership among our senators?
1: Ito yung parte nung sinasabi kong hudyat, no, na magiging magulo, hindi magiging madali ang proseso ng impeachment trial, no? Kasi ibig sabihin, na-unsettle yung mga coalitions, no, sa loob ng Senado. Eh ang problema sa Senado, napakaliit, napaka-kaunti nila, napakadaling mag-usap-usap, no? At without mature political parties, walang ideolohiya, napakadaling manaig ng self-interest.
0: And syempre, mas ano yan, mas magiging evident po iyan, Franco, syempre doon sa, without mentioning any names, doon sa mga senators na talaga namang alam natin na fence-sitters lang, at yung talagang mas madaling masway kung nasaan ang interest ng kanilang ng partido nila.
1: Oo naman, lalo na sa trial ha, hindi ka naman pwedeng maging ano, kaya ka nga ang judge eh, 'di ba? Nung trial court, no? Kailangan maging ano ka, no? Hindi kaya inelect ka ng taong bayan para ipaglaban mo sila, no? Tuwing election nililigawan mo sila. Pero sa oras de peligro, iiwanan mo sila, di ba? So, hindi naman tama na maging fence-sitter sila sa mga oras de peligro, katulad nito.
0: And siguro, final na lang po, Prof. Jean, sa tingin nyo, in case hindi maging favorable, yung impeachment trial dito sa mga naghain ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sa tingin nyo paano magba-backlash ito doon sa mga senador na kumbaga hahadlang dito sa impeachment ng Vice Presidente given all the evidences na maaring ilatag sa mismong trial?
1: Alam mo, kahit na ano pa ang kahinat na ng impeachment, ang importante, mangyari yon, matapos yon, nang hindi nagkakagulo ang taong bayan, no? Kumbaga, nasa mga butante na yon, ano? Para kanilang isipin, no? Maging critical silang mag-isip kung iboboto ba nila ulit itong mga taong, kumbaga, hindi sinunod yung kung ano man ang gusto nilang mangyari dito sa impeachment trial na ito, no? So napakahalaga pat para sa ating demokrasya na mangyari yon, at kahit na anong kumbaga kahinatnan ay hindi magkagulo ang taong bayan. Ibig sabihin, malakas ang demokrasya sa bansa natin, no? Kahit hindi natin gusto, no? Bagamat maraming malulungkot, maraming paraan para maiparamdam natin na hindi tayo, hindi natin gusto yung kinalabasan, pero bilang demokrasya, kailangan siyempreng tanggapin natin yun.
0: Alright, siguro ito nga magiging impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay talagang bubukas ng ating pananaw, no? Sa mga susunod pang leader na ating iluluklok. At syempre, aabangan natin Prof. Jean kung meron na namang iiyak, may sasayaw at may tatakbo sa mga susunod na araw. Maraming salamat po. We always appreciate your insights. Political analyst at professor ng political science ng University of the Philippines Diliman, Professor Jean Franco. Thank you very much po.
1: Thank you. Thanks for having me.
0: Maraming salamat po, Prof. Jean. At time check po muna tayo, mga kapamilya. 6:31 na po ng gabi.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Issue, balita at talakayan, ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong kanito, wala kang talo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
6: Ano may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.

Nagbabalik po kami dito sa Story Outlook ngayong Linggo ng gabi. Ako pa rin po si Nico Bagsik at syempre ano, patuloy po ang ating talakayan ngayong gabing ito dito sa ating programa. Nakausap na po natin ang director ng ng NWRB kanina. Pinag-usapan natin ano ang kakulangan nga ng supply ng tubig sa iba't ibang dam dito sa ating bansa, at syempre kung paano ito makaka-apekto sa supply ng tubig ng mga residente. At kani-kanina nga lang po ay nakausap din natin si Professor Jean Franco, ang political analyst from UP Diliman, para pag-usapan yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ngayon na sinabi na ni Senate President Alan Peter Cayetano na magko-convene ang Senate Impeachment Court bukas Lunes po yan.

0: Siyempre, bukod po dyan, mga kapamilya, ay meron pa po tayong isang panauhin ngayong gabing ito, no? Pag-uusapan po natin ang possibilities ng isa pang mainit na issue tungkol naman po sa trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Makakasama po natin si Attorney Conti, ano? Christina Conti, para nga po talakayin itong isyong ito. Siyempre, mahalaga po itong issue na to, no? Dahil dito natin talaga malalaman kung ano nga ba ang lagay ng kaso ng dating Pangulo. Siyempre, siya po ay nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity dahil po doon sa mga nasawi ng kanyang mga nasawi noong siya po ay pangulo ng ating bansa dahil po sa kanyang oplantokhang o yung mas kilala nga po bilang War on Drugs. Siyempre, libo-libo rin po ang nasawi diyan sa War on Drugs na yan. Magkaiba ang datos ng Philippine National Police, pati na rin po ang datos ng iba't ibang human rights group. Pero gayunpaman, sa trial nga daw po na sa ICC, ano, sa International Criminal Court, hindi naman mahalaga kung gaano karami ang nasawi. Ang pinag-uusapan dito ay merong mga buhay na nawala at iyon po ang dapat panagutan ng dating Pangulo. Medyo matagal-tagal na rin po itong issue na ito, no, tungkol sa War on Drugs at ngayon nga pong 2026 ay nakakalungkot man sabihin pero parang gugunitain na ng iba't ibang mga grupo yung anibersaryo, no, 10 years anniversary nitong drug war ng dating Pangulo. So, expect na po natin, ano, na maraming mga events, mga pagtitipon na gagawin itong mga iba't ibang human rights group para nga gunitain itong 10th taon ng drug war. Mga kapamilya, defining moment din kasi itong drug war, ano, ng dating administrasyon dahil sa sobrang dami ng nasawi dito. Syempre, karamihan dito mga kalalakihan, mga ama at yung iba naman, syempre mga magulang at sabi nga, ano, ng mga naka-obserba dito sa drug war ng administrasyong Duterte, ngayon ay parang we are raising a generation of orphans, yung mga batang wala ng kakalakihang magulang. Anyway, bago po natin makausap si Attorney Conti, kumuha po muna tayo ng traffic update mula sa MMDA Metro Base. Makakasama po natin si Sir Joel Wahe. Magandang gabi po, Sir Joel. Welcome po sa Story Outlook.
1: Traffic Reports. Traffic Reports.
2: Nga po itong EDSA. Yung southbound lane ng EDSA, kung manggagaling ng Balintawak, wala naman silang madadaan ng anumang pagbabagal patungo ng Kaingin hanggang makarating ng Muñoz. Maging dyan sa may West Avenue, tuloy-tuloy naman yung usad ng mga sasakyan. Pero bago dumating sa may Quezon Avenue intersection, nakakaranas po dyan ng katamtaman hanggang sa mabagal na daloy patungo ng Timog Avenue. Duluwag lang yan pagsapit dyan sa may Kamuning Road patungo ng Aurora Boulevard hanggang sa may Pitwason. Maging dito sa may Santolan, wala naman tayong nakikitang anumang pagbabagal patungo po ng Annapolis, Connecticut, hanggang dyan pa sa may Ortigas. Maging sa may Show Boulevard, light traffic na rin hanggang sa may Boni, hanggang makarating pa ng Guadalupe. Wala rin tayong nakikitang anumang pagbabagal dyan sa may Estrella na patungo ng Buendia, Ayala Avenue, hanggang makarating ng Pasay Road. Bahagyang babagal naman yan bago mag-intersection ng Magallanes. At muling luluwag dyan sa may Ebanghelista, patungo ng Cabrera hanggang sa may Taft Avenue. Light traffic din sa may FB Harrison patungo ng Roas Boulevard hanggang sa may Makapagal Boulevard. Samantalang yung kabilang panig naman ng EDSA, yung northbound lane, nakakaranas din ng moderate to slow moving magmula sa may Rojas Boulevard hanggang sa may Taft Avenue. Maluwag sa may tramo patungo ng Magallanes hanggang Pasay Road. Maging sa may Ayala Avenue, tuloy-tuloy naman yung usad ng mga sasakyan patungo ng Kalayaan Avenue. Maluwag din dyan sa may Guadalupe na patungo po dyan sa may Shaw Boulevard. Nagkakaroon tayo ng konting pagbabagal, dyan lang po yan sa may Julia Vargas. Pagsapit dyan sa may Ortigas, tuloy-tuloy na rin yan patungo ng White Plains Avenue hanggang makarating ng Santolan. Maluwag din sa may Pitwason patungo ng Aurora Boulevard hanggang sa may Camyas Road. At maging dyan sa may East Avenue, light traffic patungo ng Quezon Avenue hanggang makarating pa ng North Avenue. Wala rin tayong problema sa Congressional patungo ng Oliveros hanggang makarating pa ng Balintawak. Yan po muna yung may bibigay kong ulat trapiko magmula rito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Joel Wahe nag-uulat.
0: Maraming salamat po Sir Joel for your traffic update. Ngayon naman po mga kapamilya, makakasama na po natin sa linya si Attorney Maria Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel Secretary General at National Union of People's Lawyer. Magandang gabi po, Attorney Conti. This is Nico po, and welcome sa Story Outlook.
3: Magandang gabi, Nico.
0: Alright, Attorney Conti, parang kaninang umaga ay medyo nabitin ang talakayan nyo no, sa anong ganap with Kat Domingo at Jessie. At syempre ngayon po natin siya itutuloy. Siguro marami na rin kayong nasabi tungkol nga po dito sa mga latest developments sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pero ngayon po, ano, Attorney Conti, na nagpalit na siya ng kanyang abogado, sa tingin nyo ba ay makaka-apekto ito? Madedelay na naman ba ang trial ng dating Pangulo?
3: Nico, pasensya talaga kanina. Pamuntik na akong maiwan ng sasakyan
0: ko. No problem
3: ko.
0: Po. Thank you. But we always appreciate pero, your time with us, Attorney Conti.
3: Oo, nalito-lito na rin ako sa oras. Pero yung binabagi ko kanina, ini-insist ko, talagang yung mga victims, the soon as possible, yun ang gusto namin. Kaya kung sa May 27 kasi yung status conference hearing at nag-submit na yung mga parties ng comments. Ang sabi ng victims, September, ready kaming trial. Sabi ng prosecutor, November. Aba, sabi ng defense, wait lang. At nagbigay pa siya ng examples kung saan more than one year from this time to trial. Kaya sabi namin, eto na nga. Mukhang, in fact, hindi siya nagtansya. Sabi niya, mukhang indefinite. Kasi una, kailangan bigyan ng panahon yung bagong counsel dahil nga nagpalit. And then pangalawa, yung fitness to stand trial, binabalikan na naman. Kaya kami, ang hirap magbigay ng good faith o parang ang hirap bigyan ng yung hindi mo iisipan ng masama kaagad. Ang hirap kasi ganito na naman yung nangyari pala sa atin.
0: Mm-mm. So sa tingin nyo ba, Attorney Conti, is this another parang way para ma-delay itong trial ng dating Pangulo, since sinabi nyo nga, ano, nagpalit ng abogado? Ito ba, yung ganito bang pagpapalit ng abogado, is this parang normal lang sa ganitong mga klaseng paglilitis sa ICC? At yan, binabalik na naman nila yung kalusugan, you know, issue sa kalusugan ni Duterte.
3: Normal kung normal. Kumbaga, sa proseso naman eh. Pero yung ganitong bitin na naman tayo kung kailan. Ayan yung, kumbaga, ginagamit yung pagkakataon para hindi matuloy-tuloy ang trial. Pagal nating pinaka-asam ito, ganito pala nga abutin natin kahit nagpalit ng abogado.
0: Sa pagpapalit po nitong abogado ng kampo ng dating Pangulo, meron ba kayo, on your part, meron ba kayong kailangang adjustments din na gawin?
3: Sa totoo, wala. Kasi ang kailangan ay paghandaan ang sarili. So sa bahagi po ng victims, nakikipag-ugnayan kami sa Common Legal Representatives for Victims, sina Attorney Joel Butuyan at Gilbert Andres, and of course, si Paulina Masida. At parang inintay lang namin kung sasabihin ba nila anong gagawin natin. Pero yung prosecution ang pinaka-importante dito. mukhang ready sila eh. Sila nga, sabi nga nila, November, okay na eh. Kaya kung sa amin, wala kaming dapat na ipag-alala, pero kailangan mas maigting pang ipaglaban na, aba, magsimula na tayo. Total, ang defense, second pa naman niya magpre-present eh. Una pa yung prosecution eh. So, yung mga isipin nila habang pinapresent yung prosecution. Kaya lang ang problem din, kailangan mag-submit na sila ng ebidensya, ganito kaaga, ganyan sa ICC.
0: Mm-hmm.
3: Kumbaga, ayos lahat, hindi pwedeng biglaan or sorpresa.
0: Mm-hmm. And ito nga pong pagpapalit ng kanilang abogado, possible ba, Attorney Conti, na bumalik ulit doon sa parang proseso, confirmation of charges, magsasalita na naman yung bagong abogado nila about the former president. Possible ba na maging ganun ulit or tuloy-tuloy na talaga ito?
3: Ay, hindi na. Wala nang recept nung mismong proseso. Kaya, kung magpalit man ng abogado, kung anong inabutan nung karaan, yun yung susundan na lang. Kaya, ano naman ako, kung proseso at proseso, kumbaga, ano ba to sa snakes and ladders, yung mga ganon. Wala yung ladder, yung ano ba, ladder ba o snake? Hindi, nakalimutan ko na. Diba, one step forward, next step, hindi ka na babalik. Walang ganon sa ICC na tipong reset ang lahat. Mm-hmm. Kaya ang aabutan, kung ano man ang mangyari, trial pa rin.
0: Mm-hmm.
3: Nakausad na tayo sa pre-trial stage. Pero, uunahan na kita, Nico. Baka pumalito ang mga tao, uulit ito, yung proseso, yung itsura, kapag si Bato na. So, kay Duterte, trial stage na. Pero kapag po iniharap si Bato, hindi siya ihahabol dito kay Duterte, ha? Ano po yan?
0: Iba pa.
3: Kumbaga, uulit. Iba pa, oo. Iba pa. Pero, feeling ko yung mga tao baka malito kasi pareho din yung sasabihin, ulit-ulit. Pero, huwag pong malilito o huwag mag-alala. Part lang po talaga yan ang proseso.
0: Siyempre, pupuntahan natin mamaya yung issue kay Senator Batol de la Rosa. Pero ito bang pagpapalit ng abogado ng kampo ni Duterte, ay sa tingin nyo ba makaka-apekto rin ito kahit papaano, no, doon sa trial niya?
3: Sa trial ni Duterte, may apekto yan in the sense na yung ano niya, strategy. Important lagi yan eh, di ba? Pero tingin ko, magaling naman enough yung abogado, syempre kailangan mong pagkatiwalaan yon na maka-adjust sila kaagad-agad kahit na eto, lalapit na ang trial. Within a year, dapat talaga magsimula na yung trial. Otherwise, mag-aalboroto na ang mga tao. Kasi nakausad na, tapos biglang titigil pa, ganun ba? Kaya kailangan maging mapagmatsag ng lahat.
0: And ano kaya yung worst case scenario dito, Attorney Conti? Yung long delay and possible ba na talagang dahil nga dito ay parang ano nila, no, i-hold back nila yung pag-abante nitong trial ng dating Pangulo?
3: Hello?
0: Hello, Attorney Conti?
3: Nico?
0: Yes po.
3: Lumabo saglit, pero
0: yes po.
3: Sabihin ko na yung worst.
0: Yes po.
3: In talagang parang pinagsakluban na tayo ng langit at lupa kung biglang sabihin ni ng ICC, hindi fit to stand trial si Duterte, kung ano mang may nangyari sa kanya at hihinto ang trial, yun ang pinakamalalang mangyayari.
0: Pero for now, Attorney Conti, positibo tayo na magtutuloy-tuloy ito at siguro yung delays sana kahit papaano maiwasan or maibsan?
3: Oo, kasi ako may tiwala ako dun sa mga experts na tumingin sa kanya. So naalala niyo nung December po, tiningnan siya ng independent experts. Siyempre, wala tayo doon at hindi natin kasama. Hindi ko nakikita yan kasi siyempre ang tatanggapin niyang bisita, yung gusto niya lang. Eh, pag tayo bumisita, baka masapat ako doon.
0: Pero may access ba kayo, Attorney Conti, with
3: regards wala
0: to that? Or yung
3: wala
0: kampo ng mga prosecution, may access ba kayo doon sa, kumbaga, we want to see the former president na talagang on our own eyes na he's fit to stand trial?
3: So, ito ang system sa ICC. Kung ikaw ay nakadetain, ikaw, yung may katawan, ang merong karapatan na magbawal o kumayag sa kung sinong bibisita sa kanya. So, yun. Hindi siya parang animal sa zoo na parang dadaan-daan na ng mga tao, okay pa ba siya? Siya ang may patch pa siya. Pero, dahil binanggit mo yan, posibleng magkaroon ng access, no? Or makakakita ng some form of some form of CCTV, ganyan. Sa loob ng detention facility, ang prosecution at ang court dahil hiniling ng defense. Si Nicholas Kaufman, yan yung huling gawa. Sabi niya, nag-worry sila, pwede bang i-submit ng ICC detention facility yung CCTV photos or videos, footage ni Duterte sa loob. Doon, bling, ito na. At independently, masabi kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya.
0: Okay. Sige po, we'll just leave it at that muna, Attorney Chrissy Conti. Ano? Of course, we'll get in touch with you as ito pong kaso ng dating Pangulo ay magtuloy-tuloy sa ICC. We always appreciate your time and your insights. Maraming salamat po.
3: Salamat, ingat.
0: Thank you so much po. Ayan po si Attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Secretary General din po siya ng National Union of People's Lawyers. And speaking of International Criminal Court, syempre hindi lang po ang issue sa dating Pangulo ang inaabangan natin dyan. Makakasama naman po natin si Attorney Ralph Sarmiento, isa po siyang international law expert. Para naman po, pag-usapan, syempre, ang warrant of arrest para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Magandang gabi po, Attorney Sarmiento. Welcome po sa Story Outlook. Attorney Sarmiento, magandang gabi po.
4: Magandang gabi.
0: Yes po, Attorney Sarmiento, with the happenings nitong mga nakaraang araw, ngayong linggo pong ito. Sa tingin niyo po, paano makakaapekto kaya yung mga naging ganap sa Senado with regards dun sa pagbabalik ni Senator Bato de la Rosa sa Senado, yung pagstay po niya doon ng ilang araw at yung sinasabi nga po na pagtakas niya palabas ng Senado?
4: Well, as of now, so yung problema ngayon, of course, the implementation of the warrant. So we must take note and take into consideration that there's a standing ICC warrant laban sa kanya. And it's now up to the Philippine government to implement the said warrant pursuant to, parang international obligation natin.
0: And let's clear that, Attorney Sarmiento. Itong ICC warrant of arrest para kay Senator De La Rosa, lehitimo ito, no? Kasi syempre, maraming mga taga-suporta niya na kume-question nga ng legalidad nito. This is a legitimate warrant of arrest at dapat itong maihain laban dito sa Senador as soon as possible.
4: Well, based on the fact that the Philippines was a party to the Rome Statute prior to our withdrawal in 2019, and the alleged crimes were committed at the time that the Philippines was still a party, and at the time that the International Criminal Court still had jurisdiction over these particular crimes, for example, yung crimes against humanity, particularly of murder. So technically, the court can investigate, and if there is probable cause for the issuance of a warrant, the International Criminal Court is within its authority to issue an international to issue a warrant of arrest for the subject.
0: And now na yung TRO po ni Senador De La Rosa ay binasura na ng Supreme Court, talagang merong karapatan, merong jurisdiction yung mga otoridad natin dito sa bansa na siya ay arestuhin.
4: Well, technically po. And not only the fact that the na may warrant siya, well, of course, we can also cite, no, like yung mga other experts natin are citing yung IHL law natin, yung 9851. under Section 179851, may karapatan po yung Pilipinas, may option po tayo, particularly the President of the Philippines, in the exercise ng kanyang prerogative in the conduct of foreign relations, may dalawang option po siya doon. We have no extradition treaty kasi international tribunal to, but we do have the option to surrender, considering that there's already pending investigation and a pending impending prosecution against Senator Bato de la Rosa before the International Criminal Court.

0: i-upload ngayong gabi. Maraming salamat po.
1: Salamat din po.
0: Ayan po, si Attorney Ralph Sarmiento, isang international law expert. Mga kapamilya, 7:02 na po ng gabi. Susunod na programa ang GBU. God bless you. Kasama sina Father Eric Lacandula, SVD, and si ating Amy Estareja. Ako po si Nico Bagsik. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong gabing ito dito po sa Story Outlook. Thank you po. Magandang gabi.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Damhin ang pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magsisilbing gabay sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Pakinggan ang mabuting balita na kapupulutan ng aral, pag-asa at biyaya sa buhay. Tanggapin at ipagpasalamat ang bawat blessing sa GBU. God bless you.

0: Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal at mapagpala naming Ama, salamat sa mga biyayang kaloob mo sa amin sa mga nakalipas na araw. Salamat sa iyong pakikibahagi sa aming paglalakbay sa buhay. Sa kabila ng maraming pagsubok na aming kinakaharap, patuloy ang pagdaloy ng iyong biyaya sa aming buhay. Salamat sa iyong mga salitang nagpapalakas ng aming kalooban na manatili kami sa iyong pagmamahal. Dahil sinabi mo, I will be with you until the end of time. Patawarin mo rin po kami sa aming mga pagkukulang sa iyo at pagkukulang namin sa aming kapwa. Pawiin mo ang aming mga pasanin sa buhay at mga bigat na aming daladalahin sa aming kalooban. At papanibaguhin nawa ito ng iyong pagmamahal. Gabayan mo kami sa aming paglalakbay at akayin mo kami lagi sa iyong landas. Basbasan mo kami, lalong-lalo na yung aming pagnilay ngayong gabi sa God Bless You. At ang lahat ng ito ay naalay namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
1: Amen. Amen.
0: Magandang evening po sa inyong lahat at welcome po sa ating programa ngayong gabi sa God Bless You. Ito po si Father Eric Lacandola at syempre kasama natin yung ate ng ating programa.
1: Magandang gabi po mga kapamilya. Welcome once again sa May 17 edition ng episode ng ating pong bagong programa na nasa bagong time slot.
0: Mm-hmm.
1: So dati po kasi alas 7:30 po kami nagsisimula ni Father Eric, pero ngayon po ako at si Ateng Aimee ay magsisimula na simula tonight ng alas 7 ng gabi.
0: Pero nagsimula naman talaga tayo dati ng alas 7, Ate Aimee.
1: Talaga ba?
0: Oo, yung God Bless You ay dating 7 o'clock.
1: Tapos
0: naging 7:30. Mm-hmm. Tapos ngayon na naman ay balik na naman sa 7.
1: Sa original time slot. So
0: but 7 to 8. Anyway, mm-hmm. Napaka gandang pagkakataon every Sunday na tayo po ay magnilay.
1: Tama.
0: Alam mo ba, Ate Aimee, lagi akong nakakatapat or nakakasalubong ng mga faithful na sumusubaybay sa ating programa.
1: Uy, talaga?
0: Katulad kanina, after ng misa, mayroon nagsabi sa akin, Father, yung mama ko laging nanonood po sa inyo ni Ate Aimee.
1: Wow. Oo. Anong pangalan niya?
0: Ang pangalan niya ay si Ma'am Helen Mesa ng Quezon City.
1: Helen Mesa.
0: Oo.
1: Quezon City. Hello po, Ma'am Helen. Salamat sa laging pagtutok dito
0: at
1: sa ating programa.
0: Yung nanay, yung mama ng isa naming pare, ganun din. Every Sunday, nakatutok sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Si Ma'am Martina Festin.
1: Hello po.
0: Good evening po.
1: Yung ating mga nanay at lola na nanonood sa atin. Diba? Nakul. Maraming salamat po. At nakakataba ng puso, Father. Kasi once a week tayo and yet meron tayong talagang mga listeners and viewers.
0: Yun nga. So, kasi pag Sunday, ito rin yung time para mag-slow down na rin.
1: Tama.
0: Mm-mm. Yung gabi, bago matulog. Or ang iba dyan ay kumakain ng dinner.
1: Aha.
0: Nakasubaybay sa atin.
1: Nagpe-prepare kasi din yung iba for tomorrow. So ngayon, nag-slow down sila. Kaya ayan. Para kasi Lunes na naman bukas, bakbaka na naman.
0: Yun nga Sa kalahati na ng buwan, lagpas na kalahati.
1: Oo nga, tas may ulan na.
0: May ulan na, oo nga. Blessing din yon kasi medyo lumamig na yung panahon ngayon. So, blessings ang lahat sa buhay natin.
1: Tama.
0: Marami tayong pwede ipagpasalamat kay Lord.
1: Yes. Alam mo, yun lang nagising ka, kailangan matuto tayo magpasalamat. Marami kasi talagang hindi maganda sa buhay, Father. Mm-hmm. Pero sabi nga, di ba, we choose to be happy. Yung magiging happy, hindi yan basta feeling na nandyan lang. Kailangan piliin mo siya para maramdaman mo din siya. No matter what ang iyong kinalalagyan, di ba? Kasi pagka yung ating kinalalagyan, hindi natin gusto, ang tendency natin tao, ayaw na natin.
0: Reactive tayo, hindi na, ayoko na, hindi ko na bibigay yung yung oras ko, yung effort ko. Ayaw mo na mag-effort.
1: Sinasasaktan ka. Pero,
0: sabi ni mayroon akong paboritong author, Ate Aimee, si Viktor Frankl.
1: Okay.
0: Isang psychiatrist at philosopher na din. Sabi niya, if we cannot change the situation, it is our attitude and disposition ang pwede nating i-change.
1: Yun kasi yung kontrolado natin. How we react to a situation.
0: Yes.
1: Diba? Kasi kung kunyari, meron kang ayaw na tao, diba? Kung nandyan siya talaga, anong gagawin mo?
0: Wala! Yung attitude na lang natin, yung disposition sa buhay, ang pwede nating mabago.
1: Tama. So, nandun papasok yung ating control sa sarili. Pero doon, kailangan samahan mo ng faith, diba, Father?
0: Tama.
1: Kasi mahirap talaga.
0: Kasi it gives more meaning sa ginagawa mo kung meron kang faith.
1: Tama. At talagang angkla ka doon, so kahit anong mangyari, matibay kang nakatayo.
0: Yun.
1: And tonight, ang ating tema, Father?
0: Ate Aimee, ito ay angkop sa ating lahat.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ang tema na ating pag-inilayan ngayong gabi ay World Communication Sundays or Pandaigdigang Linggo ng Komunikasyon.
1: Naku, ito yung komunikasyon na parang tayo sa industry, Father. Nasa industriya tayo ng komunikasyon and yet marami sa atin ang hindi nagko-communicate ng tama.
0: Yun, diba?
1: Sabi nga, para maging maayos ang lahat ng relasyon, kahit ano pa yan, kailangan natin makipag-communicate. Sabi ni Doktora Lulu lagi, communication is the key.
0: Alam mo, Ate Amy, yung ating pag-inilay ngayong gabi ay nagpapaala sa atin na yung World Day of Communications ay 60 years old na siya nung itinalaga ni Pope Paul VI.
1: Okay.
0: Oo, para bigyan ng importansya ang pagpapahayag ng mabuting balita, yung evangelization through modern media.
1: Yun, paano natin magagamit ng tama yung AI tools, social platforms na meron tayo ngayon, 'di ba? Social media platforms.
0: So hindi ang media or yung mga social media platforms ay hindi siya against doon sa ano ng pagpapahayag ng mabuting balita.
1: Oo naman.
0: Kundi ay pwede mo siyang gamitin maging tool para maging efficient tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan nito.
1: Parang aangkop tayo o mag-a-adjust tayo sa pamamagitan ng social media. Kasi hindi na natin mababago yan. Nandiyan na yan at yan ang gamit ng lahat ngayon. Yan na yung mundo natin ngayon, Father. Bahagi na siya ng modernong mundo. Kaya tayo na mag-a-adapt sa kanya. Gagamitin natin siya to our advantage, kumbaga.
0: So kung kaya nga ngayong gabi, napakaganda din na pagnilayan, paano ko nga ba na i-proclaim, na ipapahayag yung mabuting balita? In my simple ways.
1: Sapat na ba yung nagsasabi ka online ng thank you, Lord?
0: Oo.
1: Diba? Yun lang. Sapat ba yun? O meron pang pwede kang magawa pa?
0: Oo. Kung kaya nga yung question natin ngayong gabi ay, paano natin gagawing epektibo or masigasig or mas creative pa ang pagbabahagi ng mabuting balita sa daigdig ng social media?
1: Ang ganda ng tanong. Ipadala po ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000. Ayan, paano natin gagawing epektibo, masigasig at mas creative pa ang pagbabahagi ng mabuting balita sa daigdig ng social media?
0: Alam mo, Ate Amy, ako rin ay nai-inspire sa mga pinopost mo everyday. Mayroon kang laging time para mag-reflect.
1: Yes, talaga. Tapos minsan yung aking pinopost, yun yung nararamdaman ko for that day. And I want people to know na hindi kasi dapat doon matapos sa nararamdaman ninyo. That there's more to it, di ba?
0: Tama.
1: Minsan yun yung gagamitin mo, Father, para malay mo hindi lang ikaw yung nasa ganung sitwasyon. To inspire them, yun lang yun nasa isip ko.
0: Sa kayong kagandahan doon, na i-apply natin sa ating konteksto, sa ating personal na buhay, yung salita ng Diyos.
1: Yes, totoo yan. At hindi nagtatapos yun doon sa postings, Father. May mga personal akong pinapadalhan. If I feel like mukhang kailangan niya to. Ito makakatulong to. Baka matutuwa siya dito. So, sinisend ko siya. So, yun yung ating pinagkakaabalaan.
0: Kung kaya nga, yung ating mga pagninilay every Sunday sa God Bless You ay tinutulungan tayo para mas papalalim pa yung ating pagninilay patungkol sa salita ng Diyos.
1: Tama.
0: At syempre, kung paano pa tayo maging effective messengers, tagapamahagi, tagapagbalita ng good news.
1: Hindi mo yung good news, dapat sinishare mo yun.
0: Sinishare mo dapat.
1: Hindi yung problema.
0: Hindi mo yung kinikip. Ang problema kasi sa marami sa atin ay pag nagkakaroon ng problema, yun ang kanilang sinishare sa social media.
1: Tama. Di ba negative yun dati? So tulungan natin yung mga ganun tao. Kasi baka mamaya, kaya lang naman sila din ganun, Father. Di ba? Parang yun yung way nila to cope up with the situation. Para makahinga ba? Pero kailangan may sumagot doon ng maayos, hindi bashing. Ito yung pwede mong gawin. Dapat ganun. So let us all be a little kinder every day. Kilala man natin o hindi, di ba? Kasi ang pagtira sa mundo, Father, is not all about us.
0: Yun nga. Diba? Saka maging prudent tayo, maging charitable tayo sa bawat isa. Kasi nga sabi, mayroong pinagdadaanan ng bawat isa na isang battle na hindi natin alam.
1: Yes,
0: maraming battles even.
1: Baka mamaya yung ating mga salita nakakasugat pala ng hindi ng ating physical na katawan, kundi yung kaluluwa na nung tao. Diba?
0: So part din yan ng pagiging effective communicator.
1: Correct. Father.
0: At yung pagiging sensitive.
1: Tama. Pagiging sensitive, pagiging mas mabait, diba? Minsan may gusto tayong bitaw. Pero if it will hurt the person, wag na natin
0: sabihin. Huwag mo na sabihin. Tama. Yung timing din ay napakahalaga.
1: Correct. Sabi nga, nasa paraan mo ng pananalita.
0: Pamamaraan at yung timing kung kailan mo siya sasabihin.
1: Tama, oo. Oh, wala tayong, wala kasing perpekto sa atin. Kasi iwasan natin mamintas, di ba? Iwasan nating makapanakit emotionally.
0: Yun.
1: So, yan. Communication, napakahalaga. Meron yan eh, Father, bago tayo magbalita, no? Meron yan yung, sabi nga, ano ang meaning, ano ang kahulugan ng miscommunication, di ba? Ito sa Tagalog. Sinabi ko sa'yo yung, ano, sinabi ko sa'yo yung gusto kong sabihin sa'yo, pero ang narinig mo, yung gusto mo marinig, hindi yung sinasabi ko.
0: Oh.
1: Parang gano'n. So parang yun daw yung easiest way para mahiwalay ka sa tao. Yung miscommunication. Kasi nga minsan may sinasabi yung kapwa natin, ang iniisip natin, yung gusto natin marinig, yung interpretation natin.
0: Oo. Lalong-lalo pag yung tao ay yung selective hearer siya.
1: Oo, tama.
0: Yung gusto lang niya yung marinig, yung pabor sa kanya.
1: Yes, so, yung gusto niya.
0: Yung gusto niya.
1: Kasawi kasama sa charity yun ha, yung pakikinig ng totoo.
0: That
1: is charity.
0: Mm-mm. Yes.
1: O kahit ayaw mo yung sinasabi niya, pero pinapakinggan mo, that is still charity.
0: Sabi ng Ate Aimee, ang taong nagmamahal ay marunong
1: makinig.
0: Kasi pag pinutol daw natin yung ating tenga at pinagdugtong mo, ang magiging shape niya ay heart.
1: Oo nga, no?
0: Oo, so yung dalawang... Pero wag niyo pong gagawin, ha?
1: Oo, wag niyo putulin yung tenga niyo. Pero totoo, ano, Father?
0: Ang galing,
1: di ba? Talaga, totoo yan. Isa sa panalangin niya dapat sama natin na, Lord, sana yung tenga mo, ang pandinig mo, ang maging pandinig ko para ang makrinig ko sa kapwa ko, yung tama.
0: Yung tama at yung totoo.
1: Yes. Amen to that. Mm-hmm. At ngayon, ayan, ipadala po ninyo yung sagot niyo, ha? 0919-278-3000. At ngayon, Father, bago tayo mag-gap, syempre, magbalita muna tayo.
2: Serbisyong simbahan.
1: Isang lalaki po na dating nagpanggap bilang pari ang nagsisi at humingi ng pakikipagkasundo sa simbahang Katolika. Ayon sa Archdiocese of Cagayan de Oro, nakipagpulong si Ruel Ucat kay Archbishop Jose Cabantan at humingi ng tawad sa kanyang mga nagawa. Nagbitiw na rin umano siya sa dati niyang grupo na kinabibilangan at nais bumalik sa simbahang Katolika bilang isang laiko. Naunang nagbabala ang simbahan laban kay Ucat dahil wala umano itong awtoridad na magsagawa ng mga sakramento bilang isang pari.
0: At isa pa nga serbisyong simbahan, nagtalaga si Pope Leo XIV ang bagong obispo para sa dioceses ng Bacolod. Itinalaga si Bishop Louis Galbines, kasalukuyang obispo ng Kabankalan, bilang bagong pinuno ng dioceses kapalit ni Bishop Patricio Buzon na nagretiro sa edad na 76. Si Galbines, 59 years old, ay tubong Negros Occidental at dating nagsilbi sa Bacolod bilang pari at leader ng simbahan bago naging obispo noong 2018. Ayon sa simbahang Katolika, obligado ang mga obispo na magsumiti ng pagbitiw pagsapit ng edad na 75.
1: At yan po ang aming mga balitang simbahan sa serbisyong simbahan. Hindi pa po tapos ang God Bless You. Muli kami magbabalik dahil syempre nagsisimula pa lang tayo, Father. At sa aming pagbabalik, meron na po tayong bisita pero siya'y nasa Zoom. So yan po, abangan ninyo si Father Ed Belwin Jaya Manda, SVD, Parish Priest of Lourdes Mission Station in Cabugao, Apayao. And SVD, Philippine, ano itong PHN, Father? Mike po, ayan.
0: Philippine Northern Province, oo. Mission Animator.
1: Gusto ko yung Mission Animator. Mamaya maintindihan natin
0: kung ano ba yan.
1: Okay, yan po yung sa pagbabalik lahat ng...
0: God bless you!
2: GBU. GBU. God bless you. God bless you. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
4: Kat! Kaya ba ganyan?
5: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
6: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
7: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklapin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
6: ikaw ang...
7: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
9: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Araw-araw, sa paghatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
12: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: GBU, God bless you sa DZMM.
1: Balik na po kami ni Father Eric at ang Amy pa rin po ang kanyang kasama sa ating programa hanggang alas 8 ng gabi. Father, nandiyan na yata sa ating Zoom.
14: Nasa Zoom na siya, no, yung guest?
1: Oo, pwede na natin siyang tawagin. Pero
0: all right.
13: Palaganapin ang salita ng Diyos, at ibahagi ang mga karanasang magpapatibay sa Lakbay Bahagina. Lakbay Bahagina.
0: Alright, Ate Amy, tayo ay blessed ngayong gabi. Although yung ating bisita ay makakasama natin via Zoom. Siya ay parish priest ng Lourdes Mission Station. Actually, kakalipat lang niya ngayong araw na ito. Diyan yan sa Kabugaw, Apayao. At siya rin yung SBDPHN Mission Animator na in charge kung paano pa mas mapalaganap ang pagbimisyon ng SBD sa Northern Philippines. Siya yung coordinator. I-welcome natin sa ating programa ngayong gabi si Father Ed Bilwin Gia Manda, SBD. Father, good evening po at welcome sa God Bless You.
1: Magandang gabi po, Father.
0: Father Gia.
15: Hello, Father. Good evening po.
1: Ayan. Good evening po sa'yo. Kumusta po ang panahon dyan, Father Gia, sa Apayao? Kasi kahapon nandyan ako, malamig.
0: Okay.
1: Oo, pero bandang mountain province naman pala ako. Malayo siya. Oo. So, kumusta po ang weather?
15: Actually po, nasa Kalinga pa lang po ako. Kanina
0: oh,
15: po
0: nasa Kalinga pa lang pala.
15: Kanina po yung dispirida ko sa parokya po namin sa Tanudan, Kalinga. Uh-oh. At sa 20 po ako lilipat sa bagong parish po sa Our Lady of Lords, Kabugaw, Apayao po.
0: Oh,
15: so ngayon po, nandito ako sa Tabuk City, Kalinga po.
1: Kalinga. Oo. So kung okay ka naman po, maayos ba ang lahat ng iyong paghahanda para sa iyong paglipat? Pagka ganyan, ano, Father Gia, nakakalungkot din. Ano, iiwan mo yung dati para pumunta ka sa bago muntahanan.
15: Yun po yung isang challenge sa aming mga missionary kasi po, time will come kahit na gustong-gusto mong mag-stay sa isang lugar, lilipat at lilipat ka po ng lugar. Kaya siguro along the way masasanay at masasanay din kaming maglipat ng maglipat po.
1: Oo. So ilang taon ka po ba dun sa dati mong yan diyan sa panggagalingan mo?
15: Actually po today 11 months and 3 weeks. Hindi po umabot ng isang taon kasi dumating po ako May 24, 2025 po. At last day ko po kanina May 24, 2026 po.
1: Sa isang taon na yun, Father G and Father Eric, nag-uugat ka na nun sa lugar. Meron ka nang nagiging kaibigan, nagiging parang pamilya, napapamahala sa'yo. Malalim-lalim na yun, Father.
0: Yun, no? Kahit ano lang, months lang, Ate Amy, pag babad ka sa tao, mapapamahal ka talaga sa mga taong pinaglilingkuran mo.
1: Nakakalungkot yung mga ganun, ano? Yung maghihiwalay kayo tapos hindi mo alam kung magkikita na pa kayo ulit. Pero, part of life.
0: Yun.
1: Part of life. Moving on and letting go. Ayan, no? May ganun. So anyway, so Father, paano, ikaw ay Philippine North Mission Animator. Ikaw nga po ang magpaliwanag, Father Gia. Ano ba itong pagiging Mission Animator?
15: So yung mission animator po ng isang province, kagaya sa amin, Philippine Northern Province, ito po yung nagpo-push para po yung mga tao sana ay magkaroon ng deep awareness sa mission. Magkaroon po, makita po nila na hindi po lahat ng mission ay yung mga malalaking simbahan, yung mga magagarang malalaking simbahan o mararaming tao. Part po ng mission na ipakita na minsan naglalakad ng 3 oras po, tapos ang dadatnan mo doon ay less than 20, nag-imisa din po kami. At yung mga iba-iba pang mission na part po ng SVD na ginagawa po sa isang province po. So, mission awareness po, at hopefully din po matulungan na ang mga nahihirapan na mission na magkaroon po ng pondo, lalo na pagka yung mga walang-walang mga mission po.
0: Oh, yung hirap na parokya, Ate Amy.
1: Opo.
0: Nabanggit natin ito nung nakaraang episode natin na yung mga malalaking parokya, actually, yung resources nila ay hindi lang para sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Kundi isineshare nila ito sa mga parokya doon sa mga malalayong lugar yung na nangangailangan ng tulong.
1: Oh, ito yung maliliit, no? Yung para mga chapels lang na maliliit.
0: Yun.
1: So, pero ang ganun pala yun, ano, kahit 20, siguro, paano kung isang tao lang yung dumating, matutuloy pa rin ba ang misa?
0: Tuloy pa rin natin, Amy, yung misa.
1: Okay. Kahit na isang tao na lang yun.
0: Yun! Walang atrasan yan.
1: Okay.
0: Rain or shine, unless na medyo delikado na yung yung paglalakad, yung pagtawid ng ilog.
1: Mm-mm.
0: So doon lang mapopostpone yun.
1: Oh.
0: Pero sa pagmi-mission talagang tuloy ang mission, rain or shine.
1: Ang hirap talaga maging missionaryo,
0: yes,
1: no? Father.
0: Father Gia, paano mo nababalanse? Si Father Gia pala, Ate Amy, ay batang pari
1: kaya
0: ito.
1: Nga,
0: 2 years. 2 years ba, Father Gia?
15: 2 years in the priesthood po.
0: 2 years in the priesthood.
1: Kaya pala nasabi niya kanina, masasanay din siya sa palipat-lipat.
0: So, paano mo, Father, nababalanse for 2 years now in the priesthood? Paano mo nababalanse ang iyong oras sa simbahan, sa ministry, at sa personal na buhay, ang pagiging lalong-lalo ng pagiging mission vlogger mo? Paano mo na nababalanse ang iyong oras?
1: At itong mission vlogger, Father Gia, paano mo to ginagawa?
15: Yun po, una, wala talaga sa plano ko ang mag-vlog. Pero nakita ko nung first day ko pa lang po dito sa Tanudan, napakaganda po ng lugar at very authentic yung encounter with the people na hindi mo madalas na makita sa ordinaryong setting ng simbahan. So sabi ko, kung paano nababalansi yung oras, pagka gusto mo yung ginagawa mo, meron at merong hahanapan mo talaga ng oras pagka gusto mo yung ginagawa mo. So kahit minsan, 3 oras kaming naglalakad pagka-uwi, mga ilang minutong pag-i-edit po. At yung minsan, mas gusto ko yung raw na video na isinishare. Kasi wala naman akong kailangang isipin na mga malalaking bagay. Ipinapakita ko lang po kung ano yung tunay na kalagayan ng mission. Kaya po yung vlog ko, ang hashtag na ay kwento ng mission. So in simple terms po, nagbabahagi lang ako kung ano yung karanasan ko sa mission, kasama yung mga parokyano namin doon po sa parokya. So, nababalanse kasi po gusto ko yung ginagawa ko, at pag gusto ko yung ginagawa ko, hahanapan ko ng oras po.
1: Totoo yun, ano?
0: Tama.
1: Pag gusto natin, magagawa natin.
0: At laging mayroon ng time
1: and paraan.
0: At paraan.
1: Pag ayaw mo, napakarami ring dahilan. Diba? Pag ayaw mo, actually, parang, totoo yun eh. Parang pagsisimba yan pag linggo. Pag gusto mo, makakarating ka talaga sa simbahan.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag ayaw mo, ang daming dahilan.
0: Ang
1: pati ulan, sisisihin mo, umulan kasi, hindi tuloy ako nakapunta ng simbahan.
0: Pero kung tagasubaybay po kayo ni Father Gia, makikita mo, kung
1: hanapin
0: ano,
1: ko nga
0: kung
1: siya.
0: Nag-i-enjoy ka na sa ginagawa mo, nakakapag-share ka pa ng something about Word of God,
1: yes,
0: at napopromote mo pa yung mission.
1: Ito yung tamang paggamit ng social media.
0: Yun,
1: Father,
0: Hindi
1: ka nag-vlog lang. May purpose.
0: May
1: divine purpose na actually yung ginagawa mong pag-vlog. At pwede mong gawin yung kahit di ka pari.
0: Oo naman.
1: Diba,
0: Oo naman. So dito na, napapakita dito na kahit naglalakad ng 3 oras yung isang pari, nandun yung kagalakan niya. Kahit na tumatawid dyan si Father Gia ng ilang ilog, umakyat ng bundok, nandun yung kagalakan niya bilang pari para magdala ng good news doon sa mga pamayanan na pupuntahan niya.
1: Naku, Father, ang dami nga umakyat ng bundok just for fun.
0: Oo nga.
1: Yes, diba? Inakyat ang bulag. O diba? Nang paulit-ulit, diba? Oh, oh. Pero wala kang pagod kasi gusto mo yung ginagawa. Yun yung sinasabi natin dito at ni Father Gia.
0: Oo. Oh, oh. Oh, oh. So Father, ilan na ba yung anong mo ngayon? Yung mga followers mo ngayon? Yes. Parang medyo dumami na eh yung followers ni Father Gia.
15: Actually po, naggawa ako ng bagong
0: account?
15: Account ngayon kasi yung dating account po na medyo almost 10,000 na followers, hindi ko alam na bawal pala yung mga audio na ina-add ko dati.
0: Ah.
15: So lahat ng content ko before
1: sayang.
15: Ay may issue, copyright issue. So mga nagtanong
1: music.
15: Ako, sabi nila na gumawa ka na lang ng bago, Father. So I started po last November ng bagong account at ngayon po at 3,000 plus pa lang po yung follower niya.
1: Aba. Ba, yung 3,000 napakahirap doon kunin, Father, ha. Ano, ang hirap-hirap magparami ng ano, lalo na kung yan kumbaga hindi ka gumagamit ng promotion. Hindi ka nagbabayad para ma-promote and yet dumadami yung followers mo. Congratulations, Father, at hayaan mo't hahanapin kita para mag-follow ako sa iyo.
0: At ngayong gabi, i-invite natin yung marami nating taga-subaybay na i-support si Father Gia sa kanyang ginagawa, pag-mimission at the same time, pag-vlog, na pinopromote kung ano yung pag-mimission talaga.
1: Oh, at pwede natin yung i-reshare, di ba? Share natin ang i-share para dumami pa ang makakita ng post ni Father. So, naku, iteka muna, paano ba nagsimula yung interest mo sa pag-vlog? Bago ka ba naging pare, nag-vlog ka na talaga, Father Gia?
15: Actually po, nung nasa seminary po ako during lockdown, ako po yung isa sa mga unang nagtayo ng Arnoldo Social Communication sa Tagaytay po. So kami yung naggumawa ng platform at dumami ng dumami yung followers, gawa ng kung ano yung buhay sa seminary, yun din po yung ipinapakita namin. Nag-live mass kami, prayers namin, rosary namin, lahat po. So gumagawa talaga kami ng content kasama ang mga seminarista at kaparian. Noon pong ako'y naging deacon, meron po kaming podcast, na-invite ko pa nga namin si Father Jerry Urbos at ilang mga kaparian po. Ang title ng podcast namin ay Is Coffee Time. Ang tawag po sa aming mga seminarista sa Tagaytay po ay Isko. Nag-aaral ng
0: Scholastics.
15: Kaya Isko. At noon pong time na yun, dalawa kami ni Father Carl, noong deacon po kami, sinimulan po namin yung It's Coffee Time. Kwento ng pagbabahagian lang din po, ng kwento ng mission, ng experiences ng mga pare, ng different teams po ng simbahan. At yun po yung, nung umalis ako sa seminary, parang kulang, no? Nawala yung ginagawa namin na pinaka gusto. Kaya nung nakita ko yung, na-assign ako doon sa mission, sabi ko, this is a great thing na maibalik yung nasimulan ko doon sa seminary. Kasi nga, way back before pa, we treat social media as an instrument to spread the word of God. Divine Word Missionaries kami, and we see to it that the cyberspace is the new Areopagus, ang tawag sa amin ni St. Paul dati, na yun yung lugar kung saan niya pinapahayag ang salita ng Diyos.
1: Yes, amen. Ang ganda no, no? Kasi talagang, tulad nun, yung first vlog niya pala before, yung buhay sa loob ng seminaryo.
0: Kasi Ate Amy, maraming nagtatanong. Maraming kasi nagtatanong, sa seminaryo ba, dasal lang na dasal ang ginagawa ng mga...
1: Hindi ba boring ang buhay doon?
0: Doon pinapakita ng mga nila Father Gia sa kanilang vlog dati na ang buhay seminaryo ay napakasaya. Na marami kang ginagawa, hindi lang puro dasal, hindi lang aral, hindi lang dasal, kundi marami kang pwedeng ma-engage na activities para yung buong araw mo ay maging productive.
1: Ayun, oo. Kumbaga, hindi po sila nagiging alien pag pumasok sila sa loob ng seminaryo. Ano tawag yung pag mga madre?
0: Mongha?
1: Mongha. Hindi po sila nagiging alien. Sila ta-transform. Tao pa rin po sila. It's just that, kumbaga sa karera, yun yung pinili nila na
0: the
1: career. So maganda yung sana mayroong magpatuloy nung sinimula na yun ni Father, di ba? Very interesting. Kumbaga, kung interesado tayo makita kung ilang bundok ang kanyang inaakyat, 'di ba? Para ma-perform ang kanyang pagiging misyonaryo.
0: Saka dito rin natin ay may pinapakita ni Father Gia na ang pagmi-mission ay hindi pagpunta sa ibang lugar,
1: correct,
0: na isang foreign mission.
1: Oo.
0: Sa atin mismo, sa ating community mismo ay pwede tayong mag-mission.
1: Tama.
0: At Itong araw na ito ha, itong Ascension Sunday, mm-mm, ipinapaalala sa atin na tayong lahat ay may purpose, tayong lahat ay may mission.
1: Amen.
0: Tayong lahat ay nakikibahagi sa mission at buhay ng Panginoon.
1: Tama, hindi kailangan nakasuot tayo ng abito kundi, para magawa yun.
0: Pag ikaw ay nanay, ang mission mo ay palakihin mo ng maayos ang iyong mga anak.
1: Alam mo, tama yan, Father, no? Kunyari tayo dito sa po, sa atin, sa trabaho, ayan yung position mo. Mm-hmm. Kapag ka, may nabasa kasi ako kanina lang, kapag ka ang focus mo ay pansarili, ang tendency mo, maramdaman lahat ng negative.
0: Oo.
1: Pero kapag ka ang naging focus mo ay kung yung naglagay sa iyo diyan at hindi yun yung hindi yun yung sarili mo, hindi yun yung employer mo kundi ang Panginoon talaga yung employer natin. Then you will know ano ba ang purpose mo sa trabaho na yan.
0: Yun.
1: Magiging mas meaningful yun at magiging mas katanggap-tanggap lahat, pangit o maganda.
0: Yun.
1: So ano ba yung purpose natin, bakit tayo nandito? Yun yung ating mission.
0: Mm-hmm. Dapat malinaw sa atin yun.
1: Hindi pansarili.
0: Yes.
1: Naku, napakagandang usapan ano, pero kailangan kong i-break.
0: As usual.
1: Opo. Ayan, so Father Gia, dyan ka lang sa Zoom, mababalikan ka pa namin ni Father Eric. Hindi pa po tayo tapos, magtutuloy pa mamaya sa aming pagbabalik ang
0: God Bless You!
16: GBU, God Bless You, sa DZMM.
1: Ang oras, 7:35 ng gabi.
17: Oras sa tidsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
18: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
20: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Responsible gaming at bagcore.ph.
22: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
23: Smells good.
24: Tikman natin.
23: Sarap.
25: Yummy. Everest Refrigerators.
26: Love.
25: Ano Everbest food mo in the world?
24: Of course. Yung ginawa natin together.
25: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
27: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
28: Food's here, guys.
27: And feel the vibe.
29: Best concert ever!
27: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic.
30: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic.
30: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Press natin, 37 minutes past the hour, 7 o'clock in the evening.
17: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: GBU, GBU, God bless you, God bless you.
1: Okay, tuloy-tuloy po tayo sa God Bless You. Pero bago yan, Father, ha, kuha muna tayo ng ulat mula sa labas ng himpilan. Department of Health nagbabala sa leptospirosis kasunod ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
32: Ayon sa nagpaalala ng Department of Health, sa publiko na iwasang lumusong sa baha
2: upang makaiwas sa leptospirosis. Matapos bahain ng ilang bahagi ng South Metro Manila kabilang SLEX Bicutan at Las Piñas City dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan kahapon ng madaling araw at maging kanina bandang alas 3 ng hapon. Ayon sa DOH, nakukuha ang leptospirosis mula sa igi ng mga hayop gaya ng daga na maaaring humalo sa baha. Kapag hindi agad nagamot, maaari itong magdulot ng malubhang komplikasyon tulad ng pagkasira ng atay at bato. Pinatayuhan ang publiko na agad magpatingin sa doktor kapag nakaranas ng sintomas matapos malusog sa baha. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
12: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Okay, balik tayo, Father. Tawagin natin ulit si Father.
0: Si Father Gia. Nandiyan pa ba si Father Gia?
1: Father Gia.
3: Dito ako.
1: Ayan.
0: Ayun. Okay. Alam mo, Ate Aimee, ngayong araw na ito, ngayong linggong ito, sa pagdiriwang natin ng ika-60 taon ng World Day of Communication, ang tema na binigay sa atin ng Santo Papa ay Persevering Human Voices and Faces. Mm-hmm. Persevering.
1: Ibig sabihin
0: ay sa kabila ng mga challenges na kinakaharap natin ngayon.
1: Ang ingay ng mundo.
0: Pero nandun pa rin yung tinig, no? Yung mukha ng pagpapahayag ng mabuting balita ay hindi kailanman mapapalitan.
1: So, paano natin yung mapapanatiling malakas at malawak?
0: Oo. Na hindi kailanman pwedeng palitan ng AI.
1: Yes. Oo.
0: Halimbawa, Ate Aimee, yung compassion, yung forgiveness, yung love, yung empathy, yung moral responsibility ng isang tao, ito yung mga bagay na hindi makapapalitan ng AI.
1: Yes, oo. At saka yung pagpapaliwanag ng salita ng Diyos, diba?
0: Yung mas malalim na pagninilay, ito yung mga bagay na hindi mapapalitan kailanman ng AI.
1: Mas piliin natin na i-share, pakinggan, panoorin yung nagpapaliwanag na pari kesa sa AI, diba, Father?
0: Father Gia, ikaw po, ano yung iyong pagninilay patungkol dito sa tema ngayong World Communication Sunday?
3: Alam niyo, Father, Ma'am, napakaganda ng tema ngayon kasi Persevering Human Voices and Faces sa kabila ng mga fake news ngayon, yung kalaban natin, fake news, AI, kahit ano na lang pwedeng mangyari. Ang pinakamahalaga ngayon po is hindi na tayo naghahanap ng perfect na videos or content, no? People look for authentic contents po, no? Kaya this Persevering Human Voices, ito sana yung paraan natin, yung social media ang paraan natin para maipakita at mabigyan ng platform yung mga taong hindi alam yung cyberspace, social media, and all of this, Father, no? At ipakita yung totoong buhay nila, yung totoong boses nila, yung ano yung kalagayan nila, kung paano sila at that very moment. So sa kabila ng fake news and all of this, ang pinakamaganda is to help them persevere in sharing their voices and faces po. So yun yung maganda sa mission ko, kasi tunay na tao, authentic na encounter ang inihahayag ko at inibabahagi ko sa aking mga followers po.
0: Walang take two. Walang edit-edit ito.
1: Yes.
0: Kung ano yung mukha ng misyon na dadatnan ni Father Gia doon sa mga pamayanan, yun yung kanyang ipapakita.
1: Maganda, yes, yun. Po. Kasi makikita mo yung pagiging authentic nung mensahe, di ba, Father?
0: Oo.
1: At makikita
3: wala akong filter-filter. Wala po lahat.
1: Kaya nga siya nag-vlog
3: kung anong totoong encounter po.
1: Tama. Ang ganda, no? At dapat, tayo naman ng mga nanonood at gumagamit ng social media, kumaga hindi tayo yung vlogger. Ayan, pipili tayo ng panonoodin natin.
0: Yung content,
1: Father,
0: na makakatulong sa ating pananampalataya.
1: Correct.
0: Na mapabuti tayo sa ating pamumuhay.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang yung for the sake of entertainment.
1: Tama, oo. Kasi yun yung medyo na namamali tayo. Aminin natin. Marami tayo na ganun. Bakit ba tayo nanonood sa gabi? To entertain ourselves, di ba? Tapos para antukin yung mga ganun. So parang, okay, so parang ano yan eh, Father, di ba yung Bible, ang dami, tinatamad talaga magbasa ng Bible. So meron naman sa social media, meron mga apps na pwede mong gamitin. At ito, warning, no? kung mga may makikita ka, may maririnig kang verse, di ba? I-check natin kung totoo, kung tama, bago natin i-share. Let us all be responsible sharers. Kasi Father, ang ano dyan, minsan, meron nakalagay, naka-quote kung anong saan kinuha sa Biblia. Pero pag chinek mo, mali.
0: Mali, oo.
1: Di ba?
0: So, even, sabi nga doon sa Bible, no, maalala natin noong the first Sunday of Lent, yung temptation of our Lord. Maalala natin, yes. Even the devil, I will verse sa salita ng Diyos.
1: Correct, oo.
0: So kung hindi tayo magiging discerning, mapanuri sa ating mga napapanood, pwede tayong maligaw sa buhay natin.
1: Oo.
0: Dahil ang devil ay, they are 3 times ahead, 5 times ahead.
1: At ginagaya niya talaga yung mabuti.
0: Para maano tayo, ma-deceive tayo, para mawala tayo sa landas na tinatahak natin.
1: Para daw yung candy, Father. Father Gia, tinan mo to ha, kung yung take mo dito, kunyari yung candy.
0: Oo.
1: Diba, sarap nung candy. So lahat tayo kumakain ng candy mula pagkabata. Pero alam natin na yun ay masama. So parang ganun ang social media, kung minsan. Para siyang kending masarap. Na tinitake natin lahat, pero pag hindi natin alam gamitin ng tama, mapapasama tayo.
0: Tama. Oo, lalo na sa mga kabataan, no? pag hindi nag-balance ng paggamit ng social media, madidistract talaga sa kanilang studies.
1: Tama. So Father Gia, ikaw vlogger ka eh.
0: Oo.
15: Yes, po.
0: Mission vlogger.
1: Mission vlogger, not just an ordinary vlogger. Ano yung challenges sa iyo? Kasi yung content mo parang hindi siya kasing sarap sa pananaw ng iba.
0: Oo.
15: Yes, po.
1: Aminin natin, yung iba may boring to.
0: Oo. Yung iba, pagkain, Ate Aimee, alam naman natin mga Pilipino.
1: Sarap magmukbang. Diba?
0: Pero patungkol sa salita ng Diyos about kay Lord, medyo boring ito. I-skip ko na.
1: So, Father, how do you deal with those challenges? Yung ganun?
15: Yung pinaka-challenge po talaga sa lahat. Kasi yung pinakasimula na pagbablog, we don't seek for likes, we don't seek for views, no? Ang pinakaunang, ang una kong ipahayag ay the authenticity of the mission, the kwento ng mission. Mahirap man to, boring man to siguro minsan. Sino ba naman yung maglalakad lang ako magkukwento ng mission? Or minsan naman, napaka-adventure kasi imagine December 31 po, tumatawid ako sa ilog hanggang dito. Kasi that day po, may 4 na misa ako sa magkakaibang baryo. And I take for this is we just continue, no? Yung ginagawa kasi darating at darating ang tempo na dadaan at dadaan din po yun sa feed ng ibang mga tao. And hopefully, still praying din naman, makot yung attention nila. Ano nga kaya yung mission na to? So, yun po yung pinagsusumikapan ko po.
1: Kasi meron na rin techniques to get their attention. Pero sabi nga ni Father, hindi kasi yung dami ng likes ang kanyang nais, ang kanyang purpose, kundi mapalawak
0: yung
1: lang ito.
0: Yung understanding natin, yung awareness natin patungkol sa mission.
1: Sa mission, So maganda, no? Pero nandiyan na papasok yung misan, yung creativity din, ano, Father Gia?
15: Yes po, yes po. Kung ano-ano na lang po minsan yung, kung basta minsan yung may isang eksena, yun pong kinukuha. For example po, last December after Bagyong Uwan, kami yung pinaka-nahit. Meron pong bangin na kung tinatawid, no? So yun yung pinakauna kasi pagka tinitingnan nila na ano kaya itong bangin na ito? So, meron pong mga ibang na namimili ng short clip na nakaka-attract din naman ng
0: mga viewers.
15: Views po.
1: Kailangan yun kasi, Father. So, you do it alone, Father Gia? Pati editing, lahat?
15: Lahat po. Ako po ay wala naman masyadong edit kasi sabi ko nga po ay raw yung kung ano yung nangyari sa araw
1: one
15: na
1: man
15: yun.
1: Team. One man team ka pala dyan, Father Gia.
15: Yes po.
1: Okay.
0: Father Gia, anong mensaheng nais mong iparating sa ating mga taga-subaybay para sila ay ma-inspire pa na maging epektibo, maging masigasig at mas creative pa sa pagbabahagi ng mabuting balita sa daigdig ng social media?
1: Pero mamaya mo sagutin yan, Father Gia.
0: Uh-huh.
1: Pagbalik ha, magagap lang ako ulit.
0: Ay, ganun ba? Ate Aimee talaga.
1: Father Gia, dyan ka lang ha. Pagbilayan mo na yung tanong, yung mensahe yung nais mong iparating sa ating mga taga-subaybay para sila ay ma-inspire naman.
0: Maging effective pa.
1: Maging effective communicator. Okay, so dyan ka lang, Father Gia, at mga tagapakinig, taga-subaybay. Babalik pa po ang
0: God bless you!
31: God bless you. God bless you.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang tiyan ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
31: Ang pinaka-aabangang paglilinis magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan. Bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
31: GBU, GBU, God bless you, God bless you.
1: Okay, balik tayo, no, bago tayo mag-gospel, no, pasagutin natin si Father Gia. Father, yung mic, ayan. Oo, pa doon sa ating tanong, Father Gia.
15: Yes po.
0: Paano pa kaya natin mag maihikayat yung ating mga viewers, mm-hmm, yung ating mga kababayan na maging epektibo sa kanilang in their little way na maging tagapagbahagi ng mabuting balita sa pamamagitan ng sa daigdig ng social media?
15: So para po sa ating lahat ng mga taga-subaybay, no, pag para po magbahagi ng mabuting balita, hindi po natin kailangan ng licensure ng theology po or ng mag-aral ng biblical studies. We start with what we have in the very present. We start with our very own experience with the goodness of the Lord, na makikita natin, masasabi natin na ang bait para ni Lord even in the simplest possible way po, no? So we come to the awareness of how good the Lord is, and we somehow quote the Bible or present post something that could share the word of God po, no? Yung minsan kahit lang isang verse or seek first his kingship in his way of righteousness, and all these things will be given to you. Matthew 6:33. Kahit yun maliliit na bagay, pagka po nakaka-relate tayo, mas marami pong naaapektuhan po nun. Kasi when we relate something that is very personal to us, that is very contagious po, no? Sasabihin ng iba, oo nga, no? Totoo nga, no? So we always start with what we have and what are our experiences of the goodness of the Lord po. At we don't think big pagka nagbabahagi po ng mga salita ng Diyos. We always just share what we can. Sabi ni Mother Teresa of Calcutta po, in this world, we cannot do great things. We can only do small things with great love. No? Maliliit na bagay lang po na puno ng pagmamahal. Kaya po, unahin nating mahalin ang salita ng Diyos at ibahagi natin little by little po. Hindi po kailangan na gumawa tayo ng mga mahahabang mga essay or ano po. But then,
3: We only share the little that we have and from our heart po.
1: Yun ang patay from our heart. Naku, napakaganda po, Father Gian, ng iyong mensahe. So, salamat-salamat po sa oras na ibinahagi mo sa amin ni Father Eric.
0: Uh-huh.
1: Oo. Diba?
3: Thank you po. Maraming salamat po sa oportunidad na ito po. It's a blessing.
0: Father Gia, sa uulitin ha.
1: Sa bagong
3: lugar. Thank you so much, Father.
1: Sa bagong lugar na niya.
0: Tama.
3: Sa kabugaw na po ako.
1: Okay, salamat po. Ayan po si Father Edbelwin Gia Manda, SVD, Parish Priest of Lourdes Mission Station in Kabugaw, Apayaw, and SVD, Philippine Northern Mission Animator. So, salamat po. And sa parte na to, Father, pakinggan muna natin ang ating
0: Sunday Gospel.
7: Sumainyo ang Panginoon. Ipinagdiriwang natin ngayong Linggo ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit o Ascension Sunday. Bago siya bumalik sa kanyang ama, sinubo ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi niya, "Umayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa." Ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin ang kanyang misyon sa mundo, isang mandato at grasya na humayo tayo at ipagpatuloy ang kanyang misyon. Ito ang tinatawag na The Lord's Missionary Mandate at ang lahat ng mga bininyagan ay nakikibahagi sa misyong ito. Mga kapatid, bilang mga alagad ng Panginoon, ipinapaalala sa atin na ang bawat tao ay may misyon, ang bawat tao ay may purpose sa kanyang buhay. We are called to make a difference in our sphere of influence, in whatever place God sends us, in whatever state of life we are called to do our mission. Ang pag-spread natin ng kabutihan, ng pag-asa, ng kagalakan at pag-ibig sa mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw ay konkretong mukha ng misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dahil bago natin ipahayag ang mabuting balita sa ating kapwa, dapat ito ay naramdaman muna natin sa ating buhay. Naranasan muna natin ang kagalakang hatid nito sa ating buhay. At ito dapat ay nagpapanibago sa ating buhay pananampalataya. Kung kaya nga saan man tayo magpunta, spread love, spread the good news. We should not forget that our happiness, that our positivity in life, our smile and love can inspire someone else to keep going. So carry that smile, carry that love, carry that positivity and hope with you wherever you go.

0: go and proclaim.
1: Ang ganda. Naku, sana gawin nating lahat 'yon, no? Lalo na sa mga alam natin na talaga nangangailangan po ng positive ano, alam mo 'yun, makarinig ng positibo. Huwag nating hindi ko sinasabing kimkimin mo din lahat ng sama ng loob mo. At sinasabi ko, minsan isipin natin, kasi yun nga, maging ano tayo, responsible sharers, di ba? Let us use the social media sa positibong paraan. Yung makakatulong tayo spiritually sa atin po, mga kababayan. Okay, so sa mga sagot, sa tanong.
0: Okay, sabi ni Dory Banias ng Venus Compound, Angono, Rizal. Good evening, Father Eric at Ate Amy. Malaking bagay po ang ating social media sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng pagpo-post natin ng mga pagkain spiritual na ating napakinggan sa pagdalo natin sa misa tuwing araw ng Linggo at mga pistang pangilin. Maaring ibahagi natin ang mga napakinggan natin sa ating mga FB friends kapag nabasa nila ito at na-like, sila ay magsisilbing daan sa kanila at makakapulot sila ng pagkaing espiritual na makakatulong sa kanilang buhay upang mamuhay ng wasto na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon na siyang nararapat nating maisagawa sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Salamat po.
1: Mm-hmm. Si Mami Dulce, nakatutok daw siya sa radio, Father Eric at Ate Amy. Isa po akong lector sa parish namin, isang paraan para maiparating sa mga parishioners ang salita ng Diyos. Sinisikap ko po na maging effective ang aking paghahatid na magandang balita. Communication is one key to a peaceful and effective relationship, no matter what kind of relationship you have. Totoo yun. Communication is the key.
0: Yun. Yung openness din sa isa't isa.
1: Tama.
0: Oo. Sabi naman ni Roberto Clemente, good evening po, Father Eric and Ate Amy, watching po from Kalumpit, Bulacan.
1: Si Haro Raranyes, ganun din, good evening daw, God bless you po for everyone and Father Eric at Ate Amy.
0: Ganun din si Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, na laging nakasubaybay sa atin.
1: Yes. Si RJL Maza, sabi niya, we are so proud and blessed for having you, Apo. Gia.
0: Yung pala, Okay, yung relatives ni Father Gia nanonood pala sa atin.
1: So po, salamat po.
0: Si RJ...
1: Susan Yap.
0: Susan Yap, Good evening po, account name ni Padre. Okay, kwento ng misyon po, Father Gia Manda.
1: Kwento ng misyon. Si Farah Robles naman, sabi niya, each one of us, followers of Christ, meron tayong mission at purpose kung bakit tayo isinilang sa mundo. As a Catholic, gawin sa action ng mga biblical passages, gawing action ang mga biblical passage at tatak sa kaisipan at sa puso natin. Tama, isa buhay ang ating mga natututunang salita ng Diyos.
0: Maraming salamat po sa Ate Amy, mayroon akong babatiin. Si Ma'am Rose Marie De Leon ng Pulangi, Albay. At si Daddy Alan Bulante ng Lubao, Pampanga.
1: Hello po. At ito, humabol. Si Ma'am Lina Ho ng Plaridel. Sabi niya, pwedeng ibahagi ang God's words by sharing at tayo'y maging messenger. Ganun din, bumabati si Beth Kamaing na Magandang Gabi from Marikina. At kanina yung napindot ko, kasi gusto kong basahin yung message ni Angelo Redaha. Na nakatuto. Kaso yun nga, nag-ingay yung cellphone. So, hi Angelo. Angelo Redaha, salamat
0: sa yung pagtutok. Okay.
1: Yes, and with that, naku, 801 na, kailangan na namin magpaalam ni Father Eric, katulad po ng dati ang inyong Ating Amy ang lagi sa ating habilin. Ayan, di ba? Ay, kung tayo punong-puno ng pag-asa, ay punong-puno ng agam-agam at katanungan sa buhay, nagkakamali na ako. Tandaan, just let go and let God. Ito ang inyong Ating Amy, Estareha, susunod po sa amin ang K-Pops playlist kasama si Pops Eric G. Eric Galang.
0: Ito po si Father Eric Lacandula, SBD, na laging nagsasabi na you are a blessing and always be a blessing to others. God bless you at maraming salamat po sa iyong pagsubaybay at pagsama sa amin ngayong gabi. And by the way, maraming salamat kay Attorney Mira Buche sa iyong pa-cup. Thank you po.
1: Rotary Club of Rodriguez Central. Salamat.
0: Thank you. Bye-bye.
2: GBU. God bless you. God bless you.

0: GMM. Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tamang oras sa buong kapuluan. 2 minutos makalipas alas 8 ng gabi.
1: K-Pop's Playlist sa DZM.

Mga musikang himig ng nakaraan, binabalik-balikan. One through a party in the county. Shake your body, baby, do that congan. Mga paps, tugtugang iyong maiibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Oh, i-PM mo at isasalang ko. Walang iba pang sasarap sa tugtugang sariling atin.

6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: River Maya, mga kapamilya, with Liwanag sa Dilim. Oras po natin, 15 minutes after 8 o'clock in the PM. Para sa napaagang edisyon, ako mula ngayon ha, parang nasabi ko naman sa inyo kagabi na naabisuhan ko naman kayo. Mula po ngayong linggo ng gabi, May 17, 2025, ang ating pong palatuntunang K-Pops playlist ay magsisimula na ng alas 8. Alas 8 ng gabi. Hindi na doon sa nakasanayan ninyong alas 8:30. So mula po tonight, ay alas 8 na tayo ng gabi hanggang alas 10. Ah, diba? Mas masaya. More chances of winning para sa mga nagre-request ng kanika nilang mga paboritong OPM songs. Pops Eric Galang, kasama pa rin ninyo hanggang alas 10 nga dito sa ating Sunday edition ng K-Pops Playlist. Samantala, mga kapamilya, ito eh, unahin natin siyempre yung mga mahahalagang bagay, di ba? At kumuha muna tayo ng ulat mula sa labas ng himpilan. Nasa line 3, Kelly Cordero. Kelly, magandang gabi.
1: Magandang gabi, Pops Eric. Ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Lelencion Artatus Jr. ang independent investigation kaugnayan ng aligasyong may mga pulis na nag-escort sa isang itim na van na sinasabing sinakin ni Senator Ronald Bato de la Rosa palabas ng Senado noong madaling araw ng May 14. Ayon kay Artatus, re-repasuhin ang mga investigador ng CCTV footage, logbooks, radio dispatches at iba pang records upang matukoy kung may hindi otorisadong tulong mula sa pulisa. Naon ang inaamin ni Pasay City Police Chief Police Colonel Joselito Destesto na siya ang nasa puting police vehicle na nakita sa viral video, ngunit itinanggi niyang nagbigay siya ng escort o anumang logistical support sa itim na van. Binigyan din niya ng tatest na walang pahintulot mula sa pamunuan ng PNP para sa anumang lihim na operasyon at babala niya mananagot sa administrative at criminal charges ang sinumang mapatutunayang lumabag sa batas. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa BZMM, Radyo Patrol sa Istrenda!
0: Sa oras nating 8:17, mga kapamilya, eto nga, sige. Bukas na bukas po ang alin. Bukas na bukas ang ating linya, mga kapamilya. 0919-278-3000. Para sa inyong mga OPM requests. Para sa ating OPM. Oh! IPM mo. At syempre, meron pa rin tayong sasaguting mga isang katanungan lang pala. Maganda itong topic natin for tonight, ha? Babalik tayo, oo. Babalik tayo in the past. Palumaan ito, eh. Palumaan tayo, mga kapamilya. Magbigay ng lumang salita na madalang na gamitin ngayon at gamitin ito sa isang pangungusap. So, mga old words. Ano nga ba? Ako parang meron ako naaalalang ganito eh. Well, nagagamit pa rin naman yung masalimuot, no? Napaka masalimuot ng mga kaganapan. Ay, nagagamit pa yan eh. Meron na akong ano dito. Pero ikaw, kapamilya, baka meron kang naiisip na lumang salita na madalang nang gamitin ngayon. I-message mo yan sa ating Televiber hotline, 0919-278-3000. Nasa dulo na ng dila ako. Maalala ko ito mamaya, kita niyo. Mga lumang salita. O siyempre, mas maganda kung Tagalog. Mas malang maganda kung salitang Pilipino, di ba? kung old English, edi dapat ginawa natin English na rin yung tanong, di ba? Ayun, tampipi. Nang umalis ang aking lola, bit-bit niya ang kanyang tampipi. Yan. Ay, tampipi. Di ba ito yung ano? Parang lalagyan, parang bag ito eh. Tampipi. Okay naman, bilis. Mga lumang salita. Abay, syempre may advantage na dito yung ating mga kapamilyang medyo dual citizens na, di ba? Pinoy na senior pa. Sa oras nating 20 minutos, make that 21 minutes, 21 minutos makalipas alas 8 ng gabi.
3: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Tayo po'y magbabalik agad after this very short break. Kaya ihanda na niya mga request ninyo, habilis. At nang mapatugtog na natin kagad yan, dito pa rin sa ating K-Paps playlist kasama ang inyong Paps. Eric G.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May silimarin, may multivitamins pa.
7: Yan, ang Liver Aid Pro.
6: Tulong sa pangangalaga ng atay.
7: Liver up na tayo
6: with Liver Aid Pro.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys.
11: And feel the vibe.
13: Best concert ever!
11: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
14: K-Pop's playlist. K-Pop's playlist. Sa DZ.

0: music from 22 years ago.
1: Wow.
0: Ganun kabilis. Kitchen Adal with Bulong. Incidentally, kaibigan natin yung sumulat ng awiting yan eh. Si, of course, ang nag-iisang Jeff De Castro. Na dating gitarista ni Kitchen Adal. Si Jeff, kaklase natin yan. Eskwela natin mula elementary. Diyan sa Marist School sa Marikina. Before that, we heard the Itchy Worms. Penge na mana kunyan. At syempre, sinimula natin yung gap na yon with the Eraserheads and their 1994 hit. Alapaap. Patuloy pa rin ang ating imbitasyon sa ating mga kapamilya. Baka meron kayong mga OPM requests. Kahit ano, basta OPM ha. Basta original Filipino music. Or kahit Filipino music na cover ng isang international song. I mean, mapayagan natin yan. Pwede naman. Basta Pinoy ang umawit. 0919-278-3000. Siguro yung maraming mga nanibago na yung mga iba ngayon palang tumutok. Uy, simula ng K-Pops. Alas 8 na ho tayo nagsisimula kada linggo ha. Simula po ngayon ha. Para wag na kayong manibago. Ang ating tanong para sa gabing ito, actually hindi naman tanong. Ang ating panuto. Panuto? Magbigay ng lumang salita na madalang nang gamitin ngayon at gamitin ito sa isang pangungusap. May lamang na lamang dito yung mga ano. Nag-iingat ako sa sasabihin ko eh. Lamang ang mga mas may wisdom. Yan. Ayaw ko sabihin ano eh. Matan. Ito, sige, sige. Baka naman ano eh. Baka mga nag-warm up pa lang kayo eh. Ito, mga lumang salitang madalang nang gamitin ngayon. Ano ba sa palagay niyo ang paraluman? Kamukha mo si paraluman. Ayan, paraluman yung pangalan ng dating artistang Pilipinang napakaganda noong 1940s, 1950s.
1: Wala pa kami niyan.
0: Yan ang sinasabi ko eh. Mabubuhay ka na naman kuya HB. At ang iyong most famous lines na wala pa kami yan. Ay ka kuya HB, alam mo ba ibig sabihin ng paraluman?
1: Hindi.
0: Oh, hindi nga, di ba? Ako rin eh, kailan ko lang nalaman ito, ang paraluman pala. Ito, gagamitin natin sa pangungusap. Kung ikaw ay maligaw sa loob ng gubat, sa loob ng kagubatan, mainam kung ikaw ay may daladalang paraluman. Ano yung paraluman? Ang paraluman po ay kompas. O, di ba? May north, south, west, and east. Kompas. Hindi po yung ginagawa ng conductor, kumukompas. Hindi po yun. Iba yun. Parang sa politika, di ba? May mga kumukompas din dyan. Oo. So, yun po ang paraluman, ha? Kompas. Isa pa. Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng ito, barangay ito, katabi namin ito, kami sa Masagana. Ito katabi namin, Marilag. Barangay Marilag. Anong ibig sabihin ng Marilag? Ha? Marilag. Maganda ang basketball court sa Marilag. Yung barangay nga yun. Teka, sandali. Ang dalagang Pilipina ay tunay na Marilag. Ayan, ha? Ano yung Marilag? Marilag means beautiful. Yan. Diba? Pero hindi mo yan maaari itong gamitin siguro sa tao lang eh, di ba? Kasi if you say, for example, sa English, the songs you are playing are beautiful. Parang hindi yata po pwedeng gamitin pag tinagalog. Ang mga kantang iyong pinapatugtog ay mga marilag. Baka pwede rin naman eh. Pero mas magandang gagamitin sa tao. Pang-describe ng tao.
1: Hello sa mga chicks na nakikinig.
0: Yan, yung mga chicks na marilag, di ba? Kaya HB. Ito si Kuya HB, kunwa-kunwari pa eh. Wala pa kami niyan. Eh, ikaw nga yung talagang umabot sa mga paggamit pa ng ganito.
1: Hindi kaya?
0: Oo. Sige nga. Ang paborito mong komedyante nung araw, si Pugak tsaka si Tugak. Parang na sa mga bata ka, hindi nakilala yun.
1: Dito po yun.
0: Kwento mo sa akin yun eh. Tapos fans na fans ka nila, ano? Nila Rogelio de la Rosa. Oo ha? Mga iba nga eh, hindi na Rogelio de la Rosa, artista po yun noong 1950s din. Pogi-pogi. Bakit pa lahat ng mga ano ngayong de la Rosa, ano? Yung mga ako mismo, yung mga na uulinigan, mga sikat na mga pangalan ay apelyido de la Rosa. Bakit laging letter R? Rogelio de la Rosa. Noong ako po'y bata, ang mga idol ko sa basketball, naglalaro para sa Chelsea, si Romy de la Rosa. Diba? Tapos sino nga yung kapatid niya? Malakas dumakdak yun eh. Nag-MBA pa yun eh. Ruben de la Rosa. Oh, diba? Tapos yun laman ng mga balita ng mga nakaraang alaw. Alaw tuloy. Nagnawala yung letter R. Ayaw na nung R. Athletics, don? Parang wala yata eh. Titingnan natin sa record books, ha? Kung meron, diba? Alam niyo naman, yung laman ng balita, letter R din naman ang pangalan niya, di ba? At ayaw kong banggitan, eh, bakit mo? Pwede kayo dito. Ito, ano ba ang ibig sabihin ng salitang pagsamo? Ito, malamang ginagamit pa ito ngayon eh. Pero ang pagsamo ay, ito ba ay, ay utos? Ito ba ay command? Pareho lang yung command, utos. Ano ba? Ang pangungusap, ang aking pagsamo ay hari naway bigyan ng umento. Si Don. Ano sagot mo doon? Pagsamo ay typing. Hindi typing ang pagsamo. Ang pagsamo po ay plea. Yan. Pagmamakaawa. Yes. Tama. Pagsamo, pagmamakaawa or a plea. Diba? Ano yan? Bago po mag nine samo. Tapos, bago mag-ilebe. Ah! Oo nga naman. Last nyo na yan, ha? Ang saya naman ito. Mas masaya kung magte-text kayo sa akin, kung magbabiber kayo sa akin. Kasi ako, ang dami kong baon dito. O, ito. Tumawag ang aking may bahay ng isang anluwagi. Siguro sabi, ano? Anong anluwagi? Tumawag ang aking butihing may bahay ng isang anluwagi. Ano ba ang ginagawa ng isang anluwagi? Ang isang anluwagi, kadalasan yan ay matipuno. Yan ay laging babad sa araw. Yan ay sanay sa mga gawaing mabibigat. At magaling ang kanyang mga kamay. Anluwagi. Ang isang anluwagi ay isang karpintero. Tumawag ng isang anluwagi ang aking butihing may bahay dahil wala ako noon sa bahay. Mamaya, sige, magbibigay pa tayo ng ilan pang mga lumang mga salitang Pilipino na madalang na nating gamitin ngayon. Ito, isa na lang bago tayo mag-pause for a commercial break. Ano nga ba ang isang asogi? Ano nga ba ang asogi? Sa loob ng di ba naman alam yung ano, Tagalog ng thermometer. Ito yung makikita mo nga sa loob ng isang thermometer. Ayan, asogi. At kapangalan din ito yung isang planeta, di ba? Mercury. O ang Mercury, hindi lang po yung butika. Yan po yung nasa periodic table of elements yan. Pangilan nga ba ang Mercury sa periodic table of elements? Ako, napakamot yung mga estudyanteng nakikinig, oh. At nanonood. Hala, si Pops Eric, gusto lang magkaroon ng ano, pasukan kaagad. Asoge is Mercury. Mamaya, marami pa tayong mga malalalim at mga lumang mga Filipino words na ibibigay. Ano to? Atomic number ng Mercury ay AIT. Oo. Ayan, sa periodic table of elements po. 80. Alam niyo ba, munting na ako maging milyonaryo dati, kundi dahil sa, kung inaral ko yung ano, yung periodic table of elements. Noong araw, sa Game Ka Na Ba, hosted by Miss Chris Aquino. Ako pinagkaroon ng pagkakataon na makapaglaro dyan. Umabot po ako dun sa final, sa jackpot round. Kaya ang format nila dati, merong top 5 doon sa jackpot. Kailangan mong maibigay. Magtatagisan kayo ng kalaban mo eh. Na parang sasabihin niya, sasabihin yung category and then sasabihin mo, I can name 5 or I can name 2. Sabihin niya, I can name 3. Hanggang sa sige nga. Pag hindi niya nasagot, hindi nasagot ng kalaban mo, ikaw ang panalo. And vice versa. So yon ang sinabi, eh, first 5 elements sa periodic table of elements. Na blanco ho si Pops Eric talaga. Eh yan yung mga hindi natin nakikita eh. Hydrogen, oxygen, yung mga yan, di ba? Nitrogen. Eh nasa first 5. Na blanco ko, nakalimutan ko lahat yun. So nag-bluff na lang ako. At sabi ko sa kalaban ko, I can name 5. At sabi sa akin, go. So, eh, wala. Na-zero. Sayang, 1 million sana yun. Ako. Kaya kayo mga bata, mag-aral kayo mabuti para yung mga ganung kagulatan hindi nawawala sa isip nyo, hindi kayo nabablanko at masasagot nyo pa rin, ha? Kenga guys sa Tito Eric nyo. Thank you, Hannah. 8:47 ang oras natin. Sandaling-sandali lang. Pagbalik natin, magbibigay na tayo ng pagkakataon sa inyong mga OPM requests dito pa rin sa ating K-Pops playlist kasama si Pops Eric G.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro! Silimarin na, multivitamins pa! Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo! Liverade Pro!
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liverade Pro! May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro!
11: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: K-Pop's Playlist, K-Pop's Playlist sa DZMM.
0: Oras po natin, 10 minuto bago sumapit ang alas 9 ng gabi. At eto na, sige, ang ating Buena Mano, syempre walang iba. Eto yung sinasabi ko, may mga advantage eh, sa ating topic for tonight. Ang ating mga tita, diba? Tita Lina ho. K-Pop's Playlist, a blessed Sunday evening sa nag-iisang Pops ng Bayan, Pops Eric G. Hirap ng tanong, Pops. Harana ang bag, ang ano, ang entry ni Tita Lina. Hindi na uso ngayon ang harana. Di tulad nung dalaga ako, nakatikim ako ng harana. Ah, naharana pala ang Tita Lina. Ano? Baka pwede mo naman patugtugin ang dahil sa isang bulaklak. Hindi ko na maalala sino ko. Bakit dalawa mo ano? Eh, Tita Lina nga ba itong dahil sa isang bulaklak? Kasi may request na siya dito eh, yung Raymond Lauchenko. Anyway, sige, patutugtugin natin yan, tita, ha? Ang Tita Dulce Orate, present din. Gandang gabi, Paps Eric. OPM night na naman. Di ko makita ang buwan, Paps. Maulan pa ang langit, baka uulan na naman. Ah, kasi nga, sabi natin kanina, bilog na naman ang buwan, di ba? Kanina daw, sa first reading sa misa, na-encounter niya salitang nagugulumihanan. Nagugulumihanan. Well, ano yan, no? Naguguluhan, di ba? Nagugulumihanan, medyo nalalabuan. Ganun yun, di ba? Maganda naman na sa, ano pa, di ba, sa first reading, sa misa pa na encounter ni Tita Dulce Orate. Meron pa tayo ditong isa. Sige, basahin pa natin ito. Sabi ni Kyle, Paps, naisip ko po na salita ay tinalupan. Pero di ko po alam ang meaning. Ang naiisip ko lang paano siya gamitin in a sentence. Naghalo ang balat sa tinalupan. Actually, naghalo ang balat sa tinalupan, it's a Filipino idiomatic expression, di ba? Pagka nagkagulo, naghalo ang balat sa tinalupan. Kasi yung tinalupan, yan eh yung binalatan eh, di ba? Kunyari, yung isang pirasong kahil ay tinalupan. Yan, binalatan na yan. So, pagka naghalo yung balat sa tinalupan, nagkagulo-gulo na. Pa-request po ng ang huling El Bimbo. Sige, Kyle. I-back-to-back natin yan sa request ni Tita Lina, ho. Pero sa oras natin, 7 minutos bago sumapit ang alas 9 ng gabi, kumuha muna tayo ng ulat mula sa labas ng himpilan. ₱43 million smuggled cigarettes nasabat ng PMP sa Negros Oriental at Pagadian. 11 suspect arestado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
13: Mahigit ₱43 million na halaga ng hininalang smuggled cigarettes ang nasabat ng Philippine National Police sa magkahiwalay na operasyon sa Negros Oriental at Pagadian City noong May 16 at 17. Sa base ng Negros Oriental na samsam ang tinatayang 700 master cases ng sigarilyo na nagkakahalaga ng ₱40.1 million. kasama isang motorized boat na pinaniniwala ang ginamit sa pagbiyahe ng kontrabando. 10 suspect ang inaresto. Hiwalay ng operasyon sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, isang suspect ang nahuli sa 57 master cases na iniralang smuggled cigarettes na nagkakahalaga naman na mahigit 3.2 million pesos ang nakumpiska. Ang GPNP Chief po si General Jose Melencio Nortatis Jr., bahagi ng operasyon ng kampanya laban sa smuggling upang maprotektahan ang ekonomiya at mapigilan ang illegal trade sa bansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisang mga suspect habang inihahanda ang kaukulang kaso. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
14: K-Pops Playlist with Pops Eric.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 7 makalipas ang alas 9 ng gabi.
1: Paps, tugtuga na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist sa DZMM.

The late great Rico J. Puno from 1979. Alam niyo ba mga kapamilya, dumaan din yung panahon na sobrang tigas ng mukha ng inyong lingkod. Kiniklaim ko noon na itong kantang ito ay tungkol sa akin. Dumating din ako dun sa ganitong sa ganitong face ng aking buhay. Gwapong-gwapo sa sarili. Ngayon na hindi na. Wala na ho akong panahon sa ganyan. 13 minutos makalipas alas 9. Tamang oras yung Pilipinas. O tama nga ako. Nagkahalo-halo nga yung binasa ko kanina. Ayan, sabi ng Tita Dulce Orate, siya nga daw po ang nag-request noong dahil sa isang bulaklak. So, ibig sabihin, yung request ni Tita Lina, hindi ko napatugtog. Ano ang problema dyan? Ito kagad eh. Mabilis tayo eh. Oh. Ang Raymond Lautchenko song na hiniling ng ating Tita Lina, ho. Saan darating ang umaga? Ito po ang K-Pops playlist sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.

0: Raymond Lautchenko mula po sa pelikulang may kaparehas na pamagat. Saan darating ang umaga? Starring, of course, Miss Maricel Soriano, the late Nestor de Villa, the late Nida Blanca. Raymond Lautchenko was there too, playing the boyfriend of Ate Maria, di ba? At si JP de Guzman. Hindi ko makakalimutan yung pelikula. Pinaiyak ako niya ni. Saan darating ang umaga? 16 minutes after 9 o'clock in the PM, tamang oras sa buong Pilipinas, at tayo po'y magbabalik with more of K-Paps Playlist. Kasama ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM. Ang pinaka-aabangang paglilitis, magsisimula na. Aharapin, sasagutin, mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. Pipisa impeachment trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taumbayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Paps, tugtugan na! Kasama si Paps Eric sa K-Paps Playlist
1: sa DZMM.
0: Oras po natin, 19 minutes after 9 o'clock in the PM. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat po kayong abangan. Ayan. Makibahagi sa Jeep ZMM, ligtas dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano magiging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula po ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging handa. Ayan ha, mga taga-PUP. Dadayo dan, dadayo po dyan ang Jeep ZMM. At madal ang nasabi ko. Eh, si Kuya Dan nga kasi, alumnus din ng Polytechnic University of the Philippines. Ayan. So maganda ito ha, kasi disaster preparedness. Mainam itong puntahan ninyo. Ayan, mga kapamilyang estudyante ng PUP Manila. Siya, magbasa tayo ng mga kasagutan sa ating topic for tonight. Tayo po'y naghahanap ng mga lumang Pilipinong salita na madalang ng gamitin. At sana kung meron kayong use in a sentence, ay mas maganda. Sabi ni Ferdinand ko, kayumangging kaligata, batubalani at bakya. Ano yung kayumangging kaligata? alam ko lang dito yung bakya. Ang Bato Balani, ano nga bang Bato Balani? Ito yung chameleon nga ba ito? Bato Balani? Yung bakya, footwear yan eh. Yan yung chinelas gawa sa kahoy. Alam natin yan, bakya. Tsaka yung bakya, beer house dati yan dyan sa may Marikina. Kabataan ko ba yun? Hindi ko na inabot yun. Inabot ko pa nga, pero kabataan ko. Kaya imposibleng napasok ko dati yung bakya. Sabi ni Paul Carino, sapagkat madumi ang aking antipara, di ko na naaninag na saliwa ang suot kong salawal. Okay, very good, very good. Gusto ko yan, ha? Sapagkat madumi ang aking antipara, di ko na naaninag na saliwa ang suot kong salawal. Napakaraming mga Pilipinong mga salita dito hindi na madalas gamitin, ha? Antipara. Ito po ang aking suot-suot na antipara sa mga nanonood sa teleradyo. Ayan. Eyeglasses, antipara. Naaninag. Ibig sabihin, nakita, napansin, di ba? Nakita, naaninag. Saliwa. Ano nga ba saliwa? Mali o tabingi. Ganyan, di ba? Saliwa, hindi tama sa... Wala sa hulog. Saliwa. Ayan. Tapos, salawal. Salawal, yan po yung pambaba. Shore pants, kung tawagin natin. Shore pants. Salamat, Kuya Paul Carino. Sabi ni Joseph Anthony, panday. Ang panday. Or, ano to? Gumagawa ng ano, ng mga patalim. Anong tawag sa, anong Smith yun? Hindi locksmith, ano yun sa susi. Ano nga yung panday? Tinsmith. No, not tinsmith. Panday si ano, di ba? Blacksmith. Ayan, blacksmith. Si FPJ yan, ang original na panday. Tapos naging si Goku Martin din, di ba? Ang panday. Napakaganda ng mga pinapadala nyo dito. Ha? Meron pa mga sagot dito. Sabi ni Ray, ang sagot ko, Pops, ay katipan. 10 taon na kaming magkasama ng aking katipan. Pa-request po ng kantang beer. Katipan is partner in life, right? Katipan or kasintahan or asawa. Ayan, katipan. Iba naman yung tipan lang, di ba? Yung lumang tipan at bagong tipan, yan sa Biblia. Sabi ni Joy, magandang gabi po, Paps. Ang lumang word na bihira ko na lang naririnig na ginagamit ng mga taong ngayon ay ang term na antipara. Ayan, yung nasabi rin kanina. Antipara o salamin. Madalas po yan ginagamit ng tita ko kapag hinahanap niya salamin niya. Tapos nasa ulo lang pala niya hinahanap niya salamin. Sasabihin niya, asa na nga bang antipara ko? Mga tito-tita natin ganun eh. Asa yung aking antipara? Tapos nandito sa buhok, ginawang headband. Pa-request naman po ng Torete. Sige, back-to-back natin yan sa request ni Ray. Ang galing eh, no? Dami pala mga salita na talagang ang tagal na natin hindi narinig, hindi nagagamit. Oh, ito, ano pong ibig sabihin ng salitang dalisay? Ayan, dalisay. Huwag niyo sabihin apelido ni Cardo. Pero pwede rin naman, apelido naman talaga ni Cardo yun. Cardo Dalisay, ang probinsyano, di ba? Pero Dalisay, ano nga ba ang ibig sabihin ng Dalisay? Ang pagmamahal ko sa iyo ay Dalisay. Dalisay means pure, genuine, or absolute. Ayan. Pure, puro, purong-purong pagmamahal. Genuine, may totoo-totoo, di ba? So pag sinabihan ka ng ang pagmamahal ko para sa iyong nararamdaman ko'y dalisay, binubola ka lang yan. Hindi, malamang totoo. At importanteng-importante ka sa kanya. Alam niya na yan, dalisay. Baka may mga gusto pang humabol, ha? 0919-278-3000. 9:26 ang oras natin. Pagbigyan muna natin yung request ni Ray. The beer at ibak-to-back natin sa request naman ni Joy na Torete. Ito po ang K-Pops playlist. Kasama nyo ngayon yung Pops Eric Galang with the music of the Itchy Worms once again. Pangalawang itchy natin to ngayong gabi, ha? Patiin na rin natin sila, Jugs. Magandang gabi sa inyo, ha?

0: The Itchy Worms, as requested by Ray.
1: Palaga naman, parang ang sarap niyan ngayong gabi, no? Mamaya nga makapagbuka sa bahay ng isang malamig na malamig. Sa oras nating alas 9:30 po ng gabi, samantala kumuha muna tayo ng ulat mula sa labas ng himpilan. La Loma Lechon Festival 2026 formal nang natapos. Department of Sanitation and Cleanup Works agad na nagsagawa ng malawakang cleanup operations. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang gabi muli!
2: Good evening, Pops. Eric, agad na nagsagawa ng cleanup operations ng Department of Sanitation and Cleanup Works ng Quezon City matapos ang La Loma Lechon Festival 2026. Tulong-tulong ang mga kawani ng GSQC sa paghakot ng mga naiwang basura at paglilinis sa mga kalsada sa La Loma upang matiyak na maayos at ligtas muli ang lugar para sa mga residente. Ayon sa Quezon City Government, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng lungsod na mapanatili ang kalinisan kasunod ng malalaking pagdiriwang. Kanina nagsagawa ng iba't ibang aktibidad bilang pagdiriwang ng Lechon Festival. Nagkaroon ng Lechon Float Parade, Boodle Fight, Cultural Performance at Fireworks Display. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BGMN.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ayun naman, napakaganda ng report ni Kelly nga, yung La Loma Lechon Festival. Bakit ba hindi ko nabalitaan yan ng mas maaga, ha? May baon naman ako laging gamot eh. Pwede naman, di ba? So talagang ika nga eh, panigurado dyan eh. Nag-uumapaw ng lechon. Ayang sarap. Ah, meron pa nga pala tayong utang dito kay Joy, ano? Ano nga ito yung request na awitin ni Joy? Sige, bago natin patugtugin, magbigay muna tayo ng iba pang mga salita. Marami tayong mga salita dito na ano eh. Ito, salitang marahuyo. In English, it means to be completely enchanted or captivated by something beautiful. Like being under a spell that makes you forget everything else around you. Ay, kalalim, ah. It describes that magical moment when beauty leaves you breathless. Credit to the owner. CDTO. Marahuyo. Parang ang naalala ko sa marahuyo, parang may katulad yung malagihay. Yung malagihay pagka yung ano na eh, di ba? Meron ng konting ano, may konting amats na malagihay na ito. Oo. Antipate ko. Ang ibig sabihin daw ay Gerson. ang antipate ko, ang ibig sabihin niya ay presko. Parang ganun, di ba? Presko. Pero bakit ganun? Pagka bago labas ka ng banyo, di ba? Hindi ka naman sinasabi, ay, ang antipate ko ng pakiramdam ko. Presko pala yung presko, no? Ibang klaseng presko yun. Ang antipate ko po is someone full of himself. Ayan, yun yun. Pwede rin niyang ihambing doon sa GGSS. Gapong-gapo sa sarili. Antipate ko. Tapos pwede rin niyang pambabae. Antipate ka. Ito lang, yung kaibigan ko noon, nung kami high school ba ako nung college. Si Pati, oh, nagkaroon ng pamangkin, kaya na, antipati ka na siya. Oh. You are now the antipati. Antipati ikaw. Oh, siya, sandali. Patugtugin muna natin ang requested song ni Joy. Here we go, Moonstar 88. From like 26 years ago. Hindi ako nagkakamali. Ito po ang Torete. Ay, nako. Padala lang kayo ng inyong mga request, ha? May oras pa tayo. 0919-278-3000. Ito po ang programang K-Paps Playlist sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.

0: Moonstar 88. A song called Durete. This song will always be synonymous para sa akin. This song will be always synonymous sa pangalang Darwin Hernandez. Ang sumulat, ang lumikha ng awiting Durete. Darwin Hernandez of Superstar Entertainment. Oras po natin 9:39. Pakawalan ko lang to mga kapamilya. At importante ring malaman ninyo mga kapamilya na araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. At ang inyong DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, number two na. Number 2 AM radio station na po tayo sa Mega Manila sa Quarter 1 2026 Radio Studies ng 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines. Maraming salamat po mga kapamilya. Grabe, nakakataba kayo ng puso. Grabe kayong magmahal talaga naman mga kapamilya. Oo. Maraming salamat po sa inyo. Ito from Pops Eric. Alam ko yung mga ibang anchors natin, ang ating mga Radyo Patrol reporters, lahat ay nakapagpasalamat na sa inyo. Ako po talaga, taus-pusong pasasalamat. Dahil po sa inyo, pinararamdam nyo po sa amin. Ako, sa akin particularly, na tama pa rin. Tama pa rin ang landas na aking tinatahak. Tama pa rin ang mga tao na aking ine-entertain. Two nights a week. At kayo po yun, mga kapamilya. Mahal na mahal ko rin po kayo. Maraming salamat sa inyo. Oh, siya, sandali lang. 9:41 ang oras. Pausing for this break. Magbabalik tayo with more music. Request pa kayo, bilis. Sa ating OPM. Oh! OPM mo!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. At pinakaaabangang paglilitis, magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan. Bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Pops, tugtuga na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist
1: sa DZMM.

0: Kamikaze from their 2009 album, of course, yan ang awiting Alay. You know, talagang Kamikaze, true to their image. Sa dulon-dulon, di ko alam kung narinig nyo pa eh. Pero ako sa headset ko, narinig ko yung tawanan pa nila dun eh. Ganda ng music video niya, nakasakay lang sila sa isang top-down na Beetle, kung di ako nagkakamali. Paikot-ikot lang sa UP. Isa sa mga favorite kong maawitan ng Kamikaze, Alay. Oras po natin, 9 minutes before 10 p.m. May patingin ko muna ha. Kasi nung May 14, nagdiwang po ng 12th birthday ang aking bunso, si Ava. Alamang nanonood sila dyan sa bahay. Ava, happy, happy birthday once again. And sana you had a good birthday week.
1: Happy birthday!
0: Hindi ko na matandaan kung nabati ko siya noong linggo eh. Parang hindi ata. Parang hindi ko ata siya in advance happy birthday noon. Mas kagabi naman, alam ko, late na masyado, di ba? 10 to 12 tayo pag Sabado. Baka hindi na rin niya marinig. Pero ngayon, malamang nanonood pa sila dyan sa bahay. Ava, happy, happy birthday once again.
1: Happy birthday!
0: Huling taon na po ng aking anak bilang bata. Oh, kasi next year, teenager. Pero sabi ko naman sa kanya, habang buhay ko siyang baby. Ganun tayo mga ama eh, no? Mga kagaya ko, yung mga nakaka-relate, taas ang kamay. Tayo pong mga ama, lalo sa ating mga anak ng mga babae. Eh ako eh, biniyayaan po ako ng Panginoon ng Tres Marias. Yan talaga eh, ika nga eh, ilalaban natin ang ano yan eh. Ilalaban natin ang gilitan niya. hindi tayo papayag na merong ano mangyayari sa kanilang hindi kaaya-aya. So bukas, Lunes na, tapos na yung birthday week mo, Ava. So wala na tayo ice cream bukas, ha? Tumatakas na ang Pops Eric. Eh, meron naman bilihan malapit dun sa amin. May tindahan na may nagtitingi-tingi ng ice cream. Pwede naman yan. Meron pa ba tayong mga lumang Pilipinong salita? O ito, sige. Bago tayo tuluyang magpaalam and before we play our final song for tonight. May nakita ako dito. Ito. Sanghaya. Gamitin natin sa pangungusap. Parang may napapanood ako na madalas ngayong lumabas. Isang taong walang sanghaya. Ibig sabihin ng sanghaya, madalas kong napagpapanood ngayon sa telebisyon isang taong walang sanghaya. Ang ibig pala sabihin ng sanghaya, it means honor, dignity, or an inherent nobility of character. Sa oras mong 5 minuto bago sumapit ang alas 10 ng gabi, magpapaalam na po muna ang inyong Pops Eric Galang. Sa Sabado, tayo po'y muling magkita-kita dito sa ating programang K-Pops Playlist, ganap na alas 10 hanggang alas 12 ng ating gabi. At lagi nga po nating sinasabi, ihanda ang inyong mga sarili sa mga hamon, pagsubok at mga sorpresa na naman ng isang paparating na linggo simula bukas. At eto, believe me when I tell you this, mga kapamilya, manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. I'll leave you with those words. Asya, ito na muna para sa mga may naaalala na mga gusto nating kausaping mga mahal sa buhay nating nasa langit na. Para sa inyong lahat itong awiting ito ng Intro Voice. O pagkatapos ng programa natin, dasal tayo ng Santo Rosario sabay-sabay, ha? Pops Eric, bye-bye muna!

0: K-POP's playlist. K-POP's playlist sa DZMM.
1: Pops, tugtugan na. Kasama si Pops Eric sa K-POP's playlist
0: sa DZMM.
2: Ang pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
3: Amen.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
4: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
4: Kaparanong una, ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
2: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
4: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulos sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.

0: Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
2: Ang ikalawang misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
1: Kapara nung una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo mga kaluluwa sa purgatorio.
4: Ang ikatlong misteryo ng luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa Mahal na Birheng Maria at sa mga apostoles. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo,
5: kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
4: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
6: Ang ikaapat na misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
3: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong mga nangangailangan ng iyong awa.
2: Ang ikalimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhing Maria bilang reyna ng langit at lupa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulod sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Habag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Pukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Habag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Habag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Habag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Habag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Habag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Habag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Habag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Habag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
3: Kaparanoong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
8: Aba po, Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinaliligan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtatangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pinakakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos siyaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam at matamis na Birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Reyna ng Kasantu-Santuhang Rosario.
9: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristong aming Panginoon.
2: Litania sa Mahal na Birheng Maria. Panginoon,
10: maawa ka sa amin.
2: Kristo,
11: maawa ka sa amin.
2: Panginoon,
12: maawa ka sa amin.
2: Kristo,
13: pakinggan mo kami.
2: Kristo,
14: pakinggan mo kami.
2: Diyos Ama sa langit,
15: maawa ka sa amin.
2: Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan,
16: maawa ka sa amin.
2: Diyos Espiritu Santo,
17: maawa ka sa amin.
2: Santissima Trinidad na isang Diyos,
18: maawa ka sa amin.
2: Santa Maria,
19: ipanalangin mo kami.
2: Santang Ina ng Diyos,
20: ipanalangin mo kami.
2: Santang Birhen ng mga Birhen,
21: ipanalangin mo kami.
2: Ina ni Kristo,
22: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng sambahan,
23: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng awa,
24: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng grasya ng Diyos,
25: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng pag-asa,
26: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng tunay na dalisay,
27: ipanalangin mo kami.
2: Inang walang malay sa kahalayan,
28: ipanalangin mo kami.
2: Inang di malapitan ng masama,
29: ipanalangin mo kami.
2: Inang kalinis-linisan,
30: ipanalangin mo kami.
2: Inang kaibig-ibig,
31: ipanalangin mo kami.
2: Inang kahangang-hanga,
32: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng mabuting kahatulan,
33: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng may kapal,
34: ipanalangin mo kami.
2: Ina ng ating tagapagligtas,
35: ipanalangin mo kami.
2: Birheng kapaham-pahaman,
36: ipanalangin mo kami.
2: Birheng dapat igalang,
37: ipanalangin mo kami.
2: Birheng pinakatanyag,
38: ipanalangin mo kami.
2: Birheng makapangyarihan,
39: ipanalangin mo kami.
2: Birheng maawain,
40: ipanalangin mo kami.
2: Birheng may matibay na pananampalataya,
41: ipanalangin mo kami.
2: Salamin ng katarungan,
42: ipanalangin mo kami.
2: Luklukan ng karunungan,
43: ipanalangin mo kami.
2: Sanhi ng tuwa namin,
44: ipanalangin mo kami.
2: Sisidlan ng kabanalan,
45: ipanalangin mo kami.
2: Sisidlan ng karangalan,
46: ipanalangin mo kami.
2: Bukod tanging sisidlan ng kataim-taiman,
47: ipanalangin mo kami.
2: Mystical na rosas,
48: ipanalangin mo kami.
2: Tore ni David,
49: ipanalangin mo kami.
2: Toreng Garing,
50: ipanalangin mo kami.
2: Bahay na Ginto,
51: ipanalangin mo kami.
2: Kaban ng Tipan,
52: ipanalangin mo kami.
2: Pinto sa Langit,
53: ipanalangin mo kami.
2: Tala sa Umaga,
54: ipanalangin mo kami.
2: Kalusugan ng mga may sakit,
55: ipanalangin mo kami.
2: Sandigan ng mga makasalanan,
56: ipanalangin mo kami.
2: Aliw ng mga nangingibang bayan,
57: ipanalangin mo kami.
2: Tuwa ng mga nagdadalamhati,
58: ipanalangin mo kami.
2: Karamay ng mga Kristiyano,
59: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng mga anghel,
60: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng mga patriarka,
61: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng mga propeta,
62: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng mga apostol,
63: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng mga martir,
64: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng mga kompesor,
65: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng mga birhen,
66: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng lahat ng mga banal,
67: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng ipinaglihi ng walang manang kasalanan,
68: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng iniakyat sa langit,
69: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng Santo Rosario,
70: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng kapayapaan,
71: ipanalangin mo kami.
2: Reyna ng pamilya,
72: ipanalangin mo kami.
0: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
1: patawarin mo kami, Panginoon.
0: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
1: pakinggan mo kami, Panginoon.
0: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
1: maawa ka sa amin.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
1: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristo aming Panginoon.
0: Manalangin tayo. O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na magmuli, ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin na sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang ipinangako. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon.
1: Amen.
0: Sumaati nawa ang tulong ng may kapal.
2: Siya nawa.
0: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
2: Siya nawa.
0: At manatili nawa sa atin ang mga biyaya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
2: Siya nawa.
0: Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
1: Amen.

sa nakalipas na 24 na oras ay sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mare Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Sa mga hindi susunod sa price ceiling sa bigas, binalaan up!
1: Paborito natin itong partner. Mm-hmm. Lechon Festival sa Loma. Mm-hmm. Dinagsa ang mga detalye sa magbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita Alas 4.
1: Kape.
2: Baka may sobra pa lechon na penny.
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. At pinaka-aabangang paglilitis, magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Rasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radio Patrol Balita
1: 444.
0: Tuloy po tayo sa mga balita. Department of Agriculture nagbabala sa mga lalabag sa price ceiling na ipinataw sa imported na bigas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City at Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
4: Nagbabala ang Department of Agriculture na maaaring makulong o pagmultahin ng hanggang 1 million pesos at mapasara ang negosyo ng mga rice retailer, trader at importer na lalabag sa ipinatupad na price ceiling sa imported rice. Sa ilalim ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nilagyan ng 30 araw na price ceiling ang imported 5% broken rice upang mapigilan ang hindi makatuwirang mataas na presyo sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., mas may ngipin ang bagong polisiya dahil maaari nang magpatupad ang gobyerno ng mabibigat na parusa sa ilalim ng Price Act. Bukod sa pagkakakulong ng 1 hanggang 10 taon at multa, maaari ring ipasara ang establishmento, kumpiskahin ang produkto at bawiin ang permit ng mga lalabag. Paiigtingin ng DA ang inspeksyon sa mga palengke, supermarket at rice outlets sa buong bansa sa loob ng 30 araw. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
1: Sa Quezon City, sumiklam ang sunog sa isang residential area sa barangay Bagbag, Novaliches. 2 oras na apula ng mga bombero ang sunog. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente habang patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog at kabuang halaga ng pinsala.
0: Sa Maynila naman, Naaresto ng mga pulis sa Tondo ang suspect sa

0: Kagahasa sa 14 anyos na dalagitang may kapansanan sa Pangasinan. Dinampot ang suspect sa pamamagitan ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape at walang inarekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya. Sa imbesikasyon, nangyari ang insidente noong December 2020 matapos naman ang tawagin ng suspect ang biktima mula sa kanilang bahay bago ito gahasain at pukpukin sa mukha. Agad namang naisugod sa ospital ang dalagita matapos ang insidente. Itinanggi ng suspect ang aligasyon at sinabing sinuntok lamang niya ang biktima at hindi ginahasa.
1: Sa Maynila pa rin, naaresto sa Tondo ang itinuturing na most wanted fugitive sa Metro Manila. Ayon sa Quezon City Police District, dinakip sa Isla Puting Bato Street, Barangay 20, ang suspect na wanted sa mga kasong murder at robbery. Naglabas ng mga warrant of arrest laban sa suspect ang mga korte sa Caloocan at Quezon City. Kasabay nito, inaresto rin ang tracker team sa ikapitong most wanted sa Quezon City na si alias Edgardo sa Barangay Bagong Silangan dahil sa kasong frustrated homicide.
0: Sa Makati naman, arestado ang isang Iranian matapos mahuling nagbebenta ng Peking gold bars sa na nagkakahalaga ng 18 milyong piso. Ayon sa Makati Police, binabaan ng suspect ang mga kontrabando mula sa sasakyan at pumunta sa isang condo unit kung saan isasagawa ang transaksyon. Sa isinagawang testing ng mga biktima ang kapwa Iranian, lumabas na peki ang mga gold bars na naging dahilan ng kanilang konfrontasyon. Sinubukan naman ng tumakas at bumunot ng baril ang suspect, ngunit napigilan ng mga biktima hanggang sa responde ang mga polisa. Nasamsam sa operasyon ang 60 piso ng Peking gold bars o 60 piraso rather ng Peking gold bars, mga dokumento at isang 9mm na baril. Patuloy naman tinutugis ang kasabwat na nakatakas dala ang pera.
1: Sa Quezon City naman, arestado ang isang drug suspect sa barangay o sabay bus operation ng QCPD at PDEA NCR sa barangay Payatas. Nahulian ang suspect ng 25 gramo na shabu na nagkakalaga ng halos 200,000 piso. Ikinasang bypass sa operation matapos makatanggap ng impormasyon ang mga otoridad sa pagtutulak ng ilegal na droga ng suspect. Sinampan ang reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act sa Quezon City Prosecutor's Office ang suspect.
0: Ikinasal sa gitna ng dagat ang 11 pares na magkasintahan sa Sablayan Occidental, Mindoro. Apa? Sa halip na simbahan, ginanap ang seremonya sa mga balsa kung saan nagpalitan ng marriage vows ang mga ikinasal. Mas naging makabuluan ang okasyon dahil ang mga balsang ginamit ay gawa ng mga persons deprived of liberty mula sa Sablayan Prison and Penal Farm. Ayon sa lokal na pamahalaan, layo ng programa na gawing legal ang pagsasama ng mga magkapareha at maisulong sa Sablayan bilang destinasyon para sa natatanging kasalan at ecotourism activities.
1: Sa kabila ng pag-ulan, dinagsa ang La Loma Lechon Festival sa Quezon City kahapon. Pinarada sa iba't ibang kalye sa La Loma ang 40 lechon na dinamitan at inayusan bago po ito inihain at pinagsaluhan sa Boodle Fight. Ang Lechon Festival ay pagdiriwang ng kapista ng Nuestra Señora de Salvacion, La Loma, at pasasalamat sa masaga ng kabuhayan ng mga lechonero. Bukod sa pagkain at parada ng lechon, idinaos din ang cultural presentation at fireworks display.
2: Nakailang kaya yung mga...
1: Sino ba nag-cover
2: si John ba? Si John ba si nag-cover John dyan? Kelly. Si Kelly. Mga nakailang
1: si balat kaya sila. Si Dennis Dato, andun.
2: Ah, sarap.
1: Ang sarap ng lechon.
2: May baon ako lechon eh.
1: Baka pwede na makakurot dyan.
2: Nag-imagine eh, na may lechon eh.
3: Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
0: Sa labas ng bansa, dineklara ng World Health Organization na Public Health Emergency of International Concern ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo. 80 na ang patay at may 200 ang suspected cases ng Ebola virus sa Ituri province ng naturang bansa. Nagbabala ang WHO sa posibilidad na lumala ang outbreak at hindi isinasantabi ang lalo pa ang pagkalat ng Ebola virus. Nakapagtala na rin ang WHO ng kumpirmadong kaso ng Ebola sa Uganda at karating bansa ng Congo. Samantala, 8 ang patay at 30 ang sugatan sa salpukan ng pampasaherong bus at freight train sa Bangkok, Thailand. Naglayab ang buo sa lakas ng pagkakabangga. Iniimbisigan ang sanhi ng salpukan.
3: Showbiz Balita! Balita!
1: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz. Mula sa ating katsika sa umaga, Erica Balmes. Erica!
0: Anong latest?
4: Chika Monday morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Naging matagumpay ang pagbabalik sa Philippine concert stage ni America's Got Talent Season 20 champ, Jessica Sanchez. Sinamahan si Jessica ng star-studded guests na sina Regine Velasquez, Morning Rivera, Gary V, James Reid at marami pang iba. Naging espesyal din ang concert ng dalhin niya sa entablado, ang 6 gulang na anak, habang inaawit ang kantang Two Lines na alay niya rito. Muli ring nagpasalamat si Jessica sa mga Pilipinong patuloy na sumusuporta sa kanyang karera. Sa iba pa nating chika sa umaga, ipinakilala na ang bagong Pinoy pop girl group na Sonara na binubuo ni Nayunika, Ella, Dominic, Tin, Megami, Lay at Nami. Mainit na tinanggap ng fans ang grupo habang itinatanghal nila ang self-penned track na Tabi. Aminado rin ang 7-member group na may kaakibat na pressure ang pagiging P-pop group na minamanage ng SB19 at Wanzi Entertainment, pero nais anilang makilala sa sariling tunog at identity sa P-pop industry. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
1: Thank you, Erica Balmes.
3: Sports Balita.
0: Ukrainian qualifier, unang makakalaban ni Pinay Tennis Ace Alex Ayala sa Strasbourg Open sa France.
2: Ba? Pag Ukrainian, ang haba ng bias ng mga to.
1: Oo.
0: Yan, at pa pang sports balita, yati ng ating big man sa DZMM with a big heart and a beautiful smile and a kissable lips, si Alfred Zalde. Alfred, good morning!
5: Good morning, Robert and Steve, para sa ating balitang sports. Kasado na ang unang laban ni Pinay tennis star Alex Ayala sa first round ng WTA 500 Strasbourg Open sa France. Kabilang si Ayala sa main draw ng torneo at makakaharap sa unang round ang qualifier mula Ukraine. Sakaling makalusot sa unang round ng Strasbourg Open, makakaharap ni Ayala sa second round ang mananalo sa pagitan ng 8th seed na si Marie Boskova at Katarina Siniokova. Samantala, tagumpay si Ronda Rousey sa pagbabalik sa Mixed Martial Arts o MMA. Tinalo ni Rousey si Gina Carano sa pamamagitan ng armbar submission sa loob lang ng 17 segundo sa unang round ng kanilang featherweight match. Ito po ang unang laban ni Rousey sa MMA sa loob ng halos 10 taon.
0: At yan
5: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Maraming salamat, Alfred Dalde, ang big man ng DZMM with a big heart and a beautiful smile and a kissable partner, lips.
2: Yung bagong larawan niya, inaasahan ko. Eh.
0: Nagulat ako. Eh.
2: Wala. Magkalad na kalagay doon. Bukas dapat.
0: Gulat ako.
2: Papang!
0: Ko, ano?
2: Si Papang!
0: Gulat ako. Kala ko ito yung kinover nila kahapon.
2: Mali. Iba yun.
0: Mali!
2: Mali!
0: O, paano?
2: O, paano?
0: May time pa para bumati. Kaya naman, binabati ko na maganda morning.
2: Mm-hmm.
0: Good morning kay Ma'am Marilu Paras ng Pampanga. Maya pabak po. Nakalasalamat kay Suporta. Eh, everyday daw pala nakikinig sa atin, partner.
2: Uy,
0: sa ano daw siya? Kabilang siya doon sa silent majority.
2: Silent majority.
0: Na nakatutok sa atin, ha?
2: Dami natin silent majority dyan.
0: Siyempre, batiin ko din. Kahapon, partner, nasa Las Piñas sa
2: Pampanga.
0: Alam ko, sining umahabol sa
2: sino?
0: Atin.
2: Sino?
0: Nagpakilala. Pinapanood ko po kayo.
2: Oy.
0: Kami daw, tayo daw, tsaka ni Ate Doray.
2: Ano bang pahala
0: sabi ko,
2: yan?
0: Sino po yun? Hindi po ako yun. Sabi niya, hindi, ikaw yun eh. Guwapo ka eh.
2: Kilala.
0: Tama.
2: Pogi number one.
0: Pogi
2: yan,
0: number
2: eh.
0: Ito, nakilala eh. Ma'am Fe Valenzuela de Las Piñas, magandang morning.
2: Good morning, Ma'am Fe.
0: At syempre, batiin natin ang...
6: Happy Happy birthday!
0: Happy, happy birthday sa nag-iisang source ng balita mula sa Palasyo ng Malacanang.
6: Happy birthday!
0: Christian, your source, Yosores. Happy, happy birthday!
7: Happy birthday, Kuyang Christian Yosores!
6: Happy birthday!
0: At syempre, bati ko lang din ang happy, happy birthday!
7: Pasalubong!
6: Happy birthday!
0: Ayoko, lumipad yun eh. Bati ko din ang happy, happy birthday! Ang aming nag-iisa, Marcela Selly Saloga! Happy, happy birthday, Apo Selly!
7: Happy birthday!
0: Yung mga paginto mo dyan, ha, ibahagi mo sa akin, Apo Selly, ha?
7: Pamana ba yan? Pamana?
0: Papamana niya sa akin yung mga sangkatutak dyan, ginto. Eh, happy birthday!
7: At syempre, bukod sa mga may birthday, batiin ko rin ang happy, happiest birthday ngan maupay na aga kay Michael Camino ng Barangay Bonbon, Tacloban City. Happy, happy birthday po sa inyo. Mag-iingat po kayo. At syempre, sa mga taga Davao City, magandang morning po sa mga sa Gocotano family, kay Michelle Jean Gocotano, kay Michael Gocotano, kay Gina Gocotano, Diana Gocotano, mula po yun sa Davao City. Good morning, good morning. Thank you po sa magtutok sa DZMM Teleradio. At syempre sa mga nag-message po sa aming Viber, eto na ha, kay Cherry Diaz, good morning. The original Team Pony from Marabon. Let us stay positive and pray for a good day. Kape, kape, kape. Kay Joe Gabriel, good morning, good morning. Mula po yan sa Taguig City, kay Jeffrey the Pogi.
0: Aba, Pogi din siya. Aba, kasama pala sa Team Pogi ito.
7: Team Pogi yan. Pabati naman ako, Jeffrey the Pogi from Anakbayan, Maynila, kay Kaviber 1947. Good morning, happy Monday. Mula lang po sa Imus, Cavite. Kay Ronaldo Nicolas, good morning. Mula lang po siya sa Bukawi, Bulacan. Kay Irish Acero, good morning, good morning. Pakigreet po ng happy birthday ang tita ko na si Juliet Roderno ng Luampong, Indang, Cavite. Happy birthday po, Ma'am Juliet. Kay Dave Zaragoza, good morning, good morning. Pakishoutout po si Francis De La Torre ng Santa Maria, Ilocos Sur, from Dave Zaragoza. Salamat po.
6: Good morning.
7: Eto pa, si Elsie Balion Florentina, happy Monday. Robert and Steve, good morning. Kay Alex Faustino, good morning. Kay Sarah Concepcion, magandang Monday morning, Team Pogi. At syempre kay Maggie De Manzana ng Makati City, good morning, good morning. Kay Laura Pascual, good morning po, watching from Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Kape, kape, kape, kape.
0: Magandang morning. Batiin ko lang din sa mga nakatutok sa atin sa Cecil's Restaurant dyan sa Las Piñas. Sabi ni Kuya, parang kung kumakain ka siya, sabi ko, nakilala kita. Babi yan, ikaw ba yan?
7: Siyempre, pagka, ano, pagka pogi talaga, mabilis ma-recognize.
0: Tapos sabi niya, hindi pala, sabi niya, ikaw pa nga, kayo nga pala yung sa 4 a.m. ni Steve, sabi.
7: Baka naman gumising yan.
0: Good morning po, siyempre, sa restaurant sila, partner. Emil Legasin, Alan Katiring, at Malu Masinas. Magandang morning,
7: good morning
0: po,
7: Sir Sosibo Gasmin. Magandang morning po, Sir Sosibo Gasmin. Kay Romeo Valderrama, at syempre kay Red Czar, Romeo Guion, Rolly Ilagan Dinglasan, Professor Gabby Lopez, good morning.
0: O paano? Babay na, susunod na
7: Pasada Balita, kasama si Daddy
0: Johnson Marabak at si Robert Christian.
7: Wala,
0: birthday, Christian. Kaya ako muna
7: Robert Antima.

Caballo Patrol Palmita. Steve Rass, Robert Manosa, Radio Patrol Balita a las 4. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM, Radio Patrol 630.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP. Oras 501.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Pasikat pa lang ang araw. Busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Magandang umaga muli mga kapamilya. Bangon! Gising na, it's Monday! May 18, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita sa oras po nating 5:02. Narito po muna ang mga mainit na balita ngayon!
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita!
0: Delikadong heat index, inaasahan sa halos 40 lugar. Pero ilang lugar sa Mindanao, uulanin dahil sa Intertropical Convergence Zone.
3: Pagdausdos ng usod at pag-uho na bato muling na itala sa Bulkan Mayon. Bulkan Canlaon muli ring nagbuga ng abo.

0: Muli, maganda-maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad, saan mang panig po kayo ng mundo nanonood. Ano man na inyong ginagawa, maganda umaga, magandang tanghal at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
1: Happy Monday! Ako naman po si Robert Mano sa pangalan ni Christian Diosores.
0: Sa detalye na ating mga balita.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon. Pasada Balita!
0: Halos 40 lugar ang inaasahang makararanas ng delikadong heat index ngayong araw. 45 degrees Celsius ang tinatayang init na mararamdaman sa Coron at Cuyo sa Palawan at San Jose sa Occidental Mindoro. 44 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa Dagupan City, habang 43 degrees Celsius sa 13 pang mga lugar at 42 degrees Celsius sa 20 lugar, kabilang narito sa Metro Manila. Sa kabila nito, posible pa rin makaranas ng pagulan sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone. Kahapon, binahang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa biglang buhos ng malakas na ulan dahil sa localized thunderstorms.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin nga natin ang latest mula sa PAGASA na sa linya natin si Ma'am Veronica Torres. Ma'am Veronica, magandang morning!
3: Magandang morning din po, Sir Johnson at Sir Robert, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan nga ay Intertropical Convergence Zone o ITCZ, patuloy pa rin na nakakaapekto sa may Southern Mindanao. At dahil nga dito sa Intertropical Convergence Zone ay asahan natin na magiging maulan pa rin daan sa lugar ng Zamboanga Peninsula, Barms, Oxarjan at Davao Region. Mas magandang panahon ang inaasahan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa kung saan may tsansa lamang ng mga thunderstorms. Gayunpaman, dumadalas na nga yung mga tsansa ng thunderstorms lalo na pagdating ng hapon. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat-baybay ng ating bansa. Wala rin tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Update sa heat index, posible ang 40 to 42 degrees Celsius na heat index ngayong araw sa Metro Manila. At ang pinakamataas na tinataya nga natin ay posibleng umabot ng 45 degrees Celsius sa may San Jose, Occidental Mindoro, pati na rin sa may Coron, Palawan. Posible rin ang 45 degrees Celsius sa may Cuyo, Palawan. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
0: Ito Veronica, yung manakanakang mga localized thunderstorm, indikasyon ba yun na talagang papalapit na or papasok na ang panahon ng tag-ulan?
3: Opo, tama po kayo dyan. So, napapadalas na nga yung mga thunderstorms pagdating ng hapon. Usually kasi ay malapit na rin tayong pumunta sa rainy season. Usually yan, mga second half ng May, which is nandun na nga po tayo, or first half ng June.
0: Pero historically, ang tag-ulan eh, kailan ba pumapasok? Meron tayong tinatawag dati na Agua de Mayo, yung mga unang ulan sa buwan ng Mayo. Yun na ba yun?
3: Kadalasan, based on historical records din po, mga second half ng May or first part ng June po.
0: Ayun. Okay, sakto pa rin ang pasok ng tag-ulan.
3: Yes po.
0: Alright. Maraming salamat, Tita Veronica.
3: You're welcome. Maraming salamat din po.
0: Thank you si Tita Veronica Torres ng PAGASA.
2: Pasada Balita! Panahon!
1: Samantala, lalo pang bumagsak ang level ng tubig sa Angat Dam. Kahapon, sumansad sa 178.7 meters sa water level sa Angat Dam mula sa 178.21 meters noong Sabado. Mas mababa ito kumpara sa 180 meters na minimum operating level ng Angat Dam na pinagmumulan ng 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Ayon kay PAGASA Hydrologist Jofren Habaluyas, posibleng tumaas ulit ang level ng tubig sa Angat Dam sa Hulyo kasabay ng tag-ulan. Tiniyak din ng PAGASA na hindi babagsak sa critical level na 160 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Bukod naman sa Angat, bagyaring bumaba ang level ng tubig sa Ipo, sa Droke at Pantabangan Dam. Nauna na mong iginiit ng MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at karating probinsya ngayong tag-init.
0: Ay, makinig sa mga nagtitinda ng samalamig. Sa mga mahilig sa samalamig. Kainit nga kasi ng panahon.
1: Sobra.
0: No?

0: ng masarap na pampawin ng init at uhaw.
1: Tapos sobrang lamig.
0: Yun, sa malamig. Eh pero may babala. Naku. Nagbabala po ngayong napakainit ang panahon. Kontaminado ng tinatawag na antimicrobial resistant bacteria ang ilang sampol ng palamig, ito po'y sa Maynila. Sa pag-aaral ng UP College of Public Health, lumabas na kontaminado ng bakteriyang hindi tinatablan. Ay, pambihira.
1: Oh,
0: hindi raw ho tinatablan ng antibiotics ang sampol ng palamig, tubig at yelo, gayon din ang kapat-kamay ng vendor sa isang stall o ilang stall sa Tondo. Maaari itong magresulta ng komplikasyon, malalang sakit at pagkamatay. Sinabi po ni Health Officer Dr. Grace Padilla na nagpakalat na sila ng safety at sanitation officers para matiyak na ligtas sa mga inumin at pagkain ibinebenta sa kalsada. Sa datos ng World Health Organization, mahigit 1 milyon ang namatay dahil sa antimicrobial resistant bacteria sa buong mundo noong 2019.
1: Patuloy po ang aktibidad ng Bulkan Mayon sa Albay. Muling na itala ang pagdausdos ng pyroclastic density currents o uson at pag-uho ng bato. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkan Mayon at pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Ngayong taon, 2 beses nang naitala ang ashfall o pagbagsak ng abo mula sa bulkan. Umabot na sa mahigit 43 million pesos ang pinsala ng unang malawakang ashfall sa agrikultura ng Albay sa Negros Island. Nagbuga ang Bulkan Canlaon ng 1,500 metrong taas ng usok at abo kahapon. Nasa Alert Level 2 ang bulkan at pinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
0: Nakatak na mag-convene ang Senado bilang impeachment court ngayong araw para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Mayo 13, isinumite ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment kabilang na ang sinasabing maanumalyang paggasa sa confidential funds, ang hindi maipaliwanag na yaman at ang banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa liham, inatasan ng magsisilbing presiding officer na si Senate President Alan Peter Cayetano ang mga senador na dumalo ng sesyon mamayang alas 3 ng hapon at magsuot ng robe para magsilbing senator judges. Unang planong gawin ng Senado bilang impeachment court ang pagpapalabas ng summons. Posible ring maglaan ng 4 na araw sa paglilitis pero nakadepende pa sa ibang tungkulin ng Senado. Inaasang dadalo ang 11 miyembro ng House Prosecution Team sa pag-convene ng impeachment court. Ayon kay Prosecution Team Member Terry Ridon, nakatalaga na ang mga prosecutor sa bawat ground ng impeachment. Hiniling naman ng House Prosecution Team sa magiging Senator Judges na isang tabi ang politika sa paglilitis kay VP Sara.
2: Pwede ba yun?
1: Eh di ba political in nature nga yung impeachment?
2: Kaya nga, paano natin isasantabi ang politika?
1: Alam.
0: Kahapon, nagprotesta pong ilang grupo sa EDSA Shrine at nanawagan ng kapayapaan at pananagutan. Ang Tindig Pilipinas, nangakong tututukan ang mga pangyayari sa Senado para tiyaking uusad ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Nanawagan din na ilang obispo at leader ng simbahan na agad simula ng impeachment trial laban sa Vice Presidente.
1: Ano daw partner, dapat daw base lang sa ebidensya. Doon lang dapat mag-decide. Wala yung mga political leaning, hindi porket magkaibigan tayo, absuelto ka na sa akin.
2: Oh,
1: kung ang sinasabi ng mga dokumento,
2: kahit
1: guilty ka.
2: Kahit ganun tayo?
1: Hindi nga, sige na, pipikit ko na lang mata ko.
2: Eh, pero yan ay debate, sabi mo nga, political in nature, tsaka yan ay numbers game.
1: Mm-hmm. Kung sino ang may mas maraming numero, kung sinabing ibasura, ibabasura yan talaga. Kahit na gano'ng kagaling ang prosecution mo. Gayun na lang, ang pinaka-ultimate na magde-decide yan ang bayan, di ba?
2: Tsaka yung bulong ng konsensya, ha?
1: Oho.
2: Yung totoong konsensyang mabait, ha? Dalawa kasi ang konsensya.
1: Oo nga, oo nga. Igilty mo, igilty mo, sabi nung isa.
2: Igilty mo, ha?
1: Oo.
2: Dikit tayo.
1: Samantala, nanawagan po ang mga dating miyembro na magkalabang political group sa University of the Philippines para magbitiw sa pwesto si bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Sa pahayag, inakusahan ng sandigan ng mag-aaral para sa sambayanan o sa masa at nagkaisang tugon si Cayetano ng maling paggamit ng otoridad ng Senado sa pagbibigay ng protective custody kay Senador Ronald De La Rosa. Ay sa 2 grupo, hindi maaring gamitin ng liderato ng Senado ang kapangyarihan para bigyang proteksyon si De La Rosa na nagiging sanhi ng pagkaantala ng pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court. Nakuha rin ang 26,000 na lagda ang petisyon para iparawaga magbitiw sa pwesto si Cayetano, pero buwelta naman ni Cayetano sa mga kritiko. Bahagi lang ang paninira na sa sinasabing propaganda laban sa bagong mayorya. Wala namang ideya ang ilang senador sa sinasabing panibagong palitan ng liderato ng Senado. Noong pong Mayo 11, pinalitan si Cayetano o ni Cayetano si Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si De La Rosa ang humihingal pa matapos ang halos 6 na buwang pagliban po sa Senado. Nauna nang sinabi ni Soto na posibleng may kinalaman sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ang rigodon sa Senado.
2: Paano sabi?
1: kasi partner, kung ganyan, edi, siya may pinakamaikling tenure as Senate President.
2: One week. At least nagtagal ng 1 linggo.
1: Pero grabe naman yung 1 week na yun. Lahat, kada araw, may ratsada ng mga balita.
2: Tingnan natin mamaya kung ano mangyayari, ha? Paaga pa. Sa oras po nating 5:14, binatikos na ilang student organization sa University of the Philippines College of Media and Communications at Assumption College ang alumna na si Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Kasunod po ito ng paglahok ni Legarda sa bagong mayoriyang pinamumunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Alinsunod sa panawagan ng Assumption College Student Council, tinanggal ang larawan ni Legarda sa Wall of Empowered Women. Naniniwalang Assumption College Student Council na politically engineered ang palitan sa liderato ng Senado para maantalo o maimpluwensyahan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Para naman sa UP Broadcasting Association, layo ng pabago-bagong pakikipag-alyansa ng mga politiko na isalba ang kani-kanilang sariling interes. Sinasabing salungat ang paninindigan ngayon ni Legarda sa prinsipyo ng mag-aaral ng UP, kaya hinamo ng senadorang pagnilaya ng mga desisyon na tiyaking magiging independent ang Senado. Wala pa naman inilalabas na pahayag si Legarda.
1: Eh paano kaya, partner, kung magrego doon at bumalik siya sa panig ng ni SP Cayetano. Oh. Hindi kaya siya mabash pa rin nun? Sabi, lumipat na naman.
2: Baka ibabalik na yung picture.
1: Pag ganon?
2: Pero mahirap yun. Sabagay, sa bunduho ng politika, marami ho talagang ganyan.
1: Mm-hmm.
2: Malipat-lipat.
1: Walang kasiguraduhan. Kahit sabi mo, kaibigan mong tunay, lilipad.
2: Pero binoboto pa rin.
1: Oo. Hindi tinanggap ng Senado ang ipinalabas sa sampira ng Office of the Ombudsman para humingi ng kopya ng CCTV sa pamamaril noong Miyerkules, gayon din ang summons para kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Pero ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rebulla, may tuturing ng naisilbi ang sampina kahit hindi tinanggap ng Senado. Nauna ng pinatawa ng Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension na walang bayad si Aplasca, na sinasabing unang nagpaputok ng warning shot sa nangyari pamamaril sa Senado. Iniutos naman ng Philippine National Police ang internal investigation sa aligasyon na may pulis na nagsilbing escort sa black van na sinasabing sinakyan ni De La Rosa o ni Senator Ronald De La Rosa nang umalis ng Senado noong Huwebes na madaling araw. Nauna nang nilinaw ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto na siya ang sakay ng puting police mobile na umalis ng Senado, pero iginita hindi ito bahagi ng anumang convoy ng sinumang personalidad. Kinumpirma naman ng Southern Police District na nagpositibo sa gunpowder nitrates ang sinasabing driver ng NBI na naaresto na mangyari ang pamamaril sa Senado. Walang nakuhang baril mula sa suspect, pero ito na ang nakuha, mga bala at magazine sa kanyang bag.
2: Ay, oras po muna natin, walang maglilipad ng channel, walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 ng umaga. Oras po muna natin, Antimanong Balita.
1: Aba, 5:18!
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Pasada Balita! Pilipinas! Pasada Balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Basta AM, DZMM!
10: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
12: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Responsible gaming at Bagcor.ph.
14: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
15: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
16: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: May silimarin, may multivitamins pa.
18: Yan, ang Liver Aid Pro.
19: Tulong sa pangangalagan ng atay.
18: Liver up na tayo
19: with Liver Aid Pro.
20: Balitang kumpirmado. Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tata DZMM.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Papasada na ang Pasada Balita! Pasada Balita!
22: DZMM, numero uno sa aksyon! Pasada Balita!
0: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:20. Piniling ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang mga petisyon laban sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald De La Rosa. Sa pahayag, iginiit po ng Solgen na walang merito ang hiling ni De La Rosa na magpalabas ng temporary restraining order. Ayon sa Solicitor General, maituturing na kabalintunaan o irony ang pagtatago ng senador habang hindi nabigyan ng mga biktima ng oplantukhang ng pagkakataong maipagtanggol ang kanilang sarili at dumaan sa tamang proseso. Sinasabing may kapangyarihan ng pamahalaan, partikular na ang ehekutibo, na isilbi ang arrest warrant laban kay De La Rosa sa pamamagitan ng batas at hindi kailangan ng warrant of arrest ng lokal na korte. Sa huli, iginiit ng Solicitor General na mistulang pugante na si De La Rosa dahil sa pagtakas at angkang pag-aresto kaya wala siyang karapatang humingi ng tulong o proteksyon mula sa korte. Nanawagan naman ng alumni ng Philippine Military Academy na manatiling nagkakaisa at non-partisan sa kabila ng panawagan ni De La Rosa na suporta sa gitna ng posibleng pag-aresto sa kanya.
1: Isinulong ng prosekusyon ng International Criminal Court na simula ng paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30. Inaasahan ng ICC prosecution na matatapos ang lahat ng kanilang pre-trial steps sa September 30 pero ayon sa defense team, hindi akma magtakda ng petsa para sa paglilitis sa ilalim ng trial chamber at muling isinulong na isa ilalim si dating Pangulo Duterte sa panibagong fitness check. Ayon sa bagong abogado ni Duterte, patuloy ang paglala ng kondisyon ng 81 years old na dating Pangulo, kaya mahalaga ang pagsasagawa ng fitness check bago magsimula ang paglilitis. Dapat ay independent expert daw ang susuri kay dating Pangulo Duterte at iniling din magkaroon ng periodic review para sa oras ng paglilitis. Para naman kay ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti, dapat malaman kung totoo ang sinasabing pagbabago ng kondisyon ni dating Pangulo o ng dating Pangulo na posibleng humarap sa status conference sa May 27 sa pagsusuri ng tatlong independent expert noong Enero. Ikinit ang pre-trial chamber na nasa maayos na kalusugan si dating Pangulo Duterte para dumalo sa confirmation of charges noong Pebrero. Dalawang eksperto ang naniniwalang may kapasidad si dating Pangulong Duterte na intindihin ang kaso, habang isa ang nanindigang walang pagkukulang sa mental capacity ng dating Pangulo para unawain ang kaso.
0: Mahigit 200 kadete ang nagtapos sa Philippine Military Academy noong Sabado. Oy, congratulations sa mga bagong graduates at sa inyong mga magulang. Sa talumpati sa Baguio City, ipinaalaala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kadeteng kabilang sa Talang Dangal Class of 2026 ang pagiging tapat sa saligang batas at hindi sa sinumang politiko. Pinayuhan din ni Vice President Sara Duterte ang mga bagong talagang second lieutenant ng Armed Forces of the Philippines na tumindig sa anumang uri ng banta sa soberanya at kalayaan ng Pilipinas. Nanguna sa klase ang Batanggenyang si Cadet First Class Christine K. Librada na ikasyam na babaeng hinirang na valedictorian simula nang tumanggap ang PMA ng mga babaeng kadete noong 1993.
1: Namumuro na namang tumaas ang presyo ng diesel at gasolina bukas. Maglalaro sa 2 pesos at 90 centavos hanggang 3 pesos and 10 centavos ang taas presyo ng diesel, habang 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 30 centavos naman sa gasolina. Pero ang kerosene posibleng bumaba ng 1 peso and 50 centavos habang 1 peso and 70 centavos kada litro o hanggang 1 peso and 70 centavos. Bunsod pa rin po ito ng tensyon sa Middle East at paghina ng piso. Noong Biyernes, bumagsak sa pinakabagong record low na 61 pesos and 71 centavos ang palitan ng piso kontra US dollar.
0: Samantala sa Quezon City, sugatan ng konduktor ng EDSA carousel bus na bumangga sa concrete barrier sa tapat ng MRT Camuning Station. Aminado po ang driver na hindi niya napansin ang concrete barrier dahil nakaharang sa view ang mga nakatayong pasahero.
1: Ayun. Ibig sabihin, puno siya.
0: Ah, punuan ang sakay.
1: Tapos nakatayo, so hindi niya makita.
0: Kasi baka meron pang pasahero sa harap niya, para imposible naman, ano.
1: Nakakandog sa harap niya pa nagdadrive.
0: Kaya hindi makikita nga pala. Aminado raw ang driver na hindi niya napansin ang concrete barrier dahil nakaharang sa kanyang view ang mga nakatayong pasahero. 10 concrete barrier ang nabangga ng bus at naipit naman ng konduktor na nagtamo ng mga sugat sa katawan.
1: Sa Makati City naman, arestado ang isang Iranian dahil sa pagbebenta ng Peking gold bars sa mga kaibigang kapwa Iranian. Sa investigasyon, nagbayad ang mga biktima ng 18 million pesos para sa bloke-blokeng kintong ibinebenta ng sospek. Nagsagawa ng testing ang mga biktima at natuklasang peke ang mga gold bars. Nagtangkapan tumakas ang sospek pero napigilan ang mga biktima at nagsumbong sa mga pulis. Nakuha sa sospek ang 60 piraso ng Peking gold bars at baril na kargado ng bala. Pero hindi na nabawi ang pera dahil naitakas ng kasabwat ng sospek.
22: TTZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Sa oras po nating 5:27, pasadahan po naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
22: Pasada balita. Probinsya. Pasada balita.
0: Sa ating Pasada probinsya, dalawa ang patay matapos araruhin ng trailer truck ang pampasaherong bus sa San Jose City sa Nueva Ecija. Sa imbestigasyon, nasa stopover sa restaurant ang bus nang bigla na lamang salpukin ang truck na may kargang mais. Sinasabing nawalan ng kontrol sa manibela ang truck driver kaya lumampas sa linya, bumangga sa bus at dumiretso nga sa kainan. Kabilang sa namatay ang may-ari ng restaurant at 14-anyos na dalagitang pasahero ng bus. Nasugatan din ang 6 na pasahero ng bus na kumakain lang sa restaurant. Naaresto naman ang truck driver na maharap sa patong-patong na kaso.
1: Sa Isabela naman, patay ang negosyante motorcycle rider matapos bumangga sa armored van sa Cagayan City. Inihinalang madulas ang kalsada dahil sa malakas na ulan kaya sumalpok sa van. Ang biktimang idireklarang dead on arrival sa ospital sa bayan ng ang dagan, patay din ang estudyante rider matapos sumemplang sa Provincial Road sa Barangay Centro 2. Sinasabing nawala ng kontrol sa manibela ang biktima habang binabaybay ang matarik at kurbadang bahagi na kalsada.
0: Sa Lanao del Sur, 5 kalansay ng tao ang nahukay sa Barangay Dilimbian sa bayan ng Maging. Nadiskubre ang mga kalansay mahigit 1 kilometro lamang layo mula sa kampo ng militar. Ayon sa militar, posibleng noong 2022 pa ibinaon ang mga kalansay ng tinawag nilang Lawless Group. Matapos si proseso, inilibing na ang mga kalansay dahil walang kamag-anak na lumapit para kilalanin o kunin.
1: Sa Batangas, patay ang 65 taong gulang na driver matapos makipagbarilan sa retiradong pulis sa Padre Garcia. Sa imbestigasyon, naglalakad ang biktima nang makita at makipagtalo sa sospek. Bumunot ang barilang retiradong pulis at 6 beses na pinuputukan ang biktima. Pero bumunot din ang barilang biktima at 1 beses na pinagbabarilang sospek. Namatay sa ospital ang biktima habang nasa kritikal na kalagayan ang retiradong pulis. Inaalam pa ang dahilan ng away ng biktima at sospek.
0: Sa Zamboanga City, timbog ang 1 pulis dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga sa Barangay Santa Maria. Nakumpiska mula sa sospek ang 2 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 13.6 million pesos. Inaalam pa kung may supplier at iba pang kasabot ang pulis na nakatalaga sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region.
1: Sa Oriental Mindoro, arestado ang 1 lalaki matapos maulihan ng baril at ilegal na droga sa bayan ng Rojas. Nagsagawa ng operasyon dahil sa iba't ibang kaso laban sa sospek na nahulihan ng mga baril tulad ng shotgun at 20,000 pisong halaga ng shabu. Natuklasan dati na naaresto ang sospek noong 2005 dahil sa ilegal na pagpapaputok ng baril pero nakalaya matapos magpiyansa. Itinuturing din ang sospek bilang supplier ng ilegal na droga.
22: TTZMM Numero 1 sa aksyon. Papasada na ang Pasada Balita.
0: Ay, 5:30 na, baka kayo nalilingat. Lunes, baka kayo malunisan na naman, ha? Kira pala minsan naman ang nalulunisan, ano?
2: Huwag na.
0: Pagod na. Ay, 5:30 sa oras po natin yan. Alamin natin ang mga balitang nakalat na ating mga kasamahang radyo.
1: Patrol!
0: Dalawang sangkot sa pagpatay sa doktora at anak sa Zambales na aresto na. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
3: Johnson, Robert, nalutas na ng Zambales Police ang 1 kaso ng massacre na nagresulta sa pagpaslang ng 1 doktora, 3 buwang sanggol at 1 kasambahay na naganap noong pang Mayo 4 ng taong 2024 sa Barangay Pagatpat, Santa Cruz, Zambales. Ang inarestong itinuturong mastermind ay mismong ang 44 years old na mister ng biktimang doktora na naaresto sa Barangay San Vicente, Baguio City noong Mayo 15 at sa pang suspect na naaresto sa Purok Barracuda, Barangay Pagatpat, Santa Cruz, Zambales sa bisa ng warrant of arrest ng IBA Zambales RTC Branch 70. Ayon kay Zambales Police Director Colonel Benjamin Ariola, nalutas ang kaso ng massacre matapos dalumutang ang 1 testigo na siyang lantarang nagturo sa mister ng biktimang doktora na naharap ngayon sa kasong parricide sa ilalim ng Article 246 ng Revised Penal Code at kasong murder naman sa iba pang mga biktima. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Maraming salamat, Tata Rod Eason!
1: Mga baril at illegal na droga, nasamsam sa magkiwalay na operasyon sa Mimaropa. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Kuya Noel, good morning!
18: Good morning, Ian Johnson. Nakumpiska ng pinansalib na pwersa ng PRO Mimaropa ang iba't ibang baril, bala, tinina lang siya mo sa isinagawang search warrant operation sa Sitio Upper Ojong, Barangay San Ojong, Rojas Oriental, Mindoro. Pinangunahan ng Municipal Drug Enforcement Team ng Rojas Municipal Police Station ang operasyon katuwang ang PDEU Oriental Mindoro, RIUPIT Oriental Mindoro, 2nd Provincial Mobile Force Company at PDEA Regional Office 4B Mimaropa. ayon kay Oriental Mindoro Police Provincial Director Colonel Edison Vermita, sa pagpapatupad ng search warrant, na-recover ng mga operatiba ang isang sachet ng hinihinalang shabu na may bigat ng higit kumulang 3.35 grams at tinatay ang nagkakahalaga ng mahigit 20,000 piso, gayon din ang isang improvised shotgun, mga pistola, submachine guns, magazines, live ammunition, baksyon ng bala, drug paraphernalia at weighing scale. Ayon naman kay Brigadier General Christopher de la Cruz, ang Acting Regional Director ng PRO Mi Maropa, mahalaga ang halitong operasyon upang mapigilan ang pagkalat ng ilegal na droga at mga hindi lisensyadong armas na patuloy na banta sa seguridad ng komunidad. Dagdag pa ni General de la Cruz, paalito ng kanilang pinaigting na kampanya kontra ilegal na droga at loose firearms sa rehiyon, kasabay ng pakipagtulungan sa iba't ibang law enforcement agencies upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
1: Maraming salamat, Kuya Noel Alamar!
22: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita!
0: Sa oras po naman nating 5:34, eto na po sila,
22: Metro Pasada!
0: Sa ating Metro Pasada, mahigit 200,000 pisong halaga ng shabu nasamsam sa operasyon sa Taguig at Paranaque City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, magandang morning!
4: Good morning, Johnson at Robert. Sa ulat ng Southern Police District, arestado ang 25-anyos na lalaki matapos mahuling nagbebenta ng ilegal na droga sa Pili Avenue, Barangay West Rembo, Taguig City. Nakumpiska mula kay alias Michael ang higit 15 gramo ng hinihinalang shabu na nakakahalaga ng higit 100,000 piso. Timbog naman sa Lopez Haina Extension, Barangay San Junicio, Paranaque City, ang dalawang suspect na kinilalang sina alias Choi at alias Akas. Nakuha mula sa kanila ang aabot sa 10 gramo ng hininalang shabu na nakakalaga ng halos 70,000 piso. Naharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you, Zeus!
1: Pagkamatay ng motorcycle rider sa lungsod po ng Maynila, iniimbestigahan. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish, magandang morning!
5: Robert at Johnson, inaalam pa ng otoridad kung anong dahilan ng pagkamatay ng isang lalaki na nakitaan ng malalim na sugat sa kanyang dibdib sa Barangay 654 sa Intramuros, Maynila. Sa inisang investigasyon, dumating na lamang ang biktima gamit ang kanyang motorsiklo at humingi ng saklolo sa gwardyang nakaposte sa lugar. Ipinakita ng biktima sa gwardya ang sugat na natamo ito sa kanyang dibdib at maya't maya'y nag-collap. Gayunman, hindi nabanggit ng biktima kung ang kanyang sugat sa dibdib ay mula sa saksak o sa tama ng bala. Agad din deklara o agad na dinala ang biktima sa ospital, ngunit idineklara ang dead on arrival. Kasalukuyan nagsasagawa ng follow-up operation ng polisya sa ugnay ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo.
0: At maraming maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo
1: Patrol!
22: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita!
0: Ay, maganda-magandang morning po muna sa ating mga live viewers na nasa YouTube. Mm-hmm. Dahil meron lang naman tayo ngayong 20 million live viewers YouTube. Ay, thank you sa mga maagang nagigising ha. At pati na rin sa ating mga kapamilya abroad, ano man ang inyong ginagawa, maganda umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Sa mga ginagawang background po ang DZMN, thank you.
1: Good morning po kay Tita Nona Dabian, good morning.
0: Tita Christy Galvez, magandang morning din. At pinababati lang din ang maganda umaga si Bishop Elias Ayuban Jr. Tsaka kay Father Fortunato Dumlao and Father Jojo Zerudo. Magandang morning!
1: Ay, yung kasama mo doon sa picture, si Bishop ba yun?
0: Si Bishop yun. Oh. Ang galing palang mag-joke ni Bishop Ayuban.
1: Oo. Oh.
0: Napaka...
1: Napabilib ka.
0: Oo, oh, napaka-natural nung kanyang pagkukwento. Oh. Tapos, eh, syempre, alam mo naman ang mga jokes, half-ment.
1: Mm-hmm.
0: May pinaguhugutan si Misa pa.
1: May pinanggagalingan. Eh,
0: no? Kahit sa Misa kahapon ni Father Jojo Cerudo, may hugot din ha. Iba 40th, ika-apat na pong araw ng
1: Ascension,
0: Ascension kahapon ni Jesus Christ. Mm-hmm.
1: Ano sabi?
0: Sa halip daw na sabi ni Father Jojo, ang biro niya, dapat pala nangyari yan ng Webes, sabi ni Father Jojo.
1: Bakit Webes?
0: Iba raw ang tumakas ng Webes.
1: Nawala.
0: Iba raw ang nawala ng Webes. Kasi diba dun sa Bible ang sinasabi, nakita si Jesus Christ na wala. Umakyat sa langit.
1: Oh,
0: nung Webes, iba raw ang nawala.
1: Easy.
0: Teka, sa orso nating 538, ay sa mga fair parents po dyan na sa napakainit hong panahon, lalo't kung alaga ninyo ay mabalahibo.
1: Correct.
0: Siyempre, baka init na init nga naman, ano, yung aso mo ba ay ano bang breed nun?
1: Husky.
0: Husky, edi dapat ay nasa malamig din ba ang
1: aircon.
0: Husky? Wow!
1: Ako social, nasa labas ng kwarto.
0: Yung aso ang naka-aircon. Kaya nga, minsan ay magastos din ng mga fur babies na ganyan, ano? Dahil dyan po kukwento si Sentro ang ating kakaibalita.
21: Kakaibalita!
6: Kakaibang balita!
0: Sa gitna nga po kasi ng napakatinding init ng panahon, ay nagpalamig ang asong half Japanese Spitz at Shih Tzu sa loob ng refrigerator nila sa Valenzuela City. Ayon sa fur mom na si Maricel Abrugenia, ay sinasamantala, ayun po, meron kaming video sa teleradyo, parang pinapakita pa'y pangil ng aso ah. Ayon po sa fur mom na si Maricel Abrugenia, sinamantala ng asong si Hiro. Archie, anong first name nitong si Hiro?
1: Super.
0: Ito yung journalist na... Ay, iba pala yan. Sinasamantala raw po ng asong si Hiro ang pagkakataong pumasok nang buksan niya ang ref. Nagdesisyon naman si Maricel na saglit na patambayin. Ay, dapat saglit lang ha. Saglit daw pong patambayin ang aso sa kanilang ref pero tumagal lang 20 minuto.
1: Parang nagagalit partner, oh, kapag...
0: Ay, pinapababa ni ayaw pa nga eh. Ay, Hiro, ang kuryente ha. Sinasabi hong nangaamba pang mangangagat nga si Hiro, ayan o. Nang magtangka ho ang kanyang pamilyang buhatin siya palabas ng ref. Pabiru pang sinabi ni Maricel na hindi na mauulit ang pagtambay ni Hiro sa ref dahil mataas na ang singid nila sa kuryente. Tapos si Hiro wala namang ambag, pero siyang naka-ref. Kaya pakainit nga kasi pwede sigurong tapatan nyo na lang ng electric fan, ano?
1: Tsaka may nabibiling mga pad partner, ire-ref mo yon, tapos ilalapad, mabubuksan mo ganun, doon siya magpe-play, doon siya ihiga.
0: Para nga naman hindi sobrang init ng panahon. Tsaka pagupitan nyo si Hiro, napakahaba ng buhok. Para medyo presko-presko ng kaunti. At yan, mga kapamilya, ang ating kakaibalitang tampok ngayong Lunes ng umaga.
21: Kakaibalita!
6: Kakaibang balita!
0: Ay, wala muna maglilipat ng channel, hawalang BBTU. Babalik pa ho tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa ng umaga. Siyempre, hindi ho natin makakaligtaan ang ating mga kapamilya dyan sa Albay. Sa patuloy hong pag-aalboruto ng Bulkang Mayon, ay kumusta na ho kayang ating mga kapamilya? Uy, marahay na aga ha. Sa ating mga kapamilya dyan po sa Albay at sa Bicol Region. Ah, nanonood pala si Father Fortunato Dumlao.
1: Ay, sabi.
0: Good morning lang naman.
1: Good morning, Father. Good
0: morning, Father. Sa lahat ng mga pari dyang maagang-maagang-maaga rin nagigising para mag-misa.
1: May misa, eh. Oo, 6 o'clock yung iba dyan, no?
0: Yung iba'y nanonood muna bago mag-misa. May sama nyo kami sa mga prayers po ninyo, Father, ha? Mamaya makikipagkwentuhan po tayo kay Oscar Cristobal, ang head po ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o yung APSIMO, para makamusta ang ating mga kababayan dyang apektado ng Bulkang Mayon. Magbe-break lang ho kami sandali, walang maglilipat ng channel ang maglipat. Adada pa. Hindi, joke. Joke lang, joke lang. Mag-iingat. Mali! Mag-iingat po kayo ha. Oras po muna natin. Antimanong oras.
1: Aba, baka puro sdus kayo ha. Puro mamaya, baka puro 5 minutes ha. 5:43 na po yan, ng madaling araw.
0: Yan minsan ang delikado, yung pasnus-nus na yan.
1: Totoo.
0: Pag nakatulugan nyo yan, ako ewan ko na lang. Pag-ising nyo, maliwanag na. Late na kayo.
1: Alas 8 na.
0: Alas 8 na. Sandali lang, babalik pa ho kami.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Basta AM-MM!
4: Ang pinaka-aabangang paglilinis magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 na hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pasada Balita. Pasada Balita. Pasada Balita.
6: Ay, balik ko tayo sa ating kwentuhan hanggang 6:02 ng madaling araw. Ay, nakalimutan ko palang batiin si Father Jello Parlan. Father Jello, magandang morning.
7: Good morning, Father.
6: Ay, nasa linya na ho natin si Sir Bobby Cristobal, ang head ng APSIMO. Pakamusta lang ho natin muli ang ating mga kapamilya dyan sa Albay na apektado ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Sir Bobby, maganda umaga po sa inyo. Marhay na aga, Johnson and Roberts sa DZMM. Magandang morning po mga taga-Albay.
7: Good morning po.
8: Good morning, Johnson and Robert at sa lahat ng taga-subaybay natin ngayong umaga.
6: Opo, sa ngayon ho ba, gano'ng karami pang evacuees natin dyan sa inyo sa Albay?
8: Yes, patuloy pa rin po yung lahat ng nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ay nasa loob pa rin po ng evacuation center magmula pa nung Enero nang magsimulang mag-alboruto ang Bulkang Mayon.
6: Opo, wala hong indikasyon pa na po pwede na silang pabalikin sa kani-kanila mga bahay.
8: Definitely, Johnson, wala. Hindi natin yan kinukonsider sa ngayon. Tulad na nga po nung nangyari nung May 2, yung napakalaking PDC o Uson, kung saan nagdulot ito ng ashfall sa ilang bayan dito sa lalawigan ng Albay. Siguro isang paalala yon na hindi pa sila pwedeng bumalik sa kanilang mga tahanan sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone.
6: Opo. Ay sa ngayon ho ba, ano bang mga aktibidad na ipinapakita ng Bulkang Mayon, Sir Bobby?
8: Yes, patuloy pa rin naman yung mga Strombolian activity, yung mga lava flow, and maliliit na uson kung ikukumpara natin nung nangyari nung May 2. Patuloy pa rin naman yung PDCs niya o pyroclastic density currents. Ngunit hindi kasing laki nung nangyari nung May 2. Hindi katulad nung collapse, nung lava collapse nung May 2. So, siguro tinitingnan natin, Johnson, halos everyday yung PDC o uson eh. So, ito inaasahan natin na magiging norm to ngayong nag-aalboruto si Mayon, ngayong nakataas ang alert level 3.
6: Opo. Yun ho bang makapal na usok na ibinuga ng bulkang Mayon noong May 2 Ikanyo, kahit papaano pwede ba nating masabi na naka-recover, nakapaglinis ng medyo malawak-lawak yung inyong mga kababayan dyan sa Albay?
8: Yes po, ang bayan ng Kamalig, Ginubatan at lungsod ng Ligaw, masasabi ko na halos nakapaglinis, nakapag-clearing na rin naman sila. And then pero patuloy pa rin kasi halos buong bayan na cover talaga. So talagang itong mga susunod na mga linggo talaga patuloy pa rin pag-clearing. Pero yung mga main thoroughfares natin, mm-hmm. yung mga ano na pagtulong-tulungan na rin naman natin.
9: Mm. Sir, nag-uulan-ulan ngayon, gaano kadelikado yung posibilidad na magkaroon ng lahar flow?
8: Yes, nandyan yan na Johnson, no? Nandun yung threat ng lahar flow. That's why naka-high alert din kami. Lalong-lalo na doon sa mga lahar prone area.
9: Mm-hmm.
8: And napag-usapan namin na the best and the most effective management para doon is timely na pagdikas. Kailangan idikas natin lahat ng nandoon sa lahar prone areas sakali man na magpatuloy yung pag-uulan. And then sa ngayon patuloy yung pagkuha natin ng data doon sa mga lahar prone areas kasi isa yan sa mga imminent threat na tinitingnan natin ngayon, lalong-lalo na kung mag-uulan. Pinag-aaralan natin kung aling mga areas yung kailangan nating ilikas kaagad.
9: Sir Bobby, yung pong mga tourism site dyan sa inyo sa Albay, naka-open po ba? At anong abiso po ninyo sa mga turista po?
8: Wala naman kaming advisory na pinalalabas na pagdating sa tourism, no, sa paghinto o pagsara ng turismo dito sa lalawigan ng Albay. Subalit yung pagpasok talaga dito sa 6-kilometer permanent danger zone, mas hinigpitan namin.
9: Mm-hmm.
8: Talagang hindi kami nagpapapasok dito sa loob. Lalo na marami pa rin gustong pumasok. Yung iba para kumuha ng litrato, mamasyal, mag-vlog.
9: Correct.
8: Yung iba naman, mga magsasaka. So ito yung talagang hinigpitan natin kasi talaga naman pong napakadelikado.
9: Mm-mm. And then medyo matagal-tagal na po nasa evacuation center yung mga kababayan natin. Ano po ang pakikipag-ugnayan ninyo? May assistance na naibigay ng national government and even private sector, Sir Bobby?
8: Yes po, sa private sector marami po since January. Nasusustain naman natin yan. And gusto ko rin magpasalamat sa national government dahil talagang si DSWD ang mga kasundaluhan natin. Talagang nandiyan yung assistance nila. Hindi nawawala. Yung DSW, mga food packs nila, ang DOH, nandiyan sila nakaalalay lagi sa ating mga evacuation center. So, kami po yung nagpapasalamat.
9: Sir Bobby, 1 month from now, magbabalik ang klase ng mga estudyante. Paano po ang preparation na gagawin ninyo, lalo't yung iba, kung nasa evacuation center o yung schools, ginawang evacuation centers po?
8: Yes po. As I mentioned earlier, since January, nandun na sila.
9: Mm-hmm.
8: So, kahit may pasok noon,
9: tuloy lang.
8: They were able to accommodate the evacuees, the IDPs. But I believe sa Kamalig, may mga nagko-consider na lumipat ng eskwelahan kung saan mas magiging maluwag at hindi makakaabala both sa IDPs at sa eskwela. At dito rin sa bayan ng Malilipot, sa tingin ko minamadali na nila yung housing project nila, yung housing program kung saan magdi-distribute na mamamahagi ng bahay at lupa dito sa ating mga IDPs. So minamadali rin nila yon. So ito yung mga tinitingnan nating mga pagbabago sa evacuation centers. And I believe sa Daraga, pinag-iisipan na natin yung alternative na pwedeng pag-trabahuhan, sakahin na lupa ng mga naghahanap buhay doon sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. Ito yung mga tinitingnan natin.
6: Mm-hmm. Sir Bobby, saan ho yung magiging relocation site ng mga apektadong pamilya ng pag-aalboruto ng vulkan? Gaano kalayo mula doon sa kasalukuyan or dati nilang tinitirhan?
8: Ito kasi yung nakita natin nung May 2, yung naging large deposit, volcanic deposit doon, that nasa loob yun ng 5 kilometers, within the 5 kilometer permanent danger zone. So still, nandun tayo sa 6 kilometer kung saan inilikas nga natin yung mga tao doon. Doon po sa lava deposit na yun, within the 5 kilometer, dapat naman po talaga walang naninirahan doon. Mm-hmm. Walang naghahanap buhay doon sa area na yun. Yun nga yung nire-request nila sa atin. Sabi ng mga LGUs, sabi nila kay Governor is hanap buhay nila yun. Kung po pwede raw, gawan natin ng paraan na maalis yung lava deposits at para makapaghanap buhay sila. Kaya gusto rin ni Governor paalala sa kanila na yun nasa loob ng 5 kilometer permanent danger zone. Delikado po para sa kanila. In the first place, hindi po sila
6: dapat
8: nandoon. Considering pa po nag-aalboruto pa yung vulkan mayon. Delikado naman po talaga.
6: So saan po nga ang magiging relocation site po nila kung talagang hindi na po pwedeng pabalikin doon sa dati?
8: Opo, may mga identified evacuation center sila. But right now we are really working sa mga housing program.
9: Opo.
8: So but, we have established evacuation centers na pwede natin ma-accommodate lahat sila.
9: Oo, Sir
8: and
9: Bobby,
8: identified natin kung ilang barangays, ilang tao.
9: Ayun, so ibig sabihin, halimbawa po, gaya sa Kamalig, meron na kayo na-identified doon na paglilipatan nila, ganon?
8: Sa
9: or
8: Kamalig,
9: sa ibang city, towns?
8: Sa Kamalig po, kasi masasabi natin sa Kamalig, wala pang lupa. Wala pang lupa.
9: Mm-hmm.
8: Katulad na lang nung Daraga,
9: opo.
8: Yung bayan ng Daraga, halos na ilipat na rin naman, katulad nung Barangay Salvasyon, Barangay Budyaw, wala na sila sa 6 kilometer permanent danger zone. Kaya makikita mo ngayon, wala silang evacuation center. May mga bayan pong ganyan na wala nang naninirahan sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. Ang inaalala na lang natin is yung mga ibang lugar kung saan meron pa silang families na naninirahan doon. And yung threat ng lahar kasi, Johnson, hindi lang sa 6, 7, or 8 kilometer danger zone. Pwede itong umabot sa sentro. Yung river nito, papunta sa downstream, papunta sa dagat. So, hindi lang to ang threat ng lahar, hindi lang dito sa malapit sa paanan ng vulkan.
6: Mm-hmm. Sir Bobby, kung kanyo, since January pa pala yung ilang mga evacuees naroon na sa evacuation center, medyo matagal-tagal na po. Ano po? Ang sabi ng DSWD noong mga nakalipas silang press conference, ang napagkasunduan ay 15 days na silang mag-aasikaso para sa relief goods and then kayo naman ulit. So paano nagiging palitan po ng pagbibigay ng relief assistance sa kanila? Yung especially yung pagkain kasi sabi ko nga, kung paulit na ganun yung ibinibigay na relief assistance o relief goods sa kanila, may umay factor po yan. So, paano bang diskarte ninyo?
8: Tama po. That's why marami rin naman NGOs dito, no? Katulad ng World Central Kitchen at iba pang UN NGOs na tumutulong na para maiba naman yung pagkain, di ba? And then kami kinoconsider din namin yung pinipurchase namin na paiba-iba naman para yung umay factor yung nasasagot naman.
9: Kung sasabihin nila, misa sana sariwang isda naman.
6: O kaya sana Bicol Express naman. O kaya
8: katulad na lang
9: maanghang na ice cream.
8: Isa sa programa natin ngayon is yung binibili natin yung mga pananim ng ating mga kababayan doon sa may paanan ng vulkan para hindi masayang. At ito yung binibigay natin sa mga evacuation centers.
6: Tapos Sir Bobby, nagpaparamdam na rin ho ang tag-ulan at may manakanaka ng isolated thunderstorm. Yun hong pondo ninyo para halimbawa sa mga calamities na gaya po niyan. Meron pa ba kayong mahuhugot pagpasok ho ng kasagsagan ng bagyo?
8: Kami naman po hindi. Recently lang kami, actually last week, last week lang kami nag-declare ng state of calamity.
6: Mm-hmm.
8: So, kung sa QRF, hindi pa po namin talaga nagagalaw ang quick response fund. And halos wala, hindi pa po nagagalaw ngayong second quarter yung aming budget. So,
6: at wala rin
8: masasabi kong handa pa rin naman tayo.
6: Ayan.
8: Sa kung anumang sakuna.
6: At wala rin hong indikasyon na magbababa ng alerto ang Feebox from alert level 3, medyo mas kakalma ng kaunti. Kung halimbawa sa mga susunod na dalawa o isang linggo.
8: Wala po, hindi po talaga kinoconsider yun. Baka pa nga i-extend, pinag-uusapan, baka i-consider extend yung from 6 to 7 kilometer extended danger zone yung ililikas sakali man magpatuloy ang aktibidades ng mayon.
6: Isa na lang, so, Sir Bobby. Yun hong mga, syempre, may problema sa respiratory, yung mga hinika, gano'ng karami ang naging pasyente po ninyo?
8: May mga na-report tayo, lalo na nung incident nung May 2. May mga, a couple of incidents na kung saan nahirapan huminga, dinadala natin doon sa ospital and then sa mga clinics na in-establish ng DOH at ng local health centers natin.
6: O sige, maraming salamat Sir Bobby. Maganda umaga po sa inyo at mag-iingat po kayo. Balitaan nyo kami at sana ho naman
8: kumalma na ang mayon. Thank you very much, Johnson and Robert. Magandang umaga po.
6: Maganda umaga po.
9: Diyos mabalos.
6: Ingat po kayo Sir Bobby Cristobal, ang head ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO. Imagine nyo ninyo kung January ay nasa evacuation center na kayo. Mayo na ngayon. Napakahirap po kaya noon, yung hindi ka makatulog sa comfort zone mo ng isang gabi, dalawang gabi, kung buwan.
9: Oo. Oo nga, oras nga lang
6: oras
9: kamo
6: nga lang.
9: Eh, diba?
6: Tapos mainit ang panahon.
9: Oo, ang init. Tapos, ang dami mo pang inaalala, diba? Yung mga pananim mo, yung mga alaga mo, yung mga gamit nyo sa bahay, diba?
6: Tsaka yung kabuhayan, syempre, although may relief goods na ibinibigay dyan sa kanila, may digas.
9: Tama ka nga, hindi naman pwedeng laging yun. Baka tubuan sila ng kaliski sa kakasardinas.
6: Kaya nga, pag-uwi nila sa kanila, pare-pareho ng lumalangoy. Konting tiis lang ha, at bagay, wala ho naman tayo magagawa talaga kung patuloy ang pag-alboruto ng vulkan. Ang priority po ay ang kaligtasan. Gustuhin man kayong pauwi na ng inyong lokal na pamahalaan na hindi po pwede, baka nga naman sa bandang huli magkasisihan kung pauwiin kayo at magkaroon ng panibagong aberya.
9: Sabi ni Mayon, no! Diyan muna kayo.
6: Diyan muna kayo. Walang tatakas. Sa evacuation center, ang gusto kong sabihin, walang babalik.
9: Walang babalik.
6: Kasi kung minsan may tumatakas
9: talaga,
6: papunta
9: talaga
6: ng 5-kilometer danger zone para mag-ani ng kanilang pananim.
9: Tapos ang sasalubong sa kanila, gumugulong na bato.
10: Isputing.
6: Naka-isput. Kasi may
9: pantakbo.
6: Magkukunbi ng impeachment court mamaya, kaya naka-isputing na yan.
10: Ganun ba?
6: Oo, dapat.
10: Sino bang bagong presiding officer?
9: Ay, abangan.
6: Ang bilis naman kung magkakaroon uli ng palitan ng liderato. Meron nga daw.
10: Oo.
6: Sabi nga ano? Ay, pakabilis naman.
10: But.
6: Oho. Sabi, basta
10: hindi. Anything. But.
9: Bakit ba yun?
10: Tarantino daw,
9: wag
10: lang siya.
6: O, tingnan natin ha.
9: Masakit.
6: O, ano man ang magiging
9: na... SP, ganun?
10: Kasi ang gulo-gulo niya eh.
6: Hindi, yung sasabihin niya naman, hindi kami magulo, ginugulo kami.
9: The Senate is under attack. Was under attack.
6: Ay, nako. Ay, babay na ho muna. Ay, happy birthday pala kay Christian Yusores.
9: Happy birthday!
6: Happy birthday, Christian!
9: Basta sa paligid-ligid sa...
10: Nagliwali.
6: Isang linggo na namang wala ang Christian Yusores, ano?
9: Wow!
6: Ay, nako!
10: Birthday ko. Nagpakain pa nga ako.
6: Pag-birthday, klaro naman yun. No? Pag-birthday.
9: Pero after ng birthday.
6: Ay, dalawang linggo.
9: Makita mo, nasa snow gumagano.
6: Babay na ho muna ha muli. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Sa nakalipas na naman isang oras at dalawang minutong balitaan at kwentuhan, walang BBT, walang maglilipad ng channel. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po naman si Johnson Manabat.
9: At sa pangalan po ni Christian Yusores, ako si Robert Mano.

0: simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
1: Dapat mong malaman.
0: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
2: Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na!
4: Bango na!
2: Gising Pilipinas na!
0: Gising!
5: Gising Pilipinas!
6: Good morning!
7: Mr. Gising, reporting in the morning. Narito po mga maiinit na balita ngayon Lunes sa Gising Pilipinas. Ariba-ariba, namumuro na namang tumaas ang presyo ng diesel at gasolina bukas. Maglalaro po sa 2 piso at na 70 sentimo hanggang 3 pesos and 10 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 30 centavos sa gasolina. Wala akong tinamaan, ha. Meron na po tayong aktwal, ha. Pero mamaya na natin i-break kung ano yung magkano yung aktwal na utos po ng Department of Energy sa mga kumpanya ng langis. Ang kerosene po posibleng bababa ng 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos kada litro. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East at paghina ng piso kontra US dollar. Nauna na nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maring makasuhan ang mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan habang nasa ilalim ng National State of Energy Emergency ang Pilipinas. Patuloy po ang aktibidad ng bulkang Mayon sa Albay. Muling naitala ang pagdausdos ng pyroclastic density currents o uson at pagguho po ng bato. Nananatili naman sa alert level 3 ang bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. In taon, 2 beses nang naitala ang ashfall o pagbagsak ng abo mula sa bulkang Mayon. Umabot na sa mahigit 43 million pesos ang pinsala sa unang malawakang ashfall sa agrikultura ng Albay. Sa Negros Island, nagbuga naman ang bulkang Canlaon ng 1,500 meters na taas ng usok at abo kahapon. Para nagpapaligsahan po na para pataasan ng ihi yung Mayon at Canlaon. Nasa alert level 2 ang bulkan at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Halos 40 lugar ang inaasahang makararanas ng delikadong heat index ngayong araw. 45 degrees Celsius ang tinatayang init na mararamdaman sa Curon at Cuyo sa Palawan at San Jose sa Occidental Mindoro. Para naulang kahapon, ang lakas kaya ng ulan Sabado at Linggo dito sa Metro Manila. Ano po? 44 degrees Celsius sa Nagupan City, habang 43 degrees Celsius naman sa 13 lugar at 42 degrees Celsius sa 20 lugar kabilang sa Metro Manila. Sa kabila nito, posible pa rin makaranas ng pagulan sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone. So hindi pa po tapos yung tag-init. Nainit na ulan lang dahil nuknukan na po ng alinsangan. Kahapon, binahang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa biglang buhos na malakas na ulan dahil sa localized thunderstorms. 6:07 in the morning, lalo pang bumagsak ang level ng tubig sa Angat Dam. Kahapon, sumadsad sa 178.7 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 178.21 meters noong Sabado. Mas mababa ito kumpara sa 180 meters na minimum operating level sa Angat Dam na pinagmumulan po na 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Ayon sa PAGASA o kay PAGASA hydrologist Joffren Habaluyas, posibleng tumaas ulit ang level ng tubig sa Angat Dam sa Hulyo kasabay ng tag-ulan. Tiniyak din ng PAGASA na hindi babagsak sa critical level na 160 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Bukod sa Angat, bagya ring bumabang level ng tubig sa Ipo, San Roque at Pantabangan Dam. Nauna na iginit ng MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at Karatig probinsya ngayong tag-init. Babala ngayong napakainit na panahon, kontaminado ng tinatawag na antimicrobial resistant bacteria ang ilang sample ng palamig sa Maynila. Hala, pag sa pag-aaral po ng UP College of Public Health, lumabas na kontaminado ng bakterya na hindi tinatabla ng antibiotics ang sample ng palamig, tubig at yelo, gayon din ng cup at kamay po ng vendor sa ilang stall sa Tondo, Maynila. Ay, oo nga po, mag-iingat po kayo dyan. Yung iba galing sa kubeta. Oh my goodness. Maari po ito magresulta ng komplikasyong

0: malalang sakit at pagkamatay. Bilang tugon, nagpakalat ng lokal na pamahalaan ng Maynila ng safety at sanitation officers para matiyak na ligtas sa mga inumin at pagkaing ibinibenta sa kalsada. Sa datos ng World Health Organization, mayigit 1 milyon ang namatay dahil sa antimicrobial resistant bacteria sa mundo noong 2019. Isinulong ng prosekusyon ng International Criminal Court na simula ng paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30. Inaasahan ng ICC prosecution na matatapos ang lahat ng kailangang pre-trial steps sa September 30. Pero iginit ng defense team na hindi akmang magtakda ng petsa para sa paglilitis sa ilalim ng trial chamber at muling isinulong na isa ilalim si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panibagong fitness check. Ayon sa bagong abogado ni Duterte na si Peter Haynes, patuloy ang paglala ng kondisyon ng 81 years old na dating Pangulo, kaya mahalaga ang pagsasagawa ng fitness check bago magsimula ang paglilitis. Ayon kay Haynes, dapat ay independent experts ang susuri kay dating Pangulong Duterte at hiniling ding magkaroon ng periodic review hinggil sa issue sa oras ng paglilitis. Sa pagsusuri ng tatlong independent experts noong Enero, iginit ng pre-trial chamber na nasa maayos na kalusugan si dating Pangulong Duterte para dumalo sa confirmation of charges noong Pebrero. Naniniwala ang dalawang eksperto na may kapasidad si dating Pangulong Duterteng intindihin ang kaso habang isang nanindigang walang pagkukulang sa mental capacity ng dating Pangulo para unawain ang kaso. Magkukonvene ang Senado bilang impeachment court ngayong araw para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Mayo 13, sinumitin ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment kabilang ang sinasabing manuwalyang paggastos sa confidential funds, hindi may paliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Sa liham, inatasan ng magsisilbing presiding officer na si Senate President Alan Peter Cayetano ang mga senador na dumalo ng sesyon mamayang alas 3 ng hapon at magsuot po ng robe para magsilbing senator judges. Unang planong gawin ng Senado bilang impeachment court ang pagpapalabas ng summons. Posible ring maglaan ng 4 na araw sa paglilitis pero nakadepende pa sa ibang tungkulin ng Senado. Muli namang itinanggi ni Cayetano na layon ng palitan sa liderato ng Senado na maantala ang impeachment trial laban kay VP Sara. Inaasahang dadalo ang 11 miyembro ng House Prosecution Team sa pag-convene ng impeachment court. Ayon kay Prosecution Team Member Terry Ridon, nakatalaga na ang mga prosecutor sa bawat grounds ng impeachment. Hiniling din ng House Rep Prosecution Team sa mga magiging senator judges na isantabi ang politika sa paglilitis kay VP Sara. Kahapon, nagprotesta ang ilang grupo sa EDSA Shrine at nanawagan ng kapayapaan at pananagutan. Ang Tindig Pilipinas tututukan ang mga pangyayari sa Senado para tayaking uusad ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Nanawagan din ang ilang obispo at leaders ng simbahan na agad simula ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Teka muna, time out muna tayo sa mga balita. Nasa Zoom natin ang presidente po ng Regasco at presidente ng LPG Marketers Association, si Ginoong Arnel T. Ay, kung magandang umaga po sa inyo.
1: Good morning!
2: Magandang umaga, Alvin.
0: May, ay teka muna, mukhang may good news si Arnel. Wait, ha?
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Anong anunsyo mo, former Congressman Arnel T.?
2: Opo, may magandang balita po tayo for LPG. So starting tomorrow, that will be May 19, Tuesday, magkakaroon po ang Regasco ng another round of rollback. It will be a 1 peso per kilo or 11 kilogram per 11 kilogram cylinder. Yan po yung magiging rollback bukas po, Tuesday ng umaga.
0: 11 pesos din po yan sa kada tangke, ano po?
2: Opo, tama po kayo. 11 pesos kada 11 kilogram na silindro.
0: Ay, ano po ang dahilan? Eh, malayo pa naman tayo sa A1 ng Hunyo. Tapos na yung May 1. At wala pa yung June 1 usually kasi first day of the month ang galaw. Ano po?
2: Opo, well, ito pa rin po yung shipping cost. Dahil po yung, kahit po yung crude oil ay medyo umangat, pero yun po kasing mga ship owners ay nagbaba po ng kanilang mga shipping cost for LPG. So ito po yung atin pong inireflect base po sa direktiba ng Department of Energy that we have to reflect whatever changes ang ating magiging contract price man yan or yung ating purchase price ng LPG sa ating bansa.
0: So magkano na po ngayon lalabas? Starting bukas, magkano na yung 11 kilogram ninyong LPG?
2: Opo, by starting tomorrow, magiging 1,313 na lang po. 1,314 pesos.
0: Yung presyo ba ng Regasco, pare-pareho buong bansa yan? O iba-iba, depende sa lugar?
2: Well, may price range po tayo dahil depende po sa lugar. So yung lowest po natin is 1,314 and up to 1,440 pesos.
0: Ayun, oo. So doon lang maglalaro yun, ano po. Pero meron pa siyempre yung mas mahal na brand.
2: Yes, tama po. It depends po kung anong brand po yan. Basta ang direktiba naman po ng Department of Energy ay kailangan po namin na i-anunsyo kung magkano po yung aming pagkakakuha ng aming mga delivery. And this is reflective of the latest delivery po sa amin.
0: May 1.6 pa bang LPG? Last time ang matas dyan, 1.6 eh.
2: Opo, dapat po wala na po yan. 1.6 is too high and kahit po sa anumang area ng Pilipinas ay dapat po it should below 1,600. Kasi yun po aming 1,440, that is Mindanao area na po yan eh, ang presyo po ng Regasco.
0: Sige po, maraming salamat Kong. Mabuhay ka, mabuhay ang Regasco. Thank you sa rollback.
2: Opo, salamat din po.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Thank you, maraming salamat kay Arnel T, ang presidente po ng Regasco at presidente ng LPG Marketers Association. Sa piso, 1 peso kada kilong rollback sa LPG sa brand lang po niya na Regasco simula bukas May 19. Magandang umaga sa iyo, Alexus Calda. Nanawagan ng mga dating miyembro na magkalabang political group sa University of the Philippines para magbitiw sa pwesto si bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Sa payag, inakusahan ng sandigan na mag-aaral para sa sambayanan o samasa at nagkaisang tugon si Cayetano na maling paggamit ng otoridad ng Senado sa pagbibigay ng protective custody kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa dalawang grupo, hindi maring gamitin ang liderato ng Senado ang kapangyarihan para bigyang proteksyon si de la Rosa na nagiging sanhi ng pagkaantala ng pagpapatupad ng arestuaran ng International Criminal Court. Nakuha rin ang 26,000 alagda ang petisyon para ipanawagang magbitiw sa pwesto si Cayetano. Pero buwelta ni Cayetano sa mga kritiko, bahagi lang ang paninira sa sinasabing propaganda laban sa bagong mayorya. Wala namang ideya ang ilang senador sa sinasabing panibagong palitan sa liderato ng Senado. Noong Mayo 11, pinalitan ni Cayetano si Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si de la Rosa matapos ang halos 6 na buwang pagliban sa Senado. Nauna nang sinabi ni Soto na posibleng may kinalaman sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ang Rigodon sa Senado. Eh, matunog na matunog po na magkakaroon ulit na Rigodon for today ang Senado. Alamin po natin mamaya, total meron namang mga sangkaterbang hearing at saka session. At ang sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano ay today din ay sisimula ng impeachment process. Abang aga naman ni Secretary. Andiyan na kaagad, Camille. Energy Secretary Sharon Garin. Energy, energy. Magandang umaga sa inyo, Secretary. Morning, ma'am.
1: Good morning.
0: Ang aga mong gumising, mama.
1: Wala, ikaw na panaginipan kita eh.
0: Ako pa palang may kasalanan, lunes na lunes.
1: Lunes na lunes.
0: Hindi, kaya kami napatawag. Siyempre, nag-red alert nung Miyerkules, Huwebes at Biyernes. Ano ang aasahan ng madlang people ngayong araw? Meron ba ulit red at yellow alert sa Luzon?
1: Yung red alert kasi galing yun, nag-umpisa kasi yun from may dalawang major lines tayo ng transmission na nag-trip, ano. So naayos na naman siya over this last, I think, yesterday or yung nakabalik na ibang power plants. Pero I just need to see the report, Alvin. Sorry.
0: Ayan, wala. Kulang na sa tulog si Secretary.
1: Dahil dito sa interview. Hindi, kailangan ko lang makita yung ano, yung report ng NGCP kasi nag-commit sila that they will submit to ERC today ang report nila para kung makita lang kung ano yung cost. Kasi pwede ko naman sabihin na tapos na, no? Pero di pa natin klaro kung ano yung nangyari sa NGCP. And we've been asking them to submit latest na today nila masasubmit. So, so far pa naman sa report, Alvin, nakabalik na yung mga power plants na ayos na ng NGCP yung kailangan nila ayusin. So hopefully hindi na maulit sana. So ang projection namin is based on what we have seen over the weekend na wala nang alerts or red alerts at the minimum dito po sa Luzon. Ang Visayas po yung observe namin kasi may demand supply pa sila ng problema.
0: Oh, that's good to hear. Ano po? So, pwede natin sabihin sa ating mga kababayan na wala nang ano, wala tayong dapat ikakakabang red. Di bali na yung yellow. Ang yellow kasi ibig sabihin nun, manipis lang yung reserba. Pero sapat pa rin yung supply para sa ating lahat. Hindi sa binabali wala ko yung yellow. Siyempre, yellow, kailangan concerned din yun. Pero between yellow and red, kahit yellow na nga lang po, no, pwede na. At least walang brownout sa Qatari.
1: Yeah, at least na ano na siya na agapan na nila, no, mabilis naman gumalaw pero mabilis pero ilang araw din na, no? Ilang araw din na ayos din, matagal din 'yun.
0: Tatlong
1: mga
0: araw.
1: Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, limang araw din tayo nagka alert levels, ano. So, it's a relief, no? But there has to be accountability after this, ano, kasi kaya nga sinasabi ko nang nangyayari 'to, huwag muna tayong magsisihan. Kailangan una muna ayusin lahat. So, they've responded naman. So, ang Visayas na lang, Alvin, ang problem kasi is always naman yan yung Visayas, manipis yan. So, one of the best solutions, may solution naman yan for the generation companies at NGCP, pero yung isa na makakatulong is talagang umakyat yung demand eh. So, hindi kaya ng demand, ng supply. So, ano lang, pakiusap lang if we can just keep on conserving energy and that would help talaga.
0: Alam po ninyo, kailangan po palakasin natin yung Luzon para may ma-export tayo sa Visayas. Kasi pag sobra-sobra naman tayo, ay makatutulong tayo sa Visayas, sa Qatari.
1: Opo, opo. Ang export natin mga 250, 230, mga ganun, ang ine-export ng Luzon to Visayas. In Mindanao also, tumutulong din yan sa Visayas. Ang Visayas, so pag nakulangan, pag nag-alert, si Luzon, di wala na siya ma-export, di ba? So, kukulangin talaga. At its highest nung nangyayari ito, mga 500, 600 ang kulang ng megawatts, ano, ng Visayas. So, yun yung delikado pag the whole country medyo nagkakakulang. Visayas talaga yung worst situation.
0: Opo. So, ang Visayas today, makararanas pa rin po ng yellow at red alert.
1: Hopefully hindi na, no, according to the reports na nakakuha ko kagabi. Pero kailangan talaga, Alvin, is the yung control ng demand natin, no? Pag uminit kasi na babawasan yung supply nila kasi hindi maka-export si Mindanao tsaka Luzon. So, ano pa rin, caution pa rin, let's still try to conserve energy. I know na intindihan ko na sobrang init ang panahon ngayon, but it might affect the whole country kasi. So kahit isa dalawang bumbilya lang yan, kada tao nakakatulong yan.
0: Pero nuknuka kasi talaga ng init, ano po. Although the past 2 days or 3 days umuulan na, ha. May oras na umuulan. So perhaps baka patapos na rin yung tag-init sa Qatari.
1: Panahon na naman ng baha.
0: Baha naman. Flood control na naman.
1: Wala talaga tayong pahinga nito. No, yeah. I think this weekend, ano, umulan na siya. Pero parang hindi pa ganun yung projections na lalamig na yung panahon. Ano. So, it's still, I think it's not just for summer, Alvin. Kung pwede lang naman as a habit tayo, mga Pilipino, we conserve talaga energy.
0: Apa, one last from power, no? You talked about accountability. Parang diniin mo yung salitang accountability. Ano ibig sabihin nun? May mananagot dun sa nangyari?
1: It has to be. No. ang every participant dito, including DOE, ano, every participant in the industry, may responsibility yan. Generation, mag-produce ka ng power. NGCP, mag-transmit ka ng power. Distribution, or halimbawa, Meralco, distribute mo yan sa mga bahay. Now, so, if one of those don't deliver their responsibility, eh magkakaroon ka ng 5 araw na may red alert. Ganun mangyayari dyan. So, dapat yan. Kaya nag-investigate na, nag-uumpisa na kami ang RERC event, no, to see what happened. Kasi hindi nagbabayad yung mga tao sa electricity for all these companies to operate and make a profit. So, kailangan talaga tignan natin. If it's force majeure or something that hindi nila makontrol, then fine. But it has... should it be their responsibility to deliver the services that they should deliver? And kailangan naman explain nila na maayos.
0: Opo, pero sabi nga po nila, naayos namin yung transmission in 12 hours. Naayos namin kaagad. Kailang yun ang nag-trigger?
1: Teka lang ha, naayos ka. Sabihin mo, nasira, naayos mo kaagad after 12 hours or 24 hours. Okay, fine. Pero ano yung epekto ng 12 hours na yun, hindi na-connect yan? Ang nangyari doon, natanggal yung mga malalaking planta natin. So, hindi sila maka-produce, di ba? Hindi sila maka-generate. Ito yung ano lang ha, I'm just stating what was the chronology of events. Ano? So, dahil natanggal yung mga, lalo na yung gas plants natin, 1,250 times 2, ay nagkasira-sira yung makina nila. So it took them a while also to repair dahil walang warning, off sila sa grid, kailangan nila ayusin. And hindi rin ganun kabilis kaagad kasi kung may warning siguro, kung may notice, had there been notice, siguro hindi ganun yung damage sa mga power plants natin. Bigla lang sila na shutdown because it doesn't work like that. Hindi yun yung parang bumbilya lang na on-off ka lang kung kailan lang kailangan. Yeah. It takes time to get them back and it should be done properly kung nag-shutdown ka. So, hindi po yun lang yung pinag-usapan kung kailan naayos yung grid natin doon. Kundi, anong epekto sa buong grid natin? Kaya nag-domino-domino na siya hanggang sa Visayas, may nasira-sira na.
0: Yeah, tama. And that one you need to explain sa NGCP, ano po. Sige, punta natin yung fuel. May magkano po yung DOE mandated adjustment for this week, Secretary?
1: Hindi ko pa natitignan ang...
0: Sige nga, pasilip mo nga po.
1: Natitignan ko nga.
0: O, kasi naroon na yun eh. Yan, sige po.
1: I haven't give this a clearance pa, Alvin, ano. Ano ba tayo ngayon? May 19 to 25.
0: Tama, May 19 po.
1: Teka lang. Sorry. Sorry kasi ang adjustments kasi is meron kaming konting changes, Alvin. Kasi diba, nung last 4 weeks, nag-set kami ng adjustments. May minimum, maximum. Hindi ka pwedeng sumobra or kumulang, ano? So this week, dahil mahirap din sakripisyo din on the part of the oil companies kasi ang wala silang choice kundi sundin yung utos ng DOE. So ngayong week we will do ranges, meron lang tayong ranges ng adjustments pero hindi ko lang kasi makita 19 to 25. Maliit lang, Alvin, wala lang. Masyado
0: mga magkano?
1: Minimum lang mga hindi aabot ng 3 pesos siguro.
0: Sa diesel?
1: Yeah, I think so.
0: Tapos sa gasolina?
1: Mga ganun lang, gas.
0: Magkano sa gas?
1: Smaller, ano. I need to give me time na kasi hindi ko pa na-clear yung computation. Titignan ko pa yung calculation. Pero hindi lalayo na yun dyan. Medyo nagsa-stabilize na siya at a certain level. Pero ibig sabihin lang ito, stabilize siya. Mukhang hindi na tayo makakabalik sa dati. No?
0: Pero yung kerosene, pababa?
1: Pababa si kerosene minus... at the most siguro mga 3 pesos yung at the very least 2.21. 2.11. 2.11. Ayan yung sinasabi ko, kikrit ko pa to eh. Mga 2 pesos. 2.21 kasi nandito sa akin eh. Okay. Pero, didiscuss ko pa to kasi this morning sa bureau. But, andyan siya, diesel, hindi 2.82, 2.121 yung gas, tapos 2.21 rollback si kerosene.
0: Ayun. Oh, so hindi pa po final yan, is that what you're saying? Babaguhin mo yan.
1: Hindi naman, pero kailangan ko lang titignan kung tama ito lahat kasi kakasend lang sa akin kanina umaga.
0: Parang hindi nagtutugma yung kerosene natin. Yung sa akin, 2.11 lang. So sa iyo, 2.21?
1: Sige, pag sabihan ko si Rino, tawagan ka.
0: Hindi naman po tumatawag yan. No? But anyway, at least kahit papano rollback, ano? Rollback sa kerosene.
1: Hindi, wala na tayo yung sobrang laki. Unless may nangyari ulit, kung ano man mang pag-usapan nila dyan. Pero as so far, dito nagsisettle yung price for the meantime.
0: Ako, Secretary, ang dami pong reklamo sa social media na ang ginagawa daw ng mga oil companies, nagtataas days before mag-anunsyo ng rollback. Or in this case, may increase, lalakihan pa nila yung actual increase sa pumps. Anong gusto mo sabihin?
1: Kaya nga yun ngayon sa pinag-usapan namin with my directors, mga undersecretary, na paano siya ma-monitor. Ang pinakamadali yun, yung ginawa namin, is set na lang natin tayo na. No? So, right now, kung meron po silang ma-observe, ipaki-report lang para malaman din namin masabihan yung or ma-check namin kasi yung gas station mismo. No? Pero hindi dapat yan. Dapat every Tuesday muna. Someday, baka kailangan natin ayusin yan. Pero sa ngayon, kailangan i-report kung nag-increase sila before Tuesday, then may violation yan. Unless may rason sila, no? May explain nila. Pero dapat talaga every Tuesday lang tayo.
0: So, paano magre-report yung ating mga kababayan? Yung iba kasi nagre-report sa social media. Sabi ko ay hindi ma-actionan yan kung sa social media. Dapat sa proper channels. Ano po?
1: Meron kaming window dyan sa e-gov. Meron ng e-gov na gasoline station sa concerns, or pwede din nila madaan yan sa mga taga DOE, may DOE Visayas and Davao kami. Pero pag social media, tama ka Alvin, kasi sobrang daming pumapasok at daming ibang comments pa. Hindi mapansin eh. Pero better po kung proper channels, either sa DOE or through the EGOV. Yun, may system dyan kasi sa EGOV na napapadala ka agad sa akin.
0: Okay, sige po. I understand may hearing sa Senado today. Secretary, ano, kasali po ba kayo?
1: Kasali doon, meron lunch time yata sila eh.
0: Okay, good.
1: Kailangan ko pa mag-check kung paano ko i-change ang mga schedule ko. Pero sigurado meron taga DOE.
0: Tapos may press con pa tayo?
1: Sabi ba sa'yo kung ano oras? Hindi ko pa nakakita schedule ko.
0: Alauna, bigyan mo naman kami kay 30 minutes lang. Ano? Thank you, Sec.
1: Okay, thank you, Alvin.
0: Salamat, mabuhay ka. Nasip po na eh. Energy Secretary Sharon Green, 6:32.
4: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy! Good morning!
3: Boses na gigising sa umaga, Alvin El Chico, Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
6: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Responsible gaming at Bagcor.ph.
8: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: For liver health, level up na. Liver Aid Pro. Silima rin na, multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro!
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: May silimarin, may multivitamins pa.
11: Yan, ang Liverate Pro.
10: Tulong sa pangangalaga ng atay.
11: Liver up na tayo
10: with Liverate Pro.
12: Basta AM, DZMM!
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
14: Kaya ko pa.
13: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
15: Kaya ko pa.
13: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubo sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Kahapon, nakamove on ako sa sakit. Pero bakit ngayon, pumabalik? Sabay-sabay pa, kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat, sakit ng ulo at katawan sa binat at sabay-sabay na sakit.
20: Rexino Forte!
19: Mas bilis bana sa apat.
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
22: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: DZMM. Numero uno sa aksyon.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
24: Good morning.
0: Ka muna, Radyo Patrol po muna tayo. Mauna si Zeus Legaspi. Go, Zeus!
25: Good morning, Alvin. Tinawag nga na sakripisyo ng ilang rice retailer dito yan sa Pasig Public Market ang pagbebenta ng 5% broken imported rice sa halagang 50 pesos. Alinsunod yan sa ipinataw na price cap ng Department of Agriculture o DA. Anila, alos wala na silang tinutubo sa pagbebenta ng imported na bigas sa ganitong halaga, lalo't umaabot sa 1,250 pesos hanggang 1,300 pesos ang kalahating kaba ng bigas mula yan Thailand at Vietnam na pinakamabili sa mga consumer. Kung susumahin, eksaktong 50 pesos hanggang 52 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas na ito na palugian nila kung idaragdag pa ang singil sa pagbiyahe mula Bulacan. Kaya hiling na mga rice retailer sa DA, sitahin din ang mga importer na labis magpataw ng presyo. Dapat din anilang tiyakin ang DA na sapat ang nakukuhang volume o dami ng imported rice para masigurong hindi biglang sisipa ang presyo nito sa merkado. Pakinggan natin ang tinig ng ating nakapareha.
26: Actually, yun eh. Ay, nahanap na tao. Nasanay na sila dun. Katalo na nga nila local eh. Puro na lang imported ang binibili nila. Binangkailangan kasi dun talaga yung makuha namin yung tamang dami, volume ng bigas na gusto namin kunin. Para masunod talaga yung ano. Mas lower pa nga eh. Pag nakuha namin yung volume.
25: Tony Tuason, isa sa mga nagbebenta ng bigas dito sa Pasig Public Market. Ilang sandali na nga lamang, Alvin, ay nakatakdang mag-inspection dito sa palengke ang DA at Department of Trade and Industry para tiyak yung sumusunod sa price cap ang mga retailer. Sa pag-ikot ng Radyo Patrol, tumatalima naman yung mga rice retailer dito doon sa 50 pesos na price cap sa imported rice, habang 56 hanggang 58 pesos yung nakita nating presyo dito ng well-milled local rice. May mabibili pa rin naman, Alvin, na local rice sa halagang 46 hanggang 48 pesos, pero ito yung medyo madilaw at putol-putol yung butil. Nananatiling mabenta, Alvin, yung 48 pesos na bigas na bahagi ng programa ng DA. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legaspi. Siyempre, mga babati natin, gising na rin si Grace San Mateo. Ganon din si Boss Ted Kua. Oy, wakey-wakey, nag-aabang ng mga development sa politika. Ganon din si Paolo Balde ng Virac Catanduanes. Punta natin si Ma'am Trish Salindo. Ma'am Trish, good morning po, Ma'am Trish. Lisa!
1: Good morning, Alvin. Sa mga pamilya nating babiyahe sa lungsod ng Maynila ngayong Lunes, ng umaga, light traffic pa inaasahan sa east at westbound ng Hispania Boulevard. Rin din kung nilitong Lacson Avenue, malapit Ernso, maluwag pa yung kalsada hanggang sa papakyat ng Nagtahan Bridge kung saan tuloy-tuloy lang yung usad tagos ng Mabini Bridge. Mabilis lang yung biyahe sa Mabini Bridge, particular dun sa southbound ito, kahit may akunting pagdami ng volume ng sakyan sa northbound bago pa mag-alas 6 ng umaga kanina. Hindi gaya sa mga karaniwang araw, konti pa yung sakyan sa stoplight pagbaba ng Mabini Bridge intersection ng rutang Kilina Avenue yan, Alvin, o Guanjon Avenue puntang Pandakan. Samantala mula Mabini Bridge, kung dediretsuhin pa Kilina Avenue ay magaan lang yung daloy ng trapiko pero magsisimula ng sumikip kung mapapadpad na sa intersection malapit Osmeña Highway kung saan may build-up na ng mga sakyan sa stoplight. Maluluwag lang muli kung lilikong hanggang sa makarating sa Taft Avenue. Banayad yung usad mula Quirino Avenue Station sa Taft hanggang United Nations Avenue. Samantala, kakadaan lang din natin, Alvin, mabigat na yung trapiko at halos walang galawan. Yung mga sakyan sa Quezon Bridge, yung entail ng traffic ay sa may Recto Isitan, pati na dun sa Lerma Street, bago mag-Quezon Boulevard, yung malapit yan sa may Morayta. Sa mga oras ito, Alvin, maganda pa yung lagay ng panahon at walang nararanasang pag-ulan, partikular sa may Ermita. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Good morning din po kay Ella Ong. Ganun din kay Dr. Mario Festin at kay Cesar Abarisha. Punta natin si Noel Alamar. Go, Noel!
2: Good morning, Alvin. At samantalang sinuspendin ang Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority Region 4A ang operasyon ng MV Fastcat M7. Matapos mamataan ang makapal na itim na uso bumabiyahe mula Calapan Port at tungong Batangas Port noong Mayo 14. Ayon sa Marina, nakitaan ng ilang depekto sa makina ng barko, kabilang ang sirang air cooler, pinsala sa ilang bahagi ng makina at paggamit ang hindi angkop ng lubricant na nakaapekto sa performance ito. Dahil dito, naglabas ang Marina ng Enforcement Inspection Apprehension Report at sinuspindi ang Passenger Ship Safety Certificate ng barko upang hinihintay ang pagkatungkuli at pagsunod sa Maritime Safety Requirements. Pero kaliwanag naman ni FASCAT President Cristo Carpastrana, injector ng injector pump at hindi makina ang nasira at kasalukuyang nire-repair. Apat-anya ang makina ng kanilang FASCAT at kayang ipagpatuloy ang paglalayag ng ligtas gamit lamang ang dalawa sa mga ito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Noel Alamar. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Elsie Balion Florentine, si Josh Kyle Edip at si Sara Concepcion. Gising na gising na rin si Lolit Campanero. Punta natin si Manong Rod Eason. Manong Rod, go!
5: Good morning, Alvin. Pasintabi sa mga nakikinig at nanonood. Umaalma at nagre-reklamo ang mga locator sa Subic Bay Freeport ngayon sa matinding baho at masangsang na amoy ng higit sa 100 refrigerated dripper containers na naglalaman ng mga nabulok ng mga frozen products. Ayon sa reklamo na ipinarating sa Subic Bay Metropolitan Authority at maging sa Port of Subic, Bureau of Customs at Department of Agriculture, bantana sa kalusugan ang mga nabubulok na frozen products na nakaimbak ngayon sa Subic Bay International Terminal Corporation. Nauna nang nagkain ng kahilingan ng isang apektadong locator sa SBMA, Bureau of Customs at maging sa Department of Agriculture, pero hanggang ngayon ay walang aksyon at dumami pa ang nagreklamo. Base sa reklamo, nagsimula nang tumagas ang katas ng mga frozen products mula sa mga refrigerated cargos dahil sa overstaying ng mga ito sa Subic Bay International Terminal na hindi inaksyonan at nai-release. May potensyal na ngayong panganib sa kalusugan ng buong Subic Bay Freeport kasama na ang maayos na aktibidad sa loob ng pier dahil sa mabaho at masangsang na amoy ng mga refrigerated zipper containers. Wala pang tugon ng SBMA, BOC at Department of Agriculture hinggil dito. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
23: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Maganda-maganda umaga din kay Ma'am Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Narito si Ma'am Lolit pala nag-aabang-abang ng mga development sa politika habang pinapa-shoutout sina Pio, sina May, sina Pao, si Pia, si Nanay Paula at si Baby Gideon na binabati na isang happy happy Monday. O tama-tama po ha, mga development sa politika. Ano kayang mangyayari? Magkakaroon ba ng bagong Senate President today? At uusad bang impeachment for today? Ano kayang mangyayari for today? Magpapakita kaya si Senator Bato de la Rosa? Maglalabas ba ng bagong statement? Anong mangyayari? At sino mananagot dyan sa kaguluhan sa Senado? Lahat po itatanong natin kay former Secretary Ronald Llamas, isang political heckler slash analyst slash professor sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Monday!
23: Gising Pilipinas!
6: Good morning!
23: Kasama si Alvin El Chico!
7: Gising Pilipinas.
23: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
9: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
11: Me too, Mama!
8: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din. And mag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
16: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
9: Baba!
8: Mami! Help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.
17: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
22: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
28: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
30: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2. Channel 2 yan sa Mega Manila. At available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OTV2. Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ng yes, click okay at hanapin ang All TV. Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na. Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa All TV 2.
23: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas.
6: Good morning!
0: Good morning! Nagising na rin si Jason Parcon from Texas, USA. Senador Mahimasmasan, ang mga kagalang-galang nating senador dyan sa Pilipinas. Hi, Ermeline Afere at si Christina Versosa, mga bagong pangalan to. Si Sarah Concepcion, gising na rin. At si Ma'am Elsie Balion Florentine. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Ha? Si former Secretary Ronald Llamas is already in our Zoom. Magandang umaga po sa inyo, Secretary.
31: Magandang umaga, Alvin. Kamusta ka dyan? Bored ka ba? Na-bored ka ba sa mga pangyayari?
0: Excited na nga. Marami po sa atin nag-aabang. Sabi ko sa kanila, mamayang hapon pa ata yung aksyon. Pero di bale, alamin natin, baka naman as early as now, maglutangan na yung iba't ibang mga angulo. May nabasa na ako kahapon na mukhang may changes sa liderato ng Senado today. Ano sabi ng mga bubuit mo, Secretary?
31: Ay, malaki ang possibility na magkaroon ng bago na namang liderato ang Senado today. Mm. No, napakalaki. Dahil in my almost 50 years in politics, ngayon lang ako nakakita, Alvin, ng ganitong klaseng krisis sa Senado. Mm. Biro mo, pa nagbabasa ka ng mga international newspaper, New York Times, Washington Post, pampapanood mo sa BBC, CNN, Al Jazeera, Bloomberg, etc. Makikita mo, pinagtatawanan yung ating Senado.
0: Kakahiya.
31: May mga pictures nung naghahabulan sa Senado, may pictures nung alleged na barilan, paglusob, no? Tapos yung Senate President, araw-araw nagpe-presscon, nagpe-Facebook, no? Siguro mga 3-4 times a day. Tapos mismo yung minority ay pinagdudahan nakasama dito sa nangyaring barilan. So, ito yung pinakamatindi na krisis na nakita ko ng ating Senado. Kaya hindi nakakagulat na magkakaroon ng pagbabago sa liderato today. Dahil mahalaga yung araw ngayon . Dahil ngayon dapat simulan yung impeachment as a trial court. No? So, yan ba ay masisimulan? No? Kaya iba't ibang senaryo yung nag-unfold kung sakaling makakaroon ng leadership change sa Senado today.
0: So sino raw? Sino ang sabi ng bubuit mo? Sino maring pumalit kay Senate President Alan Peter Cayetano? Babalik ba si Soto o may bagong pangalan? Actually, hindi naman bago. Balik ka Senate President lang.
31: Ang tingin ko, ang balita ko, L. Alvin, as we talk ngayon, ay nagpapatuloy ang negosasyon. Mukhang hindi natapos ang mga negosasyon last night. So nagpapatuloy siya ngayon at malaki ang possibility yung negosasyon kung sino ang papalit ay matatapos ngayon tanghali. Ang lumalabas ng mga pangalan, medyo marami-rami, hindi lang dalawa. Tatlo yung lumalabas na pangalan. Of course, si dating Senate President Tito Soto, ikalawa, ay medyo lumalabas din yung pangalan ni Mig Subiri. Mm-hmm. No? At ikatlo, lumalabas din yung pangalan ni Win Gatchalian.
0: Pati si Gatchalian kasali rin.
31: Oo, dahil medyo maganda yung performance niya doon sa budget process this year. No? Parang hindi kasi siya tainted nung mga away. So pwede siyang possible compromise doon sa mga warring factions. Oh. Si Mig Subiri naman, ang lumalabas, parang meron siyang grupo ng mga senador na pwedeng idagdag doon sa siyam na natirang minority ngayon. No? Pwede niyang dalhin yung dalawang nag-abstain, including him, at 3 or 4 more galing doon sa kasalukuyang majority. Pero, negosasyon ngayon yan, Alvin.
0: Pero may posibilidad din na ma-retain si Senate President Alan Peter Cayetano despite what happened, kasi kailan mo ng 13, sabihin niya, wala naman si Bato, di ba? Definitely hindi makukuha ng kabila si Bato. Kailangan may tumiwalag dun sa grupo niya para magkaroon ng 13. Pero sabi mo nga, baka hindi naman na si Soto. Baka pwede yung iba na unifying factor. Pero posible din ba na ma-retain sa kanyang posisyon si Senate President Alan Peter Cayetano? Or ito yung kaso ng anyone but him?
31: Of course, meron namang possibility lagi. Because until it happens, it didn't happen. Diba? Until mapaltan siya officially, ay hindi natin sigurado. Pero maliit ang tsansa na siya ay mareretain. No? Mukhang ang tono sa majority ng mga senador ay anybody but Alan Peter. Dahil in 4 or 5 days, grabe yung ginawa niyang damage sa institusyon ng Senado. So kahit yung mga nasa majority, nag-hesitate na sa kanyang leadership. Una, napakaliit nung kanyang majority. Ikalawa, grabe pa yung nangyari. No, halimbawa, itong pinakahuli ay ayaw isuko yung CCTV. Bakit ayaw? No? Ikalawa, ayaw i-implement yung suspension nung kanyang sergeant at arms. Ikatlo, ay sa mga surveys sa social media, eh lumalabas 90% ay hindi naniniwala sa kanyang version of events sa nangyari sa Senado. No, mas mataas pa yung dami ng galit sa kanya kaysa kay Bato. Si Bato kasi close second eh. No? 86%. Pero si Alan Peter almost 90%. At tingin ko tataas pa 'yan dahil sa kanyang mga sinasabi at sa kanyang kondukta. 'Yan yung problema, Alvin eh. Pag masyado ka madaldal, no? Less talk, less mistake dapat eh. Pero kung daldal ka ng daldal, Facebook ka ng Facebook, press con ka ng press con, no? Ay para kang lumulubog sa sarili mong kumunoy, no? Para kang nagkakaroon ng foot and mouth disease. Kaya sa ngayon, lahat ng sabihin ni Alan Peter, walang naniniwala eh.
0: Ay paano yung doon sa usad ng impeachment, assuming na tama ka nga na mukhang mapapalitan yung liderato, paano ang magiging takbo ng impeachment sa panibago o sa sino man yung papalit sa Senado?
31: Well, una, sinosoften niya yung kanyang image. Humihingi nga siya ng apology doon sa mga law school deans dahil sinabi nila sa statement nila na nanganganib yung impeachment under his leadership. So ang sabi niya ay forthwith. Today, I sisimulan niya yung impeachment. Ang sabi pa nga niya, magsuot na ng mga robes yung mga senador. Pero siyempre, bago mo i-convene yung Senado as a trial court, kinakailangan i-convene mo muna yung Senado. So delikado siya, pag convene ang Senado, eh baka matanggal na siya. Ano? Kaya ang isang senaryo, matanggal siya, pag-convene ng Senado, yung ikalawang senaryo ay bilisan niya, i-convene niya kaagad yung Senate as a trial court. No? Pero may ikatlong senaryo. Yung ginawa niya nung siya ay speaker sa Kongreso, kung maalala mo, Alvin. No?
0: Yung kay Velasco?
31: Oo, parang ang usapan dyan ay one year. No? Eh ayaw niyang sundin. So, kung maalala mo, Alvin, ikinandado niya ang Kongreso noon. Natayang ilaw, no, para hindi matuloy yung pagtanggal sa kanya. Eventually natanggal din siya. Pero ibig sabihin, kapit to kulit talaga 'yan si Alan Peter pag nakakuha ng posisyon. So, 'yun din yung ikatlong senaryo. Baka isabutahin niya, i-delay niya yung pag-convene. Dahil pag kinunbin niya, baka matanggal na siya immediately. Kaya medyo dramatic yung araw ngayon, Alvin. No?
0: So abangan po natin, ano, tayo lahat magiging miron. Mamayang hapon pa naman po yun. Pero yung impeachment, paano yun? Kailangan mo nga i-convene muna ang Senado as an impeachment court. Wala siyang choice. Kailangan niya ipunin lahat at mag-convene. Bago mag-convene as an impeachment court, pwede nang someone should motion or can motion na idideklara na namang bakante lahat ng posisyon. Di ba ganun ang kanilang patakaran?
31: Yes. Ang problema, Alvin, dahil yung ganyang klaseng sitwasyon sa Senado, kahit mapalitan siya, baka mapalitan siya ng isang thin majority. No, dahil ayun nga maraming senador nagbabaliktaran at yung mga senador pinoprotektahan yung kanilang political future. No? So very divided yung Senado ngayon. Kahit papalitan siya, yung papalit sa kanya ay very tenuous yung magiging majority, no? At pwede rin sa maikling panahon mapalitan uli, no? Pero ang mangyayari ngayon kay Alan Peter, baka siya yung pinaka shortest term as Senate President sa kasaysayan ng Senado.
0: Isang linggo lang.
31: Dati kasi nung 1950s ba yan? 1960s?
0: Oh.
31: Merong isang Senate President na napalitan in 9 days. Pero siya, baka mas maiksi. In less than a week or 1 week, mapapalitan na siya. Pero hindi lang siya yung shortest term as Senate President. Kung matatanggal siya ngayon, siya rin possibly yung worst Senate President. Dahil nga sa nangyari ngayong mga pagkasira nung institusyon. Dahil bago pa mangyari ito, alam mo naman, Alvin, na medyo sirang-sira na yung image ng Senado dahil meron kang apat na senador na may plunder case. possible plunder case sa ombudsman, meron kang dalawang senador na possibly ay may international warrant sa ICC for crimes against humanity.
0: Mm.
31: Meron kang tatlong senador na yung mga kamag-anak ay may problema sa kanilang mga negosyo.
0: Yeah.
31: No? Maraming kaso. So, ngayon ko lang nakakita ng ganitong klaseng senado. At lalo na nitong nakaraang limang araw, nakita natin na itong mahina na Senado ay lalo pang gumuguho. Yeah. Parang pulbus na nga, Alvin eh.
0: Oo. Ay, sa interesado ako doon sa consensus. Ano? Kung totoo man na nakakakuha ng consensus si Senator Miggs, edi siyam sila plus dalawa sila, 11 yun. Sino sa kabila ang mahihila niya papunta sa kanila?
31: Hindi natin sigurado dahil nga nagne-negosasyon pa ngayon eh.
0: Mm.
31: Pero I'm almost sure na mapapalitan na si Alan Peter with a new Senate presidency. Okay. Parang ang negosasyon na lang ngayon ay kung sino.
0: Oh.
31: Yung numero nandiyan na, pero yung kung sino ang pinagdedebatehan pa ngayon.
0: Oh, so
31: hindi
0: tatlo.
31: Yan natapos kagabi.
0: Oh, no? So tatlo, no? Si Soto, si Zubiri o si Gatchalian.
31: Yes. Siguro kung pag-uusapan natin parang bingo,
0: oh,
31: eh baka namumuro si Big Zubiri,
0: oh,
31: no? Kung bingo, no? Pero until it happens,
0: it did not happen,
31: no?
0: Tama.
31: Ang halos sigurado lang mapapalitan si Alan Peter. Ikalawa ay pinag-uusapan pa kung sino papalit, at ikatlo, may iba't ibang senaryo kung paano 'to mag-unfold.
0: Igen.
31: Pwedeng immediately paltan siya sa pag-convene or pwedeng i-delay niya yan, no? By whatever means, or simula na kagad yung impeachment as a trial court. Dahil pag nasimula na yung Senate as an impeachment court, no? Ay baka siya yung magdikta ng narrative. At ikalawa, ay baka ma-delay yung pagtanggal sa kanya.
0: Okay, no? Sige. So abang-abang po tayo ha. Today is the day. Mag-abang po kayo mamayang hapon yan. Iinit yan ha. Maraming salamat, boss. Mabuhay ka. Thank you.
31: Salamat din, Alvin.
0: Si Secretary Ronald Llamas po yan, isang political heckler / political analyst, political animal. Lahat na may political, meron siya ha. Thank you. Maraming salamat. Abang-abang po tayo. Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng
3: Gising Pilipinas!
0: Energy!
4: Good morning! Gising Pilipinas! Patas!
10: Balanse!
4: Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Senado magkukonvene bilang impeachment court ngayong araw para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
11: Sampina ng ombudsman para sa CCTV footage ng pamamaril. Hindi tinanggap ng Senado. Police escort sa pag-alis ng Senador Ronald De La Rosa pinaiimbestigahan.
0: Hiling na DRO ni Senador Ronald De La Rosa laban sa ICC arrest warrant, ipinababasura sa Korte Suprema. Kalusugan naman ni dating Pangulong Duterte, ipinasusuri bago ang paglilitis sa ICC.
11: Rollback sa LPG ipatutupad bukas, pero presyo ng diesel at gasolina namumuro na namang tumaas.
0: Halos 40 lugar ang inaasahang makararanas ng delikadong heat index ngayong araw, level ng tubig sa Angat Dam, lalo pang bumagsak sa kabila ng mga pag-ulan.
11: 70 na aresto sa plantang gumagamit ng nakalalasong kemikal sa Misamis Oriental. Planta iniuugnay sa Chinese na si Tony Yang.
0: 3 taong gulang na batang lalaki patay matapos bugbugin ng lolo sa Pangasinan.
11: Sa showbiz spotlight, mga miyembro ng F4 magtatanghal sa Philippine Arena sa Hunyo.
0: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita yung Lunes, May 18, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
11: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: Detalye. magkukunvene ang Senado bilang impeachment court ngayong araw para sa pagliritis kay Vice President Sara Duterte. Mayo 13, isinumiti ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment kabilang ang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds, hindi may paliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Sa liham, inatasan na magsisilbing presiding officer na si Senate President Alan Peter Cayetano ang mga senador na dumalo ng sesyon mamayang alas 3 ng hapon at magsuot na ng robe para magsilbing senator judges. Unang planong gawin ng Senado bilang impeachment court ang pagpapalabas ng summons. Posible ring maglaan ng 4 na araw sa paglilitis pero nakadepende pa sa ibang tungkulin ng Senado. Muli naman itinanggi ni Cayetano na layon ang palitan sa liderato ng Senado na maantala ang impeachment trial laban kay VP Sara.
1: Marami tayong pag-uusapan kung bakit

0: sa mga senator judges na isantabi ang politika sa paglilitis kay VP Sara.
1: Wala naman ho kaming fear na magkakaroon po nagharang kasi it is the Senate itself that stated that they will convene the impeachment court on May 18 at 3 p.m. So, pangahawakan po namin yung pong binanggit po ng atin pong Senate President that this is their commitment as a majority, as part of the leadership of the Senate.
0: Kahapon nagprotesta ang ilang grupo sa EDSA Shrine at nanawagan ng kapayapaan at pananagutan. Nanawagan din ang ilang obispo at leader ng simbahan na agad simula ng impeachment trial laban sa Vice Presidente.
2: Nanawagan ang mga dating miyembro ng magkalabang political group sa University of the Philippines para magbitiw sa pwesto si bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Sa pahayag, inakusahan ng sandigan ng mag-aaral para sa sambayanan o samasa at nagkaisang tugon si Cayetano ng maling paggamit sa otoridad ng Senado sa pagbibigay ng protective custody kay Senador Ronald De La Rosa. Nakakuha rin ng 26,000 na lagda ang petisyon para ipanawag ang magbitiw sa pwesto si Cayetano. Pero, buwelta ni Cayetano sa mga kritiko, bahagi lang ang paninira sa sinasabing propaganda laban sa bagong mayorya.
3: We accept your criticism. Dapat maging aktivista. Dapat kalampagin nyo kami. Pero if you made a judgment or an accusation, let's also have the humility of saying, ay mali pala kami. Kasi kita nyo naman pala ho, hindi totoo at propaganda lang at paninira sa bagong majority na yung impeachment ang main reason.
2: Wala namang ideya si Senador Erwin Tulfo sa sinasabing panibagong palitan sa liderato ng Senado. Pero para kay political analyst Ronald Llamas, malaki ang posibilidad na magkaroon ng rigodon sa Senado dahil sa kinakaharap na krisis.
4: Malaki ang possibility na magkaroon ng bago na namang liderato ang Senado today. No, napakalaki dahil in my almost 50 years in politics, ngayon lang ako nakakita, Alvin, ng ganitong klaseng krisis sa Senado. Biro mo, pa nagbabasa ka ng mga international newspaper, makikita mo pinagtatawanan yung ating Senado.
2: Noong Mayo 11, pinalitan ni Cayetano si Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang pagliban sa Senado.
0: Alas 7:07, binatikos na ilang student organizations sa University of the Philippines, College of Media and Communications at Assumption College ang alumna na si Senate President pro tempore Loren De Garda. Kasunod po ito ng paglahok ni Legarda sa bagong mayoryang pinamumunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Alinsunod sa panawagan ng Assumption College Student Council, tinanggal ang larawan ni Legarda sa Wall of Empowered Women. Uy, nakita ko to nung may event kami dyan. Sinabi ko sa iyo. Ay, nakita ko yung mukha ni Senator Loren doon. Naniniwala po ang Assumption College Student Council na politically engineered ang palitan sa liderato ng Senado para mantala o maimpluwensyahan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Para naman sa UP Broadcasting Association, layo ng pagbago-bagong pakikipag-alyan sa mga politiko na isalba ang sariling interes, sinasabing salungat ng paninindigan ngayon ni Legarda sa prinsipyo ng mag-aaral pa siya sa UP. Kaya hinamon ang senadorang pagnilayan ang mga desisyon na tiyaking magiging independent ang Senado. Wala pa namang inilalabas na pahayag si Legarda.
2: Hindi tinanggap ng Senado ang ipinalabas sa subpoena ng Office of the Ombudsman para humingi ng kopya ng CCTV sa pamamaril noong Miyerkules. Gayun din ang summons para kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Pero ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, maituturing ng naisilbi ang subpoena kahit hindi tinanggap ng Senado. Nauna nang pinatawan ng Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension na walang bayad si Aplasca na sinasabing unang nagpaputok ng warning shot sa nangyaring pamamaril sa Senado. Iniutos naman ng Philippine National Police ang internal investigation sa alegasyong may pulis na nagsilbing escort sa

0: black van na sinasabing sinakyan ni Senador Ronald De La Rosa nang umalis ng Senado noong Webes ng madaling araw. Nauna nang nilinaw ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto na siya ang sakay ng puting police mobile na umalis ng Senado. Pero iginiit na hindi ito bahagi ng anumang convoy ng sinumang personalidad. Kinumpirma naman ng Southern Police District na positibo sa gunpowder nitrates ang sinasabing driver ng NBI na naaresto nang mangyari ang pamamaril sa Senado. Walang nakuhang baril mula sa suspect pero may nakumpiskang bala at magazine sa kanyang bag.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Hiniling ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang mga petisyon laban sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa sa pahayag iginiit ng SolGen na walang merito ang hiling ni De La Rosa na magpalabas ng temporary restraining order. Ayon sa Solicitor General, may tuturing na kabalintunaan o irony ang pagtatago ng senador habang hindi nabigyan ang mga biktima ng oplantokhang ng pagkakataong may pagtanggol ang sarili at dumaan sa tamang proseso. Sinasabing may kapangyarihan ng pamahalaan, partikular ang ehekutibo, na isilbi ang arrest warrant laban kay De La Rosa sa pamamagitan ng batas at hindi na kailangan ng warrant of arrest ng lokal na korte. Sa huli, iginiit ng Solicitor General na mistunong pugante na si De La Rosa dahil sa pagtakas sa tangkang pag-aresto, kaya wala siyang karapatang humingi ng tulong o proteksyon sa korte. Para kay Randy De Los Santos na tsuhin ng EJK victim na si Kian De Los Santos, dapat sumuko ang senador dahil malinaw na pagtakas sa pananagutan ang kanyang pag-alis sa Senado noong Huwebes.
3: Pero dapat to ay bilang isang taong responsable, harapin ang dapat harapin sa kanyang mga statement. May katapangan at determination siya. Sinabi pa nga niya, let's get it on. May mga statement siyang ganun na may lakas loob siya na harapin. Pero bakit ngayon tila nagbago na yung kanyang paninindigan para dito?
2: Nanawagan naman ang mga alumni ng Philippine Military Academy na manatiling nagkakaisa at non-partisan sa kabila ng panawagan ni De La Rosa ng suporta sa gitna ng posibleng pag-aresto.
0: Isinulong ng prosekusyon ng International Criminal Court na simulan ang paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30. Inaasahan ng ICC prosecution na matatapos ang lahat ng kailangang pre-trial steps sa September 30. Pero ayon sa defense team, hindi akmang magtakda ng petsa para sa paglilitis sa ilalim ng trial chamber at muling isinulong sa ilalim si dating Pangulong Duterte sa panibagong fitness check. Ayon sa bagong abogado ni Duterte na si Peter Haynes, patuloy ang paglala ng kondisyon ng 81 years old na dating Pangulo, kaya mahalaga ang pagsasagawa ng fitness check bago magsimula ang paglilitis. Ayon kay Haynes, dapat ay independent experts ang susuri kay dating Pangulong Duterte at hiniling ding magkaroon ng periodic review hinggil sa oras ng paglilitis. Para kay ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti, dapat malaman kung totoo ang sinasabing pagbabago sa kondisyon ni dating Pangulong Duterte na posibleng humarap sa status conference sa Mayo 27.
4: May mga binabanggit na mula pa kay Nicholas Kaufman na parang pagbabago daw, change circumstances. Ang importante dito ay kailangang malaman kung totoo ba ang sinasabi ng depensa kumpara doon sa sinasabi ng ICC Detention Center mismo.
0: Sa pagsusuri ng tatlong independent expert noong Enero, dalawa ang naniniwalang may kapasidad si dating Pangulong Duterte sa naintindihin ang kaso, habang isa ang nanindigang walang pagkukulang sa mental capacity ang dating Pangulo para unawain ang kaso.
2: Alas 7:14, mahigit 200 kadete ang nagtapos sa Philippine Military Academy noong Sabado. Sa Tulumpati sa Baguio City, ipinaalala ni Pangulong Marcos sa mga kadeteng kabilang sa Talang Dangal Class of 2026 ang pagiging tapat sa saligang batas at hindi sa sinumang politiko. Pinayuhan din ni Vice President Sara Duterte ang mga bagong talagang Second Lieutenant ng Armed Forces of the Philippines na tumindig sa anumang uri ng banta sa soberanya at kalayaan ng Pilipinas.
5: Remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines.
6: I urge you to personify integrity and courage at all times. Stand firm against all threats to our sovereignty and our liberties. Do not waver, even in the face of the most difficult challenges.
2: Nanguna ang Batanggenyang si Cadet First Class Christine K. Librada na ikasam na babaeng valedictorian simula nang tumanggap ang PMA ng mga babaeng kadete noong 1993.
0: Magpapatupad ng panibagong rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG bukas. Ayon kay Regasco President Arnel T., piso kada kilo ang bawas presyo o katumbas ng 11 pesos kada regular na tangke. Bunso dito ng pagbaba ng shipping costs sa kabila ng bahagyang pagtaas sa presyo ng crude oil.
7: Ito pa rin po yung shipping cost dahil po yung kahit po yung crude oil ay medyo umangat, pero yun po masing mga ship owners ay nagbaba po ng kanilang mga shipping costs for LPG. So ito po yung atin pong inireflect base po sa direktiba ng Department of Energy that we have to reflect whatever changes ang ating magiging contract price man yan or yung ating purchase price ng LPG.
0: Pero namumuro namang tumaas ang presyo ng diesel at gasolina bukas. Sa taya ng Department of Energy, halos 3 piso ang taas presyo sa diesel at mahigit piso sa gasolina, habang bababa ng mahigit 2 piso ang kada litro ng kerosene. Nauna nang nagbabala ang Energy Department na maaaring makasuhan ang mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan habang nasa ilalim ng National State of Energy Emergency ang bansa.
8: Kung meron po silang ma-observe, ipaki-report lang para malaman din namin masabihan yung ma-check namin kasi yung gas station mismo. Ano? Pero hindi dapat yan. Dapat every Tuesday muna. Someday baka kailangan natin ayusin yan. Pero sa ngayon, kailangan i-report. Kung nag-increase sila before Tuesday, then may violation yan. Unless may rason sila.
2: Ano, ano sabi ni Garin? Ang sabi niya, yung diesel, 2.82.
0: Halos 3 piso.
2: Tama naman, oh. 2.82. Yung gasolina, 1.21.
0: Mahigit piso.
2: Tama. Oh. Ang kerosene, 2.11. O sabi
0: bababa
2: natin, 2.21. Ng 2
0: piso.
2: Pero may specific siya sinabi. Tuloy mo.
0: Sana nga ako. Si Energy Secretary Sharon Garin po, yung narinig natin kanina.
2: What time is it, Miss Beautiful?
0: On a Monday morning, 7:18 na po.
2: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
9: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang pinaka-aabangang paglilinis magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 na hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Balikan natin ang mga balita sa oras na 7:20. Patuloy ang aktibidad ng bulkang Mayon sa Albay. Muling naitalang pagdausdos ng pyroclastic density current sa Uson at paghuho ng bato. Nananatili naman sa alert level 3 ang bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Ngayon taon, 2 beses nang naitala ang ashfall o pagbagsak ng abo mula sa bulkang Mayon. Umabot na sa mahigit 43 million pesos ang pinsala ng unang malawakang ashfall sa agrikultura ng Albay. Aminado si Public Safety and Emergency Management Office Head Oscar Cristobal na malabo pang makauwi ang mga inilikas na residente dahil inaasahan ang halos araw-araw na aktibidad ng bulkan. Tinututukan din ang banta ng lahar flow dahil sa madalas na pag-ulan.
11: Halos everyday yung PDC o Uson inaasahan natin na magiging norm to ngayong nag-aalboruto si Mayon, ngayong nakataas ang alert level 3. Nandun yung threat ng lahar flow. That's why naka-high alert din kami. Lalong-lalo na doon sa mga lahar prone area, the most effective management para doon, timely na pagdikas sakali man na magpatuloy yung pag-uulan.
2: Sa Negros Island, nagbuga naman ang bulkang Canlaon ng 1,055 meters na taas ng usok at abo kahapon. Nasa alert level 2 ang bulkan at pinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
0: Halos 40 lugar ang inaasahang makararanas ng delikadong heat index ngayong araw. 45 degrees Celsius ang tinatayang init na mararamdaman sa Coron at Cuyo sa Palawan at San Jose sa Occidental Mindoro. 44 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Dagupan City, habang 43 degrees Celsius sa 13 lugar at 42 degrees Celsius naman sa 20 lugar kabilang na dito sa Metro Manila. Samantala, inalis na ng National Grid Corporation of the Philippines ang yellow at red alert sa Luzon at Visayas Grid. Pero ayon sa Department of Energy, dapat may managot sa nangyaring aberya sa gitna ng matinding tag-init.
8: It has to be, including DOE. No? Every participant in the industry may responsibility yan. If one of those don't deliver their responsibility, magkakaroon ka ng 5 araw na may red alert. Kaya nag-investigate na, nag-uumpisa na kami ang RERC event. Kasi hindi nagbabayad yung mga tao sa electricity for all these companies to operate and make a profit.
0: Si Energy Secretary Sharon Garin.
2: Alas 7:23, lalo pang bumagsak ang level ng tubig sa Angat Dam. Kahapon, sumadsad sa 178.7 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 178.21 meters noong Sabado. Mas mababa ito kumpara sa 180 meters na minimum operating level ng Angat Dam na pinagmumulan ng 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Ayon kay PAGASA hydrologist Joffren Habaluyas, posibleng tumaas ulit ang level ng tubig sa Angat Dam sa Hulyo, kasabay ng tag-ulan. Tiniyak din ng PAGASA na hindi babagsak sa critical level na 160 meters ang level ng tubig sa Angat Dam.
12: Expected natin by July, mid-July, start po na tumaas ulit ang mag-recover yung tubig sa hanggat hanggang end of the year. Binabantayan po talaga natin is yung for next year kasi posibleng mag-last yung effect ng El Nino until the first quarter po the following years.
2: Bukod sa hanggat, bagya rin bumaba ang level ng tubig sa Ipo, San Roque at Pantabangan Dam na naiginit ng MWSS na sapat ng supply ng tubig sa Metro Manila at karatig probinsya ngayong taginit.
0: Babala po ha ngayong napakainit ng panahon. Kontaminado ng tinatawag na antimicrobial resistant bacteria ang ilang sample ng palamig sa Maynila. Sa pag-aaral ng UP College of Public Health, lumabas na kontaminado ng bakteriyang hindi tinatabla ng antibiotics ang sample ng palamig, tubig at yelo, gayon din ng cup at kamay ng vendor sa ilang stall sa Tundo. Maaari itong magresulta ng komplikasyon, malalang sakit at pagkamatay. Sinabi ni Manila Health Officer Dr. Grace Padilla na nagpakalat na rin sila ng safety at sanitation officers para matiyak na ligtas ang mga inumin at pagkaing ibinebenta sa kalsada.
13: Proper hand washing, yung sanitation ng surroundings, yun ang pinaka-important na factor na kailangan natin. So, pwedeng habang nagsasalita, tumatalsik, yung improper hand washing, so mga hawak ng pera, ganyan, may mga bakterya din yan. So, pwede multifactorial ang source nila.
0: Sa datos ng World Health Organization, mahigit 1 milyon ang namatay dahil sa antimicrobial resistant bacteria sa buong mundo noong 2019.
2: Alas 7:26, timbog ang 79 na Chinese at 1 Pilipino sa paggawa ng bakal sa Tagaloan, Misamis Oriental. Kasunod ito ng pagsalakay sa plantang nasa loob ng Philippine Veterans Investment Development Corporation na semi-autonomous government-owned and controlled corporation na nasa pangangasiwa ng Department of National Defense. Sinasabing gumagamit ang mga suspect ng mapanganib na kemikal na maaaring makaapekto sa kalusugan at posible ring substandard ang ginawagawang bakal na delikado kapag ginamit sa konstruksyon. Natuklasang nakasuot ng personal protective equipment ng mga Chinese na empleyado ng planta habang walang suot ang mga Pilipino. Itinuturong may-ari ng planta ang negosyanteng Chinese na si Tony Yang, nakapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang at parehong iniuugnay sa illegal na pogo. Kinwestiyon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kung paano nakakuha ng business permit ang planta kahit na-aresto na si Tony Yang. Nagbabala rin ang kalihim sa posibleng banta ng planta sa pambansang seguridad dahil nasa loob ng pasilidad ng pamahalaan at malapit sa itinatayong naval facility sa Misamis Oriental.
14: Ito ay TBDEC Industrial Estate na dapat secure industrial estate. Imbestigahan hat ng locator dito kung lehitimo o hindi. The fact is, legal ba ito o illegal? Yun ang dapat sagutin natin.
2: Patuloy naman tinutugis ang limang incorporator na iniugnay sa kumpanyang Phil Sanja Steel Corporation.
0: Sa Makati City, arestado ang isang Iranian dahil sa pagbebenta ng pekeng gold bars sa mga kaibigang kapwa Iranian. Sa investigasyon, nagbayad ang mga biktima ng 18 million pesos para sa bloke-bloking gintong ibinebenta ng suspect. Nagsagawa ng testing ang mga biktima at natuklasang peke ang mga gold bars. Nagtangkap ang tumakas ng suspect pero napigilan ng mga biktima at nagsumbong sa mga pulis. Nakuha sa suspect ang 60 piraso ng peking gold bars at baril na kargado ng bala. Pero hindi na nabawi ang pera dahil naitakas na ng kasabwat ng suspect. Kalika nga, bloke-bloking ginto.
2: Peke.
0: Peke lahat.
2: Pasintabi po sa Masel ang balita, patay ang 3 gulang na batang lalaki dahil sa pangmamaltrato na sariling lolo sa bahay ng Poso Rubio sa Pangasinan. Sa investigasyon, hinataw ng lolo ng kawayan ng apo dahil sa pagiging makulit. Traumatic head injury ang kinamatay ng batang nagtamo rin ng mga sugat sa likod. Nakakulong na ang suspect at nasampahan ng reklamong parricide.
0: Sa Nueva Ecija, Dalawang patay matapos araruhin ng trailer truck ang pampasaherong bus sa San Jose City. Sa investigasyon, nag-stop over sa restaurant ang bus nang biglang salpukin ng truck na may kargang mais. Sinasabing nawala ng kontrol sa manibela ang truck driver kaya lumampas sa linya, bumangga sa bus at dumiretso sa kainan. Kabilang sa namatay ang may-ari ng restaurant at 14-anyos na dalagitang pasahero ng bus. Nasugatan din ang 6 pang pasahero ng bus na kumakain lang sa restaurant. Naaresto na ang truck driver na mahaharap sa patong-patong na kaso.
2: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
15: Si Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight, magtatanghal ang 3 miyembro ng grupong F4 sa Philippine Arena sa June 27. Makakasama ni Jerian, Vanessa Wu at Vic Chu ang vokalista ng bandang Mayday na si Asin. Wala namang detalye kung bakit hindi makakasama sa pagtatanghal ang isa pang miyembro ng F4 na si Ken Chu. Magsisimula ang pre-sale para sa mga miyembro ng Live Nation Philippines sa May 23, habang bubuksan ang general ticket sales sa May 24. Noong 2000s, nabuo ang grupong F4 matapos ang hit drama series na Meteor Garden. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Happy Monday, mga kapamilya. Balik sa inyo, Alvin, Doris.
2: So ilang taon na sila? Senior citizen na ba mga yan? Hindi naman.
15: Hindi pa naman.
0: Gulat.
2: Kasi yan dati yung may placard pa si Bigor niya eh. Idol niya yan eh.
0: Oh, oh.
2: Oy, senior citizen na si Bigor
15: parang
2: niya.
15: Parang ano eh, Alvin. Hmm.
2: Oh.
15: Si Jerian, 40...
2: Ilan?
15: Hindi naman. Wala pa. 49. Ilan taon? Jerian.
2: Oh, 49. Oh, matanda lang ako ng ilang taong partner.
0: Oh, kaya nga meron akong poster sa kwarto ko. Tigi-tigi sa sila oh.
15: Uh-oh.
2: So, ano na, malapit na sa 50 rin ang edad.
15: Oo, si Vanessa naman 47. So, parang ano naman.
2: So, pero kaya pa naman. Kaya pa namang mag, ano bang gagawin? Sasayaw?
0: Kakanta.
15: Oo, sing and dance.
0: Sing and dance.
2: Kaya pa.
0: Baka may mga special guest daw na naulinigan ko, partner eh. Ang mga apo nila. Kasama na.
2: Thank you. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Ako po si Doris Bigoña.
2: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy!
9: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Ka! Kaya pa ganyan!
19: Sige lang, direk! Kaya!
20: Ikaw ang magsasabing kaya mo to!
19: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
20: ikaw ang liwanag sa dilim.
19: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
21: Ang iniinom ng Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
22: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
23: Food's here, guys.
22: And feel the vibe.
24: Best concert ever!
22: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Basta AM, DZMM!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
5: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
23: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
24: Responsible gaming at Bagcor.ph.
4: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
25: DZMM. Numero uno sa aksyon.
26: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
25: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Gising Pilipinas!
27: Good morning!
2: Partner, gusto kong i-share sa'yo.
0: Na?
2: Kasi nung weekend, nakita ko yung sinumiti ng Solicitor General sa Korte Suprema.
0: Ano pala yung partner?
2: Nakita mo naman, nabasa mo, diba? Sa news item.
0: Bagya lang, oo.
2: Oo, kasi nga, si Senator Bato tumakas.
0: Yes.
2: Oo, although sabi naman ni Senate President Alan Peter, umalis lang.
0: Yung CR lang.
2: So sabi ni Sol Jen, hindi po siya dapat pinagbibigyan sa hirit niya kung tumatakas po siya. Diba, you lose that benefit.
0: Oo.
2: 'Di ba? Pag ikaw ay tumatakas sa batas. Pero nakita ko yung kanyang concluding statement. Ay sabi ko, I might as well share this with Bicornia kasi magandang pakinggan eh.
0: Sige,
2: part lang po ito. So pagkahaba-haba po ng kanyang petition sa Cortes. Parang ganun talaga ang mga abogado, 'di ba?
0: Sa
2: Soljen pa.
0: Correct.
2: Si Soljen Darlene Berberabe. Maganda po yung dulo eh. Sabi niya, part lang po ito nasa dulong-dulo na po ito kung gusto niyong basahin. Sabi niya, "The law was never intended to provide an excuse for evasion nor to become a weapon wielded only by those with power." Ay, nawala. Ano ba yan? Nawala tuloy ako ng humin. Ano ba yan? Tanda na kasi with power. Ayan.
0: Yan.
2: "It exists so that even the voiceless dead whose cries never reached a courtroom are not forgotten by justice. No amount of technical reasoning can disguise the absence of justice. Our conscience will know, the nation will know, history will know." Ang ganda ng pagkakasulat.
0: Ang ganda ng pagkakasulat.
2: Galing naman ito si Berberabe.
0: Napakagaling, ma'am. Hanga ako sa iyo. Hinihintay ko na lang po yung translation.
2: I-translate mo nga sa Tagalog, gamit. Wala na akong time mag-translate. Dapat may magaling.
0: Ano lang yun? Simple lang. Yung batas ay hindi para doon sa kung sino man ang tumatakas sa batas.
2: Yan.
0: Dapat pantay-pantay kahit sino ka man. Maging sino ka man. Mali!
2: Alam mo, Sharon, nasan si Robin?
0: Nakita mo yung mga meme partner nag-salpukan nga yung dalawa. Kasi nga pala, di ba nagkaroon naman ng pelikula noon si Robin at tsaka si Sharon? Nagsapakan si Robin at saka si Kiko.
2: Hindi naman nagsapakan.
0: Hindi nga, meme nga lang ito. Tapos ang umawad si Sharon Cuneta. Talaga naman po, hindi ka pa matatawa sa nangyayari ngayon at mapapaisip ka. Imbis na po tayo gumawa ng mga ganyang memes, pag-aralan po natin yung sinabi ni Berberabe.
2: Yan. Time check na muna. At 7:38.
10: oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: GMM daw muna partner, nagbabalik si DJ Kim.
0: Ayan, no, oh, na-miss natin ito.
2: Na, naman, ha? DJ Kim, go!
6: Good morning, good morning, good morning! Kissing Pilipinas! And syempre, ang na-miss ko, Alvin and Doris! At syempre sa lahat ng mga kapamilya natin na nanonood at nakikinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. At ngayon, nandito ang chinitang chikadora na si DJ Kim sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City, para dumayo ng Zumba. Ay, hindi yan. At syempre, nandito tayo para magbigay ng regalo para sa ating mga kapamilya na very energetic. At talaga namang ang aga-aga pa lang eh, talagang nandito na sila, nagkumpula na sila para sa kanilang everyday Zumba routine. At nabalitaan ko maganda itong pa-Zumba nila. Kasi para siyang Zumba for a cause. Kaya naman, chikahin muna natin ang isa sa mga Zumba dancer natin. Hello, Nanay! Ayan, anong pangalan mo, Nanay?
7: Elisa Aquino.
6: Ayan. Ah, Nanay Elisa, kayo po ba ay may grupo? Bakit ba kayo nagkakaroon ng Zumba?
7: Ay, para sa...
2: Raw? La! Nawala!
0: Naiwan si Kim ng jeep.
7: Ano ko para, kumbaga, ano siya yung tulong para maka-recover.
6: Ayun. Ako, Nanay, balikan lang natin, ha? Kasi medyo ano lang tayo. Dahil sa sobrang energetic ninyo, aba, yung signal natin talaga sumasabay din sa pagsayaw ninyo. Nanay, ano nga ulit ang ginagawa ninyo dito sa Zumba?
7: Ay, di, sumasayaw, ganyan.
6: At para saan yan?
7: Para sa sarili, para sa health namin lahat.
6: Balita ko, Nanay, para siyang Zumba for a cause. Totoo nga ba?
7: Oo. Kasi katulad nung may isa kaming kaano na... na ano siya, kumbaga, na mild, talagang mild stroke, kumbaga, dati hindi nakakatayo, ngayon, nakakatayo na siya, talaga nakakasayaw na siya, kumbaga, talagang sobrang recover na ng mga nagawa nitong Zumba para sa kanya.
6: Alam niyo, nakakatuwa kayo, Nanay, at talaga sa inyong grupo, ano ba tawag sa grupo ninyo?
7: Crime Buster, ano, Zumba.
6: Crime Buster Zumba Ladies. At talaga dahil dyan, Nanay, dahil mabuti ang inyong puso, aba, deserve ninyo na talagang lahat po ng mga nanay natin, ng mga nagsusumba, ay talagang nandito na ang mga pangalan. Nandito rin ba pangalan mo, Nanay?
7: Yes po.
6: Okay, deserve ninyo ang mga regalo. Ayan. At syempre, bubunuti na natin sino ba sa mga Zumba dancers natin ang mag-uwi ng regalo. Ayan, maraming salamat, ay, Nanay. Ayan. Ayan ko nakikita niyo. Ay, sige. Left, right, left, right. Okay. Ang nanalo ay si Nanay Elma Roleda. Sino si Nanay? Elma Roleda Paging. Ayan, mukhang nagjujuba pa yata si Nanay Elma eh. Ay, yeah. Nanay Elma, halika na. Ayan, ikaw ang nagwagi. Ayan, at dahil dyan, Nanay, may DZMM t-shirt ka. Ayan, kasang-kasa yan sa'yo, Nanay. Of course, buko dyan para una ka lagi sa balita. Ayan, meron kang radyo. At syempre, pagdagdag 1,500 pesos. Nanay, anong pangalan mo? Anong masasabi mo sa DZMM?
8: Maraming salamat po sa DZMM. Elma Rulieta po.
6: Ayan. Elma, ayun pala yung pagkabigkas ng surname mo. Baka may gusto kang batiin.
8: Shoutout sa Rulieta family!
6: Yun o, congratulations, Nanay. At congratulations din sa inyong grupo na talagang tumutulong din. Maraming salamat at thank yan lang ma. Muna ang mga kaganapan dito sa Mandaluyong City. Back to you, Alvin, Doris, at mga kapamilya!
2: Thank you! Maraming salamat kay DJ Kim! At least na-arouse yung signal, ano? Diyan sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. Thank you! Ipit na kagad tayo, partner, dahil
0: wait
2: busy
0: lang,
2: mama ito.
0: Wait lang, bago tayo pumihit.
2: Oh.
0: Amabilisan lang, pero espesyal, na pagbati ng happy, happy birthday kay Christian Yeo.
2: Absin nga eh. Ay. Absent. Naka-birthday
0: ni. Oh. Ganyan, walang papansit?
2: Wala.
0: O, eh, di ba babawiin ko? Hindi po birthday ni Christian.
2: Christian, happy, happy birthday.
0: Happy birthday.
2: Kung saan ka man.
1: Happy birthday.
2: Si Congressman Joel Chua po ng ikatlong distrito ng Maynila at prosecutor sa Vice President Sara Duterte impeachment trial at miyembro po ng House Committee on Justice at chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Nasa linya na natin, Kong, magandang umaga po sa inyo.
0: Good morning, sir.
11: Good morning. Hi, good morning, Alvin, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
2: Si Doris po, kasama din natin, Kong.
11: Hi, Doris. Ano good po. Morning. Sorry.
0: Ah, opo, okay opo. Lang po. Good morning, Kong.
2: Just to make it clear, kayo ba invited mamaya sa proceeding sa Senado o hanggang ngayon wala pa kayong invitation to go there?
11: Wala pa po kami invitation.
2: Ay, so, akala kasi akala natin, mag-attend kayo. Nakinabasa ko lang yung sa mga kahapon.
11: Ang, well, at nakalagay po kasi sa rules, no? The, ang sabi po dun sa rules nila, the Senate, the President of the Senate shall inform the House that the Senate shall take proper order on the subject of impeachment and shall be ready to receive the prosecutor on such time and date as the Senate may specify.
2: Opo.
11: So, dun po sa kanilang invitasyon, sinasabi nila na the Senate has already taken proper order and shall be directed to appear before the Senate sitting as an impeachment on a date to be determined pa subsequently.
2: Mm.
11: Pero kasi dito po sa kanilang sabi po nila dito the secretary has been directed to include the articles in the calendar for ordinary.
2: Nako, ano nangyari doon? Patawagan mo nga ulit. Ang susunod kasi yung tanong doon, so pupunta ba sila? Oh, kasi kung wala kang invite, ay mahirap naman doon. Siyempre, tatanungin ka ng secretariat doon, sir, are you invited in today's hearing or in today's proceeding?
0: Eh kung observer lang, hindi ba pwede?
2: Prosecutor naman ito, partner, pinag-uusapan natin. Kumbaga, ito'y representative ng mababang kapulungan.
0: Okay.
2: Hindi naman ito ordinaryong tao lamang, ordinaryong Pilipino, na pwede naman. Mm. Daily, you can actually do that because is civil servant sila, di ba?
0: Tama.
2: Swelduhan natin sila.
0: Oo.
2: Kasi nasa atin galing ang kanilang sweldo.
0: Correct.
2: So, pwede ka namang pumunta doon. Pero hindi ito ordinary Pilipino lang. Miyembro ito ng prosecution panel na mag-prosecute, maglilitis sa pangalawang pangulo.
0: So, hindi ko pa po pwedeng gamitin yung pinagawa kong bata de banyo?
2: Hindi pa kasi umaabot dun eh. Kaya tanong lang muna dun, ay nandun ba sila to observe later?
0: Uh-oh.
2: O hindi, manunod na lang sila. Eh no, ilalive na ng DCMM yan.
0: Correct.
2: At I'm pretty sure hindi lang DCMM ang maglalive niyan mamaya. Kasi lahat nga po nag-aantabay kung magkakaroon una ng pagbabago sa liderato ng Senado.
0: Mm.
2: At pangalawa, kung talagang i-convince siya sa an impeachment court, in which case, acknowledge dapat yun. Nandito na yung ating mga tagalitis from the House, mga bisita natin.
0: Pero yun talagang inaasahan ng lahat.
2: Yes.
0: Kasi yun naman, sila naman ang nagtakda ng petsa na yan eh.
2: Hindi, ako ang inaasahan ko talaga yung pagbabago sa liderato. More than anything, kung mapapalitan. Kung mapapalitan. Ayan. Gumulit na si Congressman Jua. Kung naputol ka,
11: opo, doon kasi sa sulat nila, may nakalagay din kasing kulatil, absent any question on the rules and procedure relating to the transmitted article. So, kaya nga medyo inaabangan pa namin kung ano yung mga mangyayari. Ngayong alas 10 ng umaga, mag-meeting po kami.
2: Okay.
11: Dahil kasi po, tatlo po yung po pwedeng mangyari dito.
2: Sige po.
11: Na tinitignan natin. Unang-una, over the weekend kasi nagkakaroon ng chismis na magkakaroon ng change of leadership. Tama po ba?
2: Opo, tama po.
11: So, yan. Isa po yan. So, siyempre, magbabago na naman po yung sitwasyon. So, yung isa po, kung titignan po natin yung sulat ni Senator Allen as it is, magkukonvene lang po at magtutuloy-tuloy ang impeachment court. At yung ikatlo, o pwede rin po magkaroon ng mga question sa rules and procedures, no? With respect to the transmittal ng article. So lahat po yan, mga tatlong po pwedeng senaryo mamaya. Kaya ngayong alas 10, pag-uusapan po namin kung ano-ano po yung mga magiging hakbang po namin in the event na ganito po ang mangyayari. But in any event, naka-ready na po kasi yung aming entry of appearance. kung sakasakaling kami po ay tawagin anytime soon.
2: So, ibig sabihin, as we speak, bago mag-alas 8 ngayon, hindi pa sure kung pupunta sa Senado mamaya ang mga miyembro ng prosecution team ng Kamara.
11: Wala pa po. Alas 6 pa po namin pag-uusapan. Magdi-decision po kami ngayong umaga.
0: Opo. Oh. Pero nung over the weekend pa po, ay talagang yan ang inaasahan ng lahat na magko-convene na. Ngayon, pag sinasabi niyo, meron pa palang kailangang ayusin muna bago nga malaman kung pupunta ang mga taga-mababang kapulungan sa Senado, eh hindi kaya sabihin na naman ng mga tao, ano na namang delaying tactics ito?
11: Wala naman po sa amin yung delay in tactics eh, kasi wala po pa po kami invitation eh.
0: Ayun
11: kasi
0: lang.
11: Kung kami lang po talaga, kung kami lang po talaga, gusto na po namin, nakaready na nga po yung entry of appearance namin.
2: Pero yung entry of appearance kong, parang i-acknowledge lang naman yun, di ba? Wala pa namang bakbakan na may hiri, wala pang ganun.
11: Ah, wala pa po kasi dahil unang-una, meron pa silang, bibigyan pa ng 10 days ang Vice President para sumagot eh. Tapos may another 5 days na naman po kami para sa reply.
2: Kung may acknowledge lang kayo, o na ito, si Chua, yes. Si Kutur yan, si Jerville, parang i-acknowledge lang, parang tatayo lang sila.
11: Nire-receive po kami formally
0: ayon.
11: Sa Senado.
0: Pero pag nireceive kayo formally, hindi naman kayo required na bitbitin ninyo na o nasa halukip-kip na ng mga kilikili ninyo, yung mga ebidensya, mga dokumento.
11: Ah, wala pa po, wala. May mga proseso pa tayo po pag-uusapan dyan.
0: Okay. Oo.
2: Pero bago mangyari nga yun, Kong, I don't know kung anong basa mo, magkakaroon muna, supposedly, ng change in leadership. Pwede bang mangyari na diretso nila as an impeachment court, in which case, hindi mapapalitan si Senate President Alan Peter?
11: Hindi, isa po yan sa mga tinitignan natin. Kasi over the weekend, di ba, ang daming ugong, ang daming chismis. Kung makikita mo sa SOCMED, may mga post na pagpapalit ng ganito or may tatalo ng ganito. Eh lahat po yan hanggang ngayon chismis. So lahat po ito mga to ay ina-anticipate po natin kung ano mangyayari. Kasi kung magkakaroon po ng change of leadership, madidelay na naman po ulit.
2: Pero come to think of it, mas makabubuti ba sa prosecution or sa Kamara ang change in leadership? Or mas okay sa inyo na si Senate President Alan Peter Cayetano ang presiding officer?
11: Eh ako po, kahit na sino, basta't kailangan ipakita lang po nila yung political neutrality nila. Dahil yun ang magiging out of office sila eh.
0: Oo.
2: Eh kaya diba?
11: Kasi alam po ninyo, mamaya po, kung sakasakaling ikukonvene po nila talaga ang impeachment court, mag-out po kasi yung mga yan eh, yung mga senator judges eh. At doon sa out po nila, nakalagay po kasi doon that they will exercise political neutrality or impartiality. Eh yun lang naman ang hinihingi natin. Hindi naman po namin sinasabi na kami po yung kampihan. Ang gusto lang po natin ay neutral na judge na huwes kung saan tatanggapin po yung ebidensya at titignan regardless of their political partisan.
2: So wala kayong pakialam kung mapalitan man si Alan Peter Cayetano today o kung sino man ang upo dyan?
11: Personal ko lang pong opinion yan ha.
2: Opo.
11: Personal ko lang pong opinion ha. Kasi po sa akin po, kung si Speaker Cayetano naman, ay si Senate President Cayetano po ang uupo, basta't magpapakita naman niya na politically neutral siya at magtutuloy-tuloy talaga, gagawin niya talaga yung kanyang trabaho, eh bakit naman po hindi? Kasi unang-una, abogado naman po siya. At bilang abogado, naniniwala naman ako na mataas ang kanyang respeto sa ating saligang batas.
0: Opo.
2: Ngayon,
11: at yung mga magiging appreciation niya sa evidence, ay mas madali dahil unang-una, abogado siya.
2: Tama. Mm-hmm. Ngayon, Congressman Joel, na tinitingnan ko lang yung schedule partner kasi ang alam ko, may break pa ulit sila eh.
0: Ay.
2: Yung Kongreso. May sapat bang panahon para magkaroon ng hearing? Remember partner, pag nag-break ang mga yan, ang balik nila, SONA.
0: Ayaw nga pala, July na. End of July.
2: So I was wondering, may enough days pa ba na matapos yung trial from now until that break? Or pwede naman sila magtuloy-tuloy kahit break?
11: Pwede naman po kami magtuloy-tuloy kahit break. Dahil unang-una ito pong impeachment, kailangan po agad-agad. Sinabi nga doon sa ligang batas na kailangan quod quid. So hindi naman po sinabi doon na pag kami break, dapat mag-break po kami. So in fact, nakikita ko nga to kung sana nga matapos to bago mag-sona. Dahil kung hindi, parang ang gulo rin po kung sakasakaling hindi matatapos.
2: Opo, so kakayanin ba kung sinasabi mo na target matapos bago mag-sona, that gives you a little over a month? Kasi kagitnang May na po tayo, no? 1.5
11: Mga 1.5 siguro. Depende kasi yan eh. Kung nakita po namin na... kasi hindi naman kailangan lahat yung apat na articles ay patunayan. Kung may nakita kaming isa o dalawa, eh matibay na, o pwede na po doon pa lang itapusin na. Pwede na po mag-desisyon doon yung impeachment card.
0: Opo.
11: So, kasi kung tatapusin lahat yan, I think it will take at least 3 to 4 months
0: yun
11: para
0: na,
11: matapos.
0: Oh. Eh, sasagasa na doon sa SONA. Oh, kung si yung appearance po ba ni VP Sara ay required kapag nagsimula na nga po, ma-convene?
11: Depende kasi sa diskarte ng defense eh. So sila po ang nakakaalam niyan kung ano sa tingin nila ang mas makabubuti para sa kanilang kliyente. But of course, kung sakasakali po siya ay harap, asahan po ninyo na siya po ay i-cross-examine.
2: So hindi niyo po plano na ipatawag siya as hostile witness kasi... Partner, parang may angulo din doon na hindi kasi siya humarap sa kamera eh. Ayaw niyang humarap doon sa kamera eh.
0: Hindi sinagot ang kahit anumang katanungan.
11: Ang pag-uusapan na siya ay testigo.
2: Ano yun?
11: Sa parte po ng prosecution ay hindi naman po namin napag-uusapan sa ngayon na hindi pa siya nakukonsider bilang testigo namin.
2: Apo. Eh kasi kung sakali ipatawag ng prosecution yan, di ba ang tawag po doon sa inyo sa mga abogado, hostile witness yun, congressman,
11: tama
2: ano po?
11: Tama po kayo.
2: Opo.
0: Ano ibig sabihin? Hostile?
2: Hostile partner, ibig sabihin, paano ba sa Tagalog yung hostile?
0: Parang
2: salungat, parang gano'n. No?
0: Hindi, tsaka parang sa ayaw at sa gusto mo, domestigo ka.
2: Pwede kang persahin.
11: Hindi siya friendly.
2: Hindi siya friendly. Pero technically, pwedeng gawin ng prosecution yun, Kong, di ba?
11: Pwede naman po kung kinakailangan. Pero ako, wala naman ako nakikita na kailangan. Ang kailangan po yan sa depensa para siya magpaliwanag kung bakit siya ginawa.
0: So,
2: tapos iko-cross-examine lang siya?
11: Iko-cross-examine po siya.
2: Pero pwede ka bang tumanggi?
11: Halimbawa po, dun sa grave threat, kung baka patawag siya ng depensa. Kasi kami, yung mismong video niya, yun na, ano na yun eh, ebidensya na yun eh. Mabigat na ebidensya na yun eh.
2: Opo. Ngayon Kong, on the assumption na hindi mapapalitan si Senate President Alan Peter Cayetano, yung prosecution, positive pa rin kayo na makakasimpardet, tall order, 3/4 ang kailangan. Two-thirds. Two-thirds ang kailangan. Tall order, no? Kasi kung 13 na sina Cayetano, eh wala na talaga din kasi kailan mo ng 16. Gano'n kayo kakampante na hindi kakayanin yung 16?
11: Alam mo, Alvin, Doris, nung lahat ng impeachment naman, nagsimula lahat yan, dehado lahat yung prosecution panel. Kung maalala ninyo, ang pagkakaalam ko nga dito kay Chief Justice Corona, nagsimula yan, 7 lang ang senador na pro impeachment. Pero nung natapos po to, 20 na ang naging resulta. Kasi nung naglabasa na yung mga ebidensya, nag-iba na rin ang ihip ng hangin. Kaya malaking bagay po, no, yung kagaya po ninyo, yung media, yung papel ninyo, malaking bagay yung papel ng taong bayan kayo, at magbantay.
2: Opo. Puputol-putol ako pa rin. Ayan. Kong, Maraming salamat sa oras po ninyo, Kong. Ha? Mabuhay po kayo. Magantabay po kami. Ha? Pahingi po kami ng updates from time to time. Ano po?
11: Mabuhay po kayo.
2: Buhay
0: salamat, Kong.
2: Si,
0: salamat po.
2: Congressman Joel Chu. Ha? Pasensya ka na pa. Nasaluin mo nga kung namamatay-matay yung... Yan. Abuhay na yung ako. Naman tayo.
0: Oo.
2: Bingingot pag walang earphones.
0: So, sino matanda?
2: ikaw. Maganda umaga muna kay Attorney Romy Makalintal.
0: Yung.
2: O partner, sinagot ka ni Mang Romy.
0: Ang sabi?
2: Hindi mandatory ang pagharap ng impeach official sa hearing. Di ba tinanong mo?
0: Oo nga.
2: O hindi daw mandatory. Sabi ni Attorney Romy Mac.
0: Mga abogado lang. Yung abogado niya na ilan nga?
2: Ang dami.
0: Oo.
2: Eh pero remember, nung in-impeach si Supreme Court Chief Justice Renato Corona, naalala ko, nag-appear siya.
0: Ah, talaga?
2: Nag-testify siya, partner. Naalala mo yon?
0: Naka-wheelchair siya. Dahil may sakit siya.
2: Nag-testify siya. So, tama din si Chua na depende. Naiirita ako sa earphone ko. Ano
0: depende yan sa diskarte ng mga abogado nila. Sila makakasabi kung magiging beneficial ba para dun sa kliyente nila kung haharap doon at magpapa-cross-examine.
2: As a matter of strategy.
0: Yes.
2: Anyway, si Professor Shao Chua, baka maubusan ng oras. Belated happy birthday, Carly Niana from Tito Shao and Tita Mayi. Wow. Sige pa rin ko.
0: Nice ko lang pasalamatan muli ang aking mga dentista na si Dr. Jennifer Año Nuevo at ang kanyang napakabait, napakagalante na asawa na si Dr. Jonas Año Nuevo.
2: Yung
0: clinic nila nasa Makati, medical optical nakalimutan ko.
2: Ba yung medical sa optical? Optical mata yun. Medicals ay ano, dental. Baka dental.
0: Hindi ko.
2: Ewan ko sa'yo, Bigonia. Maganda umaga sa'yo, Joseph and Delia Balmes. Pabati po kay Kagawad Cleto Rosco. O, dito kami nanonood sa Gising Pilipinas sa G-Papad, Eastern Samar. Paolo Balde ng Vera Catanduanes. Maganda umaga rin sa'yo. May pahabol ka?
0: May nagpapag-greet ng kanyang apo na si Lee Matthew Kuachin at Lee Lucas Kuachin. Love you mga apo. Salamat mula ang pagbati na yan mula sa inyong kanino ba? Lola ba to? Ano?
2: Ramon de los Reyes Ranyada. O, pag-read daw sila sa Buhi, Camarines Sur, na lagi nanonood, nakikinig sa atin. Thank you.
0: Alam mo ba, partner ko, bakit nahihirapan ako magbasa? Lagyan nyo nga ng tinta ito. Bakit? Mga kalahati.
2: Ano ka ba, nagtitipid na tayo, partner? Kailangan magtipid tayo sa lahat ng bagay. Nababasa mo pa naman, pwede pa yan.
0: O, sulatin na lang ng kamay.
2: Chris Aberin, Ikasyano, mga naumagat, ma'am Lina, ho, magandang umaga. O, magpapaalam na tayo, partner. Bawal tayo mag-overtime. Ha, Paolo?
0: Dok Sherry May Artiliaga. Happy ng Chinese General. Happy birthday daw.
2: Susunod na ang tandem ng bayan with the one and only Robert Mano and the one and only Motiano Masa Doris Bigornia. Again, happy birthday po sa aming loves na loves na si Christian Yosores na wala pong padalang pansit. At nagliliwaliw ngayon, partner, gumugulong-gulong sa dalampasigan.
0: Talaga.
2: Mm-hmm.
0: Kaya pala, parang merong laga-alboroto ang bulkan.
2: Sobra.
0: Happy birthday sa'yo.
2: Bye. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa
9: Gising Pilipinas
2: Energy on a Monday. Exciting to.
26: Ang morning tandem ng bayan.
9: Good morning!
26: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
12: Gising Pilipinas!
9: Good morning!

0: Ano po yon?
1: Miss Beautiful, tsutsut time please and a Monday morning please.
0: Ay, salamat naman. Napakakalmado nating lahat ngayong Lunes.
1: Of course, dahil mamaya, run!
0: Yan na naman. Takbuhan, lahat ng unahan. Pero lahat tayo makikinig at magmamasida. Kaya nga sabi ko nga ang time check ko, 8:03 in the morning.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang mamanguri walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: agang umiinom, no?
1: Ang agang umiinom, sabi niya, magkagulo kayo dyan. I am just here in the corner, watching every shout.
0: Oo, at talaga naman lahat tayo ay na-excite. Pero kanina, partner, kausap nga namin si Kong Joel Chua.
1: Uh-huh.
0: Eh, hindi pa pala sila sinasabihan na imbitado sila doon sa magiging ganap doon sa Senado mamaya.
1: Although last week, subulat na si Senate President Alan Peter Cayetano sa leadership na